0: operation na kumpiskar sa ilang paginakopan 95 gramos ang ginapayag ilegal nga droga nga may standard drug price nga 646 million pesos.
1: Satak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Superfiber, tilo iyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magkarajuman sa mga tao para mati natun subong aga kung gusto nyo magpa-check up pero wai ka mong kwarta kadto ka mo sa doktor pero nagabalingin ang ulo nyo kung di ko mo mangita sa inyong pa-check up ninyo. Sulbaron ta na ina, hindi talaga problemahan nila. Kadto ka boss sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ang check-up dito libre. Why bayad bisan 5 sa doktor? Okay? Kung pabayaron ka sa doktor sa check-up, kadto ka sa akong dalang resibo. Kay Erifanta ka kung ipabayad ka sa doktor, may pamahaw ka, may pliti ka. Yan sa mga tusukoy natin, kanto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kilis ang Barangayol, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Oton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Lasot sa 4 na sa ato naman nga balita sa Hinampang.
1: RMN News Sports.
0: Ginkuha sang Strong Group Athletics o kan SGA si Malik Joff agud manging kabahin sa ilang team para sa ilang nagilapit nga papasakop sa 2026 Jones Cup sa masunod nga semana. Ilibangon ini na magkampang para sa team si Angie Kwame. Si Joff ang magkakumpleto sa roster nga magka-feature sang Serbian Giant kasi Boban Marjanovic, Puerto Rican forward Isaiah Piñero, American Bigman Tawan Aji, Will Navarro, two-time NCAA Most Valuable Player Alin Liwag, ang 27-anyos na player ang in one-time UAAP champion sa University of the Philippines sang season 84 sa din giningadlan siya bilang Finals MVP bago sa pagbulig sa Fighting Maroons nga tapuson ang ilang ikat o kontranta sa iskatuig nga wala sang kadalagan.
2: Ang balita sa Hinampang, gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, iyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, magkabalaka, inasalena mentor mo na. Yo!
2: Good morning, boss, Tito Eric.
0: Boss Tito, patupa na, boss! Patupa na, maluoy ka! Bao, base pwede nyo ni Makayo. Oh, kayuhan nyo na ni Bi, please lang, noong ari ng mga tao. Huwag gijagahan ba, noong? Ilihugan ni Kayo sa iyang ayutitorn. Sa mga sa wala mati natin, mga karadyuman, sa masukin natin, ano pang inaulat yun na magdansila na mento, alibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa Imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok, kay may M3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kulon ka pang pambansang balanyos sa Bailungo, wala sa iban, nansila na mento.
1: RMN News Entertainment.
2: Magabalik sa Pilipinas ang Maroon 5 sa masunod nga tuig. Sunod sa local concert promoter, magapatigayon sa concert ang American pop rock band sa Mall of Asia Arena sa Pebrero 7, 2027. Madumduman nga uli nga nagperform sa pungsod ang banda sa 2025, pinangkabahin sa ila Asian Tour. Ang Maroon 5, aktibo sa music industry halin pa sa 1994, kag kilala sa ila hit song Lakip na ang She Will Be Loved. Payphone, kag madamo pa.
0: May sikat na...
2: Sugar?
0: Ah, sugar? Ilan na, no? Sugar?
2: Ikaw be.
0: Basta na...
2: Ni ang... Do mo, amo pa mga bitsura sang... Sang? Ano? Sang Maroon 5, ano bala? Lead bala?
0: Pangantipara ka, anay. Pangantipara ka.
2: Adam? Si Adam? Si Adam? Levin? Oo.
0: Pangantipara ka, anay. Kang itsura yan ni Adam. Gwapo man na si Adam. Pero... Ang tsura ko yun si Harry Style.
2: Ah, 1D ka.
0: Oo, Harry Style. Kadlawgit
2: siya, kadlawgit siya. Wala mo 1D ni.
0: Oo, oh, kadlawgit siya.
2: 1D na siya, 1D.
0: Di ba?
2: Imit yan na.
0: Ang, kung ang buhok ko binaglaba lang.
2: Minus buhok lang.
0: Minus buhok lang ha. Minus buhok ha. Kung naglabang buhok ko nga para sa kay Harry Style, bala nga laba nga daw kulong.
2: Oo.
0: Nga daw naga, dokwan bala daw, kwandi sang manok bala. Oo. Ano ganito ba, ng pugaran bala sa manok.
2: Balaan mo kung ano pag ginang namian ko kay Harry, magluwas sa amok siya.
0: Ano?
2: Timbre sa tingog.
0: Oo, no, medyo dako nga daw, husky.
2: Husky, oo. Daw mo, mukha mo, paano be? I can't go to bed without a cup of tea. Sige be.
0: Rantay no ibin ako, Radyo One Max na yun. Tuubo pa ako ba?
2: Husky.
0: So, ato mo naman tinaw ito sa mga aga, Radyo One Max. Sabi ang warang imo mga kasimanwa.
2: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, Nans Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi padapuan, kag makagats ng lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nans Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sa FDA.
0: Magaradyo man, sa bata, balamati nato na ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Reese Mushroom Extract, Vita D Plus Coffee Mix, kag ang kape nga may mangosteen fruit extract, Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. Gani sa mga tabalamati natin, din na kita sa healthy, din na kita nga may unod nga 200 ayong nga puro kadikalidad nga vitamin D3. Mga karadyuman, mag-inom kita sa Vita D Plus Coffee Mix, ara na sa aton nga mga butika ka mga grocery stores. Mag Vita D Plus Coffee Mix na kita. Radyo One Mag, sino pang aton sini nga mga talamyawon subong aga.
2: Good morning mga suki kay Berna Sutian, Mel Getter Gagaran, Maripik Sarkado, Sir Stephen Panega, mayong aga, Broadbet Madera Bisto Erma, Margie Cobillas, mayong aga, Sakay Rosie Maurio, Rosel Dia Pagumilia, Cyrus Ukenya, mayong aga, kag sa aton mga kauturan, Permi na lang gainulan. Magadamo naman ni ang kaso sang dengue, kadelikado gid, gani, halungi gid ang imo pamilya, ilabi na gid ang mga kabataan nga dali matapikan sa sininga masakit. Kaya ang kagat sang lamok mahimo makadala sang balatian nga dengue sa imo kabataan kag halinan sang kamatayon. Ano ba lang dengue? Isa ini ka viral infection nga naghalin sa lamok nga Aedes aegypti paagi sa kagat sang lamok nga may virus pagatunaan ini sang naglain-lain nga komplikasyon. Gani para halungan ang imo bugos nga pamilya, ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule maginom kay may special ini nga mineral nga gitawag nga AKG o kon alkay glycerols, kaya ang trabaho sini among pagpabaskog sa atong immune system kag bone marrow nga nagaproduce sa madamo nga platelets sa dugo nga amo ang nagatap na sang bleeding o kon hemorrhage nga tugas sang dengue virus. Gani ano pa gidahulat ninyo mag Dr. Pinoy's Kuling Capsule para nga magapabilin nga mataas ang imo platelets nga mangin mabaskog ang imong lawas kag maluwas ka sa patod nga kamatayon. Magkanto na sa mabuti kag magbakal sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule.
0: Magaradyuman sa masuki naton kung nakabakal ka sang gamit panguma, well, dapat dira kagit bakal sa Iloilo New Agri. Kaya kung nakabakal ikaw dira, lunsay mga dekalidad ang gamit panguma, kaglabi pa kung kubuta. Magaradyuman, kung bakal ka, kabaka ka sang kubuta products worth 3,000, mayara ka sang coupon. Kaya ang coupon mo nga ina, ihulog mo sa Tambiuro sa December 5, bunuton tang aton sa nga mga tagdaog, pero ang grand prize naton, isa ka kubuta traktor para sa imo. Hindi ba natsoy? Nga nagbakal ka lang dito, pero may chance ka pa nga magdaog mga karadyuman sa talag ko sa nga mga papremyo. Gani kanto na sa Iloilo New Agri. Ara sila sa Banwa sang, or ara sila sa Lawaan Valley sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Dira ka bakal sa mga seeds mo. Dira ka bakal sa imo mga karadyuman nga mga... mga fertilizers and Radyuman Mags ara dira ang mga imported ng mga bulak. Sus, grabe ka mga nagmi-nagmi sa mga bulak. Kuno makita mo nga bulak sa ina farm, pwede mo man dira mabakal. Gani sa mga tapalamati natin, kanto na sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio or si Sir John Erland Pudadera. Pero pinaka the best ang ilang kape diina. Soon mainom mo na Radyuman Mags, hindi ka na subong kambal. Pero kaya personal ko ginaya na Juman Jason, hindi ko na mambalasin mo, pero kung makatilaw ka sang hot choco sang kapidiina, grabe sa kanamit namin. Mga karadyuman, salamat gid sa pag-upod ninyo. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
2: Radyuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
3: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
7: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
6: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang lumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Sige na!
8: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on at pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
12: Mag-Neozep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep Z-Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozep Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
17: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the direct name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
20: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, alas 8:18, ang tag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
23: Sumasaludo.
24: May I have your attention please?
23: Buong buo.
24: May I have your attention please?
23: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
24: May I have your attention please?
23: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo, straight to the point at RMN.
22: Good morning! Kamusta kamutanan? Welcome! Ini ang straight to the point. Magkaradyo man, Miyerkules na kita, Agosto 5, 2026. Sa inyo mga radyo, pangitaan nyo lang ang 774 kung digital ang inyo sa mga radyo. And sa mga radio dials ninyo, liso-liso alang ah. Ara landa, pangitaan nyo kung may kabati ka mo sa tingog nga daw golden voice. Ako na. Sa mga tapalamati natin, upod nyo sa gihapon sa pangalan ni Radyo Man Novi Guaso. Ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos. Mga mainit naton nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad mga karadyuman diri sa RMN Iloilo. Padayon ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. But so far, kung kita maglantaw, ang ginpahayag sang testigo sa Commission on Audit, wala masunod ang mga requirements. May mga papeles nga ginapangita kag may ara sa mga liquidation nga ginapangita ang COA nga wala masunod sang opisina sang BP Vice President. Sa bahay naman sa Department of Education, wala sa liquidation. Diin gingasto ang kwarta, paano gingasto ang kwarta, kay sino ginhatag ang kwarta, kag kun ano pa. Kulang ang mga papeles nga ginakaptan subong nga ara sa Commission on Audit nga kung makahambal ang taga-COA, may ara sang pagwa sila sang audit memorandum or AOM, audit observation memorandum, nga may mga kulang ang mga dokumento nga ginsumiter sa ila sang Office of the Vice President kag sumuman sang Department of Education. Karon matiyaan taliwat kung ano naman ang mga ebidensya nga ginapangita subong sang prosecution, kung bala mapin down na nila, no? Ang tuyo nila nga imapin down kag makapakita sang ebidensya nga ginlustay, gingamit, gingasto sang opisina sang Vice Presidente ang kwarta sang gobyerno.
23: Tatak RMN.
22: Tapia gabahin nangin viral ang mga post nanday Attorney Jimmy Bundok kay sumuman ni Attorney Harry Roque nga kuno may bad news. Kag ang bad news nga ina ginapatihan nila nga nadakpa na si Senador Bato De La Rosa.
23: Tatak RMN.
22: Pero ngambal sa Department of Justice, ginambal sa Department of Interior and Local Government, why sila kuno yan? Pero may ara sang post nga may eroplano sa airport nga kuno amoning private plane nga sakyan ni Bato De La Rosa. Why man ta kabalo? Kay ti basi man ko nadakpan gid man, ginatago lang nila para nga hindi maka-create sang chaos sa mga supporters sang senador, no? Kasi sa mga supporters sa mga Duterte, ti basi ginatago lang, pero basi pitik sintas bala mabalaan ta nga naglupad ng eroplano karga na dito si Senator Bato De La Rosa.
23: Tatak RMN.
22: Kay dumduman nato nagligad amo ni natabo sa kay President Duterte, pero tikon kasikatan lang kag kun fame, kag kun pagkadamo-damo sa supporters, damo iya si President Duterte sa supporters. Hindi man ni magdaog iya si Bato De La Rosa bangod lang sa pagkabato De La Rosa niya. Nadaog ni saya bangod nga ara siya sa linyada sang aton sini anay presidente. Way kita kabalo kung anong latest, no? Kung bala nadakpan gidman o kung why? Well, kung nadakpan ina, dalon gidto siya sa dahig. Kung why man sa manakpan, di why sa dalon dito? Padayon subong nga ginapangita sang atong mga otoridad kay may ara sa standing or pending nga warrant of arrest si Senador Bato De La Rosa.
23: Tatak RMN.
22: Sa piyagkabahin mga karadyuman, may ara kita subong sang ginasunod nga balita kay may isa kuno nga ka Ilonggo. Ang taga-Kapi, si Ilonggo man ang tawag sila, taga-Antiki, Ilonggo man. Basta gambal sang Hirigaynon, bisan ang ibanda karayan, Ilonggo man agyan. May taga-Iloilo nga daw bata-bata sang politiko, no? Dayon daw negosyante man, bata-bata guro, mas lapit sa guro sa bata-bata guro sang politiko ah. May ara sang bata-bata sang politiko, no? Nagpamulang sa probinsya sang Capiz. Uy, why ko no nagbayad sang pirdi? Look. Amo nang impormasyon naton di ah. Ang impormasyon naton mga karadyuman nga nabaton, ariyo. Para nga klaro-klaro gid lang akon nga impormasyon. May ara kuno sang bata-bata sang politiko. Ginsinggitan sang mayor sang isa ka banwa. Bangod nga ang dako nila nga pusta, wala kuno Ginbayran. No? Damo gid kuno sa nakabati nga mga bulangero, ang iban kuno alin pa sa Manila, alin pa sa Negros, alin pa sa Cebu, alin pa sa Mindanao, daw pila gid kuno kasultada. Si Mr. nagpamago. Pasugiron damo kwarta ni. Oh. Pasugiron big time. Tingaway kabaya daw. Siningitan ko nun ni Yurmi. Hindi tanay malawag subong kung ano'y nga banwa. Pero try natin nga matawagan ang mayor kung matuod. And kung matuod, nga ang nga namago. Oh. Sa amon dito, ya, Radyo Man Mark, sa amon sa Sityo Puyo. Sityo Puyo, amon mo. Proper A kami kung proper B. Barangay Tambalisa. Mamago ka to, ya, bisan lima lang kapisos, bunoon ka. Bunoon ka barbecue stick. Hindi yan nga. Bunoon ka gigkakutsilyo. Bunoon ka barbecue stick. Kaya ang pamago nga ina, dapat kung kakadto kaya sa mga panahuran, huwag na yung pago. No? Okay lang na yung pago nga, ay paguhon ko na anay ha, pero sa maayob lang istorya. Pero sa bulangan, dayon pinakasultada, why kuno si Mr. M. Kabayan? Ay, huwag kabayan. Nagkadto ka, huwag kay mukwarta? Gapanahor ka, huwag kakwarta, nung kapital mo laway? Pasugiron na mo kwarta. Oh. Pasugiron na, bata-bata ka politiko. Hindi nga ang away kabaya daw. Na ano, namigado na. Hindi man ta magpati nga namigado na. Na mo kwarta. Ang kwarta ko no, ginapiko, ginapala lang ang kwarta. Dayon, mamago. Munang budlay sa inyo, kay makadto ka mo inyo yan sa mga panahuran, huwag ka mo iya kwarta. Ako kabalo ko yung maghampang, pero hindi ko yung kabalo manahor. Lain niya abing panahor sa diversyon lang. Para sa ako na, ang diversyon abing hampang, ya, inang, kung mahampang bala ka mo, ya, mga tagtatlo ka oras ng diversyon. Pangkuha lang bala, ya, sang boring at simpo, bala, inang pampalipas oras lang. Pero ang panahor, ya, kadto ka na to si ban nga lugar, kapangayaw ka to. Bit-bit ka sang imukwartaw, panahor ka, either majong, tanan nga mga bilasunan ato kato hindi na nadibirsun. Panahor na ya, gakanto ka na sa ibang nga lugar, gabitbit ka sang damo ni mga kwarta, gapangutang ka na, hindi na dibirsun. Panahor na ya. Okay man na, kay mo man na. Pero kung namago kay mo, ya, ano kuno na? Sabi ya, gabahin, main kaupod ba natin mga karadyuman ang aton sinigahepe sang Penro sa probinsya sang Iloilo. Sa nagligad sining adlaw, ginbaha ang pila ka barangay dito sa may Barutak bangod sang kuno quarry operations dito. Nga amo kuno ni ang gintunaan sang pagbaha mga karadyuman. Tisubong hindi ako anay magambal nga kuno amo gin man ang gintunaan, no? Ang aton nga taga Penro, ang aton paghahambalon base sa ila ginpatigayon nga inspeksyon, kun ato ang baha nga natabo dito sa nasambit sini nga lugar sa barangay Suhuton kag barangay Igbong sang July 31 kag August 1, kun halin gid man bala ato sa ginakaykay nga mga duta bangod sang quarry operations sa nasambit sini nga lugar. Kaya kung naghalin na to dito and wala ini sa nagkaigo sa nga permit, mambal naman kita sa taga Penrote, tulukon na natin ini. Kaya dapat active ang aton sini nga gobyerno. Pag may aras ang reklamo, hindi tayo napapadugayan pa. No? Pag may reklamo nga may aras ang quarry operations, kadtuan ta na yun, if indeed may aras ka mo sa basihan, ipastop ina ultima ulit. Why na kita sang hulaton pa? Dapat amuning ato si gobyerno, hindi nga mga taga-gobyerno natin kahit na. O, ligan ng adlaw. Ngita naman si Mr. Regan Arlos. Abi mo, hindi na kong ipangita sa Kapitulyo. Kay mareklamo naman sa duta, hali naman sa DAR! Oh. Kay kung magkanto sila sa DAR, hindi man sila kuno mabuligan. Di magkanto sila kuno sa Remen! Di kung magkanto sila sa Remen, abi mo, damo na puti ya buho ko, way naningadan ka tubo. Ginalukdo mong problema sang iban, nga tani sulbaron ina sang gobyerno. Problema sa duta, problema sa kwari, problema sa bulong, gobyerno na iya, kaya ang media, way man niya kami kwarta para dira. Tikad tudig, ngita kita sa mga problema doon naman sa duta nila sa Banwasang Ahoy. Nga nagkanto sila sa DAR, pero ang DAR hindi kuno mag-istorya sa ila. Abi, tiya mo man na ang sa Penro, pila na ka-issues nga ginduso natin dito. Ang iban, ang bal nila nasolve man. Ang iban, naway man. Amo na nga sa mga opisyales ang gobyerno, ginalauman ginaton nga sa tanan nga tion, kung ano iya mga ginapalabot, diragain nyo man sang aksyon. Bisa ng ibanda, sarot-sarot naman ang ganito.
23: Tatak, RMN.
22: Pero ang pinagkalayte subong may 133 tanan, ka mga panimalay mga karadyuman sa sunod sa Iloilo, ang nakaangko na sang 20% nga RPT discount, meaning ang imo sining nga real property tax. Pagbayad mo kada tuig, may diskwento ikaw nga 20%. Bangod sang pagpa-install nila sang solar power sa ilatag sa ka mga propiedad. Tiko nagabayad ka sang ang RPT mo, subong bayad ka bi 20 mil. Ang 20% sa 20 mil, 2,000. Check to ko, Mark. Or 4,000. 4,000, oh. 10% is 1,000. Oh, 4,000. Check to. 2,000. 2,000, ah. 2,000. Kaya ang 10% sang 10,000 is 1,000 mo. So, 20,000, 20%. Hindi, ah. 4,000, gitse. 4,000 gini. Di lang tawa ba na sa kadako sang imo? Sang imo nga idiskwento and ang RPT ni mo every year gabayad ikaw. No? Hindi pwedeng hindi mo napabayran. Kapin pa kung dako-dako ang imo nga propiedad. So, diri sa sudad sang Iloilo, may ara mga garadyuman sang 20% ka diskwento kung mapabutang ka sang solar energy ni mo. And kapin pa, una ka may ara ikaw sa metering gid bala. Pwede man niya nga full battery ka siguro, gamiton mo nga hindi ka na ya mag-change ang power mo or puro na lang ya tanan battery ang power nimo. Depende sa imo no. Or ang iban dira nagaangot ka dito sa more, may mitruhan man ikaw nga imo. Basta nagamit ikaw, nag-usar ikaw sang solar energy. Tiya mo nang ginambal ko gid permi kung may kulukwarta. Amat-amat. Hindi mo ni madali-dali. Kaya ang battery niya tama kamahal. No? Ti kung wala ka naman battery, okay man. No? Ti galing kay kung wala ka battery, pag brown out sang more, brown out ka man. Di ba na? Pero, kung ano tong ginakaon mo, ang ginahatag ng kuryente sa imo, masulod to sa, may ibalik mo sa, ang kuryente mo ina sa more, backloan man ina sang more, bayad ka lang sang imo nga konsumo, maka panubo gid sang imo sini nga konsumo sang kuryente. Mga innovation sinasubong sang mga LGU para nga makuan kita, ma-entice kita, mahilo kita para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati para nga maggamit kita sang mga renewable energy nga ara lang dira magkaradyuman sa aton sini nga palibot. So standby sa atong sinimabian mga pinalangga ng mga tagpan.
23: Tatak RMN.
22: Ang centenarian nga taga Banwasang Dingle ang nataga-ana sang iya sinimabian nga ti daw ano ah, daw bonus na, no? 100,000 pesos kung centenarian ka, but silingon is 100 years old ang edad mo. So tagaan ikaw sang gobyerno, may layi kita sina nga paglabot mo sa 100 years old, automatic may 100,000 man ikaw. Pero ti malaka naman ang subong makalabot 100. Kay subong ga edad kay subong 40 ga dukoy-dukoy ka na. Ang akon subong edad 39 kagapon lang Rajuman Mark. Do nagpitik ang likod kong hawak ko bala. Subong nagasakit. Probat sagan ko gini basta way ko kwarta gamo ko ni. Ti anong ining tagaban wasang dingle nagsaka na di sa aton ang pamilya nga nangayo bulig kun pwede mabuligan sa kay Director Araganson sang National Commission on Senior Citizens and patigayo nato nini natagaan siya sang 100,000. Susubong, congratulations sa pamilya nga mismo ginhatagid ni Director Ganson ang personal ha nga ginhatag ni Director Ganson ang iya sining nga 100,000 pesos, no? Hindi ko sure kung mapakita nato ni video. Way ko kalisin si Abi, kasi kung hindi tabla ba pakita ang video. Kag basi ko nakigan tabla sa pamilya. Pero nahatag na ini sa Banwasang Dingle and today may ara man sa taga-duha o duha ka mga taga-sudad sa Iloilo, Iloilo City naman, magkaradyuman, nga tagaan sa another, no? 100,000 kada isa. Kay sila ang nagkalabot na sa 100 years old sa ila sining edad. Minin naka-birthday na sila. Hindi nga manog birthday ka pa lang ha. Kundi naka-birthday na sila. So tagaan ikaw sa 100,000 pesos. Di kun mayo pa yung imo panimuot, kakita ka pa, kabati ka pa, maistorya ka pa, ma-enjoy mo na. Makalabot ko bi 100, siguro sa time ta na Rajuman Mark ang ato na guro nga bonus makalabot ta 100 basi 200,000 na. Dayon hindi pa ko bibungol, no? Hindi pa man ko nagamali-malion. Ah, gastoson ko gyud tudutudong kwarta ko. Ano mo ba nabi? Eh, may iban nga mga tigulang kita nga sa muna nga edad, hindi naman gani kakilala sang kwarta. Ang ibanda, hindi na nila maiinit na sa kabalo mag-iisip sang kwarta, bangun sa katigulangon. Pero ti, kaptan sang kabataan, ang tanan nga mga kinalano nila, bulong, diaper, kagkun ano pa na mga kinanglan eh. Umuna, subong ano ba't sagan ko? Si nanay kag si tatay, manog 89 years old. Ti, bulong nila, gatas, pagkaon, oh, maugtas ka pa. Nga, maugtasan mo, kayo ay mga pamati. Hambalan mo nga amulang ni, hindi man magpati. Hambalan mo nga dapat amun, hindi man magpati. Kayang ilagin. Kita na po subong maintindihan na Juman Mark, kayo ay pakita tigulang. Pero kung magtigulang na kita, base sobra pa kita na. Base sobra pa kita ka mali-malion, sobra pa kita ka malipaton, base kung sobra pa kita ka bungol. Subong nga nakadlawan tala na mga tigulang kay bungol. Pero mag-abot ang aton sininga chimpo, nga ato naman. Abot? Base kung kadlawan man kita sa ibang tao, base kung mayala na kung maayong mga pamilya naton. Nga ginatrato kita sa maayo. O kontratuhon kita sa pamilya nato ng himuon kita nga karadlawan. Subong, respetado ka. Ikaw ang ginatangla sa imo pamilya, breadwinner ka sa imo panimalay. Pag-abot sa simpo nga hindi ka na mapuslan, bati ka pa istorya sa iman. Tutun na. Una ginambal ko gid pirmi sa akon asawa. Liko mga kabataan ta sa pilagkadlaw may paninguha ng ila. Mga asawa mamana na sila. At the end of the day, kita mo nag-iapon mo danay. Di dapat, pakabakod kita. Hindi pwede nga magdungan ka, Rajuman Mark. Nga ikaw, abing asawa, nagabatsag ka, ang bana mo, batsag man, ah. Di yun, wala kakabataan, tapos kang bata ka. muna nga subong, para sa akon, kung may kulukwarta man ang kamo, damu-damuan nyo bata. Gamba lang iba, na isa lang yung bataon ko, maluoy ka. Okay man na. Matagaan mo gitsa sa maayo, nga pangabuhi, maayo nga puturo ka isa lang. Tuna. Pero magtigulang ka mo, ang bata mo kaluluoy kung bugtong lang. Believe me. Hindi man niya sa kung ano ha. Hindi, base niya sa experience ako ha. Kami, pulo kami mo. Pulo kami. 10-1-0. Di may mga nagkala, may nag-ulunan na maging pangkuha ni Lord ang iban. Di, damo kami gyapon. Pero, bisan pagbantay namon sa mga ginikanan namon, budlayan kami. May mga pamilya kami mo. Oh, like ako, are ko di gobra. Hindi ba pwedeng at tukutuya sa konsepsyon? Dahil sige gilang yaswildong aremen sa ako, no kubali. Oh, pwede bala na nga matininan ko to sa amon sa pulo. Mabantay ko to sa kay nanay kagatatay. Then swilduhan ng kuya sa nga aremen 15 dias. Ay, ayaw mo na eh. Kung isa lang ang bata mo, bawo Diyos ko. Gamasakit abing nanay kagtatay, isa lang ang bata. Then may trabaho, ano niya na? Dito sa ibang nga nasun, dito ka sa home for the aged eh. Bayad ka lang to, buligan ka, bantayan ka dito. Bayad ka lang, purumahal na. Eh kalabanan din sa aton, maginikanan, wala pensyon. Eh, manubra. Oo. Kitaya, magtigulang kami, may pensyon ako, sure ako na. Di may SSS ako iya, may GSI, may SSS ako, may pag-ibig ako. Di ba na? May kwaon kita bisan paano. Pero ti ang wala iya. Nga magastos ang ilang mga pagkinahanglan sa bulong, maintenance nila, pagkaon nila, kadto sa ospital, pa-check up sa doktor, bata. Di kunin sa lang bata mo. Mano ka? Maluoy ka sa bata mo. Totoo na. Na-realizar ko lang, siguro naisip nyo man ha, amunang akong ako yung pagambalon, gusto ko damuon. Kaya bisan,

0: pwede mga duha? May timbang man ang imo sa nga bata sa pilakadlaw? Masubo man? Nagtawa nyo lang, akon, speaking niya sa akong experience, ha? Pulo kami. Tika may mga trabaho kami, nagkaladto ng iban sa abroad, ang iban layo mo ng mga panimalay, may mga gindalaman sa mga bana nila, pinangbakwit man, ang mga bana gindalaman sa asawa nila, kaya gusto man nga magpuyo nga sila lang, wala na tao sa balay. Sa pulo, ang gaistoryahan ay lang, ga-obdanay, sinanay lang kasi tatay. Oh, abi, ti pulo gani kami. Ang muna nga hindi na ako magpalayo usang ginatubang ta nga mga problema. Kaya dira man kita gyapon makadtum. Hindi ta na subong maintindihan kay bata pa ta, mambal, bay ida mga tigulang naman na. Hindi! Dira ka man makadto gyapon sa pagkatigulang na unala na sila. Basi maayo pa na ganin kayong tangan nila kami nagadig para sa ila, mag-abot ang simpo mo nga waysan nagadig para sa imo, tapos kang bata ka.
1: Tatak RMN
0: Last 8:44 ito na sa agay ng Philippine Standard Time, mga karadyuman. Ginapabalot agalian ay ang aton siling mga suki sa mga tapalamati naton sa August 15 to 16 ha. Ang aton siling hiwaton nga RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament, mga karadyuman. Sa tanan nga gusto mag-join, kadto ka mo diri sa RMN Iloilo, diri ka mo pa-register. Sa open category, mayara kita sa 200 pesos nga registration. Kagamay! No? Mayara man kita sa kids category, unaya waya registration. May mga premyo kita sa inyo. Sa open category, kung ikaw mga karadyuman ang makakuha sa pinakadako or pinakabugat nga isda, ang champion is 5,000. Ang second place is 2,000. Ang third place is 1,000. Ang first cuts is, I'm sorry, sa open category, 5,000 ang champion. Second place is 3,000. Third place is 2,000. Kag ang first cuts is 1,000. Sa kids category, ang champion is 3,000. Ang second place is 2,000. Ang third place is 1,000. Kag ang first cuts is 500 pesos. So sa mga tapalamati naton mga karadyuman, bisita na kamo diri sa RMN Iloilo pa register na kaysa dasunan ni nga semana, no? Ano next week na gid gali ya eh. Kay pitsa 5 na ta subong Sabado kag Domingo ang aton sini nga fishing competition. So standby sa mga tapalamati naton kadto kamo diri or dira sa Maymuli Deli and pa register na. Ayos para nga maplaster na naton and hindi kita maginutok dito sa area sang Iloilo River. Amuning pamaagi naton nga part sang turismo sa sudad sang Iloilo ngang suba sang una nga daw hindi naton mapamunitan, subong dalagko na ang mga isda nga nagasululod, mga karadyuman. Ari-anay ang isa sa mga testimonya sa nakainom sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Magkaradyuman sa mga tapalamati natin, mag Life Extension Vitamin D3 na kita, available na sa itong mga butika, kasubuman sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
0: Apos kita sa ato mga commercial, pabalik na ito magkaradyuman. Standby si Radyuman Flo Navarrete. By the way, ang aton nga mga tatlo ka mga seafarers nga naigo ang ila barko sa drone sa Ukraine, ang nakapauli na sa aton sa Iloilo nga Safe and Sound. Duwa ka official ang taga Dingle kag ang taga Miagaw kag ang isa ka AB nga taga Ortiz sa City Proper. Napuli sila, di patani sila papasugtan sang kumpanya nila. Kaya ang gusto sang kumpanya from Romania, matravel pa sila almost 24 hours to Ukraine or to Turkey kag dito nila to idiskarga tong karga nila nga mais. Ah, pero mga Pilipino ay mga Ilonggo, ay hindi kami magsugot.

0: Kamu lang yae ang gumalakato, lakat ng kamu yae. Ti may natabo dito nga daw gamay nga dini pag insindihanay kay mapuling 11 ang 11 ya mapabilin batuno nila ang 100 or 1 I think $1,000 pagid nga ihatag sa ila plus uno sa pangako sa promotion sa ila pero mga Pilipino mga Ilonggo ya hindi nya kamo lang to ya ano nyo na yung $1,000 kun iguon kita liwat ya sa misa ila
1: tatak RMN
0: tinapuli sila. Ari na sila kagina, nag-abot la 7 sining aga. I-check natin karon ang report natin ni Radyo Manflo Navarrete. Pero, may girespondihan sining isa kabanwa si Radyo Manflo, mga ka-Radyo Man. And, may gin-forward diri sa aton nga GC, minsay sa group chat sa mga parents sa isa sining kabulutuan sa isa sining kabanwa. Nga gin-cancelar ang klase bangod kuno sang possible security threat, no? Why man gin mention kun ano ina? Pero ang ambal diri sa ilang group chat nga naging forward man sa aton nga may ara kuno sang human induced incident. Di magambal ka nga human induced incident kundi incident nga gintugas ang tao, no? Di may ara sa security threat. Ibaliun, ibaliun ta nagkaroon diri sa aton sininga pagpangalagad, mga karadyo.
1: Tatak RMN.
0: Sa way pagkainom sa vitamin C, mag-mighty C, alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C, mayuni sa sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kay iban pang balatian. Inom ka sa mighty C. Alkaline siya, hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok, manag-alkaline siya, makabulig ini. Para sa madasig mga karadyuman, nga pagbulig sa imo sining nga mga ginabatsag, pati na imo allergies na, nga kirap-kirap yung may mata mo. Okay, mag-ayong imo pisining nga pilas, kinanglan mo sa vitamin C, mag-mighty C.
1: Tatak RMN.
0: Last 851 sa ngagay.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm, sab, car, pangungkong makablog. Tanggal amoy kulob sa pangunan charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Ahoy! Kinikir time!
8: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, San Negros. Sabatyag ako sa Kagudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon, magbasarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko magudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care! Kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong ulas.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, tago pa!
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread

0: Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May ang King Discarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang pangisang ngayon!
7: Gerald Anderson, Easy Mill,
8: Mark Lugan, Emil, and Vince of EBDK.
9: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Tatak RMN.
13: Magkaradyo man ang oras, alas 8:57, antang nasa aga. Inianay ang atong sininga health news. Subo nato si Radyo Man Joel Franco.
14: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo mo na kamo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod ng kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
15: Nga bala nga delikado ang alkohol sa atay. Inibangod nga ang pagkunaw sang atay sang alkohol, nagresulta ini sang chemical nga tawag nga acetaldehyde. Ang acetaldehyde isa ka makatalagang mga chemical na nagaguba sa mga selula sa atay kay nagatugas ang paghabok sini. Ang pagproseso sang madamong alkohol nagapugong man sa atay na matunaw sang normal ang mga tambok kani nagabuild up ini sa sulod sang aton nga organ. Ang sige-sige nga exposure sa toxin sang alcohol nagapatay man sa mga liver cell kag nagatrigger sa mahalalit nga immune responses. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Magkaradyo man alas 8:57, antak na sa aga. Ini ang Philippine Standard Time sa mga tagpalamati natin. Upunta ang atong sinengihepe sa Penro, si Attorney Cesar Emmanuel Boyko, regarding ini sa reklamo sa nagligas sining adlaw. I think August or July last week of July. May ara July 31 and August 1, may natabo nga pagbaha sa barangay Suhuton, kagang isa do sa barangay Igbong sa Barutak, Nuevo Iloilo, kagang ginatudlo sa mga tagreklamo nga rason sa ila sinimabian nga pagbaha sa lugar. May ara kuno sang quarry didto. Ibalantaman kun ang quarry, ang nagatag sina sang permit ang provincial government, ang Penro. Ibalantaman kun ang inspeksyon na ini, Attorney si Radyo Man Reagan sa RMN Iloilo. Good morning, sir.
16: Boss Idol, good morning. Kaya good morning sa tanang yung kamati.
13: Nakalabot na sa imo ang ining reklamo. If ko nakalabot na, nakapadala ka na sa imo mga inspektor sa lugar. Regarding sa sining nagbaha, dito sa nasambit ka barangay, Attorney?
16: Boss Idol, actually wala kami kabaton dito sa official ng mga reklamo, no, or official information. Ako nalabayan malang na ako na sa social media. And then, in-orderan na ito ng personnel. No, ang magilang taon ato siya kay do may permit kami dito sa may barangay Igbon ayon. Na so amo to siyang schedule nila lang taon nga lang taw. And do just yesterday may nagabot dito sa opisina nga letter halin sa kay Mayor PP Diron for requesting for a joint inspection. No, so officially, nagkanto ko tuya ang akon ng mga personnel kahapon.
13: Okay.
16: Just to do an overview. And then, amuman to nga pag-abot man sang letter, no? So, nakaschedule sila by tomorrow or the next day. Nga, upod sa MGB and the DNR nga Penro, nga magbalik dito ka maglantaw, no? Para sa complete good nga inspection.
13: Inang quarry operator naton, dira ang quarry permit naton, sa sanoy na nagumpisa, Attorney, and sanoy na matapos do, ano kadako ang ila dira nga quarry operation sa lugar?
16: Ang sa may Igbon, a little under 3 hectares sina siya. No, and then permit naton dira nagumpisa subong 2026.
13: 2026 ba?
16: 2024.
13: Okay.
16: So 5 years matapos siya 2028.
1: Pero sa inisyal dito nga pagkadto sa mga personnel mo, ano kunong ilang inisyal? Although nga ti makuan pa man sila eh, ma joint inspection pa man sila. Pero nakita nila oh, dito gidman quarry or mountain quarry ini attorney nga makahambal ditong pumuluyo nga daw amo gining ginhambalan ang nagagawa ang istorya nga daw diri ginagalin ang pagbaha attorney.
16: Oh, well, amo pa na amo ginang i-verify nato no kung amo gidman tong cause ang baha. Boss Idol, no? Kaya medyo may distansya ini ang quarry sa mga panimalay. And ang mga panimalay immediately dito, hindi man sila i-apektado. Ang tuloy ayon sa may ubos-ubos na. So, muna siyang kinanglan giniok doon nato ng DNR, MGB, para ma-check man fully ang bilugin ni area para sa mga water runoff. Kaya initial nga pagkanto, dito, Boss Idol, no? Gin-check ang mga drainage canals, ang water management sa permiti kung naga-conform siya sa iyang work program maging submit sa amon nga gin-approve. No, so dito nakitaan nga daw may mga kakulangan, may mga drainage siyang silted na, so muna siyang ginalantaw namon nga kasi nag-cause ang baha. Pero amo pa lang i-check kay water runoff basi hindi kundi hindi ng direksyon la, kundi direksyon pakadto sa mga panimalay, o kundi pakadto sa iyang nga dapat hulugan sa tubig, no? Kaya may water management gina siya, Boss Idol, ang work program.
1: Mumanabi kong kay sa attorney, kay gakabasula naman lang ini mga project na ini, kay ti kunkusugin man, kay santayang sa Sabado dito, sa tuod lang, nagpuli ko to sa amon sa Northern Iloilo, nakaagi ko sa Barutak Nuevo, medyo nagdalom na dito gani sa may parts ng Tinurian, may mga balay man dito sa may Tinurian nga nagkalasulod, sa may area nga na, galapitanay naman lang siguro sung runoff sa tubig, nag-agi na dito, pero pertigi man to abi kabaskog attorney. Pero sa nagligad nga mga inulan kay tidugay naman gani ang quarry dira attorney, may ara gin man sa napalabos sa inyo sang reklamo o first time ini nga nagbaha ang mga barangay nga ini?
16: First time namon nga sa amon nga information na po sa ito. First time ini siya nga nakalambot sa amon, no.
1: Okay.
16: And ang amon kisa ang subong nga ginalantaw namon is basi amon ni siguro nga wai nila ma-manage o wala nila ma-maintain ang ilang mga runoff areas or ang ilang mga drainage canals, ang ilang siltation pans. Amon ni nga nagbaha. Kasi pangod man sa volume sa ulan, no, kay climate change, man siya effect na nitong climate change. Pero i-determine din namon siya, Boss Idol, kung ang tubig niya ginhalinan, doon ginhalin sa quarry.
1: Okay. Okay,
16: para ma-ano na ito.
1: Mga sanoy na attorney, mabalaan kung ang inyo sininga mangin konklusyon or mangin recommendation ninyo after sa joint inspection, mga pila kaadlaw ini ka mabalaan, attorney?
16: Ang sa amon, Boss Idol, no, ang amon niya, kaya kinasunod din namon ang requirements under ARTA. So kung let's say may inspection sa buwas, sa MGB kag din ang joint inspection buwas or sa Friday, definitely by Wednesday ara na nasa akong table ang amon niyang report. Ang sa MGB hindi ko nakahambal kung saan ano sila yung kadasig ng lumbra.
1: Alright, in a way, salamat kid attorney, mangayo kami sang kaundan sang inyo suring report kung may ara na gidman. On this note, kapasalamat kami sa imo suring at sempo. Good morning.
16: Thank you, Boss Idol, kid sa tanan mayong aga.
12: Tatak RMN.
1: Ang atong siring hepe sang Penrose sa probinsya sang Iloilo si attorney Emmanuel Cesar Buito.
12: Tatak RMN.
1: Tikun wa ay manada sang una. Base isa sa mga factors gidman nga nagbaha inang quarry. Tikun may ara sang problema, attorney, paunta ta. Mamala nang aton. Nagkuha sila sang permit. Muna permigan na reklamo ta, pero medyo ginapalapad ko ginipirming akon nga pagpaminsar bala nga sang ginquarry ang lugar. Before nga ginquarry, nagkandak ina sila sang pagtuon, may mga permits, no? Balanta man na sa gobyerno. Ginapasugtan man ina, kay tikulang man kita sa mga quarry materials mo. Pero kung sa mga quarry operator, sundan nyo bala? Kung ano nakasaad sa mga permit ninyo, sundan nyo. Ano kay? Pagkalkal nyo sa duta, da ka makuha nyo na ka mabaligya, da doon si mga tunto ka mo. Pinagusto lang ang mukha kalkal. Oo. Tiway man na sa gabantay sila, nga mabantayan na permit sa probinsya ang ilada nga pagkuha sa duta. Ang ibanda sa permit nila 10,000 cubic kuno kwaon, ano ay mga 10,000 gabisang gabi ginihinakot nila da. Sugiron mong negosyante ya kung pwede pamla ka pangdaya ginaya. Hindi tanan ha, hindi tanan. Kasi may ma-offend kita bilang mga negosyante. Pero kalabanan may mga kilala kita kung pwede ka pangdaya, mangdaya gid. Ako sang nagnegosyo ko. Why gig ko yan ang daya? Sa tanan ko nga ginegosyo, igosyo ko uga. Why gig ko yan ang daya? Mo managani guru ay mang kumag-asinso. Base ma-offend ko ha, ang ibang daya nga way man gapang daya, pero ako yaway ko yan ang daya sa nagnegosyo ko. Di ko nagnegosyo ka man lang isang sakto. May ginansahon ka naman da, ano pagkidabi mo sagi pang daya? Pareha sa quarry. Dapat ang operation mo adlaw lang. Tingnan man sa kagahon may nag-operate. Para ano, hindi maisip? Hindi maisip da ang ticket? Para nga gamay inyo bayaran sa probinsya? Para nga hindi ka mo mabalaan nga kung pila na ka-cubic ang gin-ukay ninyo o gin-kalkal ninyo sa quarry site? Ina nga mga style, mga malagit na mga style, style ina sa mga negosyante.
12: Tatak R.
1: Yung kumikira, Juman Flo, kung alang-alang siya, kung ano, kung ma-report to, kung hindi.
12: Tatak R.
1: Kung unahan ko na lang alang siya, unahan ko lang sa airport. Kung hindi niya tumareport ng sa may Banuato nga may ara sang kuno. Ano yung istorya kay may pakpak permi mo? Istorya na kami ni Diyos Direk Bagulang. Siling niya ano to, nag-run amok din man to? Siling ko mo man ang istorya di sa ako. Iba lang mong balita na Cairo information pa man lang. Subject for verification pa. Di may mga impormasyon kami nga nag-run amok kuno. Pero daw wala man ah. Daw may ara lang kuno sang threat. Nga natabo may pagpamahog. Siguro tini mga kuha naman eh. Mga, ano tawag sini? Mga nagapuro panawag bala sa telepono. Buka nami gisa inyo pang lusiyo.
12: Tatak RMN.
1: Kuno alang ara sa Radyo Man Mark. Naton ko na lang alang ng party sa eskwilahan. Unahan kong sa airport kay bago lang nagbisi sa aton si Dr. Albanias ara subong sa Iloilo Provincial Capital. Ang ining mga si Ferres nga ni, no? Nga nag-abot mga Radyo Man. So nagbisita sila dito sa aton siringa provincial administrator kag siguro sa aton siringa gobernador sa probinsya sa Iloilo. Mapangayo man sila sang pasalamat nga bangod sang bulig sang peso sa pagpamuno ni Dr. Cynthia Dario sa provincial government, sa kay Governor Toto Defensor, kay Suboman, kay Dr. Albanias, kag sa iban nga mga agency, no? Sang aton sa gobyerno, nakapauli sila. Anong iya dito sa ba, dito sa lugar or iya na isang ang para sa airport? Amo na. Sige. Hasta lang ko bala na last 9 media. Kay may drama kita, di ba? Dayon may impeachment. Muna nga ginadagong-dagon ko, kay hindi ko naman nakarumakwa, kasayang bala sa balita. Unahon ko, Regiman Flo, kayara kada subong, ginapaunahan ko na ng ato sa ring matang palamati. Ang una nga nabaton kong impormasyon, may nanawag ni Guta di. Siling niya, boss, may nag-run amo ko no. Tiko no manana. So, gin-verify natin. Pakatuan tagi sa aton nga mga, sa aton sininga, ace reporter, si Radyoman Toto Flo Navarrete. And subong, ara siya sa aton sininga linya, kung may ara gin man, sa nag-run amok, or pamahog lang ini, ari sa aton mabing nga linya, si Radyoman Flo Navarrete.
12: TYRI, Radyoman Report.
10: Radyoman Reagan, diri kita karon sa may Dumangas National High School. Bago lang gid, no? Kita nakaabot diri.
1: Mm-hmm.
10: Matapos ka nakabaton kita sang information nga may isa diri ka maestro sang Dumangas National High School ang nagtaas ang iyang tingog matapos nga nakabais ang isa man diri ka manunudlo, no? Pero ini sila tanan, ginakuha katag mga pangalan, anong mga rason kung nga naakig ang ining maestro, no? May disagreement ko, no, diri sa may Dumangas National High School. Pero ang disagreement, ano amo pa niya natin buyag iba ihabaloon?
1: Disagreement sa tungasang?
10: Nakabais niya nga manunudlo, diri. Pero hindi ka pa makuan, pinpoint kung anong disagreement diri sa sulod sa eskulahan o kung sa internal dream, no?
1: May ara ka da sa daw picture lang sa amon, sitwasyon lang, or may...
10: Ara da, na-post ko.
1: Ara da sa na-post mo? Sige, sige. Okay, go ahead.
10: Sige pang meeting. Sang,
1: pero wala na klase. Why na klase? Gin papuli na.
10: Why?
1: Why na?
10: So, ang ginhi mo, modular class lang sa mga estudyante.
1: Okay.
10: No?
1: Mga Radyo One Flow, para kahit isubong, siyempre, hindi pa man na sila mag-divulge sa iban pa nga mga istorya gidira, no? Bali, pag sang agang ani, ginpapuli ang mga kabataan. Ginpapuli. Bangod sang daw, ano to hambal mo gani? Ang imong ginambal nga term? Disagreement?
10: Disagreement sa sulod sa eskulahan, no?
1: Magambal ka disagreement sa sulod sa eskulahan sa tunga sa mga teachers?
10: Siguro. Kay... ang nakabais niya, isa man ka manunudlo mo.
1: So, bali ang manunudlo nga isa, may nakabais sa sang isa naman ka manunudlo nga daw nagsingkianay do something amo na.
10: Oo, damo na.
1: Ngasta nga nag kuan gid. Tinga kung magbais ka man lang sa isa mo ka manunudlo, tinga nga ang bilugid niya nga klase, yang papulion bilugid niya nga eskulahanaw.
10: Amo gani, no? Tiya mo ni karon ang
1: di ba? May nagsulod nga akon nga info de. Info ma lang nga daw lalaki kunong isa nang involved, pero ti hindi pa man ta ka sure, amo na nga ara kada subong, pero kung nakabais man ang Radyo Man Flow, pero sabi duwa kita babaisay kita bisan matapulay patang duwa. Bisan matapulay patang duwa, do ini man guro maglabo sa puntong ang bilog nga eskulahan, guro ma untat sang klase Radyo Man Flow.
10: Yes, correct na Radyo Man Regan, diba? Pero suno kay Police Captain Ken Albert Lipsia, hindi ni security threat, no?
1: Okay. Radyo Man Flow, may na-post ka? Gina-check namon, wala ka sa may na-post?
10: Para ba, gin-post ko subong.
1: Subong. Pictures lang, mga pictures. Ay,
10: why, gali, why pa?
1: Why pa?
10: Ano pa nang publish, gali? Kaya nagtawag.
1: I-send ba sa amon na, i-send abis sa amon. I-send ba, para makita namon. Okay.
10: Nag-send man ko da, na-post sa manunudlo. No? Para ba?
1: Ari. Bebebe. Na-post mo na ni.
10: Why pa?
1: Amo ni ang manunudlo sa niya 12 hours ago, ga-respected ko ka-life sa bawat nilalang sa mundong ito. Dayon kailan man, ga-respected ko ka-life ka mga tao. Hindi ko paglawagon ang manunudlo, ngani. Okay. So, amo ni ang post niya, kagabi.
10: Oo. Post niya na mga between 11-12 kagabi.
1: Okay.
10: No.
1: Why kami anay, although nga giningadlan namon nga dumanggas, pero hindi kami maghingadlan sang manunudlo. Ara da subong sa sulod ang ini manunudlo ngani, ini maestro ngani.
10: Para di man ray.
1: Okay.
10: Ang information nga nabato nakon, ginpatawag na sa sang division office subong nga aga.
1: Okay.
10: No. Ang ining manunudlo kagang nakaba ay manunudlo. Basta ang nataas ang tingog maestro, no? Ang iya sining ginatudloan may nga lang naman tabi gani, pero hindi talaga nitagdala.
1: Hindi lang, dira lang tanay nga may ara. Okay.
10: Ginatudloan niya grade 9 ka grade 10. No? May nga lang naman tabi sa barangay niya. Tapos ang manunudlo ay katabi sa pangalan, kina-check ka pa diri, Radyo Man Regan. So, subong ang sitwasyon, why di subong sa mga kabataan,
1: okay.
10: Madamo sa mga kapulisan na nakita natin diri, diri sa may sulod sa Dumanggat National High School, Radyo Man Regan. Kung pinipasulod kami sa may principal office, pero hindi pa makasabat si Sir Leo Abi-Abi,
1: okay.
10: Kaya si Principal Juan, sa sining eskulahan kay ongoing pa gani ang ila sining meeting with Dumanggat National High School kag pila ka mga manunudlo Radyo Man Regan.
1: Tinga nga gin papuli gidaw mo na tani gusto naton mabalaan. Abisan dra lang kita anay, no. Nga nagresulta ng papulion mo mga estudyante aw.
10: Mo gani.
1: Galing kay ang post abi. Ang post sino to nakabais niya, ang principal or hindi ang principal?
10: Hindi ko mahambal sa Radyo Man Regan.
1: Okay. Sige lang, hindi kuan na hindi ko na ikaw papiliton, ara pa man ikaw imbestigasyon dira karon dai base kun mahamper ta ba imbestigasyon nila. Pero may nakabais siya dito sa sulod sang class sang eskulahan, may ginambal diri sa atong award. Pero hindi ko mahambal man sa imo. Kay karon base kun hindi man bali husto kag balikan bala kita Rajuman Flo, pero may nabatian ako nga dogin ang balkono sang isa da para nga i-cancel ang klase. Do amo man nabatian mo Rajuman Flo?
10: Yes, amo man no. Okay. Ang concerning information brig Radyo Maraygan.
1: So grabe man sa natabungan. Ika, kay tikon basahon mong iya nga post, Ariho. Ang post niya, ang mga lagligad niya nga mga post ang magligad nga adlaw. May ara ka, may mga iban pa sa nga mga post Radyo Man Mark, wala gid man. Amo lang to. Dumahalang pon ang post niya.
10: May ara do party sa Santos na do kag do may ginapatibatian dala. No?
1: Ah,
10: ang
1: okay.
10: Ang post Mr.
1: Hindi ka lang magambal. May ara siya sa post ano na? Love, peace, and justice. Dumangalang pun gid man Rajuman.
10: Oo. No, actually, dugay naman din siya nga nag-tudlo dari sa Dumangas sa High School. Nalimit siya sa may elementary. No? Ang ining manunodlo nagsaylo isa sa may Dumangas National High School according diri sa na istorya ko no Radyo Man Reagan nga mga
1: may, may post no? Gid sa gali Radyo Man Flo oh amuti yan iya ni tol post Radyo Man Fia iya ni amo ni kaginang inambal amo na kaginang inambal ko sa imo indi nga do nagran amo kay do amo ning nyambar sa aton amigo mo na amigo ko nga ni grabe man ni kamaritis ang amigo ko da mo hindi ko ni mambal man kay lapit man lang ng balay niya ang ambal niya Rajuan Flo kagina sa aton siliya boss siliya nagkuan may ang tao nagipapuli mga estudyante gininterview niya pa estudyante siliya ano tong kuan os niya may nagkuan kuno nga maestro mo ni do may something nga do naga do may gapamahog Rajuan Flo tik may ari di ho. Hindi ko sure kung amugin ng iya po ayang ginambal pero nakabutang diri sa buwang ito may patay sana may patay sana guro sa Dumangas National High School principal, assistant principal o guro mismo, mark my words.
10: Amo na guro nga gin-cancel ang klase.
1: Ah. Medyo halangpon eh. Niya. Nga mga ginapangambal ba si may aking sa daya kag mang bira lang sa Radyo Man Flo kabudlay na yamo. Okay. Gusto man gusto man ning ginobra sang ano sang eskwelahan nga i-cancelar ana ang klase. May mga istorya mo mga pulis dira orang hepe anong mga plano nila?
10: Ari bala si pulis captain na Ken Albert Lipsia.
1: Do major na siya? Do major? Major na siya si Lipsia?
10: Major, o. At kay last kong istorya siya, kapitan Dugay na ko ito interview siya.
1: Do major na siya?
10: No? Ari nga kung sini nga interview siya kay kwan, no? Ang kung sini interview sa kay Lipsia Radyo Maraygan.
17: Well, it came to our attention last night nga amugani. They were requested for presence there eh. And upon questioning man lang, especially kay principal, nagkaroon malang isang mga minor disagreements with a specific co-worker man there sa school.
10: Okay. Ang maestro, sir, natubod na kung sino?
17: Yeah. And gin-call man ni principal ang wife ni sir. Hindi man gid erratic ang iyang behavior but with burst of emotion nagkaroon lang siyang very minor nga taas nga boses
10: nga ano gid pero ang ginhalinan sige
17: we talk with principal naman no so they have to investigate impatuwag subong si respondent sa division office nila today and si other party nga in disagreements with and hambal diri ang department na lang nila ang ilang division office na lang ang very competent enough na maghatag sang official statement kasi sila makakandak sa investigation
10: so ang maestro kagang principal mo ni nag to nag something to why pagidianay?
17: Hindi sila.
10: Mm-hmm. Sino sir?
17: I cannot give the name sir no kay let's give the leeway naman sa ilang internal affairs.
10: Mm-hmm. So ano yes, natabo sa bong sir? May may klase sa bong sir?
17: Gin-cancel nila. Mm-hmm. Kaya nag-ship daw sila sa modular.
10: Modular. So, ano sir nga klase nga pag-post ni sir sa social media?
17: Well, if I interpret it, upon man lang siya actually. It's just in disagreements with the idea of the other party.
10: Mm-hmm.
17: And amo to gani, he posted nga be teachable daw. So, if I interpret it, somebody nga third party, something nga doon di pagkaintindihan.
1: Mm. Regiment Flo. Okay. Dalang ko anay ko to. Medyo hiling agawan mo ng akong siring oras ko on tapakaparty sa airport. Mo na lang niyo. Basi karon mahulat-hulat mo lang da. Stomach development ka anay. Kadto ka lang da kay Migo Tanunoy. Basi kung may stomach development da. Dayon, present mo lang karon sa Udto or baulang alam mo naman na karon ma-present sa Udto. Ikuhaon mo lang sa Facebook naton. Update ka lang dila Regiment Flo. Kay may impeachment kita. Ano sa imo?
10: Sa signal ko.
1: Yeah.
10: Okay.
1: Oo. So, sige, mo lang ang principal kung anong update sa mga istoryahan nila, Regiment Flo. Pero pwede ta na lang madiretso, pwede mo madiretso. Alang alangon ko sa oras, anong latest sa pag-abot sa aton sining mga seafarer sa Regiment Flo?
10: Regiment Reagan na nag-abot na ang ining tatlo ka mga seafarer no nga ining mga crew no members ang Antigua flag boat carrier sang MV Inasi no kung
1: Inasi no ano? MV Inasi MV Inasi
10: oh natapos sa ginpanuktan sila sang Bruna Cup sang ilang barko sang damlaglang na nakadat sa may bahin sang port of Fidini sa Ukraine. Radyo Man Reagan,
1: okay. Balikan ta ka, balikan ta. Balaan ko nga ikaw lang ba one man army da ni si Tuto Flo mo. Pero muna namian ko siya kay bisan siya lang isa bato. Standby ka Radyo Man Flo. Sa mga tabalamati na ito mga Radyo Man, ang aton siling himon amo ni bakal kita sa food supplement para sa inyo. Inom kita sang D3 Bio. Ang D3 Bio amo ining food supplement nga may ara sang virgin coconut oil nga nagabulig ini para sa aton ikayong lawas nga punggan ang mga bacteria ka viruses nga magasul sa aton lawas nagapadamo sa aton good cholesterol while nga ginasilhig niya ang bad cholesterol. Ang pinaka best mabiyan sa D3 Bio kay amo ini sa ang nagabulig agud nga ma-maintain pag inato na ato lawas kami ara siya sang medium chain triglycerides nga nagabulig pa fit pa rilang sang ato sinimabin nga lawas agun hindi kita maigo sa balatin. Nani mga karadyuman sa matang parabati na ato mainom kita sang D3 Bio. Balikan ko si Radyuman Flo. Toto Flo.
10: Radyo Marigan ha. Sinigod kami nagyata uli ng ining nga tatlo ka mga crew members. Kagin sugata ini sa ilatag sa ka mga pamilya sa mga Iloilo International Airport. Kagsubungan no ang OWA kag si Peso Head no sa Iloilo Province si Dr. Cynthia Dario telekomunikasyon dadayo kay tama gid na ka buhok no
1: ng si ma'am
10: ng Cynthia no kag approachable ka tama ang pila nila katatayan na manipay bangod sa sining pag-pauli na sa sining mga seafarer ngayon ni Radyo Man Reagan, no? Natapatay ko bala ang interview ko sa Radyo Man Mark, sa tatlo ka mga seaman na nagtauli, no? So, kay lubos nila sining na pagpasalamat, no? Sa kay Nang Cynthia Dario, kay Iloilo Governor Toto Defensor, sa
1: at tuloy, Radyo Man Flo, nag-text sa akon magulang si Dr. Albanias, at tutos na subong sa Iloilo Provincial Capitol.
10: Nagambali man sila kay Inamo nga mahapit kito sila. Pero why to sigob kay kainala sa East Flight yaman sa airport sa Manila. So wala dito si bisan why sigob mahapit sila sa Iloilo Provincial Government Radyo Man Reagan. Yari si ano, si Chipmate, Impres Clarito, si Abel Siman, Jinel Gabasa, kag si Romel Serbo, no? Si Romel Serbo, taga-Miagaw, si Jinel Gabasa,
1: Ortiz?
10: Ano yung taga-Ortiz?
1: Si Romel, si Romel Serbo, ano yung iyang aranggo?
10: Si Romel Serbo, Chipmate?
1: No?
10: Ano isang...
1: I think ang taga-Dingli ang Chipmate.
10: Dingli? Di ba parehas ko lang sila? Si Chipmate Clarito, pag si Chipmate Romel Serbo.
1: Hindi po si... ang Chipmate. Basing isa da, Chief Engineer. Ang Chipmate, amun sa deck. Ang isa...
10: Chief Engineer, bro?
1: Basing isa, Chief Engineer, amuning si... Basta ang Chief Officer, kuno... Basta isa sa ila na Chipmate, ay isa sa ila Chief Engineer. Okay.
10: Kay si ano, Gil Galasa, Ibon Siman, no? Ang iya siningarang ko. Yari si, yari ako sa mga interview, sa tatlo kami nga si Führer, nga nakatuli na guri sa may Iloilo.
18: Goberno, sa Higob, sa mga lokal na LGU, sa OWA, kag sa DMW, nakapuli kami safe. At least, nadula mang kabana mo. Tag, siyempre, mapunta mo naman nga pamilya. So, amula na. Medyo, ano pa, medyo may trauma pa gamay. So, kailangan lang, ano pa, ni kailangan pa sa gamay nga psycho sa check-up. Ay, kada gabi, ano pa, madamguhan mo pang ano, tabo sa ano, barko, sa drone attack. Adugay na sana mga sura na 10 years siguro. Mali ako second mate, chief mate sa si ang AB. Ati happy yun sir, happy na maupaliwat ang family. Kaga ano eh, baka ulit na sa balay. Sir?
10: Excited
18: na po, sir. Ay, sa mga ibang wagit, mati.
10: Dito sir, helicopter sir, ang mga pagkasalamat
19: sir. Maraming pasalamat dito nung sa pauna-una sa sa Panginoon na nakaluwas kami sa drone attack na nakapuli kami sa Iloilo. Salamat kami sa government, sa DMW, sa Peso, sa OWA na nagbulig sa amon na nakapadali ang amon na pag- pagpapauli na mga thank you kid
10: si Dingli sir
19: sir salamat gali sa kay sa RMN Radio Network kay Sir Nobi kay Sir Reagan sa pag kwansang salagi talaga nila upisa sa among pagpunta kay Ma'am Takay Doc Cynthia Dario sa Peso Head tapos sa Iloilo Provincial Government kay Governor Defensor, tapos sa ibang pa sa OWA, sa DMW. So, salamat yun sa bisan sa bulig nyo kag na-facilitate kag napadasig ang mga pag-repatriate kay kung di tungod sa inyo pati sa social media. So, base sa subong araw pa kami gapon sa Juan, sa barko. So, thankful kami sa tanan niya, bulig, kag grateful man niya nakapauli nga safe kag kaupod ng mga pamilya.
10: Ano plano niyo subong na tapo kay kabalik
19: ko sa bangko, mga mangita, mga kumpanya. Sa subong daw, ay paman na, pero base paman lang na isagit ka bago mga kumpanya, pero pawaya na yan. Nantaw na yung sitwasyon, kaya daw medyo, kung pa, medyo may trauma pa, kasi hindi man dali-dali madula ang trauma, so may mga flashback. So, paano na yan, mga pawaya-waya ko naman.
1: Radyo on flow. Okay, klaro na. Ang taga Dingli, amon isang chief officer, chief mate, ang next sa kapitan bla, next sa kapitan. Ang si Ram, amon ning taga Miagaw, second officer siya. Next siya sa chief mate. Bali kapitan, chief mate, second officer, and third officer. Amon ang sa deck. Kung nagsiman ka sa una, tani, balaan mo man. Ay kabi nagsiman mo. Ako tani gusto ko magsiman. Laban-laban ko nagsiman ko Radio One Flow. Abi mo kung ano ko subong.
10: Ano ka? Ano ka?
1: Siman man eh. Nga ikaw ako nagsiman ka. Ano ka subong?
10: Hindi ko mambal.
1: second officer kuno ni ang sa Miyagaw. Te, kagina, ginsugat sila upo din ang mga pamilya nila. Ara gyud si Dr. Dario kagina, Dr. Rajuan Flo.
10: Yes, now na interview ko siya. Kaga well, si ang iyaya niya gani panagyan naman kami ng katunan-tikan. Ganda niya. May statement si Cynthia Dario. Yari pala ang...
1: Sige, be, sige, be. Mga ano, maano kalawig na?
10: Short mo naman.
1: Sige, sige. Sige, sige. Go ahead, Rajuman Mark.
20: Sir, maayong aga. So, una sa tanan, no? Tama, give kita ka-happy tulad kay because naari na ang aton nga tatlo ka Ilonggo seafarers nga ginbuligan and of course nakapuli ini sila sa labing madali nga panahon kay because nagbululigay ang tanan ang aton nga mga leaders si Gov. Toto Defensor Jr. Dr. Raul Banyas, ang aton nga mga board members Board Juan Herminanda, Board Rolly Distura, Board Rica Attorney Rica Garin kung pinaagi sa ilang nga mga bulig sir no so nag-ugyon kita tanan kag of course pinaagi man sa aton opisina natigayon nga makapauli sila kag of course dako gid ang bulig ninyo sir sa amon kamo nga mga friends naton sa media sa RMN of course Sir Novi kay because siya gid ni ang nag-initiate nga nag-inform sa aton kag natigayon nga nagburuligay kita tanan so this was made through the collaborative efforts of all of us so happy gid kita. Happy gid kita kag happy gid ang aton nga gobernador kay because nakapauli na ang aton nga mga Ilonggo seafarers kag nakabulig kita tanan.
21: Uy mo palatakan ma'am ino nga matamo sa inyong mga ila sa mga studio. Hindi sila maghiya nga magpalapit sa agency ninyo ma'am.
20: Sa aton nga mga
1: okay, Juan Flo.
10: Ito mga Regan si...
1: Okay na kita?
10: Nang Cynthia Dario.
1: Okay, okay na kita. Ay, nung ano ka pa hinahinay ka sa tingog mo? May ano da? Raka sa opisina?
10: Kasi si... Malisca Major, no? Kinalbo clip siya, no?
1: Okay,
10: nagatag okay. Statement. Mukha ka ba yung
1: record? Sige, sige. Binenta na ka. Salamat kita, Juan Flo.
10: Gikan din sa may... Iloilo International Airport sa Kabatuan. Kadri pag Ilumanggas National High School. Kasama mo sa DRI, RMN Libre, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
1: Kanami pa tani istorya nini, pero alang-alang nagikos oras. Dapat 9:30 lang kita, para nga makasugod kita sa 10 o'clock nga impeachment trial. And ma-play na ito ng ato sa rimatahong nga drama sa kanginan. Migaman ka, Choy, ha? Migaman ka kung daw alang-alang bilang imo style sa paglabing-labing. Inom ka migaman 1 hour before sa labing-labing. Nawunta kung hindi si Mrs. Mukha. But ka pa meripi si Mrs. Mukha labing-labing. Salamat kin sa pag-upod ninyo ang iban si Limabian ng mga detalye karon sa udto or karon sa gabi mga karadyuman. Sa pangalan ni Radyuman Ovi, ako si Radyuman Reagan. Good morning!
12: Tatak RMN.
22: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
24: Nox, Herbal Kapsula.
25: Ano sa rin mo, partner? Nagaptunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kun UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagid niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sang NANS Herbal Capsule.
24: NANS Herbal Capsule!
25: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
24: NANS Herbal Capsule!
25: Yara lang sa mga butika.
24: Mega Man Herbal Capsule!
25: Tutoy! tutoy.
0: Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba?
25: Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga makunda na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nag-kilat ka kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamanggot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
2: Mega Man. Urban Kasul.
25: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imong libido para magbalik ang ganas, stamina, resistansya, kag imahinasyon.

0: abal din panit di ba ginawa ginhapo dayon damo lang ginabat siya. Ang asthma isa na sa formas ang allergic reaction kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre napantal-pantal tapos paluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot, mo pawa naman. Pero ako hindi ka kaginawa ito, delikado na yan.
1: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, yung musin nga lungs, may isang hardjack pa na.
0: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ini nga medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
1: Huwag ka oxygen.
0: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
1: Gusto.
0: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi ka kaginawa sang gusto eh. So, ang sunod si nati, secondary respiratory failure.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabakalang City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Isubong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX
2: 500.
1: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
1: Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times CD.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
3: DTX 500.
0: So simple man lang, management sa GP, inom ka sang food supplement, pero minamon na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas, wala ka produce ang kuhan, vitamin C.
1: Gusto.
0: So you need supplementation. Kaya hindi makumplito sa imo ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyaba, no? Yawan ka na ya. Amo na ka importante nga, adadlaw, mainom gigaya DTX 500.
1: Correct.
0: Isa sa matuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Isa na nung pangahigo ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, kaloy ang sinuway man. Kaya ang sikrito, guys, pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbabi may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kong Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam amo na importante kag tabalo ka mag-into pero minatoy gina tibluot intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga ilong kay gamay tisi kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis sigurado hindi na pagkaonon sa imo immune system ang DTX nga pero mika balon sa imo tatay nanay kaon prutas kaon gulay
1: autoad no
0: because of antioxidant.
4: Correct. Of course
0: because of antioxidant inahatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer
1: ta i-transfer sa imo.
0: So gasto pa ka kapoy kaon ya di ka kapoy magtikaw na ng mabark. That's why DTX 500 lang ang magkisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
1: Correct.
3: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Silang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
1: So pagbakalong sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako agad 2, sag sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
1: Ano nakadugay ka na ginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang service.

0: That portion was brought to you by Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Walang nintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay.
3: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
2: Nay, salamat po sa tiyaga.
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Sa Iloilo City, basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN
5: Number 1.
6: Good day, everyone! Here I am, you! Kamusta ka mo nila? Kapamahaw na ka mo! Hindi magpagan ha? Magpawala lang nga do. Kaya pa sang powers mo, hindi pag-ipunggi ang kagulingon mo magkaon. Kaya basi matumba, wala pilas ka bublay ba lang? Ang mga sinuptan, basi magululuwa na siyagay taon kita sa mga nagapamati dala sa among pamahaw while nagapamati ka mo diri sa aton nga problema sa aton nga programa kung ako pambalo. Nari naman ang sulat naman ni Dalia ang ataga naton sang pagtamod. Dalia! Hala! Bulaga!
7: Kung ikaw isa ka asawa, hindi kay malikawan nga magduda ka kung magpinsar sang hindi amo sa bana mo. Well, amo nang natabo sa akon. Pero syempre, hindi mo lang babae yung ginapanumdom ko kung nag-overtime na si mister. Kung kaysa na bilang base, bilang magmasakit sa sobrang pangabudlay. Bo, dali ko nalang siguro na nga akong problema ho ah. Ako gali si Dalia, isa ka babae nga mabuot kaguwaran. Aring ginaproblemahan ko ay... Ari na mga balon nyo, kagang inyo, mga uniform. Oy, adlaw na, wala pa kami nyo naglalakat? Alvin, Tio, Simon, Dong! Ay, budlay ni kong pulo sa lalaki ang upod mo sa balay, ah? Wala ka na sang timbang di sa balay. Wala na sa makainchindi sa imo. Wala ka papahuway sa sunod sang agin nila.
8: Malagat ako, Day. Muni balon ko? Salamat.
9: Malakat na ko, ma, pa. Upod na lang kami tatlo sa imo, ah.
8: Ha? Hindi na! Ayawang kayo karap ang dulong sa inyo, salubrahan ninyo. Pagplite ka mo!
9: Ako na lang pa. Kaya lagyan lang ang ulubrahan ko sa opisina ninyo.
8: Ate, kuna mo, dali na.
9: Hindi ka mamahaw pa?
8: Hindi na. Dito na lang magkawal sa kantin namon. Namit ang araskaldo nila eh.
7: Ano? Nagkakaon ka na araskaldo? Sali mo pagkaon na sa masakiton, hindi ka magsaho?
8: Namit sa baligya sa kantin doy.
7: Namit, goro, ang nagabaligya!
8: Ba, mga mahain pa, ay hala!

0: Ay, sus, mare! Panilagi!
1: Natingala lang ko eh. Wala na siya nagkakaon sa Roscaldo mo. Kay siling niya pagkaon ko na sa masakiton. Hindi ko sinamalipat siya kay kontrang kasuho na siya. Kagbaklan ko sa guaan, hambalon ko niya dayon, hindi ko na imakaon. Pero sabong niya. No, hindi amuhaw.
0: Ay, sus, Mads. Ang mga lalaki, bisan ano katarong kung may babae nga nagakiringking, madalagid na iya. Ano ba na natabo sa akon, haw? Sa puhan gid ko ya. Pero galing kay ti. Hindi mo siya kasi asi sa akon, kundi talas ang babae ya. Sige, ano nga kalbuhon ko kagunting mo ng iya? Gari dapat ikaw, pangisugan mo!
1: Ha? Anong buhaton ko?
0: Kadtuan mo sa ulubrahan niya eh!
1: Ha?

0: gusto na yung eskaldo nila. Spaghetti, magawang ka? May baligyatos lang.
1: Ay, hindi ko ah. Kita mo nga wala ko yan nagkakaon sa pagkaon na pula ang kulor.
0: Wala ta na lang ako. Manuog alas 5 naman eh.
1: Ito nga daw, hindi mo kuya pagdalon sa kantin, ha? Bisan na soft drink na lang
0: ta. Ari man ba? Ay, hindi na ah. Malakat na lang ta. Dali lang, kay kuhaon ko lang mga dala ko.
1: Base ko may pwede tumakaon sa kantin.
0: Wala na. Na. Hapon na ni, spaghetti na lang.
1: Nakaspaghetti siguro, nga blouse ang nagabantay.
0: Dahiya!

0: pare ka man.
1: Lalang. Eh, hindi mo gigo pagagaron ng mamahaw sa kantin nyo. Makaon ko tani arroz kaldo.

0: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updin sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC
4: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Talk RMN Number 1.
5: Gabi ka na naman.
6: Nag-overtime magkuhan.
5: Masugilanon gani kita.
6: Nga, may problema bala.
5: Nga, ah. May problema lang nagasugilanon ang mag-asawa.
7: Kapangga lang si mama pa.
8: May trabaho ka na lang ang trabaho, papa. Wala ka na time kay mama.
9: Rina, kapag ginatawagan, wala mo ginasabat ang call niya.
6: Ano kaya ara ko sa jeep?
9: Wala na. Tapos ka na.
7: Dapat i-shopping mo si mama. Tapos matanaw ka mo sang sini.
8: Oo man. Tapos may nalimtan ka pa?
6: May nalimtan? Ano yun ah?
7: Hindi pala anniversary niyo bukas. Anong celebration? May handaan? Gusto ko mag-inom sang San Miguel Pale Pale. Hindi pala gusto mo man ha, pa?
6: Ay, ambot! Ma-dinner date na lang kami ni mama nyo. Kamu, diri na lang kamu sa balay. Para nasamon nga doon ang budget ko.
8: Ay, hindi man pwede nga wala kami.
5: He! Magtulog na gani kamu ha? Sige na, halin! Halin! Para sa imo, San Miguel Pale Pilsen. Nahambal ni Alvin nga gusto mo.
6: Aba, may istorya ni madalom ah.
5: Isa ka pamangkot, isa ka sabat. Palangga mo pa bala ako.
6: Isa ka madalom, sige sabat. Aba, oo, wala na sang iban. Ikaw lang.
10: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: daw sa ako subong sugat ni Maridal ya sa imo. Nano na gaduda.
1: ha? Hindi mo sa siguro magsugat sa akon kay...
0: ha? Ate, sige pre, ah, mauna ako ah. Ha? Hindi na lang tayo mag-overtime ah. Labi na gid kay... Ikaw, may sugat ka na? Medyo libago, no? Kamaan, suna ko, ah!
2: Sige, pre! Halong, basit madasma ka da! Nga, ma-overtime ka naman, haw?
1: Hindi! Hindi ba lang nagamban ako sa imong madita?
2: Ay, gali. Lipat ko.
1: Nalipat ka? Pero ginsugat mo ko!
2: Lipat-lipat lang, ah!
1: Dali, ah!
2: Kinahanglan pag diyan nga sugaton ko siya gud nga magpauli siya temprano. Basi subong ara pa siya sa kantin. Nagapaikrat man sa babayi nga namit magloto aros kaldo.
3: Si mama, titanig isugat mo naman.
4: Kag kita diha, wala sa sudan magabuta.
5: Human, kay mahala lang siya iya kabantay kay papa.
3: Pero kay si papa ang makaluluhi pirmi. Imagine ha, mapauli si papa nga gabi na. Dason man yapon. Kag samtang nagapanyapon si papa, grabe ang pamangkot ni mama, daw wala na buwas.
4: Ah, amuna galing wala na lang gapanyapon si papa, kinalingan guro.
5: Correct ka dyan. Pero sa banta nyo, tuod man nga may chicks papa, o?
3: Sa akon wala.
5: Sa akon, 50-50 ko da.
4: Sa akon?
2: Ha! Ipos gali ka mo, ha? Kamu nga tatlo, kamong nagapagamos ang pinsar ko. Andam na nabalang amay nyo sa akon, kay birahon ko gina siya magpauli karon. Makatilaw na siya sa akon, bro!
6: Ay, ma!

0: This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Let's go!
3: We finally got the new napkin for heavy flow. It's longer versus a regular cherry pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy,
0: let's go with the flow.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
5: Number 1.
6: Ay, agad nga hindi na lang mag-away kung kaisa. Ako na lang ang galikaw nga hambalan, ina. Pero kay te, kay balo ka naman niya sa lalaki. Kung natagan mo ligwa daw kabudlay, gid. Ano ning maayos sa pagduda ko man? Dakpon ko siya sa akto. Sa inyo, be, kung kamong pahambalon, Dalia.
7: Women's instinct.
8: Dudin ni naman.
7: Kara naman, kara naman.
8: Tuod, gid bala ang ginatawag nga women's instinct.
6: Mabatsyagan mo na, yung girl.
8: Gasalir, gid na.
6: Oo. Once may, ay, anay ka ba na? Dali lang.
7: Plus tari.
6: Plus tari sa may. Hindi, amo na yung problema da ho. Kung na-feel mo gani, samtang timprano pa, birahan na nga daan.
8: Ano kasi bira?
6: Ang,
8: pero nga, balik na rin.
6: Bira, hamon ka bala. Ang iya nga ba na? Ano niya, nang, kaya bisan ano mo nakabantay, kang sugat-sugat, hindi na iya. Hindi na yung mamate kung gusto gina sa lalaki nga mangita sang iba niya.
8: No.
6: Nung magtinuntong lalaki, wala ka na sa mahimo. Tingin mo, on mo na lang, eh, pakan na namit.
8: Kala naman sa makao namit.
6: Ana-ana lang namit.
8: Matamato naman. Hindi ka ba na mapaktan nga, ikaw to. Kay
6: namit,
8: matuta na naging pakao mo.
6: Kanamit, balang sa ginaluto, una sa iya, permi.
8: Hindi mo mamamba, naging nalita niya to iya ba?
6: Pasayan, tanan yung mga manamit, kag mga malahalon.
8: Puro matubaboy to, sino?
6: Ginbaklan ko pa na sa litsyon, oh. Ginpakaon ko pala sa iya.
8: Pabakaan sa tiyanggi doon ang hugot. Ang nakugoy. Tapos natin para ako si Mare, ang hugot ng tangkugo ni kumpari, may dala pa sa nga churiso. Di pagkaon na yan, wala ba ito yan, no?
6: Oo. Lagi ka, para wala sila sa mahambal sa imo, pakanaan na lang namin. Kung hindi ginmadala sa hambal, eh mo na, kung hindi pag ginmadala sa sugat-sugat, sige, hindi gapon, baka nanamit nung kay Ugtas.
8: So, kabalo na ka mo kung dati paraan mo nga doon ka sa gunson ang namit. Sa sudaan mo.
6: Magduda ka na.
8: O, minsara
6: kung ano na.
8: Ang mga ginatago ko na. Kasi wala kami mga nabalaan sa bala.
6: Pinaplanuan ka na gali.
8: Dugay-dugay. Ay, next week na sudaan. Ah, crispy pa.
6: Mangkot. Anong sudaan? Ati, ilusang baboy. Again, ginpaksiw ko.
8: Pagka nasun, loko naman, loko.
6: Pagka sunod, pasayan, kasag naman, ha.
8: Puro, dugulan na ilang, na yun ito.
6: Pero sa mga seafood, sa Ibi Magalona, o.
8: Oh. Oo. Hello da sa mga taga Ibi Magalona.
6: Oo.
8: Nan.
6: Di ba?
8: Hello da. Wala man nagapanghugot eh, sorry, ang mga laki. Pero nang imuon niya, eh. I-spya, ma-hire sa bla
6: investigation. Ano? Mo na siya, di ba?
8: Oo.
6: Oh. Nag-inuminom pa mo to. Inistorya mo na siya. Di wala gigapon mamati, namitan dito sang arroz caldo to. Namitan ka sang arroz caldo, sang, tapos sang bayo, to nga dan, sang naga-spaghetti pa to. Nah. Oh. Di ba?
8: Piyuhon niya lang ngayon, hindi sa maglayas pa yun sa diba? Ang kung may kilala ko yung advice, sabi mo,
6: ano?
8: Para mabalaan. Butangan, lipstick ang punta.
6: Uy, to, oh.
8: Mapanas ka, di ba?
6: Uti, arap man na sa, ano yun, sa brief yun.
7: Kusa sa? Mapilit eh.
8: Oo, mapilit eh. May rason yung sa galiga po nun.
7: Oo, eh, mapilit.
8: Hindi kayo kumagsi. Ay, maano ginaya, mapanas.
7: Oo, mapanas ginaya.
8: Oo, ano niya eh, nang...
7: Eh, di ko nakusin nyo. Higtan mo! Yung pakulintas, Leo.
8: May alam na mo lang may lak. Mabala kita tawa na.
7: O, butang hilak. Amo na lang gina. Kaya amo mo lang na importante. Istanan mo.
8: Ay, biskit na ako bulay. May pamaagi. Ginaya bala. Nugayan mo na yan. Pangita, hindi pangaagi. Basta kunting ano yan.
7: Oo,
8: Pero kung mag-amusin na, nga dumami pa naguptom ka. Butangi ano ah. May mga online naman subong may mga GPS na bala sa ano? Na, 'di ba? May ano sa no, may service ano? May salakyan.
7: Wala.
8: Si ano?
7: Gadgets.
8: Gadgets ano? Sa wallet.
7: Ayo, may service tagali.
8: Oo.
7: Oo, may service.
8: Butang niya GPS para bala niya kung masin ginahapitan sa.
7: Na. Kidasan kun madakpan niya.
8: Di mo dakpan
7: niya. Ara.
8: Di congrats. Ito siyempre, ano mo ako di, ano mo
7: yun? Bastrokon mo eh.
8: Aray, nasok na nga ako. Kaga, dala mo marama, kung para mahimos ka gin. Ang imo
7: nga. Kaya mapahidaan, kung hindi makadakop, hindi maghimos mo.
8: Oo.
7: Hindi madula, bala, ang tanan na lang gin nga.
8: Kaya yung mga babae, ang mga babae, may mga signs nga nakita.
7: Oo.
8: Amo
7: na.
8: Eh, mo pa siya sa Aruskaldo nga ina. Ang naging kinamit sa Aruskaldo, ito wow.
7: Ano ginang subakit, wow, bisaya, nga manok.
8: Base ang Aruskaldo to yan, may wasay-wasay bala to yung panakot lang.
7: Wasay-wasay pag-edit.
8: Oh. Aruskaldo, wasay-wasay. Well, seafood, di ba? Like, good luck, Cebu na. Kabay pa ka madakpan. Pada yun ang pagkadalas ang sulat rin sa itong palaton. Kuna
7: ko! Kuna ko! Pahambalon!
5: Kuna ko! Mahambalon! Kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account RMN Ilonggo Broad Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 10:02 sa ang tagna sa aga.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Day 13 sa ginahiwat subong impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Padayon mga karadyuman ang patigayon sang hearing and may ara sang ginapakita ng mga ebidensya and testimonya. Subong ang taga-commission on audit ang padayon sa ding igasalang si Attorney Wamil kay kahapon wala ini matapos. Himalaon ta mga karadyuman kung ano pagid ang pwedeng ipakita sa prosecution kag anumang indepensa sa defense panel sandig naman sa mga ebidensya nga ginapresent sa prosecution panel. Pamatian naton ang aton sering presiding judge si Senador Chis Escudero.
10: Same appearance for the prosecution, Your Honor.
9: Si Congressman Joel Chowa sa prosecution.
10: Good morning, Your Honor.
9: And Attorney
10: Before the chair continues, the clerk of court through the OSA is directed to kindly situate the witness at the witness stand for the continuation of his testimony, Mr. Wamil.

0: na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke.
1: Ang dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
0: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung debt, eh peke, pasipikado, huwad?
1: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
0: Sinabi ba doon na falsipikado yung debt at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
1: Wala pong ganun findings, Your Honor.
0: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
1: Since what it is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
0: Kasi
1: po,
0: sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
1: Yes po.
0: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya, isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
1: Kapag sinabi po kasi yung notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
0: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
1: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion ang ating tulak or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
0: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. No point at this final.
1: I-clarify ko lang po ano. Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado ng pag-file sa Supreme Court. So kahit nag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po na na-stay yung obligation to restitute.
0: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
1: That is a presumption po.
0: Misappropriated by...
2: Kindly wrap up.
1: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
0: Pero hindi sinabi. So madaling sabi.
1: Pero dahil presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
0: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
1: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
0: Kaya nga.
2: Kindly wrap up, Senator Jasmine.
0: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
2: There will be a round two, and I will register you, Senator Jasmine.
3: Bala nun gid ang nag-inabugado na judge.
2: Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir, and when you're ready, and you have 2 minutes.
4: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga center judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant?
1: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede po ulit po ng tanong, sorry.
4: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa,

0: BP Binay may confidential funds, the only BP audited was BP Sara. Ganun ba yun?
1: Since si BP Sara lang po yung submit ng liquidation.
0: Pero ba't hindi mo alam?
1: If I may clarify po.
0: Ba't hindi mo alam? Nandun ka lang ng 24.
2: Na-clarify gani, I mean.
1: I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund, at hindi naman po nag-liquidate si BP Binay nung kanilang confidential fund, so hindi pa namin alam kung ginamit, at hindi po nakarating sa
0: COA yung SARU. Hindi, ang tanong, nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARU eh.
1: We wouldn't know
0: if it is naman ang tanong eh. Of course you know, may SARU. Sinabi mo nga.
2: Wala gani!
0: Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know.
1: And based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation.
0: So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun?
1: And based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate nung confidential fund.
0: Eh may record nga ng SARU. Maraming salamat.
3: Kindly wind up. Thank you, Senator Judge Marcos.
2: Katig-agid ya kay Amy.
3: To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there is nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay.
1: Yes, po, Your Honor.
3: So from your end, alam mo lang, wala, kasi hindi, walang pinaliquidate sa inyo.
1: Yes po, and wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor.
3: Pero kung may SARO nga, na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo.
1: Maari po, Your Honor. Pwede po.
3: Yun lang naman yung tanging rason, di ba?
1: Apologies po, Your Honor. May apologies po sa iyo, Your Honor.
3: Next to interject is Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, ma'am.
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward.
1: Tama based po? On the documents, po, Your Honor. Yes,
4: yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pong pinahihiwatig nito?
1: Pwede pong pakilari.
4: Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward?
1: Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng joint circular.
4: Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo bilang, sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants?
1: Hindi po, Your Honor.
4: Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information?
1: Hindi po siya normal po, Your Honor.
4: Hindi normal. Naranasan niyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon?
1: Hindi pa po. First time po dun sa may OVP po, Your Honor.
4: Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot?
1: Hindi po, Your Honor.
4: Hindi niyo naimbestigahan. Eh, so bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda?
1: Pwede po kasing tingnan yan, kasi since document-based po kami, mm-hmm. pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine.
4: So pwede rin tingnan as provision of medicine. So pwede rin siyang tingnan na ayuda?
1: Kung hindi yan po yung ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po.
4: Pwede rin. So, kasi, paano yun? Yung mga informant po,

0: Smart dishwashing base manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ng nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: D3Pio Health News. D3Pio.
5: Ako si Richard, isa ka 3-pong driver ng galing nung po na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Pahin ng paninisis ng D3Pio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang ako ang ngayon sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
4: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatapos, makabuti ka.
6: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadamo sa
7: probiotics.
6: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
7: Ay, wala. Wala siya. Extra. Check si D3 Bio X ang ordinary ng vitamin
6: D. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
7: Benefits sa probiotics. Ano pag kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
6: Amo din ang pinaka-superstar.
7: Anong superstar?
6: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
7: Monolaurin.
6: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo to magwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
4: D3 Bio.
7: Di ka mo kita guardya. Nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
6: Grabe,
7: no?
6: Say, no? Guardia na siya, siniko pa siya.
7: Siniko pa siya.
6: Kung so, sa panay pa, guardia na siya, more power pa siya.
7: More power pa siya. Amuna ang D3.
6: Sana all. Ang imo nga print D3 may amuna.
7: Oh,
6: wala, sir boy. Imagine na, halin sa may imo, makapahingi mo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why, para mag-strong ang iyakuan.
7: Immune system.
6: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
7: Ah, wala.
6: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 bio, sir boy, na pareho man ka nga ganidi sa imong nanay.
7: Correct.
6: Wala untat nga diri sa imong nanay tungod kay naka D3 bio ka.
4: D3 bio.
8: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
7: Ay, napagin.
8: O, may kwan sa may capric acid sa imo. Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
7: Ang nasuluyantan lang pero may lauric acid, may caprylic acid, may caproic, may capric.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig pa mamemory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang iniyang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ano, may aral siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
7: Wala.
6: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
7: Ano bakit? Lipid oxidation.
6: Boy,
7: ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy. Kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyanata. Kayang-kaya ni D3 Bio. Ano pagid? Si D3 Bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
6: Yes. Ang ketones, sir boy, the best ginangapagkaon sa imong brain. Especially wala na glucose.
7: May na glucose.
6: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na, sir boy, travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3 Bio.
7: Okay. Oh.
6: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
8: Food for the brain.
7: Food for the brain.
6: Amo na gani, pero minamo ginasuggest sa amo nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
7: Correct.
6: High octane.
7: High octane, no?
6: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang
7: lakas.
6: Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
10: Pag-drive ko. In life, amo man gina.
4: D3 Bio!
11: At Easy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gita malipaton. I-try na mo patumaro sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang panginsaro ni lula. Bangot ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! You might visio! Ang visio! You might D3! Products, magabuti ka! D3 Bio! Health News!
12: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang gamit.
14: Charm, Fabcon, pamukong makabloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
16: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS 500
21: 27 lot.
22: Ano ginabatsyag mo sa
21: high blood gid ko?
22: Sa una ang blood pressure
21: 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom
21: 3 times a day ginakon DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500 D3 Bio!
23: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga Vitamin C!
24: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C! Pumakal sa mga butika. DTX 500
25: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
22: Pero pila na may mo sugar?
25: 136 na lang. Naamin na dyan kaya kong tulong sa DTX 500.
4: DTX 500 D3

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. Kinikeo.
1: Uy, 150 over 100 jali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko mo inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras attack, alas 12:40.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
8: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Yes to health!
11: The secrets of health.
12: Na ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niyang pagkaon before ang aton sininga pagtulog.
13: Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Natapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
14: Santon Plus Gold.
12: Sa mga nabulay magtulog, mas maayong mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
13: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga, better nga aton sining sleep, ang sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May magustin mo sa Sir Dosil, na makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, kinabulig gan nga manami mahamuo katon pagtulog at the same time ginabuligan nga magnami pagin nga aton sining digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo cholesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man sa Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
14: Secrets of health.
13: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig man sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay ka ng ila sining tulog.
10: Yes, to help!
13: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sa kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kung medium chain triglycerides nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil halin sa lisos ang malunggay ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pag tulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga at tay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan and magnesium, nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mang gustin kagiban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sang cholesterol balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghunahuna kag paminsaron.
14: The secrets of health.
12: Pero kung gusto nyo gid mga pi even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede kapangapi pati mga kabataan.
13: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estrihan.
14: The secret of health.
12: Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Dokleo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
14: The secret of health.
12: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
13: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man ginaton mapunggan sir Joseph nga magtigulang kita, pero mapahinay gali nato ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa tingalawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
10: Yes!
12: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
14: The secret of health.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
1: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
2: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluha akong mata sa kasilaw sang screen.
0: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Oras tata, alas 12:50.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: Pila, pila.

0: San Miguel Piling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
2: Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby.
1: Yan ang lola ko!
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, ang health and wellness program kainig na dulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at na kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ang bronchitis. Amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes uko ng parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwasang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsagan sa madali ukon madugay nga tiniun. Kung kaisa, nagapamalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tao nagakabronchitis. Ang isa sa mga pinakakomon nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kada ko nga rason mo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga chemical kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sang isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napamatud-an yang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough na vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag-Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE and kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalo sa peke. Life Extension Vitamin D3. Oh.
6: Si Kabiton, Sitio Bacilor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood, blood sugar, prostate ko, subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ala, ihapon. Ang hambal ko sa ilalang taon nyo kung magbakal

0: Ano, kaya kung wala siyang tatakili, hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. A Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm Sab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras na tak, ala una sa hapon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag kag ubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
5: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya na madaling pag-report, tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig ko achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika!
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Okay, so Dr. Levion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Philippine Standard Time, 4 minuto sa kaligad sa Tacna, Sininga, Alauna.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Pabalik kita mga kabinan diri sa paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Arina, ang another witness from COA mga kabinan. Balikan nato ng Senado.
10: I understand that you will be doing the direct for this witness?
11: Yes, Your Honor.
10: On the part of the respondent, may I get your name, counsel?
11: Yes, Your Honor. Hello. Okay. Attorney Christine Ferrer for the defense, Your Honor.
10: Attorney Christine Ferrer for the respondent. Attorney Gabunan, you may proceed when you're ready for your direct examination of this witness.
12: With the permission of this honorable court, good afternoon, everyone. Mr. Presiding Officer, Senate President, and honorable Senator Judges. Before we proceed, Your Honor, I think it is evident from the boxes in front of us that after the first witness, where we had emptied four boxes, we have 11 boxes remaining, Your Honor. As may be seen here, and therefore, we find it necessary and useful to go through a stipulation with the defense counsel, Your Honor.
10: Counsel may proceed.
12: For easy reference, we will likewise be flashing this on the screen with the kind permission and showing documents as we progress to the defense counsel. Your Honor, please, also, as a blanket manifestation, we wish to state that the documents
8: Attorney
12: that are
8: Lorna
12: going to
8: Kapunan.
12: Be presented are really common exhibits marked both for the prosecution and for the defense in the pretrial conference, and likewise is part of the pretrial order of this honorable court.
10: Counsel, may I ask if you have a prepared list of documents for stipulation similarly to what you had yesterday?
12: Yes, Your Honor, we will be flashing them.
10: No, can you furnish the chair with a copy of the same so that we can follow?
12: Sure, furnish. Yes, Your Honor.
10: The Sergeant at Arms is instructed to kindly get a copy of the list of documents for proposed stipulation.
12: Likewise, Your Honor, for the rest of the impeachment court, Your Honor, we have them flashed on the screen. The first document is letter response dated March 13, 2024.
10: Hold on, counsel. Have you furnished the respondent or counsel who responded with a copy of the list?
11: Yes, a copy of that.
12: It's on its way.
11: Thank you.
10: You have a copy, Attorney Christine?
11: I don't have a copy yet, Your Honor.
10: Kindly furnish. Court will declare a 5-minute recess so that the counsel for respondent can review and go over the list to abbreviate the proceedings. Kindly go over it, Attorney Christine, and your fellow counsels for respondent, in order to be able to manifest which among these documents you're willing to stipulate. Court declares a 5-minute recess.
8: Delegate, no? May suspension, mga kabinan, as they go over sa mga ginatawag man naton ng mga papeles o kung mga documents. Kagina, kung bali ang Atty. Lord na Kapunan, blakong sa nagligad ng witness kay Atty. Wamel, apat ng mga boxes ang aton na ginbuksan, no? For stipulation, subong unsik bilog ng mga boxes, mga kabinan. But anyway, we'll balikan naton ini, dugay-dugay dito sa atong pagpangalagad. Bulubuy ananay naton na duy-dugay ang aton sining mga ano sini no nga mga commercial, but before that ari anay ang mga panugyan namon sa inyo, especially sa mga joint pains. Nagabatyag kabalas ang imo kasukasuan nga perte kasakit nga nagangut-ngut nga nagabagura nay na tungod nga ang mga supports kay mga cartilage, ligament, synovial membrane, tendons kag synovial fluid wala na sa normal nga porma sini. Gani samtang timprano pa para hindi makabatag sa puwerte kasakit sa aton mga joints, aton nga pag-aamligan sa pagtubar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mangarano ni niya sa omega-3 fatty acids nga nagabulig para sa mga palanghubag kagpalanakit kag may vitamin D nga kinanglan sang aton tulan or joints bagod ini amo ang nagaserbi nga pampadanlog o kon lubricants sa mga joints kag muscle naton. Agod nga magiho sa bayo kag nagabulig man ini paganhagan sa sakit. Dr. Pinoy Squalene Capsule, your partner in health. Ariglado, no? Philippine Standard Time, 9 minuto sa kaligad sa takna nga alauna.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Hoy! Kinikilig time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Pangalawang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. sa opisina. Pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
19: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagpasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
20: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kaduga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
21: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
19: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
20: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
24: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
25: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
26: Sarap magkasama!
27: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
28: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
28: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
30: GTX 500.
31: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
32: Imo nga blood sugar test.
31: Ilang score gani?
32: 470.
31: Tiko 2
32: sa gabi, 2 sa
31: araw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
32: 160.
31: Tinom kamo sang GTX 500.
32: Tested and proven, the best get ang GTX 500.
28: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
33: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
28: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio.
34: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon puti. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
28: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Visio, yung may D3.
35: Pabakal sa mga butika.
36: Ilong Ranger?
37: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
36: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
37: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
36: Sip-on ganyo dayon?
37: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
38: Unilab quality yan.
39: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
41: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
42: Untati na! Tusiran Forte! Tulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
43: Tusiran Forte!
38: Unilab quality yan.
39: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Ubong makulit? Just stop it.
44: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update sa granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
38: Unilab quality yan.
45: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
28: Sampun Plus Gold.
46: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
28: Sampun Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sampun Gold Coffee Mix.
47: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampun Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
28: Sampun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
48: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
49: Kargado.
28: MaxFit, kargado.
38: Unilab quality yan.
35: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Mag MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
0: pati sa lambingan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry.
3: Pahimigid akong hinatubuan sa mga hubag-tubag.
2: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Kasunod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
6: Charm, Fabcon, pamung tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Kapioli sang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Gikan

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, makatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Subo!

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, hindi ka nasa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Hindi ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang Emo Health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: 21 minuto sa kaligad sa tak na sini mga kabiyanan nga alauna. Dugay-dugay, check na itong balikan natin. Dominion Balilawig. Ang suspension mga kabinan sang sining impeachment complaint patok kay Vice President Sara Duterte sang Senado as they go over sang pila ka mga dokumento for stipulation. But before that mga kabinan, 22 minuto sa kaligad sa tak na nga launa.
8: Ini nga bahing ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico basta produkto ni Doc Kiko sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhinan ang tanang kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi sang sistema sang aton nga lawas. Tandaan nato na kung sobrang sugar ta, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, mga kabiyanan, buligan kita panubo kag inormalize na sang Evergreen Herbal Capsule, basta mag-inom kita 2 to 3 capsules everyday. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, hindi magkabala ka, dugangan naman niya. No? Para balance, kiti ang aton nga lawas. No? Kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Muna ganit nga siling naton, dapat mag-inom kita sini because 7 ang persa sini in just 1 capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo!
7: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kay kung kulang ikaw sa vitamina ka, mineral, sure, bol, niya wala tada mo, istorya da, mamasakit agad. Kay deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Gano'n naman pag inaulat na ito, 2 to 3 capsule a day lang, sang Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
8: Isa sa mga users nagpamatuon.
9: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir? At anong lugar kayo dyan sa Palawan?
10: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Culion, Palawan. Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
11: Kasi grabe do, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Pagkato, hindi ako maka-hospital, parang binaganan ako ng mundo.
9: Kamusta yung pakiramdam mo noong uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
11: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Katulog na ako mamahimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nadahilang. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radyo? Subukan nyo. Ang gaganda ba na? Hindi ako lang sinuha. Ganda na ng Evergreen. Herbal Capsule.
8: Evergreen Herbal Capsule. Mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw.
7: I-check naton, dugay-dugay, nabalikan naton mga kabayanan ng ining impeachment trial, ang paglilitis sa pangalawang pamulo, special coverage sang RMN Iloilo and Armenia Network. Oy, sa mga mangunguman na ito, hindi ka mo magkalipat, ha, nga maggamit, makabal, mag-mechanize na kita, abi, no? Sa bulig, sa mga Kubota products, Kubota tractors, rice transplanter, no? Kadto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Pilog ng Panay Island. Gani makasurado ka mo, hindi peke, hindi imitation, ha? Ng mga Kubota products ang aton sininga makuha. Katuwilan sila dira sa may bayan sa mga Lawaan Village, Barangay Balangtangharo, Iloilo City. 25 minuto sa kaligad sa takna ng launa.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS Life Extension, Vitamin D3.
13: Isa sa apat na rason sa kamatayan ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Pilapi

0: And for that purpose shall be rejected by this court, and the parties accordingly shall be duly reminded in course. So ordered. There being no lead prosecutor, your witnesses for next week before we call it a day, a rainy day.
1: Your Honor, we would like to submit the name of the following witnesses for next week. That is August 11, August 12, and August 13. 10, 11. August 10, 11, and 12. One, of course, is Silene May L. Del Campo from COA Ikfau, our supposed witness today. Two is Marivic Pareja from Legislative Information Resources Management Department of the House of Representatives. Three is Gina S. Acosta, former Special Disbursing Officer of the Office of the Vice President. And the fourth, Your Honor, is Edward D. Fajarda, former Special Disbursing Officer of the Department of Education. That is all, Your Honor.
0: Let the corresponding subpoenas requested ad testificandum and or ducis tecum, as the case may be, issued to the aforementioned witnesses for the dates and times given and requested by the lead prosecutor for the impeachment trial next week. Again, counsel, just a reminder, if you will be having documents that you would want opposing counsel to stipulate on, kindly give them a copy at least a day before so that they can already manifest in open court their agreement or disagreement with the proposed stipulation. Counsel? Yes?
1: We confirm, Your Honor.
0: Thank you. Any other matter you wish to mention, Attorney Christine?
2: None from my end, Your Honor.
0: Before the chair adjourns. There being no other business to be taken up by the impeachment court at this time, the trial is hereby adjourned until 10 a.m. of Monday, August 10, 2026.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: So there you have it, mga kabinan, ng paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Network Special Coverage, mga kabinan. So natapos ikadua kong tani si Silene Del Campo sang COA nga isa lang, but then wala nang stipulate no nga ang respondent, ang defensa, sa mga account receivable nga nakuha. So nagmanifest lagi na si Attorney Lorna Capunan nga kung tani isang pre-marking stage ni gin question nyo na ni, pero wala ka mo nag-stipulate during the time, pero tiki na matarong mo na sa defensa nga ikontraho nila, even to the point ka nag-suggest, nag-manifest si Attorney Lorna Capunan, di ko nga mo na gusto nyo bisa ang inyo kopyay amo nang gamiton ta, kung gaduda ka mo sa kopya namon, ang kopya ninyo among gamiton ta, because ano kay Attorney Ferrer sang defensa, the chain of custody ang problema nila. We don't know na kung ano nang natabo dito, paghatag namon sa ila, base may ara na sang pagbag-o, may gin pang islan, may gin pang tamper, which is of course right man, no? Kinamatarong man nila to question in open court sang sinakaron nga mga dokumento nga ginapresentar sang prosecution. But nevertheless, isa sa mga talalupang doon to nga on part ang judicial notice, especially kay Matido, ginalantaw na nila subong ang mga hearings ang Committee on Public Order and Committee on Justice ang House of Representatives nga base gamiton, kay gamiton gidman sang prosecution ang mga ebidensya na gather nila, katulad sang affidavit ni Las Cañas, no? So nagambal si nagrule si presiding officer Senator Chiz Escudero nga hindi pwede mabasa ang third party nga statement because masulod na sa hearsay, kag wala na authenticate, wala ganin man notaryuhan to eh ang affidavit ni Las Cañas, which suno sa prosecution nakuha nila ina sa nga kopya sa NBI pagkatapos nga makabaton sa kopya si NBI Director Matibag, no, sang statement ni Las Cañas nga para tuya sa International Criminal Court. In the International Criminal Court, hindi kinanglan nga notaryuhan, no, ang mga affidavit sa mga witnesses. So wala to sila ya lain sa to nga dapat na notaryuhan sa mga korte naton dire. Para nga may authenticity kag para nga may ara man sang pinalidad ang mga tao nga nagabinuting sa affidavit nila for perjury, di ba? And as so far as the judicial notice is concerned, nga may hearing nga natabo, may mga gipresentar nga witnesses, may mga gipresentar nga ebidensya. So gina-remind no sang impeachment court nga ang mga relevant lang gid nga mga documentary, videos, clippings or whatsoever ang ipresentar sang prosecution. And with that concluded the fourth week sang impeachment hearing sa kay Vice President Sara Duterte, we will wait for Monday no sa fifth week sang impeachment hearing. Philippine Standard Time, Radyo Manmar. 2 minuto sa kaligad sa tak ng alas 3.
5: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw, nagadami, kagadagapagsik nga ito ni kayang ang lawas naton. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalangluyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isa sa panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kasi nila, pwede man kami mabatian da? Kaya kami yung user si Gamisang Nans Super Plus. Gusto mo naman mo palabot sa ila kung ano yung nabatsyagan na naman kang ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito ina mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakal man sini kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayong lawas. Nans Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
4: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang Nans Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alap-ups, tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kaya madula ina, kaya may skincare man ini. Ang namian pagigkusini, kaya may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
5: Yes, hindi ka magka-dengue. Dengue, dala mo lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang Nans Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pas mo sonod, ugat kag mas kuno. Nami pang masad sa, no, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
4: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay inaokon ang imo abilidad daw nagadwindle bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
5: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
4: Ay, kinami niya.
5: Si Dok ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga Junior. No, mga kabiyanan, hindi na magkalipata, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagid ya, 124 subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
4: And of course, sa aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, tukot ah. Oh, grabe, sumong sa iyakaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinga. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta ng pakaldo para pabakod tuhod. Pero, pero master doon, gani pasabaw iyo. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas pareng. Una para mga pikit ha. Kung kapiling niya, why man niya sa anong kuwana binos? Bala ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula, kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo ni mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
4: Ari na ito nga health news with Rajman Joel Franco.
6: Ang inyong bahing dinala sa inyong skaruan sa D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod yung immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
7: Makabataas ang food cravings, ilabi na sa mga matamis na pagkaon ang hindi pagsunod sa husto nga oras sa pagkaon. Inibangod sa pagnubo sa blood sugar sa lawas kapag baliwala sa kagutom. Suno kay Christy Harrison, author sa anti-diet, ang pag-skip sa pagkaon, nagkapataas man sa pagpamensa nga makakaon. Nagresulta ini sa hindi makontrol nga appetite sa aton pagkaon. Nagkahulugan ini nga ang handom nga mag-lose weight bagi sa pag-skip sa pagkaon kag pagbaliwala sang gutom sa aton schedule, mahimo nga makabakwal kag maresulta sang sobra nga pagpanginaon. Kinakabag ini nga self-sabotage kag mahimo nga mas makatambok pagit ang lawas.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tattak RMN.
6: Inigabahin gidala sa inyo sa D3 Bio, ang inyo ang virus specialist. Nagpabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
4: Nuwebe minuto sa kaligad sa tak ng alas tres.
5: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy, ginatawag nga D3 Bio! D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas ng virgin, nagabuligid niya sa aton nga ikaayong lawas. Ganyan ang panginahulat mga kasama, D3 Bio, ang aton nga baklon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio, mga kasama, ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
4: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero malindo ka, Mel Oidel lang yun. Hindi ko makontento nga VCO lang yun butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
5: Ini tara nga benepisyo sa rangmaangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
4: Mighty C.
5: Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama
9: nga non-acidic and alkaline. So, safe kaya gamiton. Tandaan, ang lawas wala ga-produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
4: Ang Mighty C pareko isang ngalan palang ga mo balan
9: very mighty.
4: Very mighty gid, no? Pero arang yun sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil. Uy, magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pareko. Ano kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
9: Correct.
4: Kadamo na sa mga malapit sa akon parekoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parekoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parekoy.
9: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugared sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagfunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ika-ayong lawas. Ari naman aton Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
10: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Nagabatch ang kabalas ng diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma, o kung may nagatubo nga bukol kay iban pang masakit, kung kaisa nagkakabala ka kita nga kung magtumar kita sang suplemento, base may side effects kang delikado ilabi na sa aton kidney. Apang mga karajuman, hindi na ka mo magkabala ka pa. May suplemento na nga sigurado nga masaligan. Dr. Pinoy's Qualine Capsule. FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo kidney. Madamo na ang nagapamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy's Qualine. Ang Dr. Pinoy soft gel nga capsule ini, buot silingon dasig matunaw kag safe ini sa imo tinae atay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini para sa imo kidney. Ang Dr. Pinoy's Qualine mayara man sang powerful healing properties bangod sa mga natural nga ingrediente pareho sang alkyl glycerols, omega 3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag vitamin E. Bangod sini, madamo nga latian ang mapaayos sang Dr. Pinoy. Ginpakibahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang mga wala na ginabasihan kung mag-hire sa isang empleyado sa Pungsod, Canada. Suno kay Manican nga sa nasambit nga pungsod, wala na ginakonsiderar ang color o kung rasa sang isa katawo, ang relihiyon, edad kag sexual orientation. Payag pa niya nga wala man ginabasihan ang marital o kung family status. Halinpas ng 2004, Dr. Pinoy Squali na ang imo kabulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy Pinoy's Qualine Capsule, safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
4: Yari naman ato nga trivia with Rajuman Rezi Bordon.
11: Ang Pilipinas ang ginakabig nga world's friendliest country, kag ang mga tao ang kilala nga may close family ties. Apang suno sa Meta Gallup report sa Global States and Social Connections, ang Pilipinas ang world's second loneliest country kag nagapanguna sa Asia. Samtang ang Generation C sang pungsod among isa sa loneliest age groups suno sa mga eksperto. Sa pinakaulihing global school-based health survey, nakit-an ang increasing proportion sang Filipinos nga nag-edad 13-17 nga masaminga na subuan nga may 24.2% sang 2019 nagikan sa 19.4% sang 2015. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloy ang inyo colon pagi sa lawad lang nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.

0: alang-alang na ginangaton sa niya, Tiempo. Sa ngalan ng ilaman sa ako niya, partner. Kay Radyo Maronel Sorbito, kasangalan sa Ustisya Kagkamaturan. Sa ulan ng bago, kagpadayon nga numero uno. Ini naman si Radyo Man Don Dulido.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
4: Nons, Urban Absol.
5: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice agadyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
4: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka, corny goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Mega Man, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang panading, ah!
4: Mega Man, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Nans Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga Davis, makalalaton.
4: Nons Lemon Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nons Lemon Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Lemon Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
4: Nons Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
4: Nons Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Nons Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nons Corn Coffee, partner.
4: Nons Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang Nons Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nons Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
4: Nons Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nons Corn Coffee, partner, kay kaya na panubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kaya na improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo.
4: Nuns Corn Coffee Acid Neutralizer, mabukal sa mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner pariyo kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
4: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
4: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May tuha ka category.
12: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
11: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli. VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
12: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
11: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
13: Let's go. Go with the flow. Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
13: Charmy cottony napkin for heavy flow.
14: Charmy,
15: let's go with the flow.
4: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Para sa matinlong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Ako ganay sa everyday loser sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kay subom ka namin isa kong paminsari.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
18: Chun Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Matagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila yung kesa nagligad. Sikisaki kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutong. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Matagat sa mga butika.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: ISO certified world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kun ano maayo diri. Mo ginagambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Samsung Plus Gold. Makat sa mga butika.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Sample Plus Cold.
5: Ako si Roy, hangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
9: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
8: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama!
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
0: Sample Plus Gold.
11: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
13: Charm, Fab, Car, pangong tumakabloom.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS! Oras tatak, alas 3:30.
4: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
15: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, alagay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa kainta, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lagi carrots.
18: Oo, hindi lang carrots.

0: Impormasyon sa ikalayong lawas. Maligaw ka na!
1: Galing nga, mabalaan yung mga flowers.
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is decompress. Pag damong ka bicompress, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kung paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba mayara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka nga ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
3: Sigurado may intindihan ni sa mga, no? Mga...
2: May edad-edad na.
3: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga...
3: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pag-mood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputod sang imo tiin, pagkagubas sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Dali sa mga diabetiko, DTX 500 na kamo. DTX 500.
2: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong, ining blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ining makita sa imo spinal column, kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali, Doc, na masakit ang imong tuhod.
3: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamage, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod daw.
3: Kay wala kag inom di DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
2: Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
3: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C, or Pure C. Agud, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints.
2: Mm.
3: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag, matamis, bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni sa gituag, inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
0: Impormasyon sa ikayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag ka gid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka na gid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang masubo nga kamaturan sir GP amo nga madamo sang mga tawo ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, maabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas na bankrupt na. Ti mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lana. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 makapulig sa pag-inlo sang imo atay, paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa aton gilagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Dani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kabangtanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga pud mapabayan. Amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagpupak sang imo atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
3: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Ang problema sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan but sila nagaburon na blood sa GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
5: Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
6: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C everyday.
3: Kadamo gid sang mabulig sir GP, sir boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. madjinda, no? Hindi ka magka-diabetes, hindi ka ma-stroke, ma-detox pa ang imong atay, imong kidney, matinloan pa, ginatinloan pa imong dugo, hindi ka dali magtigulang, ha? Gahubin lang imong selula, no? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty Sina, or Pure Sea Adlaw-Adlaw.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wai po kita na sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
3: Klinika Diopress.
0: Informasyon sa ikayong gawas. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na kilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor, nagkupos na ako nubag nga tingin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo sinula habang gapadasig kasi ang imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
3: Hello, Rinaline Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
2: Huwag sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Huwag mo kung habon ang rabo.
3: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
2: Dami ko, ya, arabuhok.
3: Arabuhok.
2: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa kabilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
3: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common na sugar. It's stevia, zero calories.
4: Puro natural.
3: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
2: Correct. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionine kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niya magnimang, mag DTX Premium Coffee ka mo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kanan mag-extend ka. Kaya ang extend, walang nanigap patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa nisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why, hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
3: Awan din na rabaw, gawa ka panagot nago lang na siya.
4: Ang sekreto niya.
2: Milig sa taguay.
3: Once pa nago si Jabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Pridad, Sir Boy.
2: DC, ano? 19, ang it, nag 19 ako nung kilis, last year 18 plus mo. Wala 19 na.
3: Kampiyon ni Magpits. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga makugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakanto, ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, ano yung moon niya sa boy?
3: Maligo, kadaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Maligo, basic. Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaputante, hamot-hamot ka.
8: ko ng imo hapon, DTX Beauty Soap.
2: Kampiyon, no? Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatuya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
9: Talk ni Doc!
10: Ang balilad ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, Doksam. Mm-hmm. Ah, ano ang makita sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Camille.
3: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. Damo di way gasapak sir.
2: Mm-hmm.
3: Ha? Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
2: Mm-hmm.
3: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 mm-hmm. Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, mm-hmm. no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya Sir Boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Alingagag pala.
3: Alingagag pala na muna nga malayo ka sa pagbaho sa imo baba, malayo nga magka top decay ka, malayo nga magka tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ako si Jomer, gumamit ko sang D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pumakan sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon puti. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buko kag nakinis ang akon puti.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pumakan sa mga butika.
11: D3 Bio with Visio.
15: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabalaka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na ang magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magitang sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
4: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys kasi like kung ginakagata bala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatuwag streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boys.

0: Virgin Coconut Oil na ginapanami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga chan. Basta nung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga chan. Kaya ginilang yung nasurvey ko na may harakagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, sir boy.
1: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acids. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imong microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption, that could only be done kung D3Bio ka everyday.
2: So, kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
3: May mudo.
2: O, tungod kay nga man, nakainom D3Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3Bio.
1: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang D3Bio, pati ang imo bad blood, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
5: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong aga.
5: Speaker nami.
2: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So, ano pang ginaulat mo, no? isli na ang imo nga plain nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
4: D3 Bio with Physium. D3 Bio.
3: At sa Rico, sa Karadyo Announcer, kung kaysa, nakagabulaan na po sa resistensya. Magaluya na po pamatya. Isa na nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the

0: Vision,
1: Laduna ang ginabat sa Sarawak.
2: D3 Bio, ang D3 Gamay Vision, ang Vision Gamay D3. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 Gamay Vision, ang Vision Gamay D3. D3 Bio with Vision.
4: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why naton ginaopdan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. No? Dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
5: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why nakpulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingalakay mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lula, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos na miimong mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3 Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
6: But there's more pagid no Japan. Ang D3 Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagit sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
2: D3 Bio,

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas, magabuti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa magabuti ka. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Hello, anak.
9: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
8: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kaban!
21: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
22: Unta tina! Tusiran forte! Tulig mag-unta! Unta! Unta! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
23: Tusiran forte!
24: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit?
0: Just stop it.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
6: Nance Herbal Capsule,
3: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
23: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sang granular with high levels of 5D vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang Vanillar.
26: D3 Bio.
27: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: TX500. Di na kano. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
2: Sa kadlo ka pila ka mag-iwan?
3: Sa DTX500.
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong, kamusta?
1: Uy na, halin sa, nalay kami sa DTX500. Ay, nagu ginibatya.
0: TX500. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad sa pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumang muli ka.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Charm and Fab Con. Pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon at charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst style, thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
8: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting manag-suggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: DK

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue ng lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Tigaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
2: Tigaman Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kag saw,
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
3: Tigaman Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect 4.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. At sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Nagaganda ka pa.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original. Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kagudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtuparang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
9: You care? We care! Kidney Care!
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: San Miguel Piliwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS Evergreen Herbal Capsule Kag Subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
3: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
2: Mabakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
4: Uso Mercy, ara po ang almura na sa check up ko, gintagaan ko bulo, wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold, so gudun tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko lagi. Kang nabatian ko ang pasayod sa radyo about sa kidney care, tinitingnan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na kabutay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang akong ikot. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang akong sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
7: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
12: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
15: Pangbang kumakablog sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
17: Uy, 150 over 100 dali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungo din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalangka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
21: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: oriented, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Busog-busog ikot ulit.
3: Ako man, bro, galot.
2: O, ito yung bro, buske.
4: Busog-busog, eh.
2: O, tila ka tata. Bayari na tutulilot.
3: O, oh, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
5: Yes, sir.
3: Ay-ay-ay!
2: Ano nga ay-ay-ay?
3: Bro, kalot, nadulaw kahit ako.
2: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
3: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
4: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh!
2: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
3: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
2: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
3: Abaw! Hindi nga! Ari yung puspuro! Kita mo niya ang unahod?
2: Uy, hala. Baman, tanga?
4: Hala, tanga matuon.
3: Shhh! Diskarte lang na iya!
2: Oh no! Tinbutang mo sa sabaw sa tinula?
4: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
5: Sir?
3: Waiter! Nakita mo niya nagkalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
5: Ay, tanga na, sir.
3: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo! Hindi e kami mabayad sa git order na munti! May tanang galit na yung mga pagkawin ninyo!
5: Galit ka, sir. Okay lang, sir, ah.
3: Ha? Okay lang hindi kami bayad?
5: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid!
3: Ay!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan ng mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako ulit si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
8: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
13: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Bakit bago? With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo ko na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Paino ang panini system di Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Milagro, may ara ko. Say, hindi kit ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akong mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, ibugit ka tama.
6: Mighty C! Babasa mga butika! GTX 500!
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kaya natapos ka on, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa GTX 500.
6: GTX 500! D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin dito at nang maipasyal dito sa atin at makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganda ng Pinoy!
12: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
15: Dig!

0: kanami, tsagapi din nila sa barangay hall alapit, no?
1: Gani man, mas nagramit pagit bro, kusteng kay libre mo.
0: Bro, tulilot?
2: Hindi na ka lang mayo permis sa libre, tulilot.
1: Eh, may gasto ko, ha? May kwarta kong ipaglibre sa inyo nga duha, ha? Kita mo na git nga bisan sa kalan noon kanina mo ni Lola Edad, nagasalad na lang kami sa imo, bro.
0: Lola. Bro, tulilot?
2: Tulilot, pareo.
1: Ah, bro.
2: 300 ni.
1: Aba.
2: Mangkuta si Lola Edad mo. Kung anong gusto yung asud, anon, ha? Kaya mo ng baklo mo para lutuan mo siya. Kaya nainit ko, ha? Nakatapos ko luto. Kung magkaon na, hindi siya magkaon sa niluto ko. Kaya hindi siya gusto sa suta na ginuto ko.
0: Ay, pislihan dali kay Lula mo, bro.
1: Ay, oo, bro. Gusto yung pwerte na yan si Lula, ya. Salik na siya nga may kulukwarta na sila sa kuon na mo.
2: Una, patuya, tulilot. Subong niya, walay na.
0: Kagkumo nga aral na sa inyo balay, bro, tulilot, bro, kalot. Ikaw na yung pangitas ng pagya. Gusto nga makapakao mo si Lula mo.
2: Gusto.
0: Hindi na ba sagat sa link kay bro, kalos?
2: Bro! Hugit, bro, sakto na. Lula mo eh na, ha? Hindi na akon. Pero okay lang na. Kaya may naganar pa ako. Pero imo na yan dapat obligasyon di kay akon.
0: Gusto!
1: Anay ko! Anay ko pala ka, bro! Nano man ka bumandog na kulihan niyo naging kuya ka doon, ha?
2: Hindi yan po ulit, ulilot, ha? Ginatudluan ka lang namon sa obligasyon mo kay Lula mo, ha? Ngita ka kwarta, agad pakaunon mo siya. Kakun ano yung mahatag mo kay Lula mo?
0: Insakto na, bro! Labisan ano man, di naman ka boses, pila kadlaw. May hando mo man sa imo. Hindi kay
2: na.
0: Si bro kalot kay hindi yung kadugo. Ang iyang hando mo nga mo nagsagot sa iya.
2: Ay!
1: Gusto na, bro! Bro, gusto!

0: Ting. Oh, kumusta ang malam?
1: Sino nga malam yet?
0: Eh, ang malam bala sa ilan ni Kalot? Ang lula ni Tulilot eh, si Lula Edad.
1: Ate ato, pasaway.
0: Ay na ano? Imbes nga tawahin pang abuwi isang duwa, daging garot siya haw?
1: Yeah. Nagbakasin man lang dira si Lula Edad sa ila. Hindi mo dagur sa magdugay, ah?
0: Eh, hindi magdugay nga pila na siya adlaw da.
1: Babay lang balagay ka. Paliwaliwa man ang tigula.
0: Ay sos, ah. Paliwaliwa nga halos tanan din nga tao sa purok ta pamantayan niya. Ay nanonoy siya yung klase, tigulang man.
1: Tigulang
0: man. Yeah. Kasi Tulilot man. Ginapabayaan niya lang si Lula yung manuya sa mga kabataan di as porokta. Kag napagwa ya pa nga siya ya maayo siya. Ay, amot nga tigulang. Kaulugtasan. Okay lang na iya kay Kalot. Kaya sa iya mismo panimalay nagapasawa yung Lula ni Tulilot. Sabagin niya na.

0: Ano ka mo, Tulilot Kalot?
1: May kinahanglan si Tulilot Girlie.
2: Ara si Kapitan Virgie Girlie?
0: Ay, wala siya. May seminar sila nga, Tani Tulilot. Anong kinahanglan mo kay Kapitan, ha?
2: Kun, maayo ko, Tani. Siya, kung pwede, matagaan niya ko sa ang obrabla.
0: Anong ka obralo?
2: Bisan ano lang, tabas na makwartaan lang.
0: Pero wala mara siya kumpanya nga iyagi Tulilot. Pero barangay, may ara siya.
1: Ang nagani, Girlie, nga nagkanto kami ni Tulilot. Kaya basi bala, mapasulod siya sa ano lang ang obra bala, ha?
0: Bisan ano nga obra?
2: Oo, oh, Girlie! Ano abi kay may salaguro na kami sa balay ng malam?
0: Ay sus, kun ako sa imo Tulilot, si Lula mo na lang idad ang paobrahon mo diri sa barangay, hindi ka lang yan.
2: Girlie,
1: ano na nga obra, Girlie, ha?
0: Himuon siya ni Kapitan Advisor niya eh, kay sigurado nami gid nga advisor si Lula mo kay tanan gani nga tao sa purok niya kun makita iya nga daw hindi amo sa panulok ya, nakomentaran niya, oh hindi bala.
2: Ay,

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRCA.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
12: Samson Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigid dyan sa bor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Samson Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Plus Gold.
14: Ito si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samson Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
12: Samson Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samson Plus Gold. Bumili sa mga butika.
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home.
17: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samson Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samson Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
12: Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, Secure Self-Protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.

0: Bro Kalat, wala gini Black Larry story yung si Girlie mo.
1: Eh, balik ka na lang ito, boss, ah. Ha? Aray na ko nung si Kapitan mo. Bisan paano bala? Eh, mapakaon mo na sa mayo si Lula mo, kaya may ubra ka ng imo, ma'am.
0: Ang magani, Bro Kalat. Ma'am, madamog yung salamat sa lahi mo sa akin, Bro Kalat, ha?
1: No problem. No
2: Kagano
1: problem at all.
2: Kagano pa kamundi nga duha sa salas? Ba. Ay. Nga wala pa ka bumagtulog?
1: Oh, Lula Edad. Ha, kuha na, nag-aisturahanay pa kami sa apo mo sa pangabuhi, ha?
2: Pangabuhi, Gidman Ayhan? Abe, sugirin ninyo ako, ha?
1: Sa ano, Lula?
0: Sa ano, Lula?
2: Sang matuod, eh? Ano? Sino sa inyo?
0: Ha? Ang ano, Lula?
1: Ano, ha?
2: Ang age!
0: Bakit, ma'am? Lula Edad!
1: Wala, ito pumangkot, ay.
0: Lula! Ano nang asuglan ng imo, ma'am?
2: Ay, hindi, nyo kuya mataguan, ah. Nagapanilagla kuya sa inyo? May tion nga nag-aaway ka mo. Kag may tion man nga nagalugpayanay ka mo. Kag may tion pagged nga natulok ninyo sa maayo ang isa kag isa. Anong bose lingon sina? Nga may relasyon ka mo nga duha?
0: Lula! Ano nga nga istorya ang imo laman? Sa lain na lang. Mag-abiyan lang kami nga duha ni Bro Kalat. Mag-abiyan nga nagabuligay, kag wala nag-aisipay!
2: Sigurado ka?
1: Hula! Sigurado kami, ah!
0: Abi, pagtulog na to bala, Lula. Agad makapuhay ka sa mayo kay Basaga pa. Mangita ta sa plamahon ta!
2: Hindi ko sang itlog, ha?
1: Lula Edad, ano magali ang gusto mo nga sud-anon buwas, ha?
2: Daw ka nami kaon kanding, no?
0: Ay! Ay, Lula! Kung makapili ka sa kaonon mo daw atong makadulot kagid, nga bisan isa kaon to, wala ka nagani, bro!
2: Talinot!

0: Ah, hinihinay lang la.
1: Ay, abi, pahigad kay maagi ko, ah.
0: Parang naging ko gani sa igad, pa'y garoon ang pagid ko?
1: Ay, oo. Kay daw kapre ka nga daan. Kada ko sa imo nga pagkatawo.
0: Lola?
2: La, husto na ina nga walking la. Kay last gist na bala ho. Pauli na sa inyo.
1: Ay, babay eh, kuya. Hindi kuya pagbando eh. Nagkabalo ko lang sa dahima ko.
2: Wala edad.

0: Ay, kalot, tulilot, kabalo na kamo.
1: Nangano na, Tia Marieta?
2: Abi, sugiri kami, Tia Marieta. Agad makaibalo man kami. What's up, me?
1: Yay!
3: Tulilot?
1: Kalot? Ay, nga man, bro, Gusteng. Tia Marieta.
2: Ay, kano? Wala gin man, bro.
0: Ay, sos Gusteng, tago-tagoon mo pa na sila nga kabalo naman na sila.
2: Iyet, bro, kwan.
0: Nga damo na inet kay Lola Edad, kay kasuplada, kay kabantahira pa.
2: Tia Marieta, Tia Marieta, pasensyahan nyo na lang si Lola, kiti. May edad na si Lola mo.
4: Nagaling sila yung kung kilala na siya yung chindi yun. Hindi kay kamoy yata yung chindi yun sa tigulang.
2: Ayayang! Magusting!
4: Oh.
0: Eh, hindi gadya eh. Rikot-rikot gadya eh. Tanan na lang niya makita ya.
2: Ayayang! Tia Marieta!
0: Ay, aray na lang ho, aray na lang ho. Ha? Agad hindi mamunuhan si Lola Edad sa mga taga dere sa aton sa barangay ta. Hindi niya siya pagpagwa, aha, palihog lang. Kay kasabad sa iya kung makagwa siya. Bisan sino nga tao, bantayan niya. Kag kung ano makita, iya munuhon niya.
2: Ay, Marieta!
0: Ay, dumakasiling gani kami nga. Dumay ara-ara si Lola mo Edad tulilot. Kay katayo, gidya sa pinsarya.
2: Ay, Tia Marieta!

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Ahoy! Kinikilig time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang gamot sa
5: anumang
6: uyang sakit.
5: D3 Bio with
6: Visio. Ako si problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galagot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Ang mga butika.
5: May DC.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa lisig gid, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang may DC. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC.
5: My TC.
7: Abaka mga butika.
5: D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mataas, mga butika.
2: Mataas pa lang ang Evo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanugo.
3: Kagakontrolar
2: sa Evo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Rikard.
3: Epic
2: Tipo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may BCO.
1: BCO.
2: Yung may D3.

0: Corporation, ISO certified world class quality. ECS.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio at ang bilog ko ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Kumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Nagapalagulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuho.
6: Rightness na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: O capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
7: Wala, naging nagbalik ang rightness ko.
6: Ibogid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio.
5: Ang D3.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3
5: Bio.
9: Giga

0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
7: Nag-pick up ko, may kidney stone ko galing. Ang nabatsyagan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatsyagan ko gin ang epekto. Hindi na kapudlay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care. Dahil nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulas.
10: Para di madaling masira ang ganang pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold, kay nadulang akong nga also.

0: ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Kinikil.
3: Uy, 150 over 100 jali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Isan kapoy, kayo diapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Shout out sa mga call center agents nila para sa akin. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akin sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akin bang mood sa stress. Gani subong, fresh and focused with the help

0: the Vice President sa paggastos ng 125 billion pesos ng confidential funds sa 2022. Ginpahayag ini ni Attorney Roderick Wamiel nga nagserbi bilang State Auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO halin September 2014 tubtob okod September 2024 tubtob February 2024. So no kay Attorney Wamiel nagpasang OVP kag DepEd sang 849 ka acknowledgement receipts lang sa ilang liquidation report. First time ini sunod sa iyang under sa iyang tenure nga acknowledgement receipts lang ang ginpasa sang ehensya sa ila liquidation imbis ka magpasa sang official receipt sa mga private companies lang gani. For example, diri sa RMN kung may gina-purchase ka, ginapangayuan ka gid sang official receipt sa ilom isa imo mga transaksyon, tiyaw much more kung government transactions gid. Kagaina ginpresentara ang ikaduhaman nga witness si COA ICFAO State Auditor Celine May Del Campo. Padayunon ini sa Lunes na naman ang impeachment trial sang Vice Presidente Day 14 sa Lunes, August 10, 2026, alas 10 sa aga.
1: RMN News and Public Service.
0: Samtang sa balita naman sa Balita Nasyonal sa gihapon, ang report kagabi angot sa ginapahayag pag-aresto sa kay Senator Bato de la Rosa nga wanted karon sang International Criminal Court. Suno sa Malacañang, diversionary tactic lang ina sang mga kalgyado sang Vice Presidente. Ang NBI nagsiling man nga basic for content lang ang pag-post sa ginapahayag pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa kay as per information wala sang report kaya nga isini wala sang kamaturan ang nagalap na nga post kinadakpan ng senador kagliwat gin athag sang NBI nga wala sa ila kustodiya si Senator Bato de la Rosa.
1: RMN News and Public Service.
0: Sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon antes natin kuha unang report ni Rajman Flo Navarrete kag Rajman Mon Kapalihan. Kuhaon na rin nato ng aton connection from PDA Iloilo Chapter kag hibaloon ang mga nakalinya nilang aktibidad sa idalom sang bag-o nilang presidente. Naka-standby sa piyak na linya ang PDA Iloilo Chapter President for Fiscal Year 2026-2027 si Dr. Reveline Joy de la Cruz. Doc, mayong hapon. Welcome diri sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service. Kaupod nimo si Rajman Magi. Mayong hapon, Doc.
2: Mayroong hapon, Rajman Magi, kagyo sa tanan niya pagpalamati sa RMN. Maraming salamat sa muna niya kay Sigay Roman.
0: Yes, Doc, so kikin na to ng PDA Iloilo Chapter 3 sa RMN. Sa subong term, no, ano ang mga proyekto sa PDA National sa imong term, Doc de la Cruz?
2: Yes, yeah, so ang ating mga program subong sa ating na term, no, so we are working on ang membership group namon na ma-involve yun ang aton ng mga members na maging active sila sa aton na association and also ang mga activities man na dinaubra naman na daan namon, no, ang aton mga outreach sa aton na public health program sa aton emergency clinic sa aton na PDA headquarters sa Molo sa aton mga collaborations with the other stakeholders, no, and other partners. So, aside from this, we are also looking into activities that could engage ang aton ng mga members good para at least may mga fellowship and mga gatherings para at least may ara kami ng mga tipon-tipon nga hindi lang aside from the seminars namo lang we are doing quarterly. So, may ara man kami ng mga gathering nga para magkakita ay man kami sa mga iba naman ng mga venues.
0: Oo. Sige. Na-mention ni mo, Doc, nga may kolaborasyon ka mo with Iloilo City Government. Kag nakita man natin for the past years nga aktibo ang pag-suporta sa PDA Iloilo Chapter, and at the same time sa Iloilo City Government.

0: meant vice versa no sa inyo nga mga activities, ano ang ma-help pagid nga program sang PDA Iloilo chapter sa siyudad sang Iloilo?
1: So right now, actually nag-courtesy call kami kay Mayor no a few weeks back, so we are looking into to formalize a partnership with the city, kay since we have our PDA headquarters sa Molo, so andun ang sa Molo sa Majestic Building, so we are planning to maximize na ang paggamit sang ano. So before adin wala kami sang service Ilonggo. So si Ilonggo na doon tayo sa clinic naman every third Sunday of the month. So ang gulaan na naman is madugangan ang mga service days para makasabisyo pa din sa mga Ilonggos.
0: Ang service ka na is free, di ba, Doc?
1: Yes, oo. Ginahatay na naman siya free sa aton nga mostly dira sa mga taga dira sa Molo, pero once maano naman na nato no pinabal ano nila, so pwede gid na basta may schedule lang kami.
0: Sige. Kay of course bulig ba naton ini sa Iloilo City Government sa pagduso sang healthy no healthy ang ikayong lawas sa mga Ilonggo. Yes. Kay ang healthy body dako gid ang role diri sa aton nga oral health. Ano pag yes, ang so, masunod nga mga events and activities sang PDA Iloilo chapter Doc?
1: May ara kami na actually subong may ara kami this coming August 15 ng amon nga first quarter assembly and scientific seminar as well as our 91st induction ceremony. So dira i-induct ang mga new officers and also the new members, and then we have and then it will be an afternoon din scientific mga seminar na kaya kami nga mga lecturers na that's for continuing education sa ato ng mga dentist, and then we have trade exhibits, and then sa gabi amon induction ceremony to welcome the new set of officers no, and also na fellowship naman sa ato ng mga dentist. So every quarter may arap man kami, pero this one is na amon yung fellowship event because amon ang ma-comment ang ma-start ng amon nga ano nga term for the fiscal year.
0: Sige. Finally, Doc, ang imo na lang ang mensahe sa imo mga kaupdanan sa PDA Iloilo chapter and those who are interested pa to join kag sa mga nakalinya ninyong aktibidad. Kag mensahe nimo sa mga Ilonggo nga nagapamati subong hapon.
1: Yes, so sa ako nga mga members no sang aton nga Philippine Dental Association Iloilo chapter, we invite you to join us no. Mamo Saturday ni siya, subong lang gyud nga natuon sa Saturday ang amon nga induction ceremony. So we invite you to join us no, spend one Saturday with us sa August 15 1 to 9 p.m. no, Iloilo Convention Center sa Mega World Boulevard, Mandaluyong. So it will be an afternoon of learning, fellowship, camaraderie, and also may ayat na trade exhibit for latest dental innovations. Kasi sa aton man nga ang aton nga registration online na siya, so may ayat man kita nga mga QR codes for it, and then nakapost man sa aton nga Facebook page ang aton nga mga details about ang aton nga seminar no sa PDA Iloilo chapter nga Facebook page. Kag sa aton nga mga Ilonggos no, mga tagpalamati, ang ginahatag lang naton nga mensahe is ang PDA is always here no, na para is here to promote oral health no. Ang aton abing nga direction subong sa aton nga oral health is prevention no. So ang ating mga oral diseases are all preventable. Hindi na kita maghula nga may mabatsagan pa kita or nga masakit or discomfort sa ating nga mga baba, because oral health is essential for overall health no. So ang ating nga mga oral diseases pwede maka-affect sa ating nga ikaayong lawas. So kadamo sa ating nga mga serbisyo na pwede give para ma-prevent ina siya. Sa aton nga Iloilo City Government, may ara kita nga mga clinics, no? And also, in collaboration sa aton nga sa PDA naman sa headquarters, we have emergency clinic, no? So, ang ano lang din is prevention, Didya, ang aton nga na goal, no? Because kailan lang ma-preserve natin ang atong oral health, no? Ang atong nito, ang atong gum, because quality of life, gibya, basta ang oral health mo is good. Makakaon ka, makahambal ka, may confidence ikaw, no? So, pag i-normalize na lupagunot lang kita pero dapat ang atong nga, ano, is hasta sa magsigulang kita, may need from kita para at least a quality of life kita ng ako. So, ang walang na ang ako na na-share.
0: Sige. With this, Doc, salamat gid sa time again. Hatag din mo dari sa RMN Iloilo.
1: Kag salamat gid sa RMN sa pala, pero may gid na pag, ano, sa pag-accommodate sa among sa PBA Iloilo chapter.
0: Thank you, Doc.
1: Thank you, Maggie.
0: Napatian si Dr. Revelyn Joy de la Cruz ang PDA Iloilo Chapter President for Fiscal Year 2026-2027.
2: RMN News and Public Service.
0: Kagay sa report, Rajuman Flo Navarrete kag Rajuman Mon Kapalihan, ibaloon nato ang latest kay ina nakapauli na dari sa Iloilo ang tatlo ka Ilonggo nga seafarers, mga marino nga nagpauli, nag-request gid nga makapauli dari matapos sa gidatake sang ginatake ang ilang barko dito sa Black Sea. Ang trauma bala sa aton mga kauturan nga yara sa tunga sang kalalawran. And at the same time, baloon nato ng update sang threat sa Dumangas National High School kaina nga nagpuhag sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ang oras tatag alas 5:30 sa hapon. Ang ininga bahin gina doon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sang panit kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit kay mayara sang glutathione kag may protection pa kag naga-detox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C, ang alkaline based ka vitamin C protektahi ang imo kaugalingon batok sa kon anuman nga sa isang balatian kag updi pagid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit nga diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
2: RMN News and Public Service.
0: Standby sa report ni Rajuman Mon Kapalihan, angot man sa sitwasyon diri sa may palibot sang syudad subong Miyerkules sang hapon. Sa Iloilo City Government, ang hingyo sa mga vendors kay ibalik sa terminal

0: sa vendors and at the same time ang mga regular gidiyabo lang ang mga vendors sa sulod sa merkado kag sa mga voluntero kay tinatalupang dan sang alkalde nga madamo sa mga bagong mga voluntero nga nagaupo dalin sang nangin operational na ang merkado sang syudad. Ginapamatian man sa syudad sa nusa alkalde ang hingyo sang voluntero sa nagligad and at the same time subong ang hingyo naman sang mga vendors nga yara sa sulod sang merkado.
1: RMN News and Public Service.
0: Start naton subong hapon mga balita sa palibot sang syudad with Rajuman Mon Kapalihan.
1: PYRI Rajuman Report.
2: Kapan bagi matulatawhay na ang aton sining palibot no sa mga karsada nga hindi man iya tama gid no nga ginagamit sa aton sining mga kuturan. But then no ang sa mga porsyon karon niya nga lapit sa kinagyan sa aton sining mga estudyante ang masaming nga ginabayad sa mga salakyan adi pa sir nga salakyan medyo masako-sako na iya no sa sining nga mga tinion kay buhi na sa mga estudyante. At the same time, ang aton sining nga tiempo, amuning tiempo sa buong ato, hindi mo mapaktan kung bala dalalayo ng pag-tauhay, no? O kung ang hindi pagtapasang ulan, bakit man kay may mga galom sa Gyapon, kung ang natawag bala sa pag sa mga localized sa thunderstorms, yung mga clustered clouds sa palibot naton na gulpiyada lang, nagatupa iyara dyan magi sa pinagkabahin sa aton sining syudad. No? May presensya ng mga huyop sa hangin, amuning rason ko nga ang from time to time, hindi ka makasalig na wala iya sang pagtupa pa sang ulan, bangod ba sa sining mga cloud clusters makita naton sa aton sini nga kalangitan Rajuman Magi. No? Sa peace and order situation, matawa yung aton sining palibot. At the same time, subong gidman o kung subong adlaw, nagtakop na. No? Iningin patigayon nga AI Fest 2026 nga ginorganisa iya sa Department of Science and Technology no? Sa may Iloilo Convention Center kasi din naglabot sa isa ka masubra, isa kalibo ka mga partisipante ang nagpakigabahin no sa bahin iya sang science and technology para juman na bagi no so naging successful ining activity tigin kalipay maninini DOST 6 regional director engineer Rowen Hilonga kag nagaprepare naman no for next year bangod man kay gin aprobahan sa Regional Development Council ining resolution no nga magahimo iya sa AI Fest na yearly nga activity sa bahin iya sa science and technology para man na maka himo no sang maayo iya nga mga ideya makapakita sa ilan sining talento sa science and technology ang mga estudyante naton diri iya sa may Western Visayas Rajuman Magi. Muning sitwasyon kay mga balita naton subong iyang hapon sa paglibot naton diri sa may syudad sang Iloilo. With Rajuman Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Rajuman Monialis Kapalian, Tata Carmen.
0: Abatian report ni Rajuman Mon Kapalihan. Ang update karon angot sa threat sa Dumangas National High School lakip ng pag-usisa dari sang DepEd Schools Division of Iloilo batayan karon sa Armen Palabra de Honor. Oras tatag alas 5:36 na sa hapon. Anpay na sa mga balita sa palibot sa pungso dapod ang RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
1: Tata, RMN.
0: Bagyong Luis.
1: RMN Network News.
3: Na binabantayan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol J. Ancalis ng IFM Baguio.
4: RMN Live Report.
5: Naglabas ng pinakahuling ulat ang pamahalaang lungsod ng Baguio ukol sa epekto ng nagdaan.

0: ang Tropical Depression Luis sa lungsod. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, hanggang August 4 ay walang naitalang nasawi o nasugatan. Samantala, dalawang residente naman ang pansamantalang inilikas, habang apat na nabuwal na puno ang agad na inielis ng mga response team. Naitala rin ang 11 insidente ng pagguho ng lupa, soil erosion at rockfall. Sa barangay Irisan ay bumagsak din ang isang riprap na ikinasira ng bakod ng isang bahay, dahilan upang mailikas ang 13 residente sa bahay ng kanilang mga kaanak bilang pag-iingat. Wala namang naitalang nasaktan o napinsalang bahay. Isang insidente rin ang pagbaha ang naitala at inendorso sa City Buildings and Architecture Office o SIBAW para sa kaukulang aksyon. Patuloy naman ang monitoring sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Nananatiling naka-heightened alert ang Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Pinapayuhan ng CDRRMC ang mga residente, lalo na sa mga nasa landslide at flood-prone areas na manatiling mapagmatiyag sundin ang mga abiso ng paglikas at tumawag sa 911 sakaling magkaroon ng emerhensiya. Samantala, sa Strawberry Farm sa La Trinidad Benguet, nagpapatuloy ang ilang magsasaka sa pag-aani ng kanilang mga gulay sa kabila ng malakas na ulan habang patuloy ding tumataas ang level ng tubig sa mga kanal. May ilang kalsada rin sa Benguet na hindi madaanan, kabilang ang Baguio Itogon Road at Tawang Ambyong Road. Samantala, one lane passable lamang ang Pico Lamtang Road, Itogon Dalupirip Road at Asin Nangalisan San Pascual Road dahil sa bitak sa tulay, pagguho ng lupa at mga bumagsak na bato. Pinapayuhan ng mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
1: Klase sa mga bayan sa Bataan at Zambales suspendido dahil sa pananalasa ng habagat. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN
2: Live Report. Bagamat umina na ang Bagyong Luis at isa na lamang itong low pressure area, patuloy pa rin itong pinalakas ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Central Luzon. Dahil dito natiling may banta sa pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Central Luzon ayon na rin sa naging ulat ng PAGASA. Dito sa Bataan, kansilado ngayong Miyerkules, Agosto 5 ang mga klase sa mga bayan ng Limay, Abukay, Mariveles, Bagak, Murong, Hermosa, Orani at Dinalupihan. Samantala sa Balanga City, ipinaubaya ng lokal na pamahalaan sa mga school heads ang pagbabasya kung isususpindi ang mga klase, habang pinaubaya rin sa bawat LGU sa lalawigan ang pagdideklara ng class suspension batay sa aktual na lagay ng panahon sa kanilang nasakupan. Sa Zambales, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Butolan, Kabanggan, Iba, San Felipe, Candelaria, Subic, Palawig, Santa Cruz at Castillejos at San Narciso, gayon din sa Olongapo City. Patuloy naman pinapayuan ng publiko na bantayan ng mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang epekto ng pinalakas na habagat. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN
1: Totoo Lindol. Pasok sa LGU at mga paaralan sa SOC Sergeant Kinansila matapos ang magnitude 6.4 na pagyanig kaninang tanghali. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Brian Onyate ng RMN Jensen. RMN Live
3: Report. Agad na nagkansila ng pasok ang mga lokal na pamahalaan sa Southern Region matapos na muling nakaramdam ng pagyanig kaninang alas 12:14 ng tanghali. Ayon sa DOST PIVOX na naitala ang magnitude 6.4 na lindol at naging sentro malapit sa karagatan ng Sarangani, Davao Occidental, ibinaba ito mula sa naunang tala na magnitude 7.0. Nagkansila ng pasok ang mga munisipyo ng Sarangani Province, lungsod ng Jensen at maging ang ilang LGU ng South Cotabato sa kanilang mga kawani at maging ang pasok sa mga eskwelahan. Sa Jensen, kansilado ang itinakdasa ng press conference hinggil sa pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon sa PIVOX, aftershocks pa rin ito ng nagdaang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8 matapos gumalaw ang Cotabato Trench. Wala namang naitalang casualties, nasugatan at danyos sa nasabing lindol. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Onyate, Tatak RMN. RMN Totoo
1: Lindol. Aftershocks pa rin ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong Hunyo ang tumamang magnitude 6.4 sa Davao Region kaninang tanghali. Ayon kay Office of Civil Defense, Region 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, konektado pa rin ito sa naunang malakas na lindol noong Hunyo a 8. Sa kabila nito, wala namang naiulat na pinsala sa mga infrastruktura at wala rin tsunami threat sa Davao Region bagamat patuloy pa ang assessment ng mga otoridad. Ipiniliwanag naman ni Dayanghirang na madalas ang malalakas na lindol sa Mindanao dahil sa napapalibutan ng rehiyon o mga trench kung saan nagbabanggaan ang tectonic plates.
4: Kapart ito nung aftershock nung 7.8. Mm-hmm. Mismo sa bayan ng Sarangani, sa Balut Island, yun nga, 6.4. Pagdating sa Sarangani clan, intensity 5, no? Intensity 4. Dito sa palayo-palayo, intensity 3, 2, 1. Sa Kiamba, 4. Sa Davao, 3. Iba-ibang intensity yung lakas na na-feel. Walang tsunami threat. Well, hindi siya nag-create ng tsunami wave. So, walang threat sa tsunami. Second, based sa report na natatanggap namin ngayon, negative damages ang na-report na damage buong
1: magkasama si Office of Civil Defense, Region 11 Regional Director Ednar Dayanghirang sa panayam ng DSXL RMN Manila.
5: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Walang kalakip na official receipt o OR ng Office of the Vice President sa isinumiting liquidation report sa Commission on Audit o COA kaugnay sa paggamit ng 125 million pesos confidential funds mula December 21 hanggang 31, 2022. Sa 13 araw ng impeachment trial, sinabi ni COA Auditor Roderick Wamil na ito ang kauna-unahang beses na puro acknowledgement receipts o AR ang sinumite ng isang ahensya sa liquidation report. Gayunman, hindi batid ni Wamil kung ito ba ang standard practice dahil ito lang ang ahensyang nagsumite sa kanila na puro ARs. Ayon kay Wamil, ang mga ahensya na gumagamit ng confidential at intelligence funds ay kinakailangan magsumite ng mga suportadong documents tulad ng ORs o sales invoice na magiging batayan sa pinaglalaanan ng pondo. Nang matanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung required o obligado ba ang mga government agencies na may CIF na magsumite ng OR o sales invoice, iginiit ni Wamil na kailangan ito.
6: Sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
7: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
6: So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt.
7: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinabi.
6: At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt.
7: Yes po, Your Honor.
6: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
7: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
1: Dagdag ni Wamil kung isinumite ang mga official receipts o sales invoice ay mabeberipika sana ng COA kung talagang totoo ang nakasaan sa liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President.
5: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Vice President Sara Duterte hindi dapat managot sa confidential funds ay kay Senator Amy Marcos. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Conde Bata.
8: RMN Live Report.
9: Ibiniinit Senator Judge Amy Marcos na hindi dapat managot sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd si Vice President Sara Duterte. Puto ni Marcos, batay sa Joint Circular 2015-01, maliwanag na ang presumption o paghihinala na may maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd ay laban sa accountable officer o mga special disbursing officers na siyang payees ng confidential funds funds. Kung ang senadora tatanungin ay hindi accountable si VP Sara kahit pa ang nasabing confidential funds ay ginamit noong siya ay namumuno sa dalawang ahensya. Katwira ni Senator Marcos, nakapangalan sa mga SDO o Special Disbursing Officers ang mga cheque ng confidential funds tulad nila Gina Acosta na SDO ng OVP at Edward Fajarda na SDO naman ng DepEd. Nanindigan naman si COA Auditor Roderick Wamil na may pananagutan si VP Sara sa paraan ng paggamit ng confidential funds dahil ito ang head ng dalawang ahensya. Naging mainit naman ang pagtatalo rito ni Senator Marcos at ni Wamil.
10: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? Kaya nga, so yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JC.
7: Hindi lang po si SDO po yung accountable officer.
10: Or, ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, aliwalag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
7: Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision.
10: But it's categorical.
9: Yan ang pahayag ni Senator Judge Amy Marcos at ni COA Auditor Roderick Wamil. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Defense Counsel Attorney Michael Poa ayaw nang palakihin pa ang isyu sa pagkakaroon ng conflict of interest umano nito para sa impeachment trial. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
8: RMN Live Report.
11: Ayaw nang palakihin pa ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang issue matapos na matanong ito ni Senator Judge Raffy Tulfo kung may conflict of interest ba ang pakikipagpulong nito sa ilang Commission on Audit officials noong nasa DepEd pa ito para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, nagkaroon naman na ng ruling si Presiding Officer Chief Escudero dito kung saan nilinaw niya na wala namang problema rito dahil si Poa ay parte lamang ng depensa at hindi siya mismo ang akusado. Anya, hindi naman iligal ang nangyaring meeting o audit query na ito base na rin sa sagot ng testigo na si dating COA ICFEL Auditor Roderick Wamil kung saan ang layon lamang nito ay malinawan sa mga guidelines. Dagdag pa niya, hindi lamang naman ang OVP at DepEd ang ehensyang nagkakaroon ng ganoong klaseng pagpupulong. Kaugnay nito, nilinaw din niya na unfair din naman kay Senator Tulfo na palakihin pa ang nasabing usapin dahil nagtanong lang naman ang senador ukol dito.
12: Wala namang masamang nangyari doon. And nabanggit ko na rin kahapon that it was actually COA ICFAO that asked for that meeting. Sa akin lang is na-clarify na na hindi illegal yung ganong meeting. Hindi lang OVP or DepEd ang ahensyang nakikipag-meeting. At ang panghuli is that yung conflict of interest, it was already ruled upon by the presiding officer. So I don't want to have to argue for myself. Kasi unfair din naman kay Senator Judge Tulfo. Nagtanong lang naman siya, and I think it was a very innocent question. If I were in his shoes, I would have probably asked the same question kung may conflict of interest o wala. At nag-rule naman na ang presiding officer without even asking me to argue my side. We don't want to make a big fuss out of this. I hope you can understand. Kasi it's a dead issue for me.
11: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
1: Petisyon ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban sa kanya ng Kamara ibinasura ng Korte Suprema. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Jairus, Peña, Florida.
8: RMN Live Report.
13: Binasura ng Korte Suprema ang mga petisyonan na kumukusyon sa pagdinig ng Kamara at ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Patay sa desisyon ng Supreme Court en banc ay binasura nila ang mga petisyon ni Attorney Israelito Torion at mismo si VP Sara laban kina Representative Jervil Luistro, House Speaker Bo Gidi na kumakatawan para sa Committee on Justice at sa Kamara. Ayon sa kataas-taasang hukuma na moot o wala nang saysay ang mga isyong nakasad sa petisyon dahil naprubahan na at naipadala na sa Senado ang Articles of Impeachment. Iginit ng petitioners na lumagpas sa kanilang kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon ang House Committee on Justice sa pagkuha ng mga ebidensya at mga testigo na humarap sa paunang pagsusuri ng impeachment complaints. Kinwestiyon din nila ang findings ng komite na sufficient in form, substance at grounds ang mga reklamo laban sa pangalawang pangulo. Paliwanag naman ng

0: kampo ni VP Duterte ang pagpapaluta ng fishing expedition, mini trial at iba pang paulit-ulit na propaganda laban sa panig ng prosecution. Ayon kay Ridon, ang pasyan ng kataas-taasang hukuman ay patunay na tama ang prosesong pinagdaanan ng impeachment mula sa Kamara hanggang sa Senate Impeachment Court. Binanggit ni Ridon na ngayon ay nasa Senate Impeachment Court na ang nag-iisang laban para sa katotohanan at pananagutan na siyang tiyak magtatagumpay sa dulo.
1: Panahon na po para mag-move on ng depensa. Sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition, winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsaran na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.
0: Yan po ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Pinalaga ng kampo ni Senator Bato de la Rosa ang pahayag ng Malacañang ukol sa kumalat na balita na naaresto na ang senador. Sinabi ng palasyo na diversionary tactic lamang ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang ulat upang ilihi sa atensyon mula sa mga isiniwalat sa impeachment trial kaugnay ng umano'y milyong-milyong pisong confidential funds ng bise na walang kalakip na resibo. Pero ayon kay Attorney Israelito Torreon, legal counsel ng senador, maging sila at ang pamilya ni De La Rosa ay nagtaka nang pumutok ang naturang usap-usapan. Wala rin anya silang mapapala kung gagawin nila ang paratang ng Malacañang.
3: Alam ko na baka hindi totoo kasi kung nangyayari yun, tatawag yun sa akin or the members of his family. Eh, wala namang tawag sa akin. Even before that, I called up. Ako na nga ang tumawag para mag-confirm doon sa member ng family. Hindi sa kanya kasi mag-ping yan eh. Kasi mapakamalaman na tuloy yung location niya. Doon ako sa member ng family niya at pati sila, nagtaka din saan galing yung mga usap-usapan na yun. Bakit naman gagawin namin yun? Ano namang mapapala namin sa kung gagawin namin yun? Oo, imposible po yan. Eh. And I do hope and pray na i-reassess nila yung paratang na yan.
2: Tingin naman ni Torreon, strategiya ang pagkapagkalat ng naturang balita upang matrace ang kinaroroonan ng senador.
3: I really do not know and I do not want to speculate. But I did speculate na, oy, baka ano din ito kasi minsan mga ganyan, kailangan ng mga strategy. Magpagawa ka ng what to call this para malaman mo yung ano o location, yun nga na baka magtawag ako matrace na tuloy kung saan siya, pero pwede din ako magkamali. Meron lang ding gusto magawa ng senaryo kaya nangyayari itong mga ganito.
2: Sakaling hulihin man ang senador, binigyang diin ni Torreon na may karapatan pa rin itong makipag-ugnayan sa legal counsel at maghain ng nararapat na legal remedies.
3: That's a right under Republic Act 7483, no? Supposedly, ako, I will not call him as an accused. But then again, since he is a person under the custody of law enforcement authorities, I would like to believe that the right guaranteed under our Bill of Rights as well as Republic Act 7483 would apply such that he would be entitled to counsel. And it applies at the time of his arrest, even before that, and during the time, all the time that he is under the custody of law enforcement officers. Available po yan at all times po ang nakasabi sa batas.
2: Magkasama si Attorney Israelito Torreon, legal counsel na Senator Bato de la Rosa sa panayam ng DCXL RMN Manila. Hindi sapat para sa ilang transport group ang inaprubahang 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi lahat ng tsuper ang nakikinabang sa fuel discount dahil limitado lang ang mga kalahok na gasolinahan o kaya'y hindi nagbibigay o nabibigay ang diskwentong ipinapangako.
4: Kung seryoso ang pamahalaan sa pagtulong sa sektor ng transportasyon, maaaring ipatupad ang fuel discount at kasabay nito ang makatarungang dagdag pasahe, ngunit hindi dapat gamitin ang fuel discount bilang dahilan upang ipagkait ang nararapat na fare increase. Sa ating mahal na Pangulo, patuloy na tumataas ang presyo ng langis, mga piyesa at iba pang gastusin sa pamamasada. Ang matagal nang hindi paggalaw ng minimum fare ay lalo lang nagpapahirap sa kabuhayan ng libo-libong tsuper.
2: Para naman sa grupong Pasang Basta, bagamat suportado nila ang

0: Naas na fuel, iginiti lang pansamantalang solusyon lamang ito kaya patuloy pa rin nilang ipinapanawagan ang dagdag pasahe.
1: Tinatang yung pinahon namin kahit paano, sapagkat makatutulong din po yan sa amin. Sabi ko nga, 300 pesos a week din po ang maidadagdag na tulong sa ating hanay. Yun eh, malaking tulong rin po sa amin. Pagkakasuspension, yung mga binigyan naman po mga, sabi ko sabihin ko ma'am, yung mga ano po ito, one-way solution, mga fuel subsidy, operator subsidy, yung AIS na yan. Eh, nakatulong din po yan talagang malaking bagay po sa amin. Pero ang hinahanap po namin, eh, isang permanenteng solution na kung saan tuloy-tuloy po yung aming pagkakakitaan.
0: Sa kabila nito ay binahagi ni Pasang Master President Ka Obes Martin na naging makabuluhan ang naging pagpupulong nila kasama ang DOTR ngayong hapon. Ay kay Martin na bukod sa fuel discount, may nakahanda rin iba pang tulong para sa mga tsuper ng jeep kabilang na ang pamamahagi ng 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 3 buwan.
1: Bibigyan kami ng magpupunta po ng aming tangis sa mga permit sa aming mga garahe. Malaking tulong, bibigyan po kami ng kapital. Rehabilitation ng aming unit, bibigyan din po kami ng pang-rehab. At saka po yung pang-interest sa pambayad sa banko, tutulungan din po. Maraming napagkasundan dito na malaking tulong ho, sa aming mga nag-modernize. At saka, pati ho, mga driver, meron pa hinabang dito ng 2,100 buwan, 4-3 months.
0: Magkasama si Pasang Master President Ka Obet Martin sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
0: Malacañang, mas pinaiigting ang pagbabantay sa presyo ng pagkain at enerhiya sa kabila ng pagbagal ng inflation nitong Hulyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar.
2: RMN Live Report.
3: Ikinatuwa ng Malacañang ang muling pagbagal ng inflation noong Hulyo na sinyalis ng pagaan ng gastusin ng mga Pilipino. Bumaba sa 6.2% ang inflation noong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, pinapakita lang ito upang mapanatiling abot kaya mga pangunahing pangailangan. Gayun pa man sinabi ng palasyo na hindi pa rin magiging kampante ang administrasyon. Patuloy nitong binabantayan ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East at El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang gastusin, mapatatag ang supply ng pagkain at enerhiya at maprotektahan ang kakayahang bumili ng bawat pamilyang Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tata RMN.
2: RMN Network News.
0: Isa pang petisyon para harangin ang 85 pesos sa dagdag sahod sa Metro Manila ang inihain sa korte. Batay sa petisyon ng Alliance of Philippine Fishing Federations, hinihiling nila sa Navotas Regional Trial Court na wag ipatupad ang aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa petitioners, hindi ito ay dahil sa karamihan sa kanila ay nakararanas ng pagkalugi dulot ng sitwasyon ng ekonomiya na dagdagan pa ng ipinatutupad o ipapatupad na wage hike. Pinangangambahan din ng mga itong epekto na 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa lalo't mas malaki ito kumpara sa mga nagdaang wage hike. Dahil dito, hiniling nila sa korte na maglabas ng status quo ante order hanggat hindi pa nareresolba ang petisyon. Nauna nang naglabas ng TRO ang Pasig Regional Trial Court noong July 30 para ipatigil ang implementasyon ng dagdag sahod sa National Capital Region. At yan ating mga balita at ako po si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Bacolod. Maayong gabi!
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
0: Aura 603.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS RMN Network News.
6: Gikan sa

0: Alaga, Max Pinigtado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Mabuli si baby, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mga hinanda, mo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika. Man's Corn Coffee!
4: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
2: ang Nance Corn Coffee.
4: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
2: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
4: para magpabiling ka nga healthy.
2: Focus kag energized. Nance Corn Coffee.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
6: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ahoy! Kinikilay time!
12: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500!
16: Ma'am, bagsak presyo na yung 600!
15: Kaya presyong suki na yung 700! Pero sige, bigay ko na ang 800!
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin.
18: Mele Candiveros po! Ang nagamit ko, maging magic sarap!
19: All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices!
20: All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya!
21: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic sarap!
22: Bili na!
23: Sarap magkasama!
24: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic sarap! This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
25: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya ni Step ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung, ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension, Vitamin D3. The Science of a Healthier Life.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras tatak, lasa is just na sa gabi.
1: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Maayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagbalita diri sa RMN Evening News.
3: Adlaw kita sa buong sang Merkules, Agosto 5, 2026.
2: Kami inyo live nga makit-an kag mabati-an sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
3: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita, ako si Radyoman Jaylin Tamayo para on.
3: Kag Radyoman Lenneth Fernandez Silatriz. Headlines.
2: Sa mga balita sa buong adlaw, tatlo ka Ilonggo seafarers nga nagpauli sa Pilipinas matapos ginatake ang ila barko sa Black Sea, nagpasalamat sa peso kag sa RMN Iloilo.
3: Balita sa luwas sang pungsod, masobra 700 ka mga building sa Spokane, Washington, ginsunog sang wildfires. 64,000 ka mga tawo na ukon na puwersa nga magpalagyo.
2: Kag sa showbiz, Heart Evangelista ginako nga bisyo niya ang mag-shopping. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Dako ang pagpasalamat sa ang tatlo ka mga Ilonggo seafarers sa Iloilo Provincial Government, ilabi na sa Public Employment Service Office sa Conpeso kag sa RMN Iloilo matapos nang hiluway sila nga nakapauli sa Pilipinas kasunod sang pag-atake sa ila barko samtang naka-dock sa port upon sa Port of Pivdeni sa Ukraine. Ang tatlo ka mga Ilonggo seafarer amo sa ni Romel Serbo sang Miag-aw Iloilo, Janiel Gabasa sang Ortiz City proper, kag Alveros Clarito sang Dingle Iloilo. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo, gipayag ni Serbo nga apisar mayara pa sila sang trauma bangod sa natabo nalipay gid sila bangod natuman ang ilagin hinyo nga repatriation.

0: Dako naman ang pagpasalamat ni Gabasa sa Diyos, bangod wala gin sila gin pabayaan kaginluwas sila sa katalagman. Samtang gin siling ni Clarito nga dako gid ang nabulig sang RMN Iloilo sa ila, bangod ini anangin paalagyan agod nga mapalabot nilang ila concerns sa natungdan nga ahensya. Sa iban pa nga balita lokal, pila na lang ka mga dipampasahero nga jeep na nagabiyahe padulong sa 1st kag 3rd districts ng Iloilo ang naga-overload sang pasahero. Inibase sa paglibot sang RMN News Team kagabi sa mga terminal kag sa mga dalan kung sa diin masami naga-pick up sang dugang nga pasahero ang mga jeep. Nahibaluan nga nakuhaan sang video ang lambunaw nga jeep nga nagakarga sang tuman kadamo nga pasahero kung sa diin hatagan sang show cause order ang driver kag operator sa nasambit nga jeep kag gin papanaugan pagid sang 90-day suspension bangod sang overloading. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabat siyang kabala sang diabetes, high blood pressure, arthritis, ukon nagatubo nga bukol kay iban pa nga masakit kisa nagapagkabala ka kita kung magtumar kita sang suplemento. Base may mga side effects kay delikado ini ilabi na sa aton nga kidney. Ini na kamo magkabala ka pa, may mga suplemento na nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa imo kidney. Madamo na ang nagapamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy Soft Gel nga capsule buot silingon dasig matunaw kag safe ini sa imo tinae at tay kag pinakaimportante ukon pinakaimportante sa tanan, safe ini sa imo kidney. Ang Dr. Pinoy mayra sang powerful healing properties bangod nga natural ang iyang ingredyente. Dr. Pinoy Squalene capsule, safe kag epektibo, mabakal sa mga butika.
1: Tatak RMN.
0: Sa iban pa nga balita lokal, natala na nga maghinun-anon ang principal sang Dumangas National High School o kon DNHS kag ila maestro sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo subong man nga adlaw. Iniangot sa natabo nga pagpamahog sang maestro sa iya social media account. Suno kay Leo Abi-Abi ang OIC Principal 1 sang DNHS nga pagkakita sa isang post sang ila maestro gilayon niya nga ginaktuhan ang amo nga pamahog. Dugang paniya nga ipatawag sila kaupod ang natungdan nga maestro sa SDO Iloilo agad nga istoryahan ang nangin akto sang ila manunudlo. Naibaluan nga namahog ang maestro sa kasubong niya nga mga manunudlo nga may tinaga nga sa buwang ito may mapatay sana na guro sa DNHS, principal, assistant principal o guro mismo, mark my words. Bangod sini temporaryo nga gin-cancelar ang face-to-face classes sa among eskwelahan samtang nagapadayon ang investigasyon.
2: Sa piyak nga bahin, nagpadala na sang personnel ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office ukon PGNRO agud magpatigayon sang overview sa isa ka quarry site sa Barangay Igbong, Barotac Nuevo, Iloilo matapos may report nga may pagbaha sa malapit ukon sa malapit nga mga lugar. Ginkompirmar ni PGNRO Head Attorney Cesar Emmanuel Buico Jr. nga mayara sang permittee sang quarry sa among lugar nga nagsugod sang 2024 sa kapintatlo ka hektarya nga duta.
3: Officially, nagkantukotuya ang akon ng mga personnel kahapon just to do an overview and then amuman to nga pag-abot man sang letter, no? So nakaschedule sila by tomorrow or the next day. Upod sa MGB and the DNR nga Penro nga magbalik dito ka maglantaw para sa complete good nga inspection. Sa may Igbon, a little under 3 hectares na siya, no? And then permiti na itong tira nag-umpis 2024.
2: Suno kay Buico, mas malapad naman nga investigasyon ang paghahimuon sa masunod nga mga inadlaw kaupod ang Mines and Geosciences Bureau. Dugang paniya nga hindi pa mapatod kung ang quarry ang direkta nga gintunaan sang pagbaha. Ilaman tanawon kung may mga problema sa drainage systems o kung sa alagyan sang tubig sa lugar.
3: Well, amo ginang i-verify na ito, no, kung amo kinatong cause sang baha. Medyo may distansya ini ang quarry sa mga panimalay. And ang mga panimalay immediately dito, hindi man sila i-apektado. Ang tuloy ayon sa may ubos-ubos na. So, amo na siya nga kinanglan gini-updo na ito ng DNR, nga LGD para ma-check man fully ang bilugin ni area para sa mga water runoff.
2: Ang kabahin sang payag ni PGNRO Head Attorney Cesar Emmanuel Buico Jr. Inarantaw Manila ang posible nga may natipuan nga mga lunang o con blockage sa drainage nga posible nakaapekto sa pag-ilig sang tubig. Pahayag sa opisyal, hibaloon sa mga otoridad kung nagakomply ang quarry sa Ila Water Management Plan kag kun may kinahanglanon nga aksyon base sa resulta sang Ila investigasyon. Sa iban pa nga balita lokal, nagpadulong kahapon sa Iloilo City Hall ang mga vendor halin sa nagkalain-laing mga public market sa Iloilo City. Agod nga ipabutsyag ang ila reklamo may kaangtanan sa mga bolantero nga nagabaliga sa guwa sa mga merkado sa tion sang market days. Suno sa mga vendor, dako ang epekto sang presensya sa mga bolantero sa ila palang abuyan. Bangod na ganubo ang ila nga baligya kag income. Gani nagpanawagan sila sa Iloilo City Government nga ma-action na ng ilang concern. Isa sa ilang ginahingyo amo ang pagbalik sa mga bolantero sa terminal market. Sunod sa mga vendor, wala sila nagakontra nga nakabaliga o kon makabaliga ang mga bolantero adlo-adlaw basta nga dito lamang sila sa ibabaw sang parking area. Agud nga malikawan ang paglaptas ang pamaliga sa guwa sa mga public market. Sunod kay Rolin Galiaza, ang vendor sa Maduriao i-public market, positibo sila nga pamatian kag maaksyonan sang syudad ang ilang ginapanawagan. Wala pa sang opisyal nga pahayag ang Iloilo City Government may kaangtanan sa reklamo sa mga vendors sa tion sang pagwa sang sini nga balita.
0: Sa katapusan ng balita lokal, mahimo na makaplano sang abanse ang mga gusto maghiwat sang ila events sa syudad sang Iloilo. Sunod kay Leia Lara, Assistant Tourism Officer, kag Head sang My Center sang syudad sang Iloilo, mahimo ma-access ang tanan nga kinahanglanon sa visitiloilocity.com. Pahayag ni Lara, diri makita ang tanan nga dapat himuon kag may downloadable forms man para sa mga requirement. Ini nga portal nagabulig sa event organizers nga mangin mahapos ang pagpanghanda sa anuman nga kahiwatana.
1: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
2: Ginsunog sang tatlo kaadlaw na nga wildfires malapit sa Spokane, Washington, ang indi magnubo sa 700 ka mga buildings kay nagpwersa sa linibo ka mga tawo nga magbiya sa ilang mga balay. Sa video footage nga kuha sa fire zone, makita ang malawig nga agi sang aso sa mga kahoy samtang nagabubo sang fire retardant slurries sa ibabaw sini ang airplane tankers. As of August 3, ginpaidalom na ang 64,000 ka mga tawo sa gilayon nga evacuation. Suno kay Benjamin Cosell, ang spokesperson sang Incident Command Center. Kalabanan naman sa mga infrastruktura nga nasunog amo angyara sa residential areas, kay nagagwa sa aerial infrared surveys nga posible 400 pa ka mga buildings nga nalakipan sa mga pamalay ang nasunog. Sa karon ginaimbestigaran pa ang gintunaan sang kalayo.
1: Balitang showbiz.
0: Ginako sa actress nga si Heart Evangelista nga ang bisyo niya amo ang mag-shopping. Ginsiling niya ini sa isa ka-episode sang iya game show samtang ginaistoryahan ang pamangkot kun bala masluyag niya ang bana nga may madamo nga bisyo apang mapisan o kun ang isa nga wala sang bisyo apang matamad. Suno kay Heart, mahilig siya mag-shopping apang nagahimakas nga makakita sang iya pala nga buhian. Ginpaambit man niya nga may isa katiyon nga nalipong siya kag na ospital bangod sang tuman nga pagpangabudlay para mabakal ang mga butang nga iya luyag. Dugang paniya nga wala man siya nakasakit sang bisan sino bangod sa iya nga bisyo. Natunga naman ang reaksyon sang netizens. May iban nga nagdayaw sa iya honesty kag sagigi o kun sa ginsiling sini nga ginapangamudlayan niya agud mabakal ang iya gusto samtang may iban man nga nagasiling nga tuman ka mahal sang iya bisyo. Kilala si Heart bilang isa ka fashion icon kag masami nagatambong sa mga fashion events sa nagkalain-lain nga mga pungsod. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakagso palmeto, nga kilalang nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan niya magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inlay ni para kay mister, kung ipwede man ini para kay misis, kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
1: Tatak RMN.
2: Ang oras mga karadyo man, last is 22 na sa gabi.
0: Mayong gadigid sa mga nagamonitor sa aton kanday Brad Pet Madera Best to Air kay Johnny Deza Simpas kanday Neil De La Riarte Rosie Crisostomo Romero Laila Nerviol kay Lolit Noyadnos Fendil kay Mel Getter-Gagaran kag sa iban pang nagtutok sa aton kanday meet Peter Mandario kay Ma'am Nenizel Blancada Joel Lagutang Tolentino kag sa iban pa nga hindi na naton na mention ng Radyo Malinef ang imong mga talamyawon.
2: Ginatamyaw ko man sa maayong gabi si Mama Alon kay si Papa Bernardo kay Auntie Mie kay Uncle Boy kay Auntie Diday kay Uncle Juvie kay Auntie Gingging kay Uncle Daniel kay Auntie Luing kay 30 kay Yona kay Toto 4 kay Nini Nice kay Uncle Rim kay Auntie Norma maayong gabi man kay Lulurito kay Auntie Bibot kay Auntie Mina kag kay Nini Bonidela sa Singapore maayong gabi kag of course Advance, happy birthday!
0: Nalatag na sa talamyawon!
2: Kay Resuman, Jolene, para onda, ang imo birthday!
0: Kami pumalos!
2: Pumalos, Gid! Pumalos, Gid, ako isang birthday ko, ti galing program, gito naman doon. So, kung kayo wala, si Resuman, Jolene, si birthday sa Friday, subong siya matag sa kanyang birthday message.
0: So, thank you in advance, man, Resuman, Lynette, sa imo advance kapag panamyaw. Kasi sa iban pa nga nagtamyaw, aton subong adlaw, bisag pa aton birthday. Kamay nga maayo lang pero may ang lawas. Lawas lang na.
2: Kag ano?
0: Ano?
2: Fully developed.
0: Oo, oh, 2 years ago pa ends. Mga karadyuman, yun na batian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
2: Kaliwat adlaw kita subong sa Miyerkules, Agosto 5, 36.
0: Ay, hindi na siya katungaw.
2: Take this meal, 26.
0: Pangalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailin Tamayo para onda.
2: Radyoman Linath.
1: Tatak! RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama.

0: Kobala ang imo dugo.
1: GTX 500.
0: Masami ka bala gina energy.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500 ang nagatindo sang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
1: GTX 500.
0: Masalikang
1: GTX 500.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa tulaw.
4: Good thing,
3: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guto tayong kapa.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: nanakas,
5: at gaganda ka pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: nanakas,
5: at gaganda ka pa.
2: Samsung Plus Gold.
8: O si Yunis, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokit ang akon arthritis.
2: Samsung Plus Gold.
5: Mas pinanakas,
2: pinagaling,
5: pinahusa.
2: Samsung Plus Gold.
5: Pili sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ron, nalimag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang kamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: nanakas,
5: at gaganda ka pa.
2: Samsung Plus Gold.
10: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Samsung Plus Gold, kay nadulang akong nga Pulset.
2: Samsung Plus Gold.
5: Mamakak sa mga butika.
2: Samsung Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Samsung Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Samsung Plus Gold. Mamakak sa mga butika. Samsung Plus Gold.
12: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Samsung Plus Gold.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redbeard, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: nanakas,
5: at gaganda ka pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, ipaydi pa gid ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: nanakas,
5: at gaganda ka pa.
15: Ahoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kung magpasarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
17: You care? We care! Kidney Care!
2: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
18: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
19: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
22: Sarap magkasama!
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
24: Number one!

0: pagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ano, Tani?
2: Ikaw!
3: Kaya sa iya. Kataas ka namin sa iya mga mata. Ay, kinatulog kagid ako.
2: Nalawayan kagid sa abyan ko nga. Natulog mo gid siya.
1: Ha?
2: Ako gani si Milka. Siya naman si Elma. Ano lang tangamon balay, ho?
1: May kinahanglan ka mo kay Choy Pidong?
2: Sa imo kami yung may kinangalan. Gusto namon tani nga mangilala sa imo. Kaya lang ano kagani ni Choy Pidong?
1: Kwan, hinablos niya ako.
2: Ay, galing!
4: Hilay, paulit na ka mo kay Manog si Rom na. Kaliit sang chimpuso mo. Pagpalauli na ka mo.
2: Choy Pidong! Ay, Choy! Pusado pala gani, lasingko! Dili na kami balaanay! May kabika na, Choy! Mga pito, Choy, ah!
3: Milka! Pasi ka mailubrahon pa si Choy Pidong, mapauli na lang kita.
2: Wala na, ah!
1: Magsulod ka muna sa balay, dali.
4: Roman!
2: May?
4: Hindi na. Pagitaon na to sila karoon sa ila. Pauli na ka mo to, day!
2: Ay!
4: Was lang ka mo dilagaw kung timprano pa. Hindi kay Manog si Rom na, amo pang mangbalay-balay pa ka mga duha.
2: Choy!

0: Oh, kita nyo gila ng magulang nyo? Nasilingan nga pa uli dayon, pero wala pagido?
1: Hindi naman to guro ng apit-apit, Nay.
2: Naligado sila guro sa ina ni Chipidong, Nay.
0: Bawo ini man si Milkaya. Siya ginibala nagahagad-agad sa magulang mo mo. Kuntane, kung hindi iya napagdalahigon sa kabuangan niyang magulang mo, maayogid, bawo.
2: Si Manamil, katoya bala na yung may gusto magkatugit sa ila ni Chipidong. Kami lalaki to nga gwapo.
0: Amo gani?
1: Nalingaw na to yaguro, isurya sa lalaki nga gwapo. Ano pa, wala sila kapauli, oh? Be...

0: Kaya rinig kita sa balay ninyo. Te, mauna ko ha. Kay base kong ginapangita na ako ni nanay. Si Rom na nga daan.
1: Kailinit kay Chiruman ah. Gintabog ya taya.
0: Milka, wala tayo gintabog ni Chiruman ah. Nagkakabala ka lang siya sa aton. Nalipat na haw. May nasapuan ba lang abang kay inalapit sa bubon? Kagakugin na nakakita. Kalain.
1: Ti ano kung may nasapuan nga patay? Alangan man tanila nga patyon kay Duhata.
0: Milka?
1: Dusinto bala si Choy Pidong. Ayun but ah. Ano na? Uya bang inablos ya? Nga daw hindi agad pag ipa-istorya sa aton?
0: Milka, hangpon talang bala si Choy Pidong. Kay para gina bala sa aton na ginahambal ya. Pasalamat gani kita kay nagkakabala ka siya sa aton. Kay kung wala, pinabayaan niya na lang kita kung ano oras kita mapauli.
1: Ano?
0: Kay hindi ba lang nagambal man siya? Nga babalik lang kita kuno dito. Malagaw kita pero temprano pa, hindi kay si Rom na. Buot silingon, maayog gid nga tao si Chipidong.
1: Elma!

0: with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan nga partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. The best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500.
3: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Husto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato ang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unaho niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Husto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kay ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga oxidize. So, ilaman nga mga ano? Cellula, ma... Atong cellula, galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, ti sigurado, gidya eh.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik nga mga research. Hindi magsigi count tamis, hindi magsigi count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: 27 lo, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ini pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
7: Gakapatay sila sa JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice gani nila, Doc, confirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
7: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ka sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na Dok Sam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anos pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon, doctor na.
3: See?
0: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang tulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka capsule, morning. Dapos inang pagkaubos ko, sir, may alivio gate. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Oras tatak alas 6:40.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
12: Charm, sab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa bangon ng charm.
13: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Pambang kumakablo sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
0: YGC, ang kain ng vitamin C.
14: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, the best gate, pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. My family history, ba na ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
15: Gikan sa number 1.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Anong gusto nyo? Saksa!

0: Ay, pasit. Chay Leoning, kabalo na kamo sang balita.
1: Ay, ha? Ay,
2: ha?
1: Nga ano, Arnold Foggy?
0: Ay, sus. Bilog na kabaryo na kaibalo nga may nasapuan naman nga bangka isang tao dito sa may kilid sang dalan. Napit sang bungyod bala sa kampo sa mga trases.
1: Ano? Ay, sino naman ang biktima?
0: But gani, ah, kay doon di na makilalaan. Kay bulit man to sang dugo ang iya itsura.
1: Ay, do hindi na ni Amuhaw? Nagligad lang adlaw, may ginpatay man di sa lugar ta? Sabong may ara naman?
2: Amo gani, Marilyoneng eh. Basi kung taga diri sa aton ang nagapamatay?
0: Amugid, alangan man nga taga-prak ng barangay. Ang lain kay hindi naman tiyan ang ginwa-wa, kundi dughan naman.
1: Hey!
0: Kagdotong, ikot, tunong iya korason!
1: Hey! Agi! Agi!

0: po iba. Dasigan ko ang pagpauli. Agad nga, makapaway dayon ako. Dumi na kasunod sa ako now. Sino ba na?
1: Mayang hapon.
0: Oh?
1: Elma, no?
0: Ano man? May kinahanglan ka?
2: Wala. Mapabaryo ako kay may baklon ako. Ikaw yan, sa din ka makadto.
0: Halin ako sa uma kay nagpangabuno kami. Mapauli na ako sa balay.
2: Ah, amo bala. Ati kung gusto mo, mainom tanay soft drinks ah. Kag magkaunti napay si Changi sa baryo.
0: Ha? Ay, hindi na. Salamat na lang, Roman.
2: Kuna mo. Idoloong ko na lang ikaw sa inyo balay ah.
0: Ha?
2: Ah, nga ah. May maaking bala kung idoloong ko ikaw?
0: Ha? Wala man. Wala gid. Wala pa man ako sang nobyo.
2: Ako, amo man, Elma. Wala man ako sang nobya. Kuna mo. May chance bala ako dira sa dughan mo?
0: Roman?
2: Okay lang bala kung mga luyag ako sa imo? Ha, Elma?
0: Roman? Roman?

0: Oy, Elma, tulog na. Gusto na nga panglimpyo di sa balay kay Gabi na ho.
1: Okay lang, Nay.
0: Ano ka? Wow. Mm-hmm. Sus. Dugi na bayran ka sang yuhom-yuhom mo. Kaya na ko pa na nanotaran, ha?
1: Ha? Kwan, wala lang.
0: Ay, nugay na gani. Abisugiri ko. Kilala ta ka bala, Ilma. Kay balogi kong malipayon ka. Nga, ah?
1: Ha? Kwan, Nay, si Roman balang, hinabas si Chibi dong. Nagayo siya nga kung pwede siya kuno nga makapangaluyag sa akon.
0: Ano? Ay, sus, kilala ha, anayin tao, Ilma, ha? Hindi magpadaso-daso. Anay ka. Hindi bala nga si Milkang naluyag kay Roman?
1: Oo, Anay. Amo na ganing problema ko kay...
0: Kay ano?
1: Kaysa ako na ngaluyag si Roman, kag...
0: Kag ano?
1: Kag... Sa pamatya ko, Nay. Doon naluyag man ako kay Roman.
0: Elma?

0: kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugar. Wow. Mabakal na ka mo. Sa Detex 500 na migit ingi sa aron nga lawas.
2: Detex 500. Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, dubragi kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Al sa mga butika.
4: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic. Nagpasarap din ang anumang lutuin. Meli Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Ilong Ranger?
16: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
14: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
16: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
14: Sip-on ganyan dayon?
16: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Bisan ka po'y, kayo gyapon. Sa bulig sa United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sa ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang lobe. With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Number one!

0: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi batchy? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santang Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe kitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na ang

0: Farm Favcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy club.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: YGC, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Ulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
2: May TC! Mabakas sa mga butika.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian kugit ang epekto, hindi na mapagdaya ang pagpangihi ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ito sa kidney care, kaya nag-ayawid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ang doktor, opirahan na akong baga. Ang piya ko ng solusyon ng kisbok na kung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kasop gel, BK. Nung nabatsagan ko nga, doon ako gawagin na po. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yung akipuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa inabalay sa bata ko. Takladon. Piman, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Oras, impunto alas 7.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Patakas, mga buti ka.
2: Megaman.
3: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman.
0: Herbal capsule.
3: Wala side effects.
0: Wala palpitation.
3: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
0: Yara lang.
3: Sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Isipin ninyo, sinimang orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
3: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risko para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: Officially, nagkantuko po ya ang akot ng mga personnel kahapon just to do an overview and then amumanto nga pag-abot man sa letter, no? So, nakaschedule sila by tomorrow or the next day. Upod sa MGB and the DNR nga Penro nga magbalik dito ka maglantaw para sa complete group nga inspection. Sa may Igbon, a little under 3 hectares sina siya, no? And then, committee na tondera nag-umpis 2024. Well, amo ginang i-verify nato no kung amo gid matungkos ang baha, no, kay medyo may distansya ini ang quarry sa mga panimalay. And ang mga panimalay immediately dito, do wala man si hindi man sila apektado. Ang tree ayon sa may ubos-ubos na. So, amo na siya nga dal kinanglan gid ngudto nato ng DNR nga MGB para ma-check man fully ang dilukid ni area para sa mga water runoff.
1: Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Po?
2: Nakikita ko po siya sa news.
1: Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan.
2: During that time, sorry, hindi po clear yung particular period.
1: Attorney, sorry for that.
3: No, that's fine.
1: Nagpapagising naman.
3: Okay.
4: Gin basura sa Korte Suprema ang gintingog nga petisyon ni Vice President Sara Duterte kag Attorney Israelito Torion nga nagahingyo nga ipaunta ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ongoing karon sa Senado. Sa petisyon gin question nanday o gin question sini ang House Impeachment Proceedings kag Committee on Justice angot sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ginpatag sang Korte Suprema nga moot ukon wala na sang pulos ang nasambit nga petisyon doon gay ginaprobahan na sang House of Representatives ang articles of impeachment kag na transmit na ini sa Senado. Sa separado nga petisyon sang kampo ni Torion, ginpatag sang Supreme Court ang pagbasura na or sa pagbasura na sa transmittal sang articles of impeachment ang nagmarka sa pagtakop sang papel sini kag pag-umpisa na sang impeachment case. Bunga sini ang lihok sang petitioner nga tinutuyo ipahunta sa impeachment process ang nakompleto na. Gindugang pa sa Supreme Court ang impeachment process ang nagatiyog na sa Senado kag nag-convene bilang impeachment court kag nakaumpisa naman ang impeachment proceedings gani anuman nga ruling sa validity sang ginhimo sang House of Representatives kag sang Committee on Justice wala na sang epekto sa kontrobersiya.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagpangalagan ako pala tunturan yung nagpating ang tagsa tinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra Di Uno.
1: RMN Palabra Di Uno.
0: Karoon nga adlaw sa aton sining apag pangalagad mga kasama. Adlaw na kita sining ang Miyerkules, petsa 5 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Ikalima ng adlaw, kaglabing unang Miyerkules ng adlaw sa ikawalong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, Santo sa Chinese calendar. Lukasan o lang ang pizza 1, pizza 5 na ta. Ugay-dugay, pizza 10, kag pizza 15, tunga-tunga na. Pizza 15, pizza 20, pizza 25, pizza 30 na. Kadasig lang sa dalagan sang panahon mga kasama, pero daw malain ang dalagan sang panahon subong, as in literally nga panahon no, dito sa Manila. Dugin pang suspend nila early ang mga opisina dito sa Manila bisan ang Senado kagina. Kailain simpo baskog ang ulan mga kasama. Diri sa aton hapon ha, nagbuo-buo ang ulan. Insekta na karon sa pag-asa kung kamusta nga aton sininga chimpo. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kayo, install ang atong mobile application, DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag syempre sa inyo, tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itakamo sa bato ang salita ng Mimistulang Sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Labra de Honor. Mga tubig ko kapag-istorya na itong karong agabi dari sa itong kapag pangalagad mga kasama. Siyempre, balik-balikan ta karon ang pagtakob sa ika-13 ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos nga na-present na ang testigo nga auditor sang COA angot sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang nag-audit no, sa gingasto ng confidential funds sang Office of the Vice President sa first part sang iya sining pag-spend. Kay may second part pa mga kasama bangod na transfer ining state auditor. So ang nagbulo sa iya iga presentar naman sa Lunes nga adlaw kagayna na presentar, pero wala gid fully maka testify sa Lunes gid ni ang kwan kumbaga ang climax. Pero pagayin na tanan mga senator judges mga kasama, kasubong sa nagkatabo sa mga regular court ang nakapamangkot, naka-interject. Pero iban nga pamangkot, is not an interjection, is not a clarificatory questioning para maatagan sila sa kaso, kundi para dipinsahan ang isa kabahin. Ang mga pamangkot nila, sobra pa sa cross-examination o rin gani, direct examination. Pero na-notice ninyo? Na-notice nyo? May na-notice ka mo sa impeachment trial? Yung nagtinong bala ang duha ka kahitano. Huwag na sila gawag hambal si Pia daw ay nakatingog. Pati man si Loren, no? Absent ko na si Loren daw, duha nakadlaw. No? Aside sa isa pa nga naobserbahan ninyo, siyempre ang aton nga commercial permiara na. Ang aton nga energizer, no? Si Senador Rubin. Siya na yung icebreaker permi mga kasama. Ang magutod nga kay Tano daw ay nagawa kabugado sa defense, no? Basi na overwhelm sila sang mga ebidensya nga sila po ako budlay gin sila dipinsan daw negative kita kayo magsagad na di kaukay. Tapos ang tanggap ang ukay kita daw ginaukay man ni Ping Lacson ang buli ta. Ah, na nagtinong ang duha ka kay Tano, no? Balikan tara karon na may interjection sa mga clarificatory questioning sang mga senators kay dire malang nagalibot na tanan mga kasama. Husto bala ukon hindi ang pagliquidate sang Office of the Vice President sang iya confidential kay intelligence fund covering sa tong 2022 kag 2023, no? Husto bala ilabi na 2022.
2: husto bala ang ipag-liquidate kay basta gobra ka sa gobyerno, kay ginahatagan ka sang pundo sa imo sining opisina para gastuhon, hindi pwede lang na nga masaling ka, okay, thank you, nagasto ko na, thank you, good boss. I-liquidate mo na, no? Hindi liquidate nga patyon, ha? Na parehas mo lang sa mga salvage. I-liquidate mo, i-explicar ni mo na pagis dokumento. Kundi hindi na nagkanto kay kwartay na sa pumuluyo. Halin sa mga taxes kang ginabayad sa pumuluyo sa mga citizen of the Republic of the Philippines. That is why, nagakadapat lamang nga hasta sa katapusan ng sentimo sinang kwarta! Do mo ginang tuno, abe, no? Do akigid? Di, of course! Because, ang mga nagabalayad sang buwis, no? Direkta ka nagagabayad, magluwas pa sa ginabakal naton yung may mga buwis. Ang direkta gigahalin sa bulsa naton, masakit man! Magbayad, di ba? Gabayad ka lang pero galangot ang buot mo kay tika nalang ko, tens of thousands of pesos at 200 of thousands of pesos ang ginabayad nga buwis. Mga kasama, kung may negosyo ka, dako, pagid! Dugay-dugay, arad ang biyayar, nagmapping sa imo. Kag kundi malason ka, kung ga raket-raket man ang mga opisyal sang biyayar, da, ma-fundraising sila. Luwa ka eh. Leader of authority ka eh. Ano na, tama, luwa, no? Ang gin-expose bala ni Senador Erwin Tulpo to, nga naunta tong luwa-luwa to nila to. Kaya mo na, that is why may poder gid ang pumuluyo nga magpamangkot di nagakaradto ng mga kwarta nga gina saligta sa ato nga mga public official nga ispend nila sa gusto. So may mga guidelines sina. May mga rules na, may mga layid na, may araang kuha na ton, Commission on Audit, to ensure, no? To ensure, to situate, nga mga kwarta na ton, ginagastos ang gusto sa mga public officials na ton. Kaya kung hindi mo na pag-i-check, kung wala sang kuha, bulsa ho nila na. Kita mo kahilig-hilig nila mag-ubra mga proyekto? Ilabi na infrastructure projects, especially ang mga projects na budlay i-audit. Parehas ang kanal, tamborong, basta something may ginalubong bla, no? Kaya hindi naman na makaykay isang kuha to kung husto ang spek. Gets nyo? Namian sila na. Namian sila sang mga confidential funds. Na, na! Siyempre, very obvious. Kay confidential gani. So kung ginbolsa mo man ng kwarta, ginlagaw-lagaw mo ng kwarta, kaghambalon mo lang, ah, ginbayad ini sa, kwan? Ginbayad ini sa informanta, oo. Ginbayad ini sa safe house ta, kag kung may dokumento kumalanda, actually ang kuwawa ay naman nag-check ha? Unless, nga ang gintomod ni mo nga safe house, na agyan ginsang kuwa nga daw, hindi man safe house. Ah, dira, bisto ka gid. Unless, nga ang isa sa recipient ni mo da sa imo nga liquidation, no? Kilala gali isang taga-kuwa. Kag nakamuno sa iya, siya ay takot ka baton sila, ah. Tidra, madisgrasya ka, no? Pero kung wala man, mga kasama, basihan mo lang na sang kuwa ang dokumento, i-check mo lang nila na, husto bala? O, may resibo bala? Amo mo lang na. O, bisan acknowledgement receipt gani, mga kasama, kung why ka man sa may ma-produce gid nga official receipt kay parehas na kun tawo abi informant abi ang imo sini nga bayaran kay naghatag sa information sa imo, no? Parehas ni sa vice presidente, no? Kay ang gina kwan gid ang gina expound gid kag gina push gid ni Senador Ruben Padilla nga nagbulig ang office of the vice president kag defense secretary sang pamantay sa mga NPA sa mga eskwelahan gani wala sila kapang recruit. Ti ibutang abida nga o ini si Mary Grace Piatos nakasugid siya nga ang NPA si Ka Umar mang recruit kontani sa elementary school sa Amone. So ang aton informant sina da taguon ta sa ngalan nga Mary Grace Piatos ginbayaran ta siya kung pila da kalibo. Oh, Di siyempre hindi na siya ka-issue sang official receipt kaya hindi man na transaction sa isa ka commercial establishment. Siyempre, ang ihatag yan ha, no? Acknowledgement receipt lang. But silingon, papel, nga sulatan niya lang da, ako, si Mary Grace Piatos, nabaton ko ang ining kwarta nga ini, ginhatag sa ako, namo ni, sa amo ni nga pizza, are ako niya pirma. Amo na ng proof of payment mo, no? Pero kung may mga ginbakal ka, no? Halimbawa, hambal to ni Senador Ping Lacson, nag-intelligence monitoring ka, naghapit ka to sa Changi, kay daw ma-kwan ka, daw mabisto ka, nagpakunukuno ka to ga pangapikape, nagbakal ka kape, nagpuro panigirilyo ka, no? Tapos ang ibang to, ginlibre mo pa para nga daw hindi ka madismulado. Ti, may resibo na ya? Kay kung restaurant na, 7-11 abin na. Di ba may resibo? So you have to provide receipt. Because kung hindi ka mag-provide karon makwestiyonan ka, nga masiling ka, be, di sa 7-11 ka nagpangapi, why resibo? Kung di makwestiyonan ka nga nagabinutig ka, kay nga why ka resibo, abi, kay may official receipt na sila? Na, amo na mga kasama da? Di balikan ta na karon kay dira bala nagalibot, husto bala ako kung hindi ang paggamit, 10 pundo. Kung hindi husto, sino ang manabat sina? Kung husto naman, di may kaso bala kita? Siyempre, wala eh kay husto mo. Balikan tara karon kagdira ta na makita sa mga pamangkot, sang pila ka mga senador, mga kasama. Kung bala may problema, the way nga gin-liquidate ini, no? Why problema yung paggasto ah? Sige, gasto ha na kay actually gin-allot mo na sa imo mo. Gin-allocate na sa imo mo. Kaya ra na sa national budget o ginhatag na sa presidente sa 2022. Ang 2023, ara na sa GAA, General Appropriations Act, allotted na sa imo, allocated na sa imo, ti, iliquidate mo malang na. Simple as that. Parehas na bala kung ikaw empleyado, di ba? Kung empleyado ka sa isa ka private company, halimbawa, may follow-up, parehas sa amon di sa abi sa RMN, may follow-up abi ang patrol, may out of town, ti, tagaan na siya sang pundo sang istasyon, no? Kay out of town na iya mo. Outside na sa regular nga duty. Oh, ma-follow up to, padalaan siya sang allowance. Di syempre i-liquidate mo na. Kung diin mo gin gasto, pila panyaga mo, namahaw ka. Di syempre pangayo ka na sang resibo sa mga karinderya na ang nakanani mo. Di ba? Kung kisa ganit, accepted na mo lang na karinderya, why man resibo mo? Mm-hmm. Mo imuan mo lang da eh. Pero actually, bisan pa mo na mga kasama, hindi ka magkaon sa may resibo. Dito ka kaon sa wala resibo, para nga ti, gamayon mo lang kaon mo. Asus! Abot! Na nanirokit na mga diskarte, nga na. Pero ti actually kung allocated man sa imo da kon alawan sabi ti may kwan man mo may ginataripa man ang ati ang lunch ang budget sa lunch 150 abi no ti gasuhon mo na kag hindi imo naman na kay allocated naman na iya mga kasama mo pero para for purposes ang transparency sa opisina kay ti gina account na iya sang kumpanya i-liquidate mo na no maliquidate ka na halimbawa 150 ang budget nimo for lunch ti liquidate ka na, ikuha ka na resibo sa karinderya, ngayo ka resibo sa karinderya, ang sudan ko, linaga, 80 pesos. Rice! Pilang kanon subong isa ka sukob? Oh, di kong reporter, abi, palakaon, abi, duha ka, cup. Mahal na subong bugas, no? Ang isa ka cup, pe, mahal pe, mga pila 15. Huwag ka gabakal. Ano na bakal na, daw, wala, dirot, pila 20. Uy, kakabaka. Uy, gatigang. Pero may libre lang yung pagkaong ko rin na radyo man tupi. Diba, mo wala na, kung 150 ang budget ni mo, resibuhan mo na, kung di na nagkanto, kay ibalik mo sa opisina, kay iliquidate ina sang, kwande, sang admin, oh, i-report mo na ito sa babaw, ngati, amon niyo, amon nga budget sa amon niyo bulan, dire nagkanto, ariyo, may ginkaon ng reporter, amon niyo, ang gasolina, amon niyo, telepono, amon niyo. Tawa ka simple, amon lang na mga kasama, ti sa gobyerno mo man ha, much more, kay gobyerno ina, kwarta na iasang pumunuyo na, so dapat i-liquidate mo na sa gusto, di nagkanto ang pundong na nga ginhatag si mo. Grabe na malibot-libot na. No? Pero pag gina-inistoryahan natin yung mga confidential na yaman, oo, gani confidential, pero i-report mo lang na, no? Kung husto inaw kung hindi. Kung nagasto inaw kung hindi, pilagin bayad mo na. Diba? Mawala na kasimple. O, parehas yung mga OFW natin nga nagapamati. O, kay ga-urubrani sila, ga-pangamo sila. Siyempre, magpanindahan sila. Hindi man ang amo nila manindahan sila, manasugoon. Di siyempre, tagaan ka na sa kwarta. O, kinahanglan pagbakal mo na, may resibo na. Agad yung mapakita mo itong boss, o, Aryo. Ang yan, padala mo sa akin niya, 2,000, amo niging kantuan niya, ho. Kay karo ba si Tampuyungon, kanya kagpahalinon, kanya nga, yun padala kanya, 2,000 lang, ginbakal ni mo, no? Isa mo lang kakilo ng isda nga 150. Diba? Tugod di makwestiyonan ka? Kag makwestiyonable gini na ya, kung ang imo liquidation, no? Na pwede ka malang kaproduce ang OR, na pwede malang ma-OR-an, ang imo ya acknowledgement receipt ka lang. Inang mga acknowledgement receipt ya mga kasama, abot na ni Roquette, di ba? Sa mga gobyerno day, mga LGU day, Capitol, City Hall, no? Ginabato na sa inyong acknowledgement receipt na! Basta acknowledgement receipt na, pwede na yung madudahan, naging kwarta mo na! Hindi yung pwede mag-uro acknowledgement receipt ikaw, no? Unless gani, nga ang ginatagan ni mo sina, ang ginbayaran ni mo, isa katawo, nga YCR resibo, pero kung kumpanya ina, pares nagbakal ka bulong, nag-arkila ka tables and chairs, hindi pwede nga YCR resibo. Kaya ng mga naganinigusyo ng ina, ipasirado na sila sa BIR kung manakpa na nga YCR resibo. Inang mga kalanan eh, no? Nga wala nag-issue sa resibo, wala nag-akuruha sa resibo, nagpa-register sila sa BIR, pero ay sila resibo, pwede na sila mapasirado, amo na kinanglan, pangayo ka sa resibo! Kung gusto ni mo, ngang tanan nagabalayad sa buwis, ang mga negosyo nga ini, legitimate ang ilang negosyo, pangayo ay resibo! Diba? Amo na, basta ang kwarta, hindi imo, gintugyan sa imo, i-liquidate mo na, i-report mo na kung diin nagkadto, mga kasama, ti, how much more kung hundreds of millions of pesos? So, dira pala na nagalibot-libot, na-liquidate pala sa gusto, no? Why na question yung mga confidential? Confidential na iya, para sa publiko, no? Pero as far as COA is concerned, mga kasama, dapat na yung gihapon i-account, kay subject to abuse na mo? Subject to luok na mo? Let me discuss pa tani. Balik ata na karoon mga kasama, no? Kaya daw ginaumul-umul ako, kaginap ako nagapamati, mga kasama. Mga pumangkot sa pila ka mga senador, perte layo. Kaya sila na nag-ulubraman sa gobyerno, sila na mga empleyado na, parehas na mga senador na, may mga budget na sila. Tay sa ila opisina, sinong accountable officer, abe? Boss Silingon, sinong may salabdon da? Kung hindi maliquidate sa gusto ng mga budget na, ang staff, ang chief of staff, ang gwardya, siyempre, senador! Tingkong opisina, yun isang vice-presidente, no? Wala na liquidate sa gusto sa iya accountable officer. Ang accountable officer, amula na mga uyat sa kwarta na. Pero, ang may full accountability gin sina kung magrimalaso sa pilakadlaw, ang head of agency or office, no? Ang vice president gin mga kasama eh. RNL, palabra di honor. Kaysa liquidation da, sa mga reports da, hindi ba yung accountable officer na Gina Costa da day paharda na itong nagapirma? Vice presidente. RNL, palabra di honor. Wala na kasimple mga kasama, nagpinatayog patas ang istorya na itong mga pamangkot pa din ka nag-graduate, kakadto ka na sa Bangsamoro. Huwag na yung gina-istoryahan da, no? Ang auditor iya mga kasama, wala na yan nag-audit base sa iya balatsyagon, ga-audit na iya, or sa iya emosyon, nag-audit na iya base iya sa facts, base iya sa dokumento nga gin-attach mo na. Huwag na yan nag-asilinda kay Timmy Guhay ka mo, or base naluoy sa kay Timmy, wow, damo, tugali wala sa mga bulong. Ah, sige lang ah, kay Kwan Yong, imo ni nga gin-pamakal ni Y, resibo ni, okay lang na eh. Ginago na yung utok. Dinaslo na yung utok. Basta kwarta yas ang gobyerno, ibalik mo na sa gobyerno. Kung may sobrada, ibalik mo na. No? ngitaan mo da resibo, i-justify mo na kung di ni mo ging gasto. Hindi pwede yan masiling ang auditor ba, sir, ma'am, why gini attachment ng iyan niyo? Hindi ginamit pag-liquidate yan. O, galing na luoy ko kay para kuno to sa mga pigado tong pinamakala niya ng mga bulong. Pwede bala na? Magamo ng auditor, pinahalin na nasang kuwa. So, ay nayapunto kung may kapigaduhon, may mga terorismo kita di. Ay nayalabot ng auditor. Ang auditor na iya, ang iya nga concerned ha, gain gasto bala sang gusto kung wala ang kwarta sang banwa.
3: Palabra di honor.
2: Amo lang na mga kasama, no? Gain gasto bala sang gusto kung hindi. Amo na yung trabaho sang kuwa to make sure nga ang kwarta naton ginagasto. Kung wala man, tiyan mo na, may mga notice of disallowance sila. Kaya ang isa, ang iban kung isa, baghak man. Kung hindi man baghak, mga awat din. Sige, sa lokal mga kasama. Huwag yun, umul-umul ako magpamati nga kadamo sang mga mango o pumatsyaga nila sa mga Pilipino do ay kinsindi, no? Especially mga nag-uurobra sa private, nag-uurobra sa gobyerno, balaan nyo mga liquidation, di ba? Balaan nyo ning mga auditing-auditing ini, di ba? Antes mag-enda sang audit ang kuha nga na, exit conference pa na sa head of agency, di ba? Kay basi pwede malang mapathan ang mga bagay na kabasi huwag man maintindihan sang kuha, kahit hindi man na technical ginang kuha sa operations ng vice president. Kung mga military na, hindi man na siya military. So, may exit conference na, anong natabo sini? I-explicar mo na kung in good faith malang na iya mga kasama, no? Pero kung daw ka-questionably gini araw-araw.
3: RML, palabra, di honor.
2: Diba? May mga bagay nga ma-justify kung kaisa, pero ti, kung kinawat mo yung kwarta, hindi mo na ma-justify.
3: RML, palabra, di honor.
2: Hindi ko yung magpati, mga kasama, gin pangayo ng confidential funds para iagastuhon sa gusto. Gin pangayo, naya para rasaron! Para gastuhon sa kundi hindi-inda, no? Nga hindi ka na mag pinangita pa sa mga resibo, no? Kay ka-rikot sang kuwa balaan kung magasto ko sa pundo sang banwa. Hindi ka basta-basta makapagwa, mga kasama. Tiyan mo na, iban nga mga opisyal na gusto mong urakot, gusto waldason ang kwarta sang banwa, manago na da sa confidential kag intelligence fund kay wala nagawa ginaid-id mag-audit.
3: Palabra di honor.
2: Na mula ni subong kay Vice President Sara Duterte kag nag-away sila, no? Ni Marquez.
3: Palabra di honor.
2: Amo na. Pero kung wai ni sila nag-away, sige ni nga sino masapak ni sa mga Mary Grace Piatos ni da? Kaya nag-away sila. Amo na naging pang in-in na mga kasama. Pero kung why ni sila nag-away, ururupod ni sila palasik kwarta. Sa balita lokal, madamo ang mga power generating plants dito sa Visayas tumbalay. Gani kulang na naman ang kuryente naton hasta alas 9 subong gabi. Hinali may isa pa ka planta nga maprungay. Pwede yun sa Comprehensive Drainage Master Plan, ginasuguran na sang syudad para masabat ang problema sa pagbinaha. 24 sa 33 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga nagatanom sang tubo, ginatake isang red stripe soft scale insect or RSSI. Bawang social mga insect niya. Assistant Regional Director sa Napulcom 6 nga si Attorney Jong Silis ginapahayag nga ginsuspend sa ano ini? Kagahingyo sang mga vendors nga ibalik sa terminal market ang mga bulantero, ginatunan na ni Mayor Raisa Treñas. Kuwari naman nga ginatudlo rason sang pagbaha sa pilag ka mga barangay sa Borotac, Noibo, ginamisigaran man sang provincial Penro. Kag tatlo ka mga Ilonggo seafarers nga nagpauli sa Pilipinas or nakapauli sa Pilipinas matapos ginatake sang ilang barko sa Black Sea. Nagpasalamat sa RMN kag sa Peso Province. Kung ma-check man ta karon update sinang nga maestro nga nagaran amo kuno dira sa Dumangas.
3: RMN, palabra di honor.
0: Sige, amon yung mga topiko natong karong gabi diri sa aton sining apaga, pangalagad mga kasama, ginadulong ka ginabuylogan sa klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko ka bala, kagpermi mataas ang blood pressure mo. Relax lang mga kasama, i-D3 Bio muna. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga dahimo sang LDL o konlain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kagatan, nga mo naman ang ginatunaan sang high blood. Ang D3 Bio puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsum sang sobrang atambok sa aton siningalawas. Payo na pagdalagan sa nugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang tapnaon o pagtuhod sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSE sa DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C sa kalkalain nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapokusog sa immune system capability sa good patch na magubak ang selula sang lawas pagi sa apoptosis antes maman ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kagalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine pamasyari lang sa Haro sa Pasay sa Kalinog sa Miyagaw sa San Jose kag Kulasi Antique kag Sara Iloilo.
3: RMN News Panahon.
0: Yari na pinakauli ka dalagan sang panahon mga kasama, no? Di ng low pressure area to, may bagyo bala sulod sang par. Kada wala ang chimpo nato sa Manila, grabe pag inulan. Sa linya ta si Karajuman Rolly Cuenca sa Pagasa, Iloilo. Karajuman Rolly, maayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo natin latest for the update sa subong adlaw, August 5, year 2026. So, sa karon do, may duha kita kabagyo nga ginamonitor, no? Una, aring isa sa sulod sang aton park, kag ang isa ay ra sa guwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang una-una to nang rasa sulod sang aton par, no, amo ni siyang si Bagyong Maymay. Uli na to ni siya na si Plata ng iya sentro, yara sa kalayoon nga 145 kilometers sa west of Sinait, Ilocos Sur. May maximum sustained wind din siya nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasines sa pangmadlo sa Galabot up to 90 kilometers per hour. Nagahulagin ni siya north-northeast sa kadisigon nga 10 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay, posible ni siya mag-landfall sa Ilocos Norte or Ilocos Sur or sa La Union sa subong gabi or buwas sa kagahon. And then, once ka mag-landfall ni siya, possibly ni siya mga maghina into a low pressure area pag-abot sang buwas sa hapon or gabi. And then, ang isa ka bagyo no, ngayon sa guwas ang aton par, amon ni siyang si Bagyong Dolphin, uli na ito ni siya na si Platan, 1,660 kilometers sa may east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind ini si Bagyong Dolphin nga 155 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasines sa pagmadlo sa Galabot up to 190 kilometers per hour. Nagawalagin ni siya west-northwest sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay kag si Bagyong Dolphin wala ini sila sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Apang gina-enhance nila ining southwest monsoon or habagat nga nag-aepekto sa may southern Luzon kag western section sang Visayas. Gani diri sa aton sa Western Visayas, bangod sining southwest monsoon or habagat, maka-experience kita sa nga generally magulo mo na itong kalangitan kaya may mga lapta-lapta kita ng mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob. May kasarangan tubtob sa mabasog aton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadalay ni sila sa kasarangan tubtob sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 30 degrees Celsius adlaw naton. Nagbutlak or nagtunod dala sa is 12 kay magabutlak ini siya alas 5:39 basa aga. Kagamon naton latest sa the update aling di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Karajuman Rolly, ini si Maymay lain pa ni kay Luis to nagligan nga adlaw.
4: Yes sir, so si Luis natunaw to siya no as LPA and then natunaw siya. Then may isa naman kita ka LPA nga ginamonitor no sang kahapon kaga nagdevelop man siya no amo ni siyang si Maymay na subong. Kaga possible ni siya mag-landfall sa subong nga gabi or buwas sa aga sa La Union or sa may Ilocos Norte. Uh-huh. Ilocos.
2: Pero di ba halin siya diri sa may West Philippine Sea, nag-cross siya sa Northern Luzon. So tapos subong, mabalik siya, doon mo na, pag-develop niya bagyo, nagbalik siya?
4: Yes sir, so bali si Luis, nag-cross siya sa Luzon, no? And then nalusaw ini siya. And then may bago naman nga LPA nga nag-develop, no, malapit kay Luis, tapos nag-develop into bagyo or another bagyo, amo na siyang si Maymay na, kaga mag-cross initially what sa Luzon, kaya ginabutong abin ni siya ni Typhoon Dolphin, sir, so may interaction ni sila duwa, that's why nga si bagyong Maymay mag-cross ini siya sa Luzon, pakadto kay Typhoon Dolphin, pero once nga mag-cross ini siya, mag-hinain siya into a low pressure area, kaga possible malusaw na malang sa sunod yung mga inadlaw.
2: Pero makusog siya, no? So, hinali maglandfall siya diri sa Ilocos Sur, no? Ilabi na sa may Sinait, Banwas ang Sinait, Ilocos Sur. Ma-maintain niya ang iasining maximum sustained winds niyo, 75 kilometers per hour. Medyo kusog ini, kagpagmadlos niya nga up to 90 kilometers per hour, Karachuman Rolly.
4: Yes sir, so nasa tropical storm category ini siya, and then once na maglandfall ni siya, nasa tropical storm category man siya sa Gyapon, but once nga makalandfall na ini siya kag naga-traverse sa Northern Luzon, so amuna na ang time nga magahina siya into a tropical depression, and later on buwas sa gabi or sa hapon, possibly isa na lang ini siya ka low pressure area.
2: Okay, ining mga gustiness of up to 90 kilometers per hour, pwede ka tumbas ang balay ni nga kung made of light materials lang Karajaman Rolly, no?
4: Yes, sir. So, posible na, sir, ang mga, ano natin, mga balay natin nga.
2: Kawayan, mga mula na, no?
4: Balay niya, sir, or maka-damage ni siya, sir, sa minor nga mga damage, no, sa mga light materials natin and sa mga kasagingan natin, no, or mga puno nato, no, posible ni siya, no, so mga branches ang mga small trees nato, posible ni siya patumba, no, so may ano gyapon, no, may threat gyapon ining hangin ngani nga dala sang si bagyong Maymay, and then at the same time ang ulan man, sir, no, kaya concentrated man ang ulan dito sa circulation ni Maymay, no, ang habagat naton, so amo na siya nga sa Luzon sa western side kung lantaw naton sa aton nga satellite imagery. Ang mga pag-ulan natin most likely concentrated dito sa circulation ni bagyong Maymay.
2: All right. With that, Karajaman Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
4: Yes, sir. Thank you. Mayong gabi man, sir.
3: RMN News, panahon.
2: Pinakauling na talagang sa panahon, no? So, ang low pressure area, igo siya nag-develop mga kasama. Lagpas na siya sa Pilipinas, no? Guti, usually, ang mga low pressure area, halin diri sa east, pakadto siya sa west, no? Dalaga nila westward mga kasama. Tiini siya, nag-cross na siya sa Luzon, actually, dito sa may Ilocos Sur. Pero, pag lagpas niya, ara na siya sa West Philippine Sea, na, nag-develop na bagyo tanang tarso niya. Kag bumalik! No, bumalik. So, padulong sa karon pabalik siya sa coastal area sang Ilocos Sur, dira sa may Sinait mga kasama, no? Amakon mo maximum sustained winds siya is 75 kilometers per hour, and pag madlos niya or gustiness nga 90 kilometers per hour. So alok sa aton sining mga kwandera, no? Mga kauturan yung mga Ilocano na imbag na bigat sa iyo, amen. Kamutos ko man, ha? Basta ang nabalang ko lang na imbag na bigat daw maayong aga, no? Di ba? Naimbag na bigat sa iyo amin. Tapos ang pamuyayaw nila, ihambal ko lang di kayo daw hindi man niya malain sa aton, ukinanam! Ang buta ng counterpart siya na sa aton, yung deposit, guro, no? Ti may bagyo dito sa Luzon, sa Mindanao, bawag yung tayo, og naman sila to sa Davao Occidental, mga kasama sa southern part ini, parts ng Davao del Sur sa una, second district, gintunga nila, ginhimo probinsya, Davao Occidental, mga kasama, tinayog sa Baskog Linog naman, no? Magnitude 7. Sanmay sa nagalupad ang mga balita, gindulo naman kagindulughan, edigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service sang PopMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaran. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahitlawan sa tanan, bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape, mga kasama. Mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Yari na nagalupad tang ang mga balita. Upod ka, Radyo Man Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tukmo News.
5: Tukmo News. Yari na nga itong talk mo nyo sa ginabilong sang Super Fiber. Tilo iyan yung colon pagi sa dadaw kapag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Efektibo, garantisado sa generic quality products sang Life Extension Philippines. Para sigurado kung aprobado ng resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 patatapos pamahaw sa mag-inom sang Super Fiber at smag pa ni hapon. Ang Super Fiber bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala direkta nga ginadumilian sa ilalim sa Joint Circular 2015-01 ang pandemic and code names o kung aliases sa mga government agencies. Kung matandaan sa mga ginsumiter ng acknowledgement receipts ng Office of the Vice President o kung OVP halin sa December 21-31, 2022, nagamit sa mga makadaluda ng ngalan ang mga payees o kung nagbaton sa confidential fund kaangay ng Mary Grace Piato. Sa Day 13 sa impeachment trial sa buong adlaw, ito ng Senator Judge Bam Aquino IV o kung bala, ginapaributan ang mga ahensya sa paggamit sa alias o kung hindi batumod o kung hindi matuod ng ngalan sa pagbaton sa confidential fund. At ang Senate Commission on Audit o kung sa COA Auditor Roderick Wamil, silent o kung nalaas ang director ng Grafayad ay natumot na joint circular na ginadumulian ang pagamit sa aliases o control name. Dugong pa niya, wala man sila sa ang pamaagi para nga matumot kung alias o kung hindi ang gagamit sa ngangalan, bagod nakabase lang sila sa isumiter ng dokumento. Sa piyaksinigin niya, punto ni Wamil niya sa pag-sumiter sa dokumento sa mga ahensya, partikular sa confidential fund, kinahanglan gihapon niya matuod ng ngalan o kung matuod na tao ang nakabaton sa kwarta. Dito mangkot naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung nag-file bala ang COA sa kaso kung sa paglantaw nila makaduluda ang disbursement ng confidential funds sa OVP. Sa Batubamil, sa ilalim sa ilang rules, may malamang sila na mag-refer sa kaso sa Office of the Ombudsman kung may final order na wala makomply sa OVP. Sa piyasing wala na siya nakahibalo kung may kaso gitasaka sa OVP bagod na sa'yo naman siya sa opisina sa COA. Sa dugong pang balita, ginpahayag ni Anay Auditor sa COA Ikpaw na si Roderick Bonnier na sa unang kagayunan sa iya eksperyensya bilang isa ka-auditor sa salad sa mga sobra isa ka-dekada. Lumpay acknowledgement receipts lamang ang isumeter sa Commission on Audit para sa mga transaksyon sa Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Sina kay Wamil ang mga dokumento naging sumeter para sa mga transaksyon halin sa December 21, 2022 naglabot sa masobra sa 800 ka mga acknowledgement receipts at ang wala sa supporting documents. Sa nito mangkot ni Senator Judge Francis Pangilinan kung normal nang iminasay isang practice, may payag ni Wamil na hindi na ini makabig na standard practice ay nagpanindugan na ini ang unang natiyon na naka-experyensya siya sa NIC. Sa dugong pagid na balita, ginalantaw sa National Bureau of Investigation o kung NBI na posible for content lang ang pag-post ng ginaligari ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sino kaya ang J. Director Melvin Matibag na wala sang kabatuuran ang nagalap sa mga post na nadakpan na ang tugante ng senador. Liwatigin at hagsani, wala sa ilang kwastodiya si Dalalosa, kaging kalinga ko nga ragidman, gilayan nila ini sa ipahibalos sa publiko. Dugong pa sa director na nagatadayo ng ilang manhunt operation agad na madakpan si Dalalosa. Kag sa atong panagbaon, subungagat iyari ang mga tinaga ni John Lewis. The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. Kada mga itong managalupad na balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman, Jaylene Camayo, Toro Onda, Patak, RMN.
6: Top Mo News!
0: RMN, Palabra ni Uno. Salamat gid, Rajman, Jolene, Tamayo, para onda sa aton nagalupag nga mga balita sa Tokmo News. Actually, mga kasama, ang paggamit sang mga alias da or mga codename, no? Why gina problema sa pagliquidate sang pundo or sang confidential fund? Wala ginaya sang problema, ha? Basta husto lang, no? Or may na-attach nga husto nga dokumento? Hindi bla? Ang paggamit sang alias, kon ini siya nagbaton sang kwarta direkta, no? Parehas ning sa kay Vice President Sara Duterte, no? Ang mga napanghingadlan na mga kasama, no? Are, ang recipient, si Mary Grace Piatos, nagbaton sang 70,000 pesos nga reward, no? Reward, pero ang gin-reward sa iya, mga bulong. Reward, close and open parenthesis, medicine. Oh. But silingon, ang gin-hatag sa iya, bulong, hindi cash. Tikon mag-amon ha, you have to provide sang official receipt or OR, no? Sang bulong, ang gin-bakal, di ba? Kaya alang-alang man, mabakal ka sang bulong sa Sor Juano. Kaya tiyan masiling Sor Juano, why kuya sang resibo dahi? Sor Juano, gani ko dahi mo? So, ang ihatag ko lang sa imo, acknowledgement receipt lang eh. Oh. Pero ti bulong iya, prescribe, mga kasama, or ano mga klase bulong? No? Sa butika mo na baklon, ti ang butika na iya, registrado ina, sa BIR ng mga establishmento, so may OR gina sila. So where is the OR? Kung mag-amo ni makita ni mo kung mag-audit ka, okay, 70,000 reward sa mga bulong. Ano ning mga bulong? Bulong gin hatag kay Piatos? O, di magsilinga ho, o, no? Kaya tingin close and open parenthesis na, bulong, o, worth 70,000 nga bulong, wala resibo? O, di din ang resibo sini? Siyempre, mamo ka na, kay auditor ka mo, gina-check din mo kung husto bala ko kung hindi ang paggamit sang kwarta sang banwa. Hindi bala? No? Tidere, wala resibo. Wala OR, I mean, no? Official receipt. Si Reynan Piatos, nagbaton 110,000 pesos. Reward yun eh, bangod nag-provide sa information. Tini, ha, okay lang eh, acknowledgement receipt lang ang i-attach. Kay ti si Reynan Piatos, hindi man siya registered nga information giver? Or masiling kung nagahatag ka information sa mga intelligence gathering, kinahanglan registered ka sa kwan ha? Registered ka sa BIR ha? Di that is given, nga wala na siya sang UR, di ang auditor, hindi naman namangita sang UR, ang pangitao niya lang na, ang acknowledgement receipt nga nag-approve nga indeed, nabato niya na. Nga ginpirmahan niya, nga nabato niya ang 110,000 pesos. Galing under sa COA circular, may attachment pa na nga may proof ikaw sang successful operation. Something, no? Nga ginpamangkot ni Senator Lacson, what if, kung nag-fail abiyang operation, hindi siya mahatagan? O, hatagan mang Japon, no? Pero, hindi ka ba lumagsabat lang galing si Wamil, no? Pero sa akong pag-insindi, successful man ako kung hindi, kinanglan mo ang imong informant hatagan ni mo sang

Di ba? We say doubt kung ginhimo na sang office of the vice president. Ako ay agapati mga kasama. Wala na siya nag-intelligence gathering. Ginamit lang na yung confidence sa lakay intelligence fund para may gastuhon lang iya. Amo na daya. Agree ka mo, disagree. Amo na iya da, mga kasama. Because if you are truly a public servant, focus kayo mo ya sa imo nga field. Hindi mo na yung trabaho yung magpanipo niya sa mga intelligence information. Na because we have ISAF, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. We have National Intelligence Coordinating Agency, NICA. May National Security Advisor pa kita. May Department of National Defense kita. No? May intelligence fund ba na? May AFP chief kita. May intelligence fund ba na? May PNP chief kita. May intelligence fund ba na? May DILG secretary kita. May intelligence fund ba na? May presidente kita. May intelligence fund ba na? May mga local chief executives kita. May mga intelligence funds ba na? Damo-damo na sa ilan na may intelligence fund. May intra kapag hindi mo. Hindi ko yung magpati mga kasama nga para na sa intelligence gathering, no? Para na iya may kuot-kuoton ikaw sa tion sang kapipitan. Para hindi maggamo, magsagad ka gasto. Eh parehas na kon ang pundo balaan sang isa ko opisina sang gobyerno allocated na ina sa kundiin mga kasama mo naka-itemize na no? Parehas na sa maintenance and operating MOOE ni mo. Hindi mo na ya pwede ang MOOE ni mo nga gamiton ni mo yas travel abroad. Para lang na ya sa maintenance pang gasto-gasto sa opisina, pangbayad sa mga kuryente kag telepono. Hindi mo na magamit sa kundiin na kay pag-liquidate sina karon. Question nung kayo nasang kuha? O, nga nga ang imuini mo, yung may travel abroad ka di pila ni Camilo ang ginasto mo. Magarot, magastos ang pundo sang gobyerno mga kasama kay kadamo kasang papeles nga dapat i-comply. Di para mahapos, para hindi ka mabudlayan na dira ka panago sa confidential kag intelligence fund. Para mahapos, no? Kay ti irason mo lang na confidential gani. Dibla? Confidential gani. Amo na gani ginarason subong ni BP Sara. Confidential gani. Pero tingali kayo nag-away sila ni Marcos. Oo. Oh. Kagin pa-impeach siya. Hindi ko di ma-explicar ka. Pero kunapin ini sila. Paghambal na dasang kuha nga o. Oh, daw red flag ini. Hambalon malila. Confidential nga ni! Diba? Di, kung tao ang informant karon ang gintagaan sina in exchange of information or ang ginbayaran sina in exchange of information, di, okay na acknowledgement receipt, no? Tapos gamay lang ang report ining amo to ginahambal sa kuha ba lang dapat may proof sang successful operation, no? Di, masiling ka, inisya si Renan Piatos, he was instrumental in providing information sa recruitment sa mga high school students sa eskwelahan sa Davao nga gin-recruit sa mga NPA pero napungga naton bangod sa iyang information sa aton nga Operation Neptune Spear. Daw operation kay Osama bin Laden. Justify na, hindi naman na dahil mamangkot siyang kuha mga kasama. Sino yung magpinamangkot siya na kay ti nakaprovide yan isa sa information niya, i-dig deeper pag hindi mo na. Kay mabutan karon sila sa mabutan na sila karon sa alang-alang, di ba? So hindi ka na mag-dig deeper sina. Ang gina-question lang diri sa kuha, may mga purchases diri ng mga goods parehas ni kay Nova Santos, 85,000 pesos, various goods. Di ba okay ka sinisang acknowledgement receipt? Dapat may OR na eh. Diba? Official receipt na eh. Parehas ni kay Miko Harina, 295,000 pesos. Ang din-purchase niya, purchased supplies. Oo. Diba mangkot ka, ano ining mga supplies? Nga, 295,000 pesos na eh. Di na ma-resibo sin eh. Di na OR sin eh. Oo. Kung ihatag sa imo acknowledgement receipt, ma-question ka gini eh. Nga, acknowledgement receipt man. Diba? Nanong uto ka ton man? Pero dali lang, yari ng ACL na ton, base makaigo na si Cass Gisley or si kasamang Carigabarichard, si Dunya

0: Margarita do gatayaman si Casmire ri kabarga tayaman no tikon magdaog hataglan nila sa aton Rajoman mon kapalihan
1: probinsya sa Angililo yare nang atong siring resulta sa ngestel sa subong gabi sa Candro alas 8 sa gabi Agosto 5 to 2026 ang atong siring first winning number numero 17 second winning number numero 10 kag third winning number numero 27.
2: Draw number 1,502 or number 17, 10, 27. Sa liwat, numero 17, Jess, kag 27, in exact order.
1: Numero 17, Jess, kag 27, 17, 10, 27. At ang sininga brotin sa buong gabi, Mr. Glenn Heponea. Aton sininga operations specialist Mary Denise Duromarga ng aton sininga Estel representative Mr. Glenn Sunyo. Judge Jefferson, Mr. Barry Cortisano, kaupod niya sininga mga members Ryan Belga, Mark Christian Barcelona, kag Ernie Evan. Congratulations sa aton sininga mga winner sa probinsya sa Angililo. Kung sa wala papadayon na sa pagdaya para makabulig kita sa kawanggawa. Director diri sa Estel Group or sa PCSO, Kagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Mon Yeles Kapalian Tata Carmen.
3: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gayud Radyoman Mon Kapalian resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo 17 Jess kag 27 17 10 and 27 sa managdaog congratulations.
4: Di ba 27 mo kas daw nagwa imone? Husto nagbalik hambal ni kasamang karigaba Richard ang 27. No, nagligad yad law 11. Okay man na. Pa isa-isa ka na adlaw kas magwa gina sila tanan.
3: Palabra di honor.
4: Pa isa-isa galing.
3: Palabra di honor.
0: Gendulong kagin boy lugar ini kabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinagabago kag pinakaepektibo nga produkto para sa inyong regular o normal nga pagpagwa sa atong higko ginhimo gikan sa nakilinlaing kag purong ingrediente nga regalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invincible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutagaan sa nagakaigo pag-ambligato nga tiyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa atong tiyan kag colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matinlong nga colon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo nagapabakod kada gabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saloyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Dughiko Alternative kag Health Food Center mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pagbalik ta mga kasama, istoryahan ta ni Dugang ang impeachment mga kasama. Tapos ang aton nga tingog hiligay noon kag report ni Rajoman Joel Franco mga kasama. No, ang pagdihon sang comprehensive drainage master plan ginasugura na sang syudad para masabat ang problema sa pagbaha sa tion sang madamol nga ulan. 3 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Huwag ang lisyari yan, nagtanto sila yung kisang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong nalamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabakas sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro ni Arap ko, Jose, hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka, kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati at ibugit ka tama.
5: Mighty Saints! Mabakal ang butika!
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Pagaling si Gwendol Katuyan.
10: May high blood ka na sa luna?
9: Oo, nga harap. Umatumba ko lang ngayon doon doon doon iya. So, kung nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa akin.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang anak, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
13: Oras tata, kalas 8:05.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Sample Plus Cold.
16: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
5: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold. Sa mga butika, Sample Plus Gold.
17: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
19: Nagadulom nga panganod. Nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms ang kaluwasan permi ang unahon.
5: D3 Bio.
20: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair follow. Hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pagkal sa mga butika. DTX 500.
21: Sila Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Ilan nalang subong imo?
23: Sugar.
21: Sige ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
24: Ako ganay sa Abigail Luza, sa estudyante. Ga problema gud ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
25: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
5: Mighty C, mabakas sa mga butika. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
26: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ni mga pasyente nga ging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut siya, kaya ba yun, dukuha mo nang ako, yung gina-take Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa ako, kag nagnami ang ako niya pamatsyagan on that.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorso gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Okay, si Dr. Lenny, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
2: Magtumarsang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makakas, makabuti ka.
2: Oras na ta, kalas 8 Jess.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by Kidney Care.
0: GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Katong score gani?
5: 470.
4: Antiko duwa.
5: Sa gabi duwa sa
4: asa. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160.
4: Inom ka mo sang GTX 500.
5: Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, taga Panluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Sumagmuti ka.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mga kabiyanan, regular man malang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 13 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa gabi.
4: RMN, Palabra.
3: Sunod na nga simana mga kasama nga aton sininga RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament in line sa 89 Charter Day Celebration sang syurad kag 74th Founding Anniversary sang RMN Networks mga kasama. Gani sa mga gusto magpasakop sa aton sininga fishing competition, may kids category kita sa August 15 sa Badong Adlaw kag ang open category para sa mga adults 18 years old and above sa August 16 naman. Ano pang ginuhulat ninyo mga kasama? Magparehistro na diri sa studio sang RMN Iloilo, 3rd floor, Sintan Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ang kids category, libre lang, wala registration, no? Pero syempre may snacks kag may lunch, mga kasama. Sa open category, may 200 pesos nga registration, may snacks kag may lunch, mga kasama. May premyo pa, kag may paraful pakita.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Nagahulat nga premyo sa kids category, champion 3,000 pesos, second place 2,000 pesos, third place 1,000 pesos, ang first catch 500 pesos. Sa open category, champion 5,000 pesos, second place 3,000 pesos, third place 2,000 pesos, kayong first catch 1,000 pesos mga kasama. Ganyan o pag ginahulat ninyo sa mga mahilig magpamunit sa mga anglers naton, no? Sana na ito ay nga mga angling group. Dari sa aton sa Iloilo mga kasama, magpa-register na dari sa RMN Iloilo. Rinigani dari sa may Mulye Deli and Restaurant sa Rizal Street, Lapos mga kasama. No, mapabutang kita na sa registration form kay Pare Maing Alba mga kasama para mahapos makaparegister pagid kamo, no? Kay sunod na semana ini ang RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament.
4: Yung ipuusit naman ni Nabang Putol kay Rajuman Henry Aspera Lumawang.
3: Standby, antes na ito ang check si Rajuman Joel Franco. Yari anay ato ang ating oghiligay noon. Upod kay Rajuman Fea May Otero.
5: Huligaynon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Huligaynon.
6: Ining binalaybay ginatiguluhan last trip. Madulom na ang gabi tiyempo nga maulanon. Pasahero sa terminal gadi na gusto makasakay gilayon. Mapuli sa puloyan dito sa kabanwahanan. Halin sa syudad, palamugdan, kag-eskwalahan. Madasig dagon-dagon sang iban. Basi last trip sang jeep, hindi maabtan. Kung mabayaan, sa syudad wala sang dalayunan. Kung maulihi, sigurado sa terminal maagahan. Bisan gutok, sigidasok. Isol-isol sa wala, isol sa too. May gakabit sa likod, pati tapaludo. Idug-idug gamay, may extension pa. Kung gutok sa sulod, sa atop maligwa. Overloading, naandan na nga sitwasyon. Ilang binagid sa kagabihon. Isa kag-isa sa aton, mayara sang rason. Kung madakpan, dako nga salabdon. Kontani, gobyerno may ihumlad nga solusyon. Problema sa riding public, tagaan sa aksyon. Ginakulang ang salakyan, gani kagutok ginaagwanta. Bisan delikado, wala sang mahimo. Kay pigado kita. Inigin padala ni Ginang Robihara Sabalino, retired teacher, sang Partisyon Gimbali, Iloilo. Koy mi, sang Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Nakahibalo ka ba lang isa ka delikado kag makamamatay nga masakit ang pneumonia? Dapat aksyonan mo na ini agud balikawan mo ang masakit paagi sa paginom sang suplemento nga may vitamin D. Kag ini ang suplemento, amo ang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Ang Dr. Pinoy Schooling Capsule may natural ingrediente nga vitamin D3, vitamin A, omega-3 fatty acids kag alkyl glycerols nga nagabulig pabakod sang aton immune system. Nagapabaskog sang aton tul-an, nagabulig panubo sa blood pressure kag level sang cholesterol kag posible nga makapugong sa cancer tungod sa antioxidant properties ni. Kag may protection pa ang aton lawas sa mga viruses, bacteria kag fungal infection. Gani indi gid kita magkalipat sa magmentinar sa paginom sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Remember, prevention is better than cure. Yara lang sa masunod nga mga butika, Lere Pharmacy, New Mesa Drug Store, Mark's Pharmacy, Single Pharmacy, kag IS Medicine Corner.
3: Salamat kayo, Dragoman Fia, may utero sa aton nga tingog hiligay nun. Arte sa problema ni sa mga overloading sa mga jeep, no? Suspended gid ang kwan, ang biyahe sang kwanto. Namian yung sakyan sa mga 3rd District sa mga taga Kalinog hasta Lambunao. Ang Pretty Boy. Sikat galing Pretty Boy. Galing na videohan gid o. Ginapangita karon to nag-video sa mga pasayro. Kay nagamungi-ingi. Sila na ba? O, ikaw gid ang halit. Ayan, botok budlay manabi sa aton sitwasyon dire mga kasama. Tiyanon mabi ng mga pasayro kuno ay namang salakyan mga last trip nga ina, no? Alang-alanta sinapasakyon silhig. Tigaling sa layi naton mga kasama, ina pwede abi ang overloading ina. No kay karon kung may mga disgrasya nga matabo, ah kaluluoy LTO kag LTFRB. Pero actually LTO lang gani ga hambal diyo, ang LTFRB pay puipoy lang oh. No? Gaduda naman di ba si kon na. Kasi na. Ay, ambot nga main siya sa gobyerno, iniho. May binalaybay man din si retired ambassador Leo Tito Ausan directly from Bogota, Colombia. Para to siya karon nag-birthday vacation mga kasama, no? Si retired ambassador Leo Tito Ausan. Basahon ta ni, no? Basi mga buwas or Sabado. Basta sining week mga kasama, parte man niya sa impeachment ang iyo. Sa Thailand kuno mga kasama, nag-saka ang presyo sang bugas dito sa Thailand, oh? No? Bangod man nga damo kuno nagbarakal pati ng Pilipinas kay sa gina-expect nga Super El Nino. Kita mo lang sa bugas mga kasama, grabe ang kwarta, no? Tiambot siya aton, ano natabo sa aton sila nga rice farming. Nabisan sa aton lang ang consumption, do hindi kita ka kwan, do hindi kita ka sustainer. Standby, Rajman Joel Franco, gindolong kaginboy lugar, nirigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Nance Liniment Oil. Ang balanyos sa ang number one sa bilog ng Panay Island kag Gimaras, Nance Liniment Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kaibang pangabalatian, dalasang kutot sa lamok. Mosquito repellent, galing safe ka sa imo pagwaor, bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya, pareho sa performance sa citronila, nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sa pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Nance Liniment Oil, mayo mang kontra sa mga skin problems, sa pareho sa ariki, sa lapap, alipunga, anan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, over fatigue ka bala? Permi sa imong obra? Kahibalo bala ka mo nga suno sa research? Ang permi lang pagkalapyo or pagpalamoy po sa lawas? Ang ginatunahan ini sa mga health problems? Pareho sa heart disease? Tama? Kag digestive problems? Gani hindi na ini paghulatang matakas? pikan ka pa sini nga mga masakit. Magtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayari ini sa omega 3 fatty acids nga ginapatihan sa mga eksperto nga makaalibyo sang tanan nga mga sintomas sang fatigue. Kagang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig man ini nga mabatuan ang pagpalanakit sang kalawasan tungod sa kakapoy. Kagang omega 3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig man sa pag-restore sang chemical imbalance sa aton sining utok kag nagapakalma ini sa aton nga agod nga hindi na maglala ang ginabatsyag. Magtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sadto pa. Mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Botica K, Mesa, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marex Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good evening lang kay Cap Dino dira no sa Poblacion East Uton sa RD Sportswear no sang una RD City Taylor dire sa may Central Market bla or supermarket mga kasama subong ara na dira sa may Poblacion East Uton no kung gusto niyo mag patahi sa mga jersey, mga uniform, school uniform kag iban pa. Masyari niyo lang si Cap Dino dira sa RD City Taylor sa Poblacion East Uton per megid nagapamati sa RMN. Good evening gid Cap sa imo.
4: Palabra di honor.
3: Nakasan ba sa Radyo Man Joel Franco mga kasama kay ang kwan ko no ang pagplano pagdiyon sang comprehensive drainage master plan ginasuguran na sang syudad para masabat ang problema sa pagbaha mga master drainage plan. Sundon mo lang na yung mga sapa-sapa dire sa aton. Galing kayo mag-uro, brabe, puro lang pinangurakot ang napanumdo, mga kasama, no? Wala't mga buot. Simple mo lang mag-ubra, ikaw sang drainage. Dapat nga ilig ang tubig. Hindi nga gasaka ang tubig. Check na, Rajuman Joel Franco.
4: DYRI, Rajuman Report.
7: Pinakasuguran na ni Mayor Encatreñas ang pag-ihon sa comprehensive training master plan sa syudad sa Iloilo. No? May napain na budget ang syudad sa Iloilo. Offshoot in Iloilo, Raymond Henry, sa pinipakandak na hydrologic study sa syudad sa Iloilo, pinagin sa CCD sa Disaster Management Office sa tatlo ka mga hydrology experts nikan sa University of the Philippines, Diliman. No? Dito ang amin na si Raymond Henry kung ano ang a movement sang tubig galing sa hindi bala ang catchment area sang tubig din gakadto ang dako nga inig sang tubig no pagdiri sa siyudad sa Iloilo hindi mo yung hydrologic study because sa mga pagbago na sang topography sa siyudad sa Iloilo dalaman sa mga development diba wala mga kasalingan sa mga development ako na nga nag-conduct sang hydrologic study sumuha sa kanyang nangyari sa Trenas kung tanawin Raymond Henry may mga details rin kita. Pero, bangod ng mga damage, sa una, makasarangan siya sa mga 50 mm na bundak sa ulan, pero subong masaya, mga isa ka oras, mga 20 mm na sa niya makaya sa mga atong mga rain system. But naman ang susaya, ang mga pagbaha subong sa syudad sa Iloilo, tuga ini sa mga climate change. So, susaya, at yun na, na mag-ibragin sa comprehensive na drainage master plan para mabalaan sa mga specific areas kung hindi ang may pinakalabas kung hindi dalawa sa tubig. No, para dira makita kung paano plastaran ang drainage no, during sa syudad sa Iloilo. Plano mo sa syudad na mabutang sa mga catchment area, ini mga areas na sidalon sa mga malapad na mga lugar na ang ibabaw at isimentado pero sidalon ang mga catchment area. Kasi so far, subo ang nag-exist pala ng catchment area mo pala na ang sa may lapas plaza. Pero hindi pa diya po, ina-flag naman yun, kita mo nagbabahaan mo sa gihapo mo ang dira sa may lapas plaza. So kapag ito pang syudad, sa ibang pagiging areas na magamit man as a catching area. Pero ang pinagiging purpose, kung nga ang may comprehensive drainage master plan, para mabalaan, kung diin magkakadto dapat ang outlet, no, outfall sa sining drainage, kag makita man kung ano ka dako, na gulong sa tubig ng kakadto sa mga lugar para mapasanto dira ang tagatukuran na drainage. Aring pumagyan na ito, nagpapahayag ni Mayor Raisa Treñas.
8: You know, ang isa ka-issue ni sa ulan natin, kagbaha, sa ato na nga drainage systems, no? Usually, isang una, oh, pusog naman ang ulan, sa una ang ulan less than 50 mm lang ang aton nga ma-experience. Subong in an hour ga 200 mm na kita. So it's not ang issue sang aton nga drainage system, it's because nga climate change na gid man. So that's why we already have a budget for a comprehensive drainage master plan to review. Balanan nato anong mga areas nga ginabaha. With that comprehensive drainage master plan, matutukan natin kag mabalaan natin kung pila na da ang mga volumes, no? Did you know nga may ara na kita sa mga sa ato na bala opsen nag-post sila sa amoni 80 mm sa amoni pila ka mm ang mabaha ang ulan, no, nga rainfall. So because of those data, makita na natin ang trend sa Iloilo, amoni ang kaulan, pusog diri, amoni. And then we have to review ang atong drainage systems, ano bala hasta pila dong iyang makaya. I've seen videos lately na even in China, 200 mm per hour sila and nagabaha gidya sila, no? We didn't expect nga magigakusog ang mga ulan, but they're saying na because this is El Nino, it is a freak weather, kusog-kusog nga ulan, tapos ma-expect naman kita init-init sunod na adlaw. So that's why through our comprehensive drainage master plan, we'll make sure nga future proof natin ang aton na syudad. And may mga areas na nga ginaplanuhan natin nga catchment basin, no? Kay para dara na i-store ang tubig para hindi na magbaha pagid sa ibang areas na pirmi ginabaha.
9: If you can disclose, neighbor, ano ang mga areas as catchment basis?
8: Ang aton nga gina-propose ang mga plazas natin sa Dalom.
9: Ang catchment basins, is it parang inspired sa what is in the BGC na may parang it's a big space tapos sa Dalom?
8: Yes.
9: Anong update sa atong local drainage plan? Pila na naka-percent on that?
8: Ang ongoing pa lang, no? Ang aton na requirements para mapa-finalize na natin proposal kag kung sino ang interesado. Kay para usually kung magpa-bid kita, i-require natin po na kung ananay naman kung ano ang kilanlan sa city and then amo na ang ipa-bid. So once ma-finalize na sa ni CDRMO, kay sila man ang aton nga parang ginatugyanan para sa aton nga drainage master plan, amo na ina nga makago na kita sa consultants natin for the comprehensive drainage master plan.
7: Ang payag ni Mayor El Sotrenias, no, kay nga sa interview na ito, no, kapot sa Iloilo City Hall press ko, no. Kasi mabusaran yung mga doon, Henry, no, sa naligyad na pag-agi ni Bagyo Quiapo, no, pagpusdak sa ulan, grabe dito na yun ang mga pagbaha, no, dun sa syudad ng Iloilo. Although nga mga areas man na madasi magsabasay ng tubig, pero mga areas na takes a day before siya mag-subside ang tubig. O isa man yung nakita sa ating si alcalde na sa mga ginakandak nilang declogging activities, mga plastic gig, no, ang unod sa mga drainage system. Kasi yung gamit kayo na kung nag-reklamo kayo sa pagbaha, kasi dapat concern man natin bilang pumuluyo ang gusto man yung disposal sa basura para makapunin pa kita pag-anhagan sa mga pagbaha dito sa syudad sa Iloilo.
10: Kung mag-uulan damol, siyempre, kay damo na siminto kita di well, hindi nakita
7: yes,
10: na bisan taramnan gani, kung magdamol ang ulan, hindi gina mahigop sang duta, no? Kuhan gina siya, anong tawag siya na gani, no? Masaturate, no? So, kung damol ang ulan, siyempre, makadtuin na sa mga buho-buho, da, sa mga outfall, sa mga kanal, sa drainage, sa kilid, sa karsada, hindi man na maubos na yon sang buho. So, muna madanaw-danaw, Rajman Chuel. That is why, dapat, ining mga ulan, gina-harvest naton, nga hindi na magtupa sa mga karsada. Sa mga alibungan pa lang sang balay naton, dapat may mga tadyaw kita, may mga tangki kita, di ba? Do may ginduso naman na sa City Council sa una si Councilor Estante nga rain harvesting ordinance. Amo tanong natabo si Noel.
11: Rain water harvesting ordinance actually, no? Aral nila actually regimen sa drain, specific sa mga salagko nga mga pamumuhay.
10: No? Ati, pero sa mga balay, why? Parehas ning bisan ang merkado talang ang mga public markets na ito. Namot kina-harvest nila ng water? Why guno na tangkida?
11: May arang ina, no? May rainwater harvesting pati sina. Kaya din pati na
10: water. Ah, sa dalom? Dalom duta?
11: Oo. Kasi pati na, ito kong nagyong hindi naman pati ng joke sa sila ko kasi dapat may rainwater harvesting na.
10: Oo, gina-harvest kay para ma-minimize ang storm water sa aton sa karsada. Guti, hindi siya magdanaw. Ang hindi lang yung masalod sang atop naton, amo na yung matupa sa duta. Tingaling hindi mo lang masalod sang atop tang mga karsada. Amo lang kayo ay atop mo. Pero the rest, parang likit-ikit ang balay. Salod na tanan sang atop naton. Why ba ha? Rajman Jewel?
7: Actually, may 19 na kita ka barangay sa Sugar San Nilo. Malayari ni sila sang rainwater harvesting facility. Na ang rainwater harvesting facility, Rajman Jewel, gina-store na ang tubig na matipon ng alin sa mga households. Sa isa katangke kasi na ano siya din na purify ang tubig into potable water, no?
10: So balik may tarog na alin sa balay, may mga tarog pa sa cistern.
7: Yes, oo. Tapos sila convert initially na process ng tubig para madablas ang purified water yung nabakal natin. Nagawa na ang ginabaligyan nila ganyan mga association ina sa mga barangay kay donated ina mga facility. May association ina sa mga barangay sila mismo, no, mo ng source ng tubig yung ginabaligyan nila na potable water sa ila, sinin yung mga members kasi sila man yung mga pumalulo.
10: Ay, gastuhan sila mag-treat sila. Well, kaya ito medyo higko mo.
7: Oo, pero ito pa ni,
10: kung mga bo nga balay, especially sa mga populated area, sa mga top nila, damo ipot ko rin.
7: low income generating, no, sa barangay, ang rainwater harvesting facility.
10: Ang mga water refilling station na mag-harvest sila sa tubig para makabuling hindi sila magbinakal sa tubig. Or mag-tot bubon. Diba?
7: Kapag paano mo mapadasin, hindi nga natin comprehensive drainage master plan. Kung dumaan mo sa muna, 2010, 2011, may, dito ko pa sa Congress. May ari din yung nagtabihon yung comprehensive drainage master plan, no? So, pad na yun sa...
10: Inistoryahan ng comprehensive drainage master plan? 2000?
7: Oo,
10: well, 2000.
7: Dugay-dugay na actually. Pad na yun actually ang mga drainage dira sa mga, no? Pad na yun ang mga drainage dira sa mga city proper. Kasi yun yung public station. So, pad na yun sa comprehensive drainage master plan. Ugaling to be, kasi yung tagalang yung developing sa city, Tupang Gabasig, so, kinalan niwa at mag-ubra para nga ma-adapt nila ang madasig na pag-develop ng mga dalatong mga development. Di naman pang na problema kay wala isang, ano, wala ang gasing nga nito ang mga private at mga government development. Ang muna nga wala gasing mag-pulang ilang mga drainage na nag-tuga sa mga pampaharan.
10: Ang pinubra na itong drainage, sabi, para may makupitan. Kaya hindi na ma-audit sa kuwa na mo. Hindi nga na masideng na muna way rinuno ang mga drainage ta. Basta drainage lang, no? Nga hindi ito nalang pag dakuon ang mga drainage ta. Kung gabay ang drainage natin, padakuon. Tibong kalon mo naman to. No, gubra ka naman liwat, nagsulit ka naman. Dapat lagko na lang ang mga drainage natin para way na kita ubra-ubra liwat, ha? Isahay na lang.
7: Ang instruction ganun sa mga barangay official of Jim Henry, kung may drainage project sa barangay nila, agigin sila sa City Jail sa Facebook. Para nga mabala nila kung ang topographic situation sila ating parangay, kung mabala nila kung diin makunag ang outfall. After nung makompleto ang project, before nila bayaran sa lubos ang contractor, ma-report sila amay sa City News Office para ma-inspect sa City News Office kung nasunod ang topography sa duta. At kung diin ito ang outfall, dito din ang outfall. No? Kaya sama-sama yung nakatabo, doon nagabantang bala ang ano, ang drainage kung sa tunga-tunga, iyan ba ang tubig.
10: Mansig sa paray?
7: Oo. Kaya muna nga dapat before nila i-accept ang drainage project, ipa-inspect yung dinanay sa city engineer na amo na yung nakabalo o sa kangasin yung mga proyekto.
10: Ang unang problema da sa Sacred Heart sa Mandoriao kag Ana Rose Village, no? Dugay na naging dala ni Councilor Parkon sa buhay pa to sa Councilor Parkon. Patay lang sa Councilor Parkon. Huwag yung masulbar. Hindi na siya nag-star sa aman. Sa Sacred Heart. Yung otro man yung Sacred Heart pobre espiritu man sinuning developer niya ni. Eh. Why sa yan nag-obras ang drainage nga makonekto sa kahit yung topography na da sang lugar daw dito pagkanto sa kwan mo sa Kalahunan Well? Kalahunan Creek, ang ilig sang duta, ang hilay sang duta. Tingaling ang karsada iya, nagabalas ba sa hilay sang duta? Ti, siyempre ang karsada mataas kung ipumparar mo to sa unahan sang subdivision eh. Ti, alang-alang pabalikon mo sa karsada kay mataas ang karsada. Te, why man sila yung nagtambak ang Sacred Heart, no? Nagsunod ba lang sila yung sa level sa duta? Tiguti, nubo ang subdivision sa karsada? Te, paano mo pasaka ang drainage mo abi pagwa sa karsada kay nubo imo subdivision well?
7: Baon ka gini, baon ka gini. Amo na gina...
10: Hindi, masupot gini si imo?
7: Ay. Ma, ang guwa mo siya, mahimo ka nga catchment, pero gina Henry, kay ikaw pinaka manubo mo.
10: Oh.
7: So, gina matagto ang kanang na subdivision mo.
10: Kaya dapat mag-uwan sa drainage, lang tawon nila, din ga ilig. Din amo tong hambal mo topography sang duta gali kay ginobra lang sang drainage sunod lang sa karsada pero bisan ang karsada gapasaka. Di paano mo mapailig ang tubig kay ang elevation sang karsada gapasaka? Dapat sunod ka to sa topography sang duta kun din gailig ang duta Rajuman Jewel.
7: Dapat talin ka si Baba pa kadto sa boss hindi ka magaling sa boss pa kadto si Baba.
10: Oo.
7: Para na ang elevation mabalaan mo ang flux ang city niya sa buong nga dapat sundin din ang elevation sa duta, no? Kaya ang tubig niya mangita ganyan sa level niya at ang cost mangita ganyan sa level niya.
10: Kaya city proper niya, why ni elevation kay flat ni?
7: Ah, wala na.
10: Kay katulungan na sa una, no? Swamp, no? Te, diyan mo na pagwaon ng tubig mo da. So dapat may ara na da ang catchment area or may detention area siya, detention tank siya. Kwan mo, i-pump mo siya pagwa.
7: May detention tank na radyo man Henry, ang village dahil sa may tubang sa University of San Agustin, no? Amo na gamit yung detention tank.
10: Well, no?
7: San I don't know kung binapump out mo na sa ano, binapump out mo na sa nga ito, mga public station.
10: Public station dahil sa may Halandone, paano niya na-pump out na?
7: Amo na dapat, no? May regular na mga
10: pag-sat-plot. Ang pag-itsin ko, daw kung maghunas, gabuswang na siya sa Iloilo River, dira sa may Regatta Hotel.
7: Tigaling kasi kung magtaas ng gamay, 1.9, 1.8, sunog yan.
10: Sira lang nila ng iyang, anong tawag sina sa, anong term gani, sina, asang, kung stram na niya, ti buhangan. Trampahan. Trampahan, tama?
7: O, trampa niya.
10: Trampa niya, ginasira lang, para nga ang taob, hindi magsulod, no?
7: Yan ko nga, nabubang trampa. Yung motor sa trampa mo, ito na saka ang taob.
10: Sumulod ang taob. Tiyan mo na, no? Ang haro, ang ilig sang haro, tisundon mo ang Haro River. No? So, dapat ang mga kanal, pakadto dere sa Ingure, ang mga kanal, no?
7: Oh, Ingure.
10: Na.
7: Pakadto sinaktakan area. Amo na, sabong nagman, hindi mo nangyara na dahil siyang upland baha, no? Kaya tinatinuwa na da ang idalong gate, no? Kaya gira na, maubos ang tubig mo. Kaya ito wala, buwan pa lang ang tubig, ginagawa namin yung halin yung iba, halin pa na sa ano mo, sa pagbiyan na area. No, ang laplot pa sa ato. So, muna nga yung tinuan mo dira ang ilang area. Kay para na mas matalimsay.
10: Okay, hindi ko ma-insindihan nga dira sa San Isidro Haro, mabaha well ng kilid sang suba. Diba?
7: Sakto mo, no? Kaya ito yung
10: kilid sang suba, bahaon ka. Sa una, no? Gabaha, no? Kaya ang ilang nga kanal, wala itong gapuswak sa suba.
7: Kung nagpuswak man sa suba, Rajuman Henry, gamay. Gamay siya. So, hindi niya ma-accommodate ang bilog na, ano, na bulog sa tubig pala. Ang hinaling na pag-dalam sa tubig. Like, dala sa may Kasamira, nga subdivision, no? Gabay gamay niya ang ilang na outlet. Kalapan sa subdivision, gamay ang ilang na outflow, no? So, paano yun na ma-accommodate? Amo nang ginabaha niya ang area sa kamalog.
10: Yung keynote, hindi mo magasto ang developer?
7: Kasi ganyan to sa mga pumiliyo dala sa area.
10: Tiyo, mamalaupaw yung tubig eh. Masaka siya sa karsada mag-damol ulan eh. No?
7: Imagine, ordinary na ulan, ganyan naman yan. Ang tubig sa mga balay sa mga tao na nakadukhan.
10: Okay, alam tawa. Tiyo, kaya ang haro na da, dira na da sa may Kasamira, mga lanit area na da, no? Mga balantang.
7: Lanit,
10: nila dito pakadto,
7: kamalig.
10: Kamalig. Pakadto sa Liganes ng outfall niya sina. Dito ilig na to, so dapat ang mga kanal ni mo dito gagwa. Ti ang Kasamira, matiyag ko do, ang pagwa niya, diriya sa lanet. Ti paano kasaka na to?
7: Actually, ang ano gani, ang nang part gani sa malamit niya area, ang yung outfall gani, dili pa sa ano, dili pa sa Iloilo floodway.
10: Ha, teo, paano siya kasaka? Da kay ang pailig yung hilay sang duta na daya based sa suba, no? Sa Bunta Tala Creek. Mm-hmm. Ito na yung exit sa Liganes, di ba?
7: Yes, oo.
10: Ay, suso.
7: Ito sa buong muna tayong elevation, namutan nga rin yung mahingong garagad o sa nga ito sa kanal.
10: Te, paano ka exit na da kunara ka sa Lanit Haro, ang imo sining na exit, ang outfall mo, diri sa floodway sa Regal Road, kay mataas na di, no? Balik doon na balik siya pababaw.
7: Oo.
10: Yung tubig na iyaga, ilig lang na, according to physics, or gravity, I mean, no?
7: Gravitational.
10: Oo. Te, why na iyaga saka ang tubig? Unless ibutang mo siya sa tubo, kag ibutangan motor, ipatulod mo sa motor, no?
7: Ipap mo siya.
10: Oo, but by law of gravity lamang, ti dapat kiilig siya. So dapat ang outfall sa lanit da, kung may mga kanal da, diri pa kanto sa Bunta Tala Creek, Rajuman Jewel.
7: Nangita din yung level ang ano mo, ang tubig. At all cosma, kung ano nga, mainig din yung tubig kung itong pinakamanabi ang level, kaya mo na yung properties ang tubig.
10: Kaya na, kita yan naging istorya, sinig kay mga maskom kita ato, no? Hindi niya mga engineer ta sinig, well?
7: Balaan mo ang maskom, kung Rajuman Henry, kompleto mo, pwede ka mag-doktor, pwede ka mag-abogado, pwede ka mag-social worker, pwede ka mag-engineer.
10: Mayo mga justification. With that, no, I rest my case, Your Honor. Sige, ito ang mga mandoryaw ni, dira man ang outfall niya da sa may kuan, Kalahunan Creek, no?
7: So, Kalahunan Creek, ang Kalahunan Creek, subong yung palapad na da, no, ang Kalahunan Creek.
10: Oo.
7: May pumping station na da, actually, Radyo Man Henry, sa Kalahunan Creek.
10: Oo, dapat ang mga kanal da, dira nagapagwa man sa Iloilo River, kag Kalahunan Creek, no? Tigaling, hindi, there is mandoryaw, ang iban da, dira pag ginapa-exit sa kuan, sa Iloilo River, there is my diversion road, no? Ay, ambot ho. Kaya ang pag-ubra man sa karsada naton, dapat amo na kung bago pa lang ang mga subdivision, ang mga karsada ninyo, ipahilay nyo, pakadto, ipasunod niya sa topography. Sa topography sa duta, no? Amo man natin magkararsada sa mga na kwantabla, no? Maghimo kita mga syudad, mga banwa, ang aton yung mga karsada, dapat gasunod man sa topography sa duta, no? Para nga hindi ka mumubudlayan sa drainage, di ba?
7: Eh, diba na din, wala mo lang yan, sorry, ang mga developer na Juan Henry, kaya after nila mahuman ng ilang subdivision, i-donate lang nila na sa city ang ilang karasada, parang city ang maintenance.
10: Gani, doon mga tarso.
7: Amo na hampang sa mga developer.
10: Amo na hampang sa mga developer, no? I-develop nila. Amo na bakal ka na duta, star ka na. Pagkatapos, team, star ka na kay private mo? O may security ka? Hindi kasulod ang mga public na kay private ng subdivision. Tapos si Igo Murahon gali sulihi, no? Para hindi na sila magbayad iya sang tax kay may RPT gali ng karsada sa subdivision, donate nila sa
7: maintenance.
10: Parang ma-maintain ang syudad. Syudad mapasiminto kung kakudol-kudol ng karsada. Kung madulom, syudad naman ang mabutang sang street light. No? Eh, karon kay public road na. Kay syudad na ga-maintain, te, paano mo pa ma-secure ko rin ang subdivision yung istarayan mo, well?
7: Kaya mo na. Kaya ano yun, hindi mo na, amo na lang, iba naman ng mga members, gariklamo man sila Radyo Man Henry sa security nila. Pero, sa naman nila, kasi hindi naman nila ang inadalaan sa atong
10: tupi na... Tingali ko rin yung pag-i-donate, well, ang asosasyon mabayad sa tax, pwede ka lagod-lag ko, pwede ka mal-mahal, sang RPT. Te, mayo lang kung gabarayad na nanya mga homeowners, puro man mga urugtasan nga ng mga tarso nila. Puro man mga maalam. No? Mayari pag ni di, ati maminsyonan din siya subong. Mayari pag ni isa ka abogado, kapakilala abogado ko no sa law firm ni Mayor Trinias. Hindi siya magbayad kay abogado siya ko no? Ambot sa city legal office ni siya? May abogado da si Molino sa City Legal Office, well?
7: Molino?
10: Matsyag ko daw, do ba taon pa ni? Matsyag ko daw sa law firm, guro iya sa Trinias Rubias sa Trimanyes. Arang dagaling asawa ni Kwan, ni Councilor Pete Trimanyes, no? Sa Trinias Law Office. do sila na
7: mag-. Wala ko idea ra diyan man, kami mali mo da nga mangkot-mangkot ko abi sa city ni
10: Gatsa. Ang bala niya sa gwardiya sang homeowners or sa subdivision. Siya abogado ko ni Trinyas. Te, matiyag ko sa kwan guro sa law firm, sa Trinyas Law Office guro. Te, hindi gani magbayad, no?
7: I-check natin, ha? Kasi kaya, ano, problema may, ano, may full of lawyers mula sa City Hall, may arada ng lawyers sa City Legal, at may full of lawyers mula ang City Mayor's office, no? Although kaya sila, connected na sa City Legal, pero assigned sila sa Office of the Mayor. So, check natin na kung nangyari.
10: Te, amuna, mga ulugtasan, huwag nagabarayad, ngang obra mala nila mabayad, huwag man sila sa may ginapang sweldo ni sa mga homeowners sa officers, or association officers. Te, paano mo na karon mabayaran ang tax da kadako-dako sa RPT? Well, te, huwag ka mahimo, i-donate mo gilang sa syudad.
7: Tama na, halos nga mga, ano, halos nga mga, ano, karsada, donated na sa city government. Malawas lang sa iba na mga, exclusive subdivision na maglalagod man niya. Maraming lagi ba kayo?
10: Dualos tanan, Goruel. Bisan ang Lidisco Village, gani ko nung main road sina syudad man nagpasiminto.
7: Oo, dinagdag na sa city. Kaya sa damo, actually, Rajivan Henry, isang mga nag-aalagi sa city council. Kasi siyempre, hindi makabato sa buhay ng syudad. Kung wala, inaasang authority from the city council. Kasi kailangan lang gano'n nila yung authority before siya magbato sa donation. Kaya damo, yung nagkita sa nabatian, hindi lang i-deliberate sa session. Division of roads, no? Sa division sa city government at Iloilo.
10: Okay. Sige. Thank you again, Dredgeman Joel.
7: Balita na weekend sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DIRI, ay ang Iloilo, Dredgeman Joel, from Kota Top Parliament.
10: Yan doon kagin boy lugang ang nilikabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa kubota kagapay sa mauma para sa masanag agrikultura raffle promo. Kung sa diin may chance ka mong magdaog sa brand new kubota products, traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets. Para makapasakop mga kasama, kantola ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Man Susan Aurelio or si Sir Earl John Fodadera. In every 3,000 pesos worth sa inyo siningagin bakal mga kasama nga Kubota products or genuine spare parts, may isa ka mo ka raffle coupon. Kung dako ang amount sa inyo gin bakal, tidamo ka mo raffle coupon mga kasama, no? Fill upan ina kang ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kasama. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0921-792-2941 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. Subong Man Mega Man Herbal Capsule ang number one nga kapsula pang lalagi sa bilog ng Panay Island kag Imaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapaduga resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule save katama kay purong herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maka, kag hornigot weed. Save katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras upod sa Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun nga malalaki na gambling sa ato nga prostate para hindi magdako or magubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika. Sanbay, pagbalik naton mga kasama, damo nga orang Bisaya, subong yellow alert status kita kay kulang ang supply sa kuryente, hinali may isa pa ka planta nga mag-backdown. Nga nagkara-backdown ni sila, nag-ulan lang, nag-paralyan ng mga power plants, ne? Isirado nyo lang na! Hindi mo kay isrot sa mga power plants ninyo, i-close nyo na lang! Kita mo kay Rias Kitig, rotational barrel kita, subong dire sa syudad, no? Kay kulang ang power halin sa National Grid Corporation of the Philippines, kay damo ko ng mga planta nga patay. Kay check na itong report ni Rajman Mon Kapalihan man mga kasama pag balikta, no, ma-update kita sa sining maestro nga nag-amok
3: kag ining mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga apektado sang peste. 51 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sang gabi.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Narilito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, utirahan na kung baga, ang piya ko ng solusyon ng kickbox mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kaso gel, BK. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawagin na po. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilang balay sa mata ko, takladon. Timan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, efektif.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Super Fiber.
16: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Kaspa?
17: Wala problema.
18: Nuns Liniment Oil Partner.
17: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassecia. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
18: Nuns Liniment Oil.
19: Sample Plus Cold.
20: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
19: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
18: Sa mga butika.
19: Samson Gold Coffee Mix.
21: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang noon.
19: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Samson Plus Gold.
22: Oh, si Arlene, may aray gid ko problema sa kidney. Makatutason sa butika sang Samson Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Samson Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Samson Plus Gold.
19: Samson Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samson Plus Gold. Samson Plus Gold.
23: Ako gali si Shirley.
24: Pernigid akong hinatubuan sa mga hubag-tubag.
23: Naghambal sa ako na inan ko kunos ang Samson Plus Gold. Sa sunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
19: Samson Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samson Plus Gold. Sa mga butika.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Pascolo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Mga sumagot ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Or wala dito ko gana magkaon. Kag sa galang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 to 10. After 1 week, nanggit ang ako nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasang abutika. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag magus Food extract.
4: Nagahal sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapi sa mga butika. Samsung Plus Gold.
6: Ako gali si Val, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, hinistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Samsung Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
1: Samsung Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver na galing mo doon po na ibaluan kong mataas ang gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. D3 Bio, tatlo kami si sa isa ka dalawan month lang ako anong ganyan sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pagkat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy gatoy, DTX-500. DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay, api kanunay, DTX-500. Mas aligat, epektibo, DTX-500. DTX-500.
9: John Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Yung tilawan ko dayon, inong DTX-500. Yung 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX-500.
10: Gikan sa number 1

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang VRMN and Council.
6: Wala sang registration fee. Samtang ang open categories, Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sa snacks and lunch.
5: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli. VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
6: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
5: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisay ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Ton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Pilipinas Standard Time. 1 minuto na kaligid sa TAC na alas 9 isang gabi.
10: RMN Palabra ni Ono.
9: Ang Visayas grid update tonight, mga kasama, nag-extend tani hasta lang alas 10 ang yellow alert status diri sa Visayas, pero gin-extend, no, hasta alas 11 karon sa gabi ang yellow alert. Ang red alert hasta alas 9 subong gabi, no, pero ang yellow alert extended hasta alas 11 karon sa gabi. No, kayman kulang ang capacity sang kuryente sa Visayas grid. Hinali may magpatay pagid nga planta or hinali magdako ang consumption, no, kaya ang available capacity subong 2261 megawatts, no, pero ang peak demand 2319 megawatts yung deposit niya. So meaning kung mag peak demand siya, kulang ang 2,261 megawatts, mga kasama. So, amo na nga red alert, no? Kabay pa, nga hindi lang kita mag-peak demand, kag wala sang planta nga mapatay, no? Ang mga tampuhaw lang kung tani, nga mga operator, sino ang mapatay? Mapatay sa huya. Lima ka mga planta karon ang ara sa forced outage. Tatlo halin sang or sinilang August, lima kabilog na planta subong ang patay why nag-ooperate, no? Planta lang nag-generate sang power, parehas ni sang PDC, PAM Concepcion, no? Mga kasama, no? Pero ang PDC ya do nakabalik na ni, no? Kay kuha na gali ning PDC kay pahilina naman ni Imgen Meralco, di ba? Halin sa mga T sang Metrobank. Tapos, tatlo ka planta, humalin pa sa July 3, ang patay. Ora halin sang July ang patay, tatlo ka planta halin sang June, sang June ang patay, pito ka planta halin sang May ang patay, isa ka planta halin sang March ang patay. To puro lang ni patay. Nagarano ka mo, isirado yun na lang na. The currently 14 plants karon ang running mga kasama, pero tig grabe ang kaon niya kay dako ang ginasuplayan niya, no? For a total of 1,233.2 megawatts unavailable.

0: nga may emergency interruption bangod man sa manual load dropping sa NGCP Bot Silingon, rotational burnout kita as of 7:17 PM ang Megaworld Feeder 2 offline mga kasama or updated as of 7:17 PM kagaina offline ang Megaworld Feeder 2 as of 6:19 PM ang Haro Feeder 2 offline man as of 4:29 PM no, nag-online lang 7:17 PM ang Megaworld Feeder 2 offline as of 4:28 PM nag-online lang 7:17 PM no, so right now patay pagyapon ang Megaworld Feeder 2 offline pa mga kasama bangod naka red alert ang NGCP kay kulang gid ang supply subong bangod damo nga mga planta sa Visayas nga naga-supply diri sang kuryente sa aton nagapadala sang kuryente mga patay sila. Grabe ko ng hangin to sa may barangay Tinuri, ano? Kanday ka sa Margie Cobillaso, no? Although layo ang bagyo sa atong, galing ka gina-enhance siya ang habagat. Amo na nga kusog ang habagat, mga kasama. San bahay, Rajuman Mon Kapalihan, gindulong ka ginboy Lugano, inigabahin sa atong apalatuntunan, mga kasama, sa non-cerebral capsule, may 3C kabitamin at kag-1C kamineral. Para likaw stroke, kagbalatian, mag non-cerebral capsule, kag siyempre, non-scorn coffee, nag-detoxify sang lawas, nag-alibiyat sang migraine, kag sakit sa ulo, nag-boost sa atong immune system. Para likaw sa balatian, kag sakit mga kasama, mag non-cerebral capsule, kag non-scorn coffee. Lonsay ini produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga botika. Kag subong man, mga kasama, Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso aran na sa inyo mga butika, may lima kay hindi basta-basta mga ingrediente, ngayon pedalong gid sa maidid nga pagtuon, aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil, mula na mga kasama, no? Pero sulit inang iyang, kwan, no? Ang iyang ingrediente, lemon, aloe vera, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Labi na sa Siap at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance activity center, upod sa Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee. 14 ang ingrediente niya, pero 25 pesos lang ang SRP kada sachet. No? Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, may mangosteen, may collagen, may balungay, may ginseng, may makarot, may gotukula, may kukwa, black cumin, chia seeds, kag iban pa. Kilala ini nga mga ingrediente nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapadami sa pagpamuhin, ginaparelax ang una-una, nagapautay sa pulao, ginpatamis pa sang stevia, kag non-dairy creamer ang nagpananam sa iya. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhin nyo, kapihin nyo, problema nyo, kapihin nyo, no? Katuyo nyo, kapihin nyo, no? Mga issue sa barangay, kapihin nyo! Lugdaw nga panglawason, aktibo nga pamin saron, mabakal sa mga butika. Nakasambay na si Rajuman Mon Kapalihan, mga kasama, no? Mga 23 sa 33 ka mga banwa kuno sa probinsya. Subong bauda mo, nagatanom nga tubo galit sa mga kabanuhanan ta. Apektado sila sa mga pistis tubo. Kaganong litis ni sa nagran armok tong manunudlo sa Dumangas. Rajuman Mon Kapalihan.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Juman na Henry, naglabot na sa 33, no, or ining mga apektado sa red stripe soft scale insect, no, RSSI, no, again pamangkot ang sulikon ano ang iya sining local name, no, pero wala sang hambal kay parang iya sining itsura do tigi bala dako na sa tigi Rajuman Henry ining nasambit iya nga insekto na once makatapik ini sa tubo kag katransfer sa iban iyang nga bagay maga silo kag madasig ini sila maglapta no kag kadabo man ini sang iya sining itlog so no, sa provincial agriculture's office sa katong sining nga ma-interview ining nasabit iyang insekto nagumpisa ini nagligad nga tuig kag sa tiun na sang tikilinet no ini masami nagagwa galing kay pagtikululan nagaganhagan ini sa nagligad nga binulan pero bangod nga sa subong naga Amatamat naman kay naga

0: ang ginapaabot nga Super El Nino, diri kag nagdamo naman ini, no? So suno sa may provincial agriculture sa office sa Regiman Henry, kadamo sa mga banwa nga nagatanom diri sa aton, ining masubra 44 ka mga o 40 ka mga banwa sa palibot sang probinsya sang Iloilo ang apektado na karon, no? Kag ginakahangawan nga dako ang mga epekto or damage sa sugar cane products o sa tunsin nga produkto iya Rajuman na Henry alindri sa may Western Visayas, no? Maluwas abi sa sining problema naton or sang problema sa mga sugar cane farmers naton sa nagalapta iya nga mga imported nga mga kalamay, no? Ginigo pagit sila karon Rajuman Henry, no? Sining nasambit iya nga red stripe soft scale insect kon RSSI, no? 24 sa 33 kabanwa nga nagatam sa tubo diriya sa may probinsya sang Iloilo. Porsyon lang sa ang aton silingan interview sa kay Mr. Jeron Magbanwa, supervising agriculturist sa provincial agriculture office.
1: Ang mga tagpalamig sa atong mga viewers, ang aton nga RSSI is isa kasay isang peste, no? Nabilong na sila sa mga sucking insect o nagasuyop ng mga peste sa tubo. So, ang atong history diri sa RSSI sa probinsya sang Iloilo nag-umpisa sang last year, which hindi gitang to kalapad ang atong area nga naigo sang RSSI kag na pagar ato sang ligad nga tuig. Diling apang sang subo nga tuig, bangod sang pabor sang atong klima, kag siguro isa man ka rason isang pag-movement no, sa atong mga patdan halin sa Negros pagkadto diri or basi mga patdan halin sa affected nga daan diri sa probinsya sang Iloilo na transfer sa isa ka banwa nga hindi iya infected, rason no, nang nagdasig ang aton nga paglapta sang ini nga sa isang peste, no? So nga RSSI slide, isa ka peste nga daw kangay sang tigi, no? Ang yes nga itsura apang ang iya mas dako-dako lang siya sa tigi kag mayara siya nga stripe na pula, tugtog daw chocolate, red chocolate ang iyang stripe.
2: Anong natanaw na ito, sir, epekto sa product na ito, sa tubo na ito, sa sugar mill?
1: So, based sa history, kag sa based sa data sa aton nga mga sugar mills, ang mga tubo nga naigo sa RSSI sa naligad nga tuig, nanubugid ang ilang produksyon. Up to 50% reduction sa ilang sugar, no, ang maprodukto na ito nga kalamay. So, dako gid nga damage ang mga tugas ang sininga peste sa aton nga mga sugarcane farmers.
2: Anong mga intervention natin?
1: So ang intervention, no, so far ang aton nga ginimo is collaborative nga intervention in kay ako unaton ini nga sakit is bag-o sa aton probinsya kag damo nga sektor ang stakeholders ang involved. So mauna kita sa nakagakaigo gid nga sektor amo ang Sugarcane Regulatory Administration ng SRA naton, which is amo ni nang aton nga technical national nga agency nga naga-monitor sa aton nga RSSI. So far, no, si SRA ang ilagid ni nga mandate is to secure sang data sa aton nga mga tubo, and based sa ilang datos sila ang naga-collect sang data from the ground, pila bala ka hektarya ang natamnan, pila ka hektarya ang naiguan sang ini nga sakit, no. So sila actually yung pinakauna nga nanaog sa dalom. And also ang aton mga kabanuhan na, no, nga naga-report, no, sa Department of Agriculture, which is also part sa aton nga stakeholder, nagabulig man, no, sa pag monitor sa sini nga sakit through reporting system. So ang ini nga duwa ka
0: sa subong ang pinakatapos pagpayag ni Juman Henry ni Mr. Jeron Magbanwa, no, ang aton sini nga supervising agriculturist sa Dalomiyas sa Provincial Agriculture Office, no, may mga intervention pero galing kiti ang tubo subong manog mature na bala, no, kag daw harvest season niya this October na, no, ginatanaw nga dako-dako gid ang damage sa sini, no, kay naga tapik na iniabi sa may tubo kiti kon mag-process na for this explanation.
3: Bisan daw amo nang tubo nga dumabato sa mga piste, Rajman mo, no, may ara manggali ng piste makahalit sila.
0: Yes, so may do kon ko no first time nito.
3: Pero kuno mga tigahan guro nga tubo guro nga do taas. Ano hindi guro kasarang ning piste ah. Especially nang ano gani nang tubo klipat na kumay ara kami na tubo na puti isang una bla no. Pero ang nami isang una yang itanom. Do halos tanan yung mga balay sa una sa uma ya may tubo skilid balay mo kay kung gisa nami lang ya kun magtapas ka magpropangtas. Ginagaway pa ka muna sa mga utod mo kay ang punta sina do malasay di ba? Ate kun manghod ka ang punta gid makadto sa imo utdon-utdon yun ng isa ka layon. Ang puno. Iyas ang magulang kay dumatrutang isang puno.
0: Adugduman ko pa ni isang una, tinda sa Liganes o diri sa Haro. May ginabarigya pa nga mga tubo mo. Tubo gidyabla.
3: Sa Singapore, ay, mga Thailand, gina-extract nila na, ginapuga nila, Rajuman mon, gina-ipit nila ng tubo, tapos baligya ang juice, ang iyang duga.
0: No.
3: Sa aton di ha, wain na puga-puga. Pang-usom mo yakang usapon.
0: Oo, no, ginapang.
3: Tapos simuon mo nga toothbrush ang iyang akuan. Ang anong tawag sina, no? Ang bilin sa inusapan mo eh. Oh, para kuha kiki.
0: Na bro pagbigbigit mo.
3: Kon kon gani, kon ay ka panot bra sa balok sa nanay mo. Wawang imo nga kiki ay do pwede matamnan si Buyas. Pangusto to mo. Yang lakarlota na mi kay muhumok siya. Tigaling amo naman ang do hindi resistance sa mga piste, no? Pero do kalabanan sang ginakampo subong ginahimo kwan ginahimo ginagaling ka ginahimo nga kalamay do ining puti siya nga variety rajuman mo.
0: Oh, do man ni kalabanan subong rajuman Henry, no? Kag darigali sa may probinsya ni mga 33 ini sila kabanwa nga nagatanom, no?
3: Kaya mo na nga sang una dira sa Barutak Nuevo may Sugar Central. Sa Kalinog may Sugar Central. Sa Sara sa una to may Central man, di ba? Northern Iloilo. Sa Lutod-Lutod, no? May Coffee Sugar Central da. Oh. Sa Dumalag may ara man, di ba? Kay damo sa una nagtaranom sang tubo di sa aton, influence sa aton na sa mga katsila mo. Tananom tubo.
0: Okay, pasang Negros Occidental, no? Ay tabok-tabok. Kani kay ang mga manog ano ganito ni ano man lang tapas ang tubo lagi na alito sa tiki ito ginadala pa na ganito sa main gross
3: kaya kayo balay mo ay gawa pala nga buyan sa tiki Rajuman mon kay bukid huay tramnan huay kampuhan no tiyan mo na wala sila gawa obrahon ti puno na sila dalon sa Negros manapastang tubo no ang term niya sa pag kaon sang tubo pang-us. No, but silingon pang-us na. Oh. Wala mo na ginakaon pang-us, no? Lain man siya sa kaon, kaya ang kaon ginausap mo kag natulon, no? Inaya duga, duga lang ang ginakuha nimo.
0: Mo na panitan mo kag ginawaswasan ng pang-us, no? Jiman Henry, tiya mo ni sitwasyon subong ginakaunawan ang resulta kasi ni kalamay mas magbarato, no? Kag ti isa naman sa mga rason ni kon nga dumadamo pagidang mabakal sang imported nga kalamay iti bangod sa sining ginapangatubang naman iya karon nga problema na krisis sang aton sining nga mga kauturan particularly mga sugarcane planters naton Rajuman na Henry, no? So hopefully matagan ni address kaya sa subong may padayon ang dissemination information sa tsura sining RSSI kay may iban abing mga manguma sugarcane planters nga wala gidaya makakilala sini abing latige lang no kay tao tige malang itsura niya wala sila makaibalo nga ti amunigili ang insekto nga makaalit sang ila sini nga ginatanom iya nga tubo para Rajuman Henry. Sa piyang kabahin update naton sa sining maestro
3: nga gamay lang goro Rajumanon patilaw lang goro.
0: Oo, okay. Actually, naka-schedule tani kami ni Sir Lionel, maka-interview ko sa iyo. Galing kay until now, siguro medyo masako pa wala pa maka-reply, no? Pero kay na, nagpatigayon sila sang pag-inistoryana, ino-meeting dito sa may eskwilahan mismo, kaupot ang taga-school division of Iloilo, at the same time, ining maestro, no? Kay na-message pa natin ang maestro, ang interview kita tani, galing kaya ang reply niya sa aton, nag-meeting sila nga wala na sang may mahambal kundi SDO of Iloilo na lang representative at kundi kaso sa sining threat iya ka ina Juman Henry. So na istoryahan naman.
3: So ang kayang term ka ina, amok, no? Magsiling kang amok nga daw nagwara siya sa yes. Kuhan nga may dalas ang hinganiban, no? Pero hindi man sa post gali.
0: Oo, Juman Henry, no? Amunitan yung gusto ta tagbala sa iya. Ang galikati ginatugyan na ininilang karon sa Schools Division of Iloilo, yung isang ginahulat naman ang signal iya, no? Ni Sir Lionel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo para matagan kita kung ano na ang action taken. Kato na nungin bala ang natabo o Juman Henry nga nagpuhag kaina sa Burutuan o dira sa may Dumangas National High School Rajuman.
3: Ako na nung nag-trigger si ni Rajuman Mon kay daw kadamo sa mga maestro subo nakita ko gapos kay may taklos ng binangon, no? Although pang content-content lang pero do klaway taklos yeah. Binangon kay sila niya ginatapungol ng maestro tistingan tabi mag-lecture ng may binangon. Tikita mo naman itong mga bata tos dabaw pagbisita ni Marcos ang bala nila nga kabay pang maglupok helicopter mo. Ay, soste, galing pinuosisa ito. Ba't siya guro init ang school administration, ang Davao Division, nag-explicar eh, nag-istorya ito sa mga kabataan, pinangita ito mga ginikanan, kag pinang-sermonan.
0: Ako ng presidente, pumalan.
3: Oo. Okay. Nakabay pa mag-lupok helicopter mo, kaya mo na ginatudlo sila ito sa Davao. Ako na batian nila ito sa mga leader nila, sa mga Duterte. Bangag! Na, mga muna, kabay pang mapatay ka! Kaya sundon sa bata, kaya abin yung husto. Kaya sila kabalong may mga konsekwensya, ina. Kaya warawaw sila to, patawag sila to sa division, Rajuman Mon.
0: Diri sa may Dumangas National High School, may istoryahan na ni Kaina, malaning gusto na to may baluan karon no, kung ano ang ginhimo sa sining maestro, sa sining pag-gabit.
3: Kaya siguro ka na nung problema niya eh, kasi.
0: Yes.
3: Makon mo, holdi ka nga daan sa iskulahan, maestra-maestro ka. Pamilya mo, hindi mo matinder, kabataan mo, Rajuman Mon. Igo mo lang actually, matinder pagkagabiin o pagpuli. Ti, kung gisa, may mga gamisins pa na sa'yo, mga estudyante mo pa, pinamangka.
0: Pagkiga pinangita ka rin. Pamangkot ko na ng mga compliance.
3: Pag ti, siyempre, preparar ka naman pagkasunod ng anlaw, eh, ti, amo na bala, ubos oras mo na sa iskulahan, tapos pagpuli ni mo, dala pang kwan, dala pa ang problema, no? Di, tapos may mga hulam pa na, may mga utang pa na, kagaroon ba si ginasukot? Gatiriringob na, Rajuman Mon.
0: Actually, si Sir Do, sa sense na konti na isa message nga, willing siya kung tani mag-explicar mo sa inyong bahin o galing kay ginistoryahan na sa ila sining ko nung meeting kay Ina
3: Na first
0: division of Iloilo na lang, mambal.
3: Yung nakiga na eh. Kaya ito yung nadalahig ng division mo.
0: Amo ganito yung mga nagkwani na puhagid, no? Ang bilog yung school division of Iloilo, kung nangin talk of the day siya, no? Nangin issue siya na istoryahan. Subong yang at Norjuman Henry. Magbayad ka lang kung anong mangin update sini yung patag sa Schools Division of Iloilo. O pwede rin sa patrol with Norjuman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo, Norjuman Monialis Kapalian, Tata Arimen.
4: Arimen, Palabra, Di Honor.
3: Salamat kid, Rajuman Mon Kapalihan. Yari ang mga butika kung sa din mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, kagkapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee sa Barutak Biho, Medis Pharmacy, Juvie Pharmacy, kag Gems Pharmacy. Sa Concepcion, Shoreline Pharmacy, Pharmacia Bell, sa Limeri, 3Ds Pharmacy, sa San Rafael, The Atras Drugstore, sa Dueña, Centromed Pharmacy, sa Sara, Bell Pharmacy, sa Dingli, EMG Drugstore, kag sa Pasig City, Herbas Drugstore. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, tilawin ninyo, pangabuhi nyo, kapehin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, ipamanyos naton subong agabi at is magtulog, para kuha pala nakit sang kalawasan, buwasa aga pagbugtaw naton, nami pa ang tulog ta. 24 minuto sa kaligid sa tak na alas 9 sang gabi. Utang lang anay mga talamyawon naton mga kasama, kay puno agid kita. Bawi lang ako sa inyo kung makaligwa. Sa field, Rajuman Mon, Kapalihan Rajuman Ronald Sanchez. sa inyo, Santa Rajuman, Lynette Fernandez, Yulatrice, Rajuman, Julian Tamayo, para onda. Nga manog birthday. Sa no birthday niya, Net, buwas? Sa Biyernes, no? Advance happy birthday. Pero ang celebration subong, sa Biyernes, may celebration pagid. Sa buwas, may ara pagid. May pakaon pagid. Diba? Kay may kwanta, buwas. May pagtililipon kita, buwas. So, mapakaon pagid siya. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Dili naman sa studio, Rajuman Christopher Mondejar. Ako naman na inyo, sinialaga na imo ang Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Sample Plus Gold.
8: Here's the mercy. Narap po ang Almoranas. Nagpa-check up po kung tagaan ko bulo. Kaya Japon po noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, gudun tuwa ka bulan noong pawan.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang blog. Bangod yara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. Ang gaganda ka pa. Nuts! Herbal Capsule.
10: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
7: Nuts Herbal Capsule.
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. O capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa kabula, wala naging nagbalik ang rites ko. Ibo, gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound. Yan ang panugos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado, efektibo, para mismo. TDX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio.
13: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Tag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Bigaman Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Bigaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Bigaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ako gari si Maya.
22: May sis ko sa ovary. 3cm na gari.
15: Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
23: Sa mga butika.
14: Cellphone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Malo,
25: isa ka teacher.
24: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
14: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea.
22: Akon red lang, nagalabot sang duwa kasi mana.
15: Di may mayoma, kuya gali.
22: Pero nabatian ko ni Cellphone Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayogin ang resulta sang Cellphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Cellphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
26: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
14: GTX 500.
27: Gina ka no? Ang ginibatya ko ang ako ni UTI ka sakit git sa ako niya baywang.
28: Sige, sa kapila ka maging sa GTX 500.
27: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
28: Subong kamusta?
27: Okay na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nagugina pa
14: GTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yumay Visio. Ang Visio, yumay D3. Mga buti ka.
1: Kasus ang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilang at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ika-apat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
2: Lalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
0: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
3: Pagbay ang santon kag vitamin D3 ang resulta siya may anti-cancer protection.
0: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ng aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadina kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
4: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin, padayon kita sini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun mahimo, no? Kung paano nato na ni maalikawan. Pero kung nalimbawa, may mga ginabatsag na kita sa aton sini nga lawas, hindi kiman naton maalikawan no kaisa, magluwas lang ano sa mga pagpabaya naton, pero may ara nga nagahalong kanagin, pero nagbatsyag ka pagin sa balatian ano? So kung ano man siya nga makabangdanan ari nga ton sa ni programa sa paghatag sa inyo sa pinaka mga question, pila sa ni ka mga rekomendasyon kung ano makabulig sa inyo sa ni maginabatsyag sa kalawasan, kagun mahimo ang pag-suggest man sa ni pag-rekomendar sa ni sa mga food supplement na syempre aprobado sa nga ton sa ni FDA o kan Food and Drug Administration. Ang aton sining programa padayon sini no nga nagatinguha sa pag-diskubre sa mga sikreto sa rekod sa aton sininga ikaayong lawas. Ano bala mga dapat kag hindi dapat naton himuon? Ano bala mga ara sa tanom, ara sini sa mga pagkaon, ara sini sa husto nga mga ilimnon, bisan pa sa paghaklo sa matilo sini nga tubig, bisan pa sa pagpasilak sini sa adlaw, libre nga bulong makabulig pabakod sa aton lawas, makabulig paayo padasig maumpawan ng aton sininga nabatyag sa kalawasan lamang. Kung kabalo kita sa mga pamaagi, kag-upo din na sa mga sikreto nga padayo naton ginatukib sa aton sini programa diri sa The Secrets of Health.
0: The secret of health.
4: Sa inyo sini mga concern sa ikaayong lawas, basi may mga ginabatyag kamo dira, dugay nyo na nga ginaantos sina pabalik-balik, damo naman kamo sa mga natestingan o kanatilawan sa inyo mga home remedies, mga food supplement, and even kadugay na sa inyo sini sa mga maintenance medications ninyo, may mo nilang isend rin sa aton sa text line 0928-287-4637. Kay basi, no? Sa kadamo na sa inyo sa nga tilawan, ang na testingan man, o ko na bisan pa sa mga maintenance medication ninyo nga no, kadugan nyo na ginagamit, ayan, makabulig ang ginatawag naturopathic approach. Ayan, makabulig dira ang lifestyle modification. Ayan, makabulig dira ginatawag na tonsaling and nutritional therapy. Kagari dari sa tonsaling and programa, maghahatag kita sa inyo sa pinaka mga question, may angot sini dira. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, yung main kaupo ninyo sa nang edisyon sa tonsaling pagpangalagad. Kaga mo magaling, no? Mabatian na makita ng tonsaling and programa sa Facebook page sang RMN DYRI Iloilo. Din man ka mga bahin sa kalibutan na hamtang. Ano mga oras sa inyong sininahamtangan? Welcome kids sa aton sini nga pagpangalagad.
0: The secret of health.
4: Isa na naman ka topiko ang aton sini pag-istoryahan sa negedisyon sa aton sini nga programa. Kagbauti ang muning kondisyon. Ano muna ginabatsyag ba lang ginhawa lang gid sa kalabaan sa isang ipit-ipit. Ang hindi mabalaan, hindi mahalata, pero kung kaisa pamungko mo sa ni takilid mo. Tungod nga once ganing magbukarong ni, once ganing mag-inflame ni, once ganing magsakit ni, tuman kay hindi komportable pamatyag sini sa isa ka tao nga may almoranas. Ah, gani sa mga may hemorrhoids dira, may mga almoranas gani dira no. Ah, muna nga aton sa ring pag-istoryan sa ring edisyon sa aton pag pangalagad, matag kita sa inyo sa prevention tips. Ah, para nga hindi bala mag-trigger o kung hindi pala masami maghubag, magbukarong, kaga magsakit, ha? Magbusog o magngutngut or magbleed ang inyong sanay nga almoranas. May kilala ko sa nga Dukno Kasubong lang nga nagapamula nun ako once ganing nga magbleed din nga akong sanay nga almoranas, ha? Pero nag-istorya kaga ang nag-mention sa aton sila na nahanungod sa sanay nga kondisyon. Isa ka lalaki. Ito may nag-administration bala kung may nagpamula nun ba ng lalaki. It is because nag-bleed ang yasa ni nga almoranas. Pero sa maayo ang balita tungkol sa lifestyle modification, pagsunod sa atong mga suggestion protocol na ito para sa hemorrhoid, okay na subong ayas sa nga kondisyon. Kanto kita sa atong sa nga topic ang pag-estrihan. Parantesin na, bahawa may nagpabasa gadri si Nonoy. Premium D3 coffee mix no, doc ang akong sinigina inom pampapagsik kag nawala ako sinigina kapoy sa bilog nga adlaw. Ayun sa mga gusto nga energetic, gusto ka mo nga kung sa cellphone pa daw permilang bisan na hambal sa kilala ko bisan nila doc fully full charge siya bisan nila lang sa 80% kontento na ko. Hindi lang ko yung sama na 100%. Gusto ka mo nga mga energetic ka mo, mapagsik ka mo, ilabinigid ko ng inyo sa nga trabaho na kinalansang kaabtik kagkadasig, makabulig ang paginom sa premium D3 coffee mix. Kaya nga man ang premium D3 coffee mix may ara sa kombinasyon syempre ini no sang santhon na rin sa panit sa mangustin kag vitamin D3 mismo nagabulig din pa kondisyon sa aton sa nga mitochondria nga nagabulig man papagsik man sa aton. That's why rason sina no sa nagainom sa premium D3 coffee mix nga nagapagsik sila tungod nga gina kondisyon ng aton sa nga mitochondria sa kombinasyon sa mga sangkap sa ning aton nga premium D3 coffee mix. Kapin pagidang isa pagid yun way ka mo time halos rin sa pagpasilak sa adlaw, sa pag what you call this, pagpabulad silak sa adlaw, mamiss nyo sa nino ang mga benepisyo libre man kontani no sa pagpasilak sa adlaw. Pero kung hindi nato nila mahimo, posible mangin vitamin D deficient kita kadamo sa mga complications kag posible naton sa limabatsagan. Makabulig ang paginom sa premium D3 coffee mix. Kung premium D3 coffee mix ay usually ginom gina kafe, nagkafe ka na, nag sunthone kag vitamin D3 ka pa. Pero sa mga gusto yan no, sang pampatahum, pampagwapo, pampagwapa sa rin nga kafe, makabulig tungod nga magluwas sa mga utanon, magluwas sa prutas nga sangkap siri, may upod pagidani plus glutathione and collagen. Nagabulig pa nami sa aton sa rin nga kutis, pahamis, kati yung glutathione, nagabulig pa nami sa pag-function sa aton sa rin nga liver. Kaya kung manami yung pag-function sa liver naton, manami man ang aton sa rin nga kondisyon sa mata. Isa man, nagapatinaw man sa aton sa rin panulukan. Nagabulig man pa nami, pahamis sa aton sa rin nga kutis. Kaya ang collagen, nagabulig man siya parang aton sa rin nga joint. Hindi basta-basta no mag-deteriorate ukon mahinay mapahinay ang ginatawag madasig sa nga pagka-damage sa aton mga luta-lutahan dira tuhod naton siko naton nga nagaresulta sa pagparanakit, nagaresulta sa isang pila ka mga discomfort nga hambalanon bala nga kung kaisa makabatyag ka sa sakit-sakit sa tuhod masaling na lang iba na ati sign na sa pagmalam. O kung pagtigulang ang collagen kag glutathione, ginasiling ini sila ng mga anti-aging ingredient nga aridiri no sa aton sari nga Sunthone Gold coffee mix. Ini sila tanan available sa mga butika ng mga coffee na ton, available na ni sila sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. The secret ano bala ang pila sini ka mga kausa sang almoranas? Sa pila diri no, amo ang ginatawag constipation, buti una-una gid constipation o kon ning budlay Kagamatigi ang pagpagwa sa isang higko. Manisilim lang ang kilala ko nga ba problema gini, Dok? Hindi tanan nga matiga, makapayo. Sa mayo, tanay ko nang gusto ko magtiga, nagatiga. Pero hindi ako gusto matiga. Ho, naman yung nagatiga ang akon siya nga pagpamuhin. Constipation, sitting too long on the toilet. Dugay ba lang ang pagpungko sa toilet bowl kung kamasalim mamuhin? Nagapanghakwat asang mabugat. Siyempre, sa mga nagabusong te ang bansini o kon madamo sini ang may maka-experience ni almoranas. Obesity, kag low fiber diet. Pila sini sa mga ginatawag na kausa sa ginatawag hemorrhoids. The more pressure these veins experience, the higher the chance of developing hemorrhoids. Di maghambal ba lang kita ng hemorrhoids? Tiamon na siyang paghubag sa ugat. Di rano, sa palibot. Sang aton sa nga ginatawag guruaan sang higko. Ang ating iban sa ni naga habok, naga hubag. Sino ang most likely makakuha o kung mag-develop sa nga ginatawag hemorrhoid? Ini mga tao, number one, ini mga tao nga kulang sa exercise. Mga tao nga laban pang pungko kasi ilang sa nga pagtrabaho. Ang mga tao nga regular nga panghakwat sa mabugat sa nga mga halakwaton. Kapin pa ng iban bala nga mga hakwat, makakwat isa kasako. Pagkatapos, kung naiupod, sabi, bibitugangi, pagkati sabi. Nag-agi man karon ang kilala niya nga gusto yung managpadayaw, bibitugangi, pagkati sabi. Isa gali, sang hindi mayong ginabuhat na ton. Paghakwat sang tumad kabugat. Kag-regular ang pagpanghakwat sa mabugat, tilaban-laban gida, kag-basi lang, hindi man tanan, pero basi magkalmuranas ka. Kag ini mga tao nga mahilig magkaon sang highly processed and ultra processed food, ni mga dilata, ni mga instant, kag talagsa magkaon sang utan kag prutas, hindi pala inom sang tubig, mga overweight kag frequently become constipated. Amo ni mga tao nga tilaban-laban kag basi magka almoranas. So diri kita karon sa prevention tips naton sa aton sa mga tagpanamati. Number one nga himuon sa nino para malikawan naton sa almoranas, siyempre avoid gid naton ang constipation. Nga constipation is one of the biggest causes of hemorrhoid. Di number one gila biggest ha. Pinakadako nga kabangdanan sa rin sa hemorrhoid among constipation. Kaya nga man, imagine nyo lang, no? Ang katigas ng higko na gagawa dira sa inyo sa rin alatrasan, yung pilit nyo pa pagwa sini. Di imagine na ba lang, ginatawag irritation nga matabo sini. The harder you push, the more pressure builds in the veins around the anus. So, ang goal dapat sini, o kung nilalabuton sini, pahumukon ang higo para mas mahapos nga mapagwa sa inyo sa nga pagpamuhin. Kadamo no sang madumduman ko na kadamo sang nag-feedback sa aton nga nagnami ang ila sa nga pagpamuhin. Ginsunod man lang nila no ang aton sa nga suggestion nga 1 hour before bedtime amo ang pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang purpose ng kalabanan sini para magnami ila tulog, para makondisyon ila tiyan nga nagaresulta sa manami sini nga pagtulog. Pero kalabanan naga-feedback sa aton nga nagnami man ang ila sini nga bowel movement. At talino dalaman nila sa benepisyo kung nagainom kita sa Santhon Gold Herbal Tea. Ang kombinasyon sini sa turmeric, balungay, kag cinnamon bark, nagabulig pa namin sa kondisyon sa aton sini nga tiyan, nagaresulta sa manami nga panulog, kag manami nga bowel movement sini pagkaaga. Himuon nyo lang sini no, sa iba na nagpinamangkot, bala. Try nyo 1 hour before bedtime, inom ka mo isa katasa sini sa ang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya, testingin nyo para ma-experiencehan nyo man ang experiencehan sa ibang na rin nagpadala sa ila sini nga mga feedback sa benepisyo nga ila sini nga na baton. Number 2, eat more fiber. Dugangan nato ng pagkaon sinisang mga pagkaon nga may fiber. Fiber is the most important nutrients for preventing hemorrhoids. Ang fiber, nagabulig pa humok sang higko. Nagabulig pa parang mas mapahapos ang pagpagwa sang higko. Sinikin, syempre, mas hindi mamuwersa sini ang isa ka tao kung mahapos ang yasa nga pagpagwa sang higko. Damo mga complication ang posible sini nga maalikawan. That's why ginarecommend gali naton ano para ma-prevent naton ang ginatawag hemorrhoid. Pwedeng kita mag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Capsule. Kaya nga man, Damo ini sa mga utanon nga sangkap, ara sini ang balunggay, ara sini ang palaya, at may mga fiber na sila mo. Ano sige, na-recommend din natin kaon ka mo permiso sa mga utanon. Pagkatapos rin, may ara man sa manggustin, kag iban pagid sini nga mga sangkap. Pero mas manami, updan pagid nato na rin sa Santhon Vitamin C. Kag ko naga Santhon Gold Capsule ka, may Santhon Vitamin C, kumplituhan na lang, no? Nga ito na ultimate trio, upti pagid sa vitamin D3. Pag-abot sa prevention, ang fiber, no? Nagabulig pahapos na ito sa ringang pagpagwa sa higko. Uy, palabot sila ang pila ka mga nutrients, vitamins, minerals, phytochemicals, bioactive compounds na may benepisyo sa aton sa lawas, sa aton sa ringa tinae. Pagkatapos, ang aton sa ringa Santhon Vitamin C, nagabulig ni pabakod sa aton sa ringa ugat. Kaya ang problema sa mga tao sa ringa may almuranas, nagahubag, nagainat, nagainflame ang ilan sa ringa ugat. Sige nabuligan ni pabakod sa vitamin C aton sa ringa kaugatan. Makalikaw pa ganit kita sa ginatawag naghalailain nga problema sini sa ugat pati sa kurason, ano, kung naareglado nga itong vitamin C intake. Kag ang vitamin D3 nagabulig ni para ma-reduce ang inflammation o kung na mga pagpalanghubag dira sa parte sa lawas, lakip na dira mismo sa apektado nga parte sa may mga almuranas. So sa prevention, mabuligan niya magbako dira naton sa nga ugat. Makalikaw kita sa inflammation o kung paghubag, kag maintenado ang fiber, kag nutrient naton na kinanglanon sa lawas tungod sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Pero pag-abot naman niya sa treatment support, kung may almuranas ka na, makabulig lang gihapon. Kaya nga man, ang isa nga makatrigger sa ginatawag almuranas, sa irritation, sini kung nagatiga ang aton sa ringa pagpamuhin. Tingin na buligan na pahumok sa mga nutrients nga ra dira sa Santhon Gold Capsule, lakip na sa fiber, ano, sa mga utanon dira. Ginabuligan naman niya mapabakod ang aton sa ringa kaugatan, kaya ginabuligan niya magkupos man ang inflammation kung nagahubag dira ang ginatawag ugat ang afektado tungod sining almuranas. Actually, ang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang ang pagtumara mo sini, dako na nga benepisyo sa aton sining lawas. Kagini lamang sa almuranas, ha? Kundi damo pa nga mga benepisyo sining aton makuha sa aton sining ikaayong lawas kung sige kita, kag-regular kita nga nagainom sining aton nga Ultimate Trio. Sa nga pinamangkot, kundi mabakal, sa mga butika, ka mga parmasya, ara dira available ang aton sining Santhon Plus Gold Capsule. Pagkatapos, dugangan pag inaton kaon kung may tangkong dira, mga utanon bala, kung may petchay dira, kung may tugabang dira, ugbos kamuti, kung may okra dira, manami kung iupod na ito, ano? Kundi na ito makaon sa pamahaw, sa panyaga, kag sa panyapon, makakaon na kita sa utan. Makabulig man ang pagkaon sa mga prutas, kasabos ang kapayas, pampahapos na ito sa ringa pagpagwa sa higko. Makabulig man ang paho ng luto. Makabulig man ang saging sininga luto, ang pagkaon sinisang bayabas, makabulig man pampahapos sa aton sininga pagpagwa sang higo. Kung nagkakaon kita sang carbohydrates, piliyon nato ng whole grains, as much as possible brown rice ang aton sininga i-prefer. At magambal gali kita nga brown rice, amuning bugas bala nga ginkuaan lang sang pasi, ha? Waay ginkuaan sa mga kulamog bladra. Sa iya sininga kada lamigas o kung kada iya sininga grain. Kay kung nalibo ha, pagkuha mo sa pasi, ti brown rice ina. Pero kung kiskisan mo na siya, mahulog sa well-milled rice, mangin puti na ina siya. Botong balon, ti white rice na na siya, well-milled white rice. Kung na-retain sini ang brown layer, brown rice. Kung gin-remove mo sininga sininga brown layer, kay gin-kiskisan, well-milled na siya, white rice na ang gwa sina. So, may prefer na ton ang why makiskisan ang bugas sa muning brown rice. Kaya ti, kuan kargado ni sa fiber. Kaon kita mais. Kagiban pagid sini nga mga pagkaon nga masiling na ton yung kargado sini sa fiber para hindi nga magtiga nga ton sini nga pagpamuhin kag malikawan ng irritation kag inflammation sini, no, sa may mga almuranas. Drink enough water. Isagid sa aton sa rekomendasyon sa mga melmuranas, bastante nga tubig aton sa nga imnon. Kay nga man, ang fiber, makapanghikot lamang siya, manami niya sa nga efekto kung may upod siya nga tubig. So that's why kung nagkakaon ka mo sa mga utanon, prutas, inuma ka mo sa sang damo nga tubi. Maning habalanon bala nga sugiron lang ay bisan no kanami kag sugid sang abilidad o kun sang ikasarang sa imo sa ninyo habon ay nga nakatinlo sa imo sa ninyo bayo kung manglabaka kung ay ganit tubi. Hindi kinang mahimo. Amo man sa fiber, no? Dapat nga ito sa ninyo fiber may upod gid siya nga tubi. That's why damo sinisang mga naka-appreciate mo sa nagainombla sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Especially sa mga tao bala nga gamay-gamay lang karon nga inoras sa pagitan sila sila nga pagkaon o ginagutom na gusto manimo timo o gusto sila mga makima ang nanotice nila kung makainom sila sang Sunthorn Plus Coffee Mix dugay sila gutumon. May iba nila pamangkot curious ano yan ang rason dok no nga kung mag-inom ka sang Sunthorn Plus Coffee Mix dugay ko gutumon. Ang isa sang rason sinadira because of fiber and protein content sang Sunthorn Plus Coffee Mix halin sa soya. Plus, ara pagid ng halin sa ginatawag pagpakamaayo, halin sa balunggay, halin sa ampalaya, halin sa spirulina, natural antibiotics sa nga garlic, may anti-inflammatory pagkikita sa nga halin sa kag-antioxidant, halin sa nga panit sa mangustin nga Sunthorn. Amoy nang sangkap sa nga aton sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Malami sa nga, kaya pati kabataan nga 5 katuig pataas, pwede sa nga makainom, pwede kabataan, pwede mga hamtong, pwede may edad-edad na, ay makabuli gini para ma-prevent man ang constipation. Kaya nga man, di mayara sa sang fiber, kagdugay ka pa gutumon, hindi ka pa matem sa nisigip pangimakima. Kagdi bintaha pagid sa nisigip, hindi man na mahimo nga kafe kung wais ang tubi. So may tubi ka na, may fiber ka pa. Manami ang kombinasyon, dugay ka pa gutumon tungkol sa protein. Kagini lang basta protein, but complete protein, halin sa ni sa soya bean nga sangkap sa natin sa rin nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Samo na ginasilimblan na ito, kung nagainom ka sa Sunthorn Plus Coffee Mix, nagkafe ka na, nagbulong ka pa.
5: The secret of health.
4: Bawang ibang sa ni premiero matisting malang tag isa anay ka sa shame mo, isa anay ka putos bla, isa lang ka tilimplahan na. Pero sa mga nakasaho, halin sa isa, pa utay-utay, padugang pagdugang, samtang ibang sa ni box-box na ginabakal nila sa ni, kaya bimo kung anong rason sa ibang, ay, budline na daw kung maubusan sa stocks. Experience na nga daw ng ibang sa ni nga naubusan sa stocks, ba nagasala-sala sa pangita sa ni sa mga butika. Pero binyo kong nano, kung mawusan stock sa butika, hindi ka magkabalaka kaya ginatinguha man ang madugangan dayon, kutob sa may mo. Pero pwede makamoktuloy maka-order sa ring online eh. Kanto lang ka mo sa inyo sa ring, kung may mga account bala ka mo sa TikTok o kung sa Shopee, i-type nyo lang sa inyo sa ring search box ang Yes to Health Store or Yes to Health Inc. 2011. Amo ning ila sa ring official store, dira sina ang tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede ka mo makapili dira i-add to cart nyo o kung i-proceed nyo sa order kagulatun nyo na lang nga i-deliver sa inyo sinitag sa tagsa ka mga panimalay kasubong sa ning Sunthorn Plus Coffee Mix kasubong sa Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen and glutathione kasubong sa Premium D3 Coffee Mix nga may ara sa ginatawag Sunthorn kag vitamin D3 mismo. Amo man ang Sunthorn Gold Herbal Tea with malunggay, with cinnamon, plus turmeric sining a combination. Kagama namin sining a balita, kay ang aton sining a Sunthorn Gold Herbal Tea, ang aton nga Sunthorn Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix. Kung may masaburan makamong sina nga matamis dira, may madamilan man ka mga matamis, ang isang gingamit sina among stevia. Ah, halin sa tanom, no, nga pampatamis, zero calorie. So, ay isang worry sinis, no, sa mga tao, bala nga, nagabantay sila sinis nga, ginapasulod niya calorie sa lawas. Kung hindi gani, ah, sa atuan sinis mga tag-palamati, kadto ka mo dira. Kung may ka mo makita sa mga butika, pwede ka mo kakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira na hamtang, ano? Dira sa mga taga-syudad o probinsya sa Iloilo, kag sa mga kalapit probinsya, dira sa Western Visayas, pwede ka mo makakanto, dira sa kumpleto sa ninga mga stock sa kinanglanon nyo sa inyo ikayang lawas, Yes to Health Wellness Center, na hamtang sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang yun dira, no? Sang Iloilo Midtown Hotel. Kag ang manami pagidira, kami libre dira nga konsultasyon magluwas sa mga product nga mabakal ninyo. May libre nga konsultasyon sa mga ginabatyag nyo sa lawas. Tidira sa na gusto kamo sa nisang nutritional therapy, hatagan kamo sa nagkaigyo ang kombinasyon sa nisang mga suplemento para gid sa inyo sa mga ginabatyag sa lawas. Kadto kamo dira no, kaya dira nga to sa ring alternative medicine consultant nga nag-duty halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubto bara 5 ang takna sa hapon.

Yan po ni pangot-pangot kasi ni sa primera do bud layan ka makasugunda sa ni ate ang balsang kilala ko sa ni bate balda naman lining tanok balda clutch lining sa ni kung gababad ka sa primera haluson ka sa ni makasugunda because of matiga nga higko sa sunod. So kung nag may urge ka ni ka mo ba't siya ganun mamuhin ilakat na rin sa CR. And then kung naara man ka mo sa CR, do not sit on the toilet too long. Hindi ka mo magpadugay gidira sa CR. Ang average ni nga kadugayon sa pagpamuhin dira sa mga 3 tub-tub 10 minutos. Average siya. Pero te ang ginasiling sa nga considered the typical sini dira sa mga 5 ka minutos. Timangkot ko sa inyo mga listener na ton dira, mga viewers na ton. Ano kamo kalawig sini sa CR kung kamo sini naga poop o kung naga pamuhin. Basing iban dira dala pa gadget, iban mag CR dala pa sa cellphone, tanaw pa TikTok, gastrol sini sa Facebook. Gabasa pa sa nisikon ng mga dapat kung ano mga ginabasa dira nagahampang pa dira sa cellphone samtang naga pamuhin tayo ibang sinin hindi kakadangatan tag 20 minutos tag 30 minutos tag 40 minutos kagiban inuras o kung iso ka oras ang pagtinidra sa CR ba kung di mo kasi pagkatukon mayo sa portahan sa CR sinabal sa kilala ko hindi pa magwado ko kapaburoy buroy gito di ba intindihan kung nagapamuhin pa kung nagahampang na sa cellphone niya kaya nga man ang dugay nga pag pungko sa toilet bowl nagapa-increase ang pressure sa kaugatan dira sa palibot sa aton sa ninga alatrasan so kung may mo pa lang 5 tub-tub 10 minutos tapusa ang inyo sa nga pag pamuhin. Kung daw lang alanggid, tindog, kag ilakat-lakat, i-exercise, inom tubig, kag kung daw magpabatsyag na maluwat, ibalik sa CR sa pagpamuhin naman liwat. And then, last sa tip naton, sini, do kadamo, pasang pwede naton i-share sa inyo, hindi kaglikawan ang tuman nga paghakwat, kung ang paghakwat sa pierme mabugat sini nga mga halakwaton. Especially kung ikaw na ang may almoranas. The secret of health. Sa palagas yung mabalaman ko tangan, may iwan nyo lang i-send rin sa ton, sini nga text line galing no, sa 0928-287-4637. Sa nga po mangkot sa aton na tips mi Doc Bay para makalikaw sa dengue fever. So isa ka tip na kung yung sa inyo, kung nagagawa ka mo rin sa susulod sa balay kati ang lamok ni nga nagadala sa dengue, adlaw ni siya nagalagaw, nga nagapanglaot eh. Aga, tapos pa hapon, pakato sa serum. Kung may mo, sukso ka mo sinisang laba suol kung long sleeves, nga bayo, kag jogging pants o kung long pants para malikawan niya ma-expose ang inyong sininga butkon kag tiil. Kung di gani, pwede ka mo sinikagamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ipamanyos niyo bala sa butkon kag sa tiil kag sa ibang pang exposed nga parts ang inyong sininga lawas para nga di ka mabalapitan sa inyong lamok specifically ang nagadala sang dengue infection. Kaya nga man, nagatabog sa lamok ang peppermint oil nga sangkap sa ninyo nga Sunthorn Plus Herbal Oil. At the same time, palamaol, palangalay, palamoy po isang kalawasan ang mabuligan niya man sa nino nga maremedyohan, tub-tub masolusyonan. Pero kung ang palanakit sa imo sa nga kalawasan, sakit sa imo sa nga tuhod, sakit sa imo sa nga hawak, sakit sa imo sa nga ulo, may migraine ka, kag daw hindi naging magwanta, pwede ka makatumar sa rino sang Cess the Pain. Available na rin sa mga butika kag para mas marapit sa inyo sa nga mga lugar. Sa inyo pagpaligo, sa inyo sa nga pagpanibin, para nga magluwas sa matinluan ninyo sa nga panit, mabuligan pang nagapangalisngaw sa nga baho kung kamo sa ang balhason ang malikawan, gamit kamo sa nga sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang isang ara dira sa Sunthorn Plus Herbal Soap, among bayabas, nga nagabuligid tinlo sa aton sa nga lawas. Plus, mayara pagid sang ginatawag kapayas, mayara pagid sa isang malunggay, nga nagabulig pahamis sa aton sa nga panit. Pero sa guya, syempre, kasi special ang panit na aton sa guya, special man nga habon na aton sa nga gamiton. Ginarecommend na akong dira, kaya sa damo na mga kagamit na naka-appreciate, amo ang paggamit sa ni pag-usar sang Clear Skin
herbal soap. May kojic kag may glutathione nagabulig sa mga dark spots dira sa aton sininga guya, gamay mga mapa sa aton sininga guya dira mga pinalian sang punggod. So gina recommend ko kag sa mga nakagamit nga tested na gid nila, kung nagagamit ka mo sa inyo sininga guya, updon na lang pati sa inyo sininga liog, kag pati sa inyo sininga butkon nga no, para sa lalama ang pagka

0: puti. Kasi suliton ko, daw ko law, ayaw man ang karoon kong guya lang ang puti, tapos liog itom. Pero mas malaw, ayaw bagid, no? Kung na ang guya itom, liog lang puti. No, mas hindi good bagayan. So, paggamit ko mo sa isang clear skin, herbal soap. Kag sa aton sa mga tagbalamati ba daw ka lang alang na naman sa aton sa ring oras sa aton pagbangalagad sa mga texture bala naton. The secret of health. Ya daw hindi ka naton malawutan sa pagbasa inyo sining mga palamang ko tanong ba daw wala pasensya kaya hindi ka na kolabos na kita sa aton sa ring oras sa aton sa ring pagbangalagad next naton sa ring program pagkabasahon naton ina. Kag sa mga nag-upod sa aton sa aton sininga Facebook live si Ma'am Charlene na nagapamangkot Dr. Dave. As lang ko ano bulong sa ihi nga tama ka isog ang baho doc. I-consider mamang imo sininga ginakaon na kay base mga ginakaon ubla mga maisog man ang baho bala spicy food. O kon na basi kargado ka man sa limang sa pagkaon sa mga makalamay nga mga pagkaon kag mga ilim noon nga kargado man sa kalamay kag kulang ikaw sa tubi. Isa ni sa akong rekomendasyon, butangi anay sang ginatawag inom ka sang damo sa nga tubi pagkatapos ang gusto mo pwede ka magtimpla sini butangan mong tubi mo sang mainit nga tubi malaba-aba sang Santhon Gold Herbal Tea. Ah, makabuli gina siya no panami sang ginatawag pagfunction sang aton sa nga lawas lakip na sa aton sa nga kidneys kag paglimpyo dira sa aton sa nga lawas. So, basi kulang ka lang sa tubi dugangi ang imong sininga paginom sang tubi kag updi sang kun butangi sang Santhon Gold Herbal Tea. Parang hindi lang basta tubig ginainom ha, kundi may mga nutrients ka pa kag antioxidant tira pasulod sa lawas. Tilaway lang abi ma'am kag hatag lang feedback diri sa aton ha. After mga 2 weeks sa ni mga gamit as much as possible adlaw-adlaw nimo no ang pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea pwede sa aga, pwede man sa gabi. Kag sa texter na to na no. Mangayot lang ko pasensya sa imo kay daw na hassle si Mrs. mo sa pulaw. Sige pa masol man. Ano gamit ni Blasan Turbo Dietary Food Supplements niya ba ti man. Nakapulaw-pulaw man. Sa mga naghihina na dira, ang performance na ninyo dira, daw medyo dula na gana, medyo kapoy perme, medyo distracted na wasing focus, pwede ka makagamit sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang kombinasyon sang maca, kag clavo huasca, nagabulig pa nami sang blood circulation, nagabulig pa kondisyon sa paminsaron, nagabulig pa pagsik sa lawas, nagabulig amat-amat pabalik sini sang gana. 30 minutos, ang test ni ang sexual activity, o labing-labing kamisis, pwede mainom ang Turbo Dietary Food Supplement, isa lang kakapsula, kag pwede maginom sini twice a week lang ha o kaya ang epekto sa ni ara pa sa hasta mga 72 hours or ginatawag 3 days kung makainom kamo sa ni isang isa ka kapsula. The secret of health. Well, since lang ala na ginang aton sa ring oras sa aton sa ring pagpangalagad, kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig na naman ang aton sa ring pagpangalagad programa sa inyo sa ni mga tinguha sa pagpasanyog sang inyo ikaayong lawas, pagbulong sa balatian, kag most especially kung paano na ito na ni mahimo malikawan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa ating mga alternative medicine doctor Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat tugtog sa luwag.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA.

0: number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sabat ka, ubo!
4: Untatina, Tuziran Forte. Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-Tuziran, Tuziran!
5: Tuziran Forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tuziran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Mahig ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang kina-energy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
9: Gasa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagtalay-lay nga energy.
10: DTX 500.
9: Masalikan
10: DTX 500.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Anay. Before problema, kagida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
9: Magkat sa mga butika.
11: Mighty C.
9: Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako si Rosita, may listeneria ako. May dinag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Oh, Charlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika ang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold. Supple Plus Gold.
2: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si Roy, tangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako ulit si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Ari naman kita kag subong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake, ang sobra nga pagkonsumo sa asin ukon sa pagkaon naton bala sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa balatuntunan
2: edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas,
1: programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen herbal capsule kag ang Evergreen coffee mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon
1: para sa ikaayong lawas. Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Pareho sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kon approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abitira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslog sa mga masin, doon hindi maglulunpak. Nga rin na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol, kung paano naton ligawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa badman nga
2: edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: O ari na ang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may ito kung mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tagsa sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabi asin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, kulaw. Sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Dr. Hico, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang gabulig control sa presyon sa dugo. O ang ampalaya o kung nangamarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Na nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo. Ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiempo gintawag pagani siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon na wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar, kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami gidya kun damo ka kwarta ino. Pero dali lagit ang vitamin C nagapanami ini sa presyon sa dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Sulo sa pagtuon ini nagapanubo sa systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo sa dugang ang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Vitribio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
5: Vitribio, ang D3,
6: gamay BCO,
5: ang BCO,
6: gamay D3.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Magulay si baby, masamay ko din na allergy. Iski magwa lang ako kagmanghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C,
8: mababaka sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Jomer, tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
8: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hico.
11: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
10: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Jomer, tutumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO.
8: Ang VCO
5: gamay D3.
8: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. Cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Gamay VCO.
8: Ang VCO.
5: Gamay D3.
10: Life Extension Vitamin D3.
15: Narilito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko na nga sa presyon, ang kisipok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, BAK. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakikapuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw malay sa bata ko. Takladon. Pinan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Shirley.
17: Naligid akong inatubuan sa mga hubag-tubag.
16: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Sample Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagpupos na ang mga hubag ko.
5: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
8: pinahusa.
5: Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
18: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
5: Sample Plus Gold.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
19: Ako si Arling, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold.
8: Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
8: D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
5: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Yung mga blood sugar test.
3: Ano itong score ganito?
1: 470. Nagtiko 2. Sa gabi 2. Sa
2: ilan agad na lang yung mga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Babakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Supple Plus Gold.
7: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Baka ko na son sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang Sunfone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. Umisis ko sa ovary 3 cm na gali. Initry ko gid inom ang Sunfone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Sa mga butika. Remind Herbal Capsule.
10: Pagkaon sa naton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamalipatot.
0: Remind Herbal Capsule.
10: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
0: Remind Herbal Capsule.
10: Also available.
0: Remind Choco Mix. Supple Plus Gold.
7: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
11: Ako gali si Shirley.
12: Pag-migid akong inatubuan sa mga ubag-tubag.
11: Naghambal sa ako na inan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sa duha ka sumana, nagpupos na ang mga ubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
13: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Sunfone Plus Gold.
11: Ako gali si Sherry. Pag-migid akong inatubuan sa mga ubag-tubag. Naghambal sa ako na inan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sa duha ka sumana, nagpupos na ang mga ubag ko.
0: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sunfone Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Babakal sa mga butika.
3: Oras tatak alas 10:25.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: RMN 774.
16: Mayang gabi mga karadyuman, Sibuang Orasan, Tatak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 10:25.

0: Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
2: Heart of Japan.
0: Control 774.
2: 774.
0: Searchlight sa kadulong. Rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: Heart of Japan.
0: Control 774.
2: 774.
0: Mata kagdunggan sang kagamiwan. Sang kagamiwan.
2: Heart of Japan.
0: Control 774.
2: 774.
3: RMN.
4: Mayroon kami mga karadyo man. Hello mga kasama. Welcome na naman sa isang edisyon sa programa Ginaulat-Hulat. Kada alas 10 sa kagahon. Kagabihon, welcome na sa programa Patrol 774.
2: RRPN Patrol 774.
4: Temporaryo kita na yung magatalos kay Radyo Man Rodel Fulion sa ininga programa. Ang oras, alas 10:27, adlaw nakita sa Miyerkules, midweek, you know, unang Miyerkules ini para sa bulan sang Agosto. Ama nag-asurbimba, nasa bat ng inyong mga prayers? Answered prayer na ba? Or ask and answered? Makaupod nyo, tugtob, duwa kadlaw. Yes, duwa kadlaw kita magkaupod. Subong Miyerkules, tugtob, Huwebes. Radyoman Michael Marquez Lumakad, T.O.A. Pancho for short. Kapun datun sa news center, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, ng aking technical partner, Radyoman Christopher Tupe Mondihar. Salamat sa mayong signal. This ka nag-apulo, pangilat, no? Grabe nga pangilat, sumong. Yara mangyapon si Radyoman Chief Atoy Alia. Sa aton mga suke, diri sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo abroad, nagahulat-hulat na sa kampang ni Alex Yala. Ba, wala pa huway ang beauty sa lola. May hampang si Alex Yala buwas night game. O aga sa aton, daw hindi kita mayunik eh, hindi ta makapulaw-pulaw. Bla. Night game sa Toronto, Canada. Ano oras sa Pilipinas? Tandaan, duwa kahampang. Siling ko na gani, walang pahuway ang beauty ni Alex Yala. May hampang siya sa singles. And pagka after 2 hours, may hampang na naman siya doubles. Ang makaupo niyo din, legend OG. Si Williams ang makaupo niyo din. So duwa ang hampang ni Alex Yala. Buwas nga daw, so hindi nakamuhanay sa Agay Pulau. No, kaya buwas ang aga ang hampang. Damo man, nagapangayo sa aton update parte sa aton nga RMN Fishing Tournament. Kag RMN Fishing Tournament with Mayor Councilor Malabor. No, damo nagapamakot kung nga pwede sila on-site. No, dito sila magpa-register. Kaya ato na ginalawag dire, kinanlan dire ka magpa-register sa aton istasyon. Makuwas ang registration form either for kids and for sa open category. Pero ang open category lang ang may aras ang registration fee of 200 pesos. Pero ang 200 pesos nga inyo ihatag for registration fee para ina sa inyong pamahaw kag panyaga. So dapat maisip ini. Pero after the meeting tomorrow, no, may update kung bala mapasugot nga digto kamo mapa-register. So standby lang kamo. May mga mainit makita nga balita gikan sa aton patrol sa City Hall. And ang balitang panahon kayo sumong nag-kanay-kanay ang aton simpo, pero dira sa parte sang Quinto Distrito nagabagusbos ang ulan, grabe ang hangin, baha. So mga mainit nga mga balita kag mga impormasyon tutukan na diri sa Patrol 774. Mga impeachment, no, ang 13 kadlaw sang impeachment trial sang atong vice presidente. Karon may mga recap kita sa mga wala nakalantaw sang Facebook. Ila binigid sa aton or wala nakasunod sa ika 13 adlaw sang impeachment. Amo nang ginatalakay kung din kadto, no, ang kwarta nga ginasalig o ang pondo nga ginsalig sa aton vice presidente. Pero suno sa kuwa nga mga auditor, wala pa sang record, no, nagatumod ng mga kwarta ining nagkakaladula nga wala sa mga resibo nga nagkadto sa bank account sa aton nga vice presidente.
3: RMN.
4: Tamiyaw naton sa aton mga pinalangga ka mga suki sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. Kamusta ka mo? Nakapanyapo na ka mo? Nakaabot na ka mo sa balay? Basa? Sige lang, basa may megaman, bisan basa ah. sa ato ng mga suki, mga senior citizens, sa mga atong mga PWD, sa 42 ka mga kabanuhanan, sa palibot sa probinsya, ang atong component city, ang syudad sa Pasig, ang mga taga-Tabok, mga taga-Negros, and probinsya sa Guimaras, mga Ilonggo naton, yung mga OFWs working and living abroad, sa may responsibilidad, sa buong kagabihon, ang atong mga bulantero at bulantera, damo, reklamo, subong.
3: Atak! RMA.
4: Kaya ang negosyo nagasarurot, ang presyo sang gatong nagasaka, sarurot ini, tagkiriwi. Ang aton yung mga vendors na nakalainlain yung mga merkado publiko nga nagakuriit na tungod sa mga bolantero at bolantera daw hindi git sila kaginansya. Mga balita nasyonal, internasyonal, tutukan man sa aton nga pagpangalagad. Babatian ang aton programa sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang programa Patrol, RMN Patrol 774. Kung online ka, pwede man pamatian sa inyong RMN application. Pakita lang sa iTunes and sa Play Store. Yan ang radyo mo sa cellphone mo.
3: Tatak! RMN.
4: And sa YouTube at RMN Iloilo Official. Kung gusto nyo nga hands-free, naga-Facebook-Facebook ka mo, hindi gid ba utod-utod ang inyong Facebook. Kagi na-edit nyo ginakaugalingon nyo nga nagabusong. Halos na sa timeline, sumong radyo man tupi. Nagabusong, biska ng mga laon, nagabulusong na. Mayara ka na picture nga nagabusong, radyo man tupi. Kaya nakita ko picture ni radyo man John Mark Alumbro daw, ang ayan man nga daw hindi ah. Ang aton ng mga Radyo Manibela drivers, aton mga taxi drivers, ganagatari sa Dalanon, ba puwerte ang traffic, nagdulo ko sa bata ko. Kaya ako mga apo sa airport, sus, wala gid na solusyon ng agananda. Hindi na magyan ang aganan sa babaw. Sa dalom, one-way ticket to the blues. Hapon iniho, four lane, makonverge sa isa ka lane. Only in the Philippines. Was aga na lang ng aganan flyover kung mag-abola ng traffic.
3: Atak! RMM!
4: Kag sa mga nag-edit, edit na sa ilang mga picture, paano na mag-edit? Ano yan itsura mo, radyo man tupi kung magbusong kao? Okay, maano ko ni, mahangpan ko ni kung babae mo, no? Babae, nag-picture daw, siyempre, handom. Sa isa ka babae, hindi lang LGBT, pati ka ni LGBT, ah. Handom nila ni magbusong kag makita lang itsura nila nga nagahabok ang tiyan. Ambot ang mga iba, pati lalaki ka pa. Pipin, may ara ka man picture nga nagahabok kay mo tiyan. Pwerte, no? Halos sa tanan, sa timeline ko, mga friends ko may ara na. Gina-expect yun, ikaw san o? Hindi, gid ko na yan. Kanya-kanyang uso, kanya-kanyang profile, kanya-kanyang diskarte, pero mga kasama, para hindi ka madalasa sa mga peke ng mga balita, tutok lang diri sa RMN Iloilo. Sa inyong mga lilisuan, sa inyong mga radyo, live na live kita sa mga Miyerkules, Agosto 5, 7-7-4.
3: Atak!
4: Ibalaon man naton karon ang dalagat sa panahon. Ining siya may-may, higit pabaskog ang hanging habagat. May mga cancellation na sa mga klase sa ibang parts sa Luzon. No, may mga flights actually, nga pakadto Manila nga nagka-delay. 7 PM tani ang lakat, kagina. Sa ibang mga airline, padulong Manila, na-delay sa isa ka oras. Kay Munog, puwerte ang ulan. Kamusang dalagat, ang kamusang sitwasyon sa syudad. Ang mga ginabaha na. Okay, balita-balita, kung may ara ka mo sa mga impormasyon na gusto ilawag pareha sa kay Ma'am Christopher Morris, karon may panawagan kita, may nadula. No, panawagan natin ini ko, no? Kilala ni Ma'am Christopher Morris. Kung may mga balita, mga impormasyon, ang inyong mga komento, opinion, ipadala nyo lang sa ating Facebook page. Kung aton mabasahan, natalakayo nato na.
3: Atak! RMN.
4: Kagang aton mga senior citizens and PWD, standby ha. Kay may good news, ang OSCA sa LGU naton sa Iloilo City, through our Mayor Ariza Trenas, libreng bulong and maintenance para sa mga senior citizens and para sa mga PWDs, pwede na i-avail sa aton nga Medicine Plus.
3: Atak! RMN.
4: Alas 10:35, mga kasama, standby sa mga wala nakapamati, no, sa impeachment, ika-13, 13th day sa atong impeachment. We'll give you a little recap.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, Nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyang coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: Sa mga wala nakasunod gagina sa impeachment, kaya nagkakatulog, may ubra, may responsibilidad. Mga kasama, diri sa RMN Iloilo, aga o hapon gabi, we got it all. Kapod naton sa News Center para sa recap sa ikatresing adlaw sa impeachment. Kapod naton sa linya live, Rajman Lynette Fernandez, U. Latrice. Rajman Lynette.
5: Rajman D.A. Panso, natapos na ang ikalimang semana kag ang ikatresing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So nag-ipisa kay ina sa kinaandan ng oras last Diyos ang aga ang impeachment trial sa Vice Presidente kag natapos last 3 ang hapon. Amuni nga adlaw nga daw medyo na maximize gid ang oras ang aton nga Senate Impeachment Court kay kung madumduman sa aton mga karajuman sa mga nagiligad nga adlaw. Wala pa gani alas 3, alas 2 pa lang gatapos na ang trial. Pero kaina na maximize gid ang ilang oras. So kaina, para sa mga wala nakalantaw sa aton nga live coverage diri sa RMN Iloilo, ang natabo kaina sa impeachment trial, nagpadayon ang pagtestigo sa Commission and Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ukon COA ICFAO nga State Auditor si Attorney Roderick Wamil angot sa gihapon sa Article 1 sa impeachment complaint batok sa kay VP Sara ukon ang hindi husto nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President kang sa kagsang Department of Education sang si VP Sara pa ang nagapungko nga tiglikom sang ehensya. So kahapon nag-start ni ang testimony sang aton nga witness nga si Attorney Wamil. Kahapon niya natabo dito ang pagpamangkot iya testimonya, ang pagpresent sa iya sang prosecution kag ang pag-cross-examine sang defense. Subong adlaw ya nag-focus naman sa interjections sa aton nga Senator Judges. Kay kahapon wala na sila sang time mo kay iti may session pang Senado. So subong padayon ang interjections sa ating Senator Judges. Kapon pa lang in-announce ito ang pagsugod, ang flow, I mean, no? Kung ang format, kung sino ba lang mauna ang mapamangkot. So, kaina nangin madasig na lang kay pag-start, may ara na sang pagpasunod nga daan kung sino ang magpamangkot. So, sa una pa lang, Senator Judge, ginpamangkot ni Senator Judge Rafi Tulfo ang ginquestion niya kung wala balas ang conflict of interest kay si Attorney Michael Poa nga nagserbe man sa tuanay nga spokesperson, Chief of Staff, kag ano pa to ang Chief of Staff ni VP Sara sang siya pa ang Secretary sang DepEd, subong siya man ang nagserbe nga lead spokesperson kag co-defense counsel para sa legal team sang Vice Presidente. So gin question ni Senator Rafi kung hindi bala ina makaapekto sa investigasyon kiti ang ginestrayuhan gani ang confidential funds kag isaman si POA, sinagpadulong sa COA, good istoryahan ang audit query angot sa confidential funds. So ginsiling naman ni presiding officer Senator Chis Escudero nga wala mana sang conflict gid kiti bisan nag bigid man tuod si Poa sa idalom ni VP Sara, sa subong niya nagatindog lang siya bilang abogado kag hindi man siya respondent sa impeachment court. So gisundan ina sa mga asud-asud na nga pamangkot sa aton mga senator judges nga naga-focus mainly kon bala legitimo ang pag-disburse o kung paggamit sang kwarta sang office of the vice president. Ka isa to sa mga na-highlight gid na pamangkot ang kay Senator Judge Kiko Pangilinan. Gagin question niya to kung first time ni nga natabo bala nga may gin-audit ang COA nga ang nagpasa bala sila sang official receipts kay ambas ni Attorney Wamil. First time ni nga may nagpasa sa ila nga puro lang acknowledgement receipts kan ARs silingyalin September 2014 tubtub February 2024 849 kama acknowledgement receipts ang napasa sang OVP kag sang DepEd para sa ila liquidation report o kung paano nila gingasto ang kwarta. Pero wala sila sang napasang na acknowledgement ukon na official receipt.
4: Amo ni tani ang OR, amo ni ibangga sa AR mo. Sakto di ba kay AR temporary receipt, pagkuha mo after ma-process na, bayda na makuha mo ng OR, amo ni dapat attached ang imong ang bangga mo o ang depensa mo sa imong AR, amo ning OR. So aton vice presidente puro lang AR, office of vice president, puro ang acknowledgement receipt.
5: Amo to ganyang bal ni Attorney Wamil nga first time niya ni nga maka-experience siya nga mag-audit siya sa minilyon na kwarta sa gobyerno tapos AR lang. Kaya lain niya mo dako niya nga hindi lang niya basta-basta linibo lang nga kantidad ang ginistoryahan kundi minilyon. So katingalahan para sa iya kung nabalya pa ganyan unusual para sa iya ang pag-audit sa minilyon na kwarta nga ARs lang ang ginagamit nga ako ginpasa sa ila na resibo. So, ginsundan man na sang pilapagid ka Senator Judges. Actually, do halos tanan sila gani ang nakambal, nakapamangkot. Kay iban tag second round, may second round pa silang mga pamangkot mo. Kapila pang iban magpamangkot. Kay ang ininga time ginhatag man sa aton ng mga Senator Judges. Although, 2 minutes lang ang ginhatag sa ila kada pamangkot mo. Kung may follow-up ka pa yati, second round lang ikaw. Pero kung wala ka naman kay enough naman para sa imo, nasabat naman ang pamangkot. Kay actually, ang aton interjections, ang interjections sa mga Senator Judges, kung pamatian mo gani daw halos, interconnected mo lang ilang mapamangkot. Magluwas na lang syempre sa isa natin ka Senator Judge nga daw wala gidya sa
4: wala gidya daw mahangin. Pero radyo malinit mangkot ko lang no, wala may naman kot sa ator Senator Judge diba nagpasa sang AR acknowledgement receipt. Paano narilisan liwat kay hamba nila ang budget da is hatag 125 million sa 125 plus million. Paano narilisan sa panibag-o nga budget kung wala niya pa ma-replenish kay puro AR? Kaya dapat, di ba, pareha sa mga opisina, bala na natin, opisina, mangayo ka sa budget. Pag next time nga mangayo ka sa budget, dapat ipaasa mo tanan-tanan ang mga required sa auditor or COA para ma-release ka sa budget. So sila, sige-sige lang sa release budget, puro AR, sige-sige. Hindi ayan, may kilala ang Office of the Vice President sa COA.
5: Ang kaina hambal man tinatar ni Wamil nga do may nagkatugi na actually siya si Attorney Poa man nga na-meet niya man gani kung na-meet niya naman si Attorney Poa sa do kay isa na si Poa sa nagkatuman sa ilang opisina angot nara sa query bala sa ilang confidential funds pero do wala na kaina na diskusyonan gid kung paano nga ginirilisan sila sa gihapon nga puro lang gid acknowledgement receipts. Siguro sa masunod na nga witnesses, kasi although medyo limited lang man di ang mahatag information testimony ni Attorney Wamil bangod nga nag-audit man lang siya kag hindi man siya ang isa lang ang state auditor ang masunod actually nga witness naton isa pagid ka state auditor sang COA ICFAO. So base siya ang ma-elaborate pagid sa muna nga issue kay ang pagpresentar sa prosecution do flow siya mo nagka baga pasunod bala do hindi man gulpiada nga sa amo pa nga witness ibuyagya ginatanando in fairness man sa aton nga prosecution kabaluman sila may hampang gi silang ilang doon naka pattern man, may ginasunod man sila nga pattern kung paano mag-present sang ilang nga witnesses. So, amo na ang mga pilalang sa nagpamangkot kay ina nga mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara. So, masunod, sa masunod nga impeachment proceedings, apat...
4: San o ining may ara man ka buwas?
5: Buwas wala sang trial kay ti sa na hisugtan sa na ano na naagrihan sa tanan nga trial date sa isa ka semana katatlo lang ginapatigayon ng impeachment trial halin Lunes
4: adjust naman next weekend
5: halin Lunes tubtob Miyerkules lang last just sang aga tubtob last stress sang hapon. So magpadayon ng impeachment trial sa masunod mga Lunes Agosto 2026. Sa pagpadayon sa trial kaina natapos na ang pagtapos ng Senator Judges ang ilang interjections gin-excuse naman si Attorney Roderick Wamil kag actually naka-present na ang prosecution sa ilang masunod na witness kag nakasumpa na si isa pa ka State Auditor sa COA ICFAO na si Ms. Cylene Del Campo galing wala pa siya na though limited lang time mga alas 2 sa tuda na natapos ang interjection na introduce lang siya pero wala pa siya na present gid wala pa na ano na tawag wala pa siya na examine sang aton nga prosecution kag sang defense kag wala pa siya na pamangkot sang aton nga mga senator judge basically nagsumpa lang siya amo na nga pa, sa pagpadayon sang trial sa Lunes siya na ang magtindog sa witness stand kay dira na masugod ang
4: Campo amo na next.
5: Mm-mm.
4: Sino ni si Cylene Del Campo kasamang leader?
5: Isa pa ka state auditor sang COA ICFAO.
4: Mm. Ano mas senior ini sa kay Wamil?
5: I-check lang naton pero basta isama ni siya siguro lain lang ni siyang ano na ang basi nagbulos siya kay Attorney Wamil.
4: Okay.
5: Oo. Sa kay ti hasta lang 2024 to si Attorney Wamil mo.
4: Mhm.
5: Mhm. Pero sa masunod nga semana ang witnesses ngay present sang aton nga prosecution apat kabilog. Hindi ta pa sure kung ma-present na sila tanan kay ti given nga tatlo lang kaadlaw ang impeachment trials kada semana nang tawo naton kung mapaigo paano paano ang mag-inflow kung makaya nga apat kay ti
4: may cross
5: exam tapos may counter pa kung maliwat naman ang prosecution pero sa naobserbara natin sa mga nauna gani sa isa kadlaw may ara tagduha pero may ara man yan sa isa ka witness duha siya kadlaw so lantaw natin yung main flow pero so far madasig sa gihapon base sa aton nga assessment madasig sa gihapon ang flow kay pila ni kadlaw ang gin allotment para sa Article 1 pag daw kadasig kay kadasig ang pag-preside ni Senator Judge o kung ni presiding officer Jesus Escudero kalasig man sa iya mag preside maghatag sang iyang decisions kag strict na gid sila sa implementation sang time kay kung madumduman mo gin motion gid na ni Senator Judge Rafi Tulfo nga mag stick ang Senator Judge just kung magpamangkot 2 minutes lang gid kag kung magbell na ano gid mas stop gid sila kag kung may dugang sila sa masunod naman yung round kiti para sa madasig na flow pero kag nami man kay na observe na nila nangin mas madasig kag mas mahapos ang flow sang impeachment trial ni VP Sara si Del Campo by the way ang masunod nga witness masobra ni siya sa 12 years nga nagserbe sa ICFAO sang nag-submit ang OVP sang ilang confidential fund. So,
4: missing gur ni Wamil nga hindi masabat, diri masabat ni Del Campo.
5: Mm-hmm. Kaya siya ni ang nag-agiya ni nga nature of work, nag-focus gid sa hugot na pag post-audit verification sang intelligence and confidential fund. Siguro
4: kung... Kaya naklaruhan na to no, sa impeachment gadi, biskan confidential fund siya. Amlang confidential. Pero liable mo siya gapon sa audit. Kinanglan gid di audit. mga aliases to, nag-mention nga rin, pwede mga aliases, pero dapat kambal nga internal auditor, COA auditor, dapat gid may present gid ang legality o ini mga official receipts kung kay sino matubod kung nagastos ang tama kag kung natuon gid ang inang kwarta inang budget na allot gid nahatag gid sa dira nga concerned ng mga ehensya no.
5: Amo na actually ang ginpamangkot kay ina ni Senator Judge Luis Ontiveros kun balag kung ginatawag siya nga confidential funds but silingon hindi na ginapwedeng ibuyag sa publiko pero hambal niya base man sa sabat ni Attorney Wamil hindi gali amo na bisan maghambal ka pa nga confidential funds.
4: Confidential or intelligence fund?
5: Oh, confidential intelligence fund. Liable sa gihapon ina nga i-audit sang COA kag dapat man sa gihapon nga mahibaluan sang publiko. Although naghambal man sa Attorney Wamil nga normal lang man mag gamit sa mga aliases pero ti palaligban man galing sa gihapon kaya ang mga ginpanggamit nga alias ng aton nga Office of the Vice President though hindi gidya amo nga pwede ka man makagamit sang simple lang ang mga terms, simple lang ang mga names.
4: Juan de la Cruz.
5: Oo.
4: Michael Lumakad. Pwede man, Juan de la Cruz, familiar kita, Juan de la Cruz, pwede ka usar. Pero pagbangga mo sa OR mo, hindi man pag ibuyagyag sang OR kung sino, asang kuha natin kung sino na sila mo. Hindi blad galing. Pero wala pa matumod dire kung bala ginatumod pa lang di kung ginatumod pa lang di kung may ara bala sang misuse ng funds. Pero wala pa sa matumod dire kung sino ang nakakamol o kung nagkadto sa vice presidente amo nang gina ba kung nakadto bala sa bulsa o sa bank account sa vice presidente. Why pa ni matumod radyo malinet no?
5: Kag kun kisa gina insert na ganing question sa atong mga senator judges kun bala na pamatud-an nga may sa nasambit ngin na confidential funds may nakadto personal sa kay VP Sarati galing nga gina-object sa aton nga prosecution kay ti hindi na leading question kag syempre gapadayon pa ang investigasyon kag base sa mga masunod pa na iyang witnesses masabat so aside kay dugang lang nato nga aside kay Saidin Del Campo ang tatlo pa ka mga witnesses na ginalauman niya presentar sa House Prosecution Panel sa masunod na semana, ang Masanday House Archives Chief Marivic Pareha, ang former OVP Special Disbursing Officer, si Gina Acosta, kag ang former DepEd Special Disbursing Officer, Edward Fajardo. So, mangin expect na sa atong yung mga karadyoman nga, aari medyo mangin madugo, mauti, nagiging sa masunod na semana, kahit si Gina Acosta nga ni, kag si Edward Fajardo, amo ni sila ang ginrelisan sang minilyon ka mga kwarta sang Office of the Vice President. Then, kung madumduman nyo ang hambal to sa mga nauna na nga witnesses sa bangko, ang sa land bank to bala nga sa gym bag, sa mga bags
4: duffel bags.
5: Oo, duffel bags ang ginabutang ang mga kwarta. So, ginhatag ni kanday Gina Acosta kag Edward Fajardo. So, sila ni ang mangin na witness sa masunod na semana lang tao natin kung paano nila depensahan, paano nila ipaathag, i-share, ipakigbahin kung paano nga nakaabot sa ila, paano nag-ginkwa nila ang kwarta nga amuto kadako, diin ginpanggasto ang mga nasambit nga kwarta. Kag kun may mga pamatuod bala sila nga sa insakto to,
4: disbursing officer gid sila. Makuha kin winidraw sa ilang alan kay sila ma-disburse, sila ma-nagtag sinimo.
5: Sila gid ang nagbaton
4: sa mga fictitious names.
5: Oo, sila ang nagpadala sini nga mga kwarta. Ti mangin madugo ni siguro nga lauman na kay kung subong niya daw chill lang niya sa masunod nga semana ni for sure gisahon gini sa aton nga prosecution defense kag senator judges ang mga disbursing officer.
4: Pero ari pa sila sa Pilipinas, mga buhi pa ni sila.
5: Oo, mga ara pa man ah.
4: Ari, hindi na sila madula.
5: Oo, gisapina na sila actually sa aton nga sa Senate Impeachment Court. So, possibly gid nga magatambong gid sila sa masunod nga semana. Kag nami gid ikon wala man lang sila sang may gintago, wala man lang sa anomalya sa ilang nga pag-disperse ang kwarta sang OVP, dapat gid nga magkadto sila para mapatagan man ang publiko kag hindi na mag kun wala man lang sila sang may ginatago, mas maayo nga ma-clear nila ang ngalan kag ang opisina sang Office of the Vice President.
4: Kaya hindi man sila pwede ka-disburse kung kay sino-sino without proper accounting, without an order. So may order sila, sino ang relisan. Sila ya, ang ubran la is to disburse. Kung sino ang parelisan sila sa Office of the Vice President o atong Vice Presidente, hindi sila pwede magkakontrada, irelisan gid nila na kaya mo ng ubra. Given, dapat may proper accounting. That's yung inert, diba?
5: Sete, hindi man sila gyapon makagiho kung wala sang direktiba nagikan sa ilang superior o kung sa nagapungko man nga vice president sa nga mga tiyon. So, lantawan nato ni balantayan ni sa aton mga karadyuman gina-encourage gid naton.
4: Lunes.
5: Oo, ang aton mga tagpalamati nga maglantaw gid, magpamati gid diri sa aton nga special coverage. Last just ang aga magasugod na on time gid, magasugod ang aton nga Senate Impeachment Court na wala pang hita so far na monitor nga doon nag-late sila. 10, magambal 10 na 10 ara na gid sila. So,

0: Sara Duterte, ika-anim na nga semana sa next week. So, bantayan ni sang aton mga karajman.
1: Lagi man lihat, dali nagit isa na lang. Antis ka mag-endorse, antis ka mag-buhay isang imo endorsement, antis ka mag-extra. Gamay lang be, ano ang adamog pamangkot? Ano itong ginhambal ni Idol Hao? Sang siya si Senator Judge Robin Padilla. Damo nagapamangkot kay nakita nila video pero you know, na takan sila mamati. Gusto nila i-summarize na lang. Ano itong ginpamangkot niya kuno?
0: Actually, si Senator Judge Robin Padilla nagatinguha man nga mangin relevant matali.
1: I like that. Nagatinguha. Kasi nung hindi dapat natin maninguha, kanya kiyara ka na mo.
0: Oo, at least agatry siya walang makapamangkot man. Kay bisan siya, di ba, minado man siya nga wala siya ka-graduate, ginag-google niya lang. Pero,
1: hindi ka obliged nga kung ikaw, Senator Judge, hindi ka obliged na mamangkot ka. Kung may pamangkot ka lang, kay si Senator Lito Lapid, gani ka puko-puko na ito, kayo yung magiging pamangkot-mangkot.
0: Oo, ay, ika-presyo ng adlaw, pero si Senator Lito Lapid, wala gin siya yapon ka.
1: Mati gin siya.
0: Oo, mati lang gin siya. Tiyo, hindi siya gusto mamangkot. Pero si Senator Robin Padilla, nag-ano gin siya, nag-pamangkot gin siya, bisan, kisa daw, wala naman siyang relevance.
1: Out of context, no?
0: Oo, out of context. Wala gin sa tanan kaina nga sa Senator Judge daw ga interconnected ang ilang mga pamangkot. Oo. Pero iya daw wala gid sa patad pero
1: di ba sa una college kita may mga report kita may mga project di ba permit sa aton ginhambal sa aton mga professors instructors always think outside the box.
0: Amo na guro, amo ginaguro.
1: Kaya iya pamangkot na nakakato sa barm. Siguro gina may leading question nakakato ka sa barm. Siguro iya to nga gusto mo nga gusto yan ang ining mga intelligence force ining pagkaon ba si ginhatag sa mga NPA, mga terorista. Eh, terorista nga tagaan mo to. Ano pa tong iyang pamangkot man kita mo galibog ang ulo. Ano gid man bala mangliaryo. Liog biyoy pamangkot si Radyo Man Linet kung nahampang ya kag kung pwede ma-summarize ang ginhambal ni Senator Robin Padilla. Yan, o si Robin Padilla. Kaya nakatutok kami kay Alex Yala. Basta si Robin Padilla na ko, no? Ginasailon lang kay Alex Yala. Ano, i-summarize, sabi, ano mang ginhambal yung mati kami ba, Radyo Man Linet?
0: Tsak to po ang ginhambal mo. Actually, Radyo Man Tiyoy Panso. Nga, ang kay ginapoint niya ni Senator Judge Robin Padilla, ngayon, di naman takambal nga doon, Senator Judge, ang tindog niya, kay doon, kadagani may mamangkot niya nga, Senator Judge, nga doon, against sa defense, doon, gatindog niya sa dayon para doon i-counter ang statement niya na, kay ti ang gusto ipagwagan niya sa prosecution, nga, may illegality sa paggasto sang kwarta sang office of the vice president. Pero ang iyagin punto nga sa nahambal mo na gani nga ang kwarta sang ang confidential funds nagkadto dito sa mga NPA, mga rebellious groups, mga communist part of the Philippines, yung People's Army, kay National Democratic Front, na nag-celebrate sa mga tiyon to kuno, kay sa time na ito, nga gina-question ang paggastos ng OVP sa kwarta, late 2022, amuman ako no ang time nga nag-celebrate ang mga communist rebel groups ang ilang founding anniversaries. Tiya mo na ko no nga ang para sa iya ang mga kwarta or ang portions ng confidential funds sang OVP posible nga dito ginhatag ginpalabot dito sa mga grupo nga to agod nga mangin palagyan agod mangin na neutralize ini nga mga grupo kay ginpunto niya nga sang amo to nga time wala gid sang may nag-atake wala sang mga pagpang-atake nga natabo
1: so gin suhulan.
0: Oo, daw mo nang gwa, daging suhulan para hindi mangin matawahay, hindi sila mag-atake. Ang mo nang gusto niya nga i-point nga, daw wala man bala na uyang ang confidential funds, wala man gin gasto sa wala pulos, bangod nangin mapuslanon man siya, in a way nga nangin malinong ang aton nga pungsod, bangod nga ang mga communist rebel groups, wala nagpatigayon sa mga pagpang-atake, kay ti nakabaton sila sang kwarta, ano man nga formula, yung specify kung ang bulig gani, in cash bala or in donation pagkaon para sa mga communist rebel groups. So medyo kung siya dihon mo medyo may relevance may 10% may 10% siguro ma-relevance.

0: si amalagani mga pamangkot ni Senator Robin or Senator Judge Robin Padilla is because sa kagis sa judge sa Pinoy Got Talent sa AGT ay sa ano
1: Pilipinas
0: Got Talent naging judge na siya, naging chief judge na si Robin Padilla. So hindi siya masayasingaway sa experience being a judge.
1: Hindi mas gato, hindi man ma-question sa atin ng mga mga karazuman kung magagapamangkot siya, pero okay, maayo man na gani nga daw, step up man siya para magatinguha man gatinguha man siya nga makapamangkot galing kay ti amo na gali daw medyo sablay lang sa relevance.
0: Amo sam pwede butuhon senador, no, kadamo gituod pwede butuhon senador. Amo na ang in-boto ninyo. Kaya mo na, pagtsagaan nyo. Pagtsagaan nyo. Amo na. Di ba sinong basulon? Si Senator Padilla? Hindi. Hindi na sa mga basula. Kaya ginluklok sa number one kabay. Amo na ang aton numero uno nga senador. O tapos sa mong lait-laito nyong inyong in-boto nga senator nga senador. Parkit ka mo, may salada.
1: Pero in a way, maayo manigan ni Rajumante Pancho nga pamangkot si Senator Judge Robin Padilla para at least maatagaan man ato mga karajuman, makita nila nga amo nang inyo ginboto nga senador. Tikon ni gusto nila.
0: Amo na, pabuto ka mo, artista. Amo na yan. Ginapayami lang ni Rajuman Linet. Kaya bala mo, babae, neutral sa, siyempre, hindi sa gusto kigar, hindi sa gusto mula yun, pero amo na, totoo na ginatumod. No, ang mga artista nga mapadlagan sa nasun nga eleksyon, nag-withdraw na. Niya ay sos, Robin. Bistado na kita.
1: Mayo na nga makita sa atin ng mga botante kung ano ang ilang pilion. Makabinag-binag sila kung gusto pa nilang amunia classes ang senador, ang magapungko sa masunod ng mga tinuig. Kaya ang magambay kay senador, hindi lang basta-basta ang obligasyon niya. Abin yung may batuno na kamuha sweldo. May mga the times nga, for example, amoni may mga impeachment trial nga ginangalan gid ang wise na pagdesisyon sa aton nga mga senator judges, kay kundi sa may mga pamangkot nga hindi masabat sa aton nga witness kun ang pamangkot prosecution na defense crucial man ang mga pamangkot nga ginahaboy sa aton mga senator judges, kay kisa dira pa na dagani ang point kay kung kisa dapang alang-alang ang mga witness mo kun magpamangkot gani prosecution. Pero it's a matter of twisting the question, abi nila, hindi amo nang pamangkot, hindi directly amo nang pamangkot, pero subconsciously, masabat nila because man sa way of questioning sa atin ng mga senator judges. So,
0: ang iban pag hindi nga matakan, kaya nga, senator ka, ginalekturan ka sa abogado. Hindi na kahuluya kung isa. Bilog nga po, bilog nga kalibutan, nagalantaw, mambal silang ating ala ko, third world country ang Pilipinas. Sige, Radyo Man Linet, ha?
1: Oo, kaya hindi man basta-basta ang mga ginapresentar nga witness. Almost all, gani daw halos tanan mga attorneys, kundi hindi man attorneys, mga CPA lawyer. Hindi man basta-basta ang ato nga mga witnesses nga ginapresent sa ato nga prosecution. So, dapat mangin na wise man, mangin na manami man ang line, critical man ang pag-question sa ato mga senator judges. So, bantayan natin ni ka-exciting ni para sa mga masunod nga semana, especially next week. So, bantayan na sa ating mga karazuman ng live coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, diri lang sa ating estasyon.
0: Rajuman Linet, si Senator Lauren Legarda present kay na.
1: Oo, do present siya kaina, pero wala lang siya kapamangkot. Though lately, gani wala siya gawag pamangkot. Kaya ang mga usual lang yan ang nagpamangkot ang mga yara sa majority. Kung meron man sa minority, ang mga Cayetanos. Of course, si Senator Padilla, si Senator Bongo, gani do kisa mo na lang siya mabatian ng pamangkot. Senator Lauren Legarda, do kisa lang sila nagpamangkot. Mana, siguro daw wala man sila gawas ng pamangkot. Kaya kung natawan mo gani do napamangkot ang kisa, galawig ang time, pero ang napamangkot na sa isa kay Senator Judge, sulitan pagin sa isa. Pero mga follow-up question, pero maayo man na kay Tima Tess ang ato'y ng mga Senator Judge kag-sang publiko kung bala nagahambal man sang insakto, may consistency sa sabat sa ato'y ng mga witnesses. Amo na ang madulong natin nga impormasyon para sa recap sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subong nga semana. Balita nagikan sa News Center kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rad Zuman, Lynette Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Sete minutos makalipas ang alas 11:07 on a Wednesday, nabatian yung recap. So nan, mayo kayo naka-recap na, medyo nababalaan nyo na kung anong gintalakay sa ika-tresing adlaw. Sa liwat, sa report ni Rajma Lynette Fernandez Yulatriz, wala buwas, no, kay may sesyon ng Senado at tatlo ka adlaw ng galing impeachment, ano, ang paglilitis sa tulik ikaduwang pangalawang pangulo. So ma-resume ini sa Lunes. Sa liwat, amon ng bulubantayan kay may apat paka-witness i-present ang prosecution. Para updated ka sa mga balita, tutok lang diri sa RMN Iloilo. Pagbalik ta, mga update diri sa tatlo ka Ilonggo seafarer. Ang bantay panahon kay ining siya bagyong Maymay nagapabaskog ini sa hanging habagat. Asa sano kita maka-experience sa pag-ulan-ulan kag iban pa nga mga balita para sa aton mga senior citizens, para sa aton mga PWDs. Paano naton ma-avail ining programa sa aton nga local government unit diri sa siyudad sa Iloilo, ang Medicines Plus. 8 minutos makalipas ang alas 8, magabalik kita after a few reminders.
2: Tatak RMN.
3: Kini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Biofood Supplement. Mga kabiyan, na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit kay kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Biofood Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga bitamina kaangay sa vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K kag mga minerals nga importante sa ato siningalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton siningalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa aton siningalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa aton siningalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado daton batok sa makamakalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. GTX 500.
4: Dinakano ang ginabatyak ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
5: Sa kadlaw kapila ka magiging sa GTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nalday kami sa GTX 500. Ay, nagugin na
2: GTX 500.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
4: 470. Tiko 2 sa gabi, 2 sa
5: araw. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Ilong kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best bet ang GTX 500.
3: GTX 500.
7: Ang baha pwede matabo bisan sa ano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dalon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: GTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Sa asang akon nga sugar? 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. GTX 500.
9: Gina kano ang ginamatya ko ang ako ni UTI kasakit hit sa ako niya bayuwang
5: sa kapila ka maging sa DTX 500
9: sa primero katatlo sa subong kadwa na lang
5: subong kamusta
9: o na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginamatya
3: GTX 500.
2: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka triple driver ng galing mundo ko. Naibaluan kong taas ng dali akong blood pressure. Painong paninisis yung D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka.
11: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
12: probiotics.
11: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
12: Ay, wala. Wala siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin.
11: So, di na padamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
12: Sa probiotics. Ano pag kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
11: Amo gina ang pinaka-superstar.
12: Parang superstar.
11: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
12: Monolaurin.
11: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
3: D3 Bio.
12: Gin ka mo kita gwardya nga gaban tay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
11: Grabe, no?
12: To say, no?
11: Gwardya na siya, siniko pa siya.
12: Siniko pa siya.
11: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
12: More power pa siya. Amuna ang D3.
11: Sana all. Ang imo nga print D3 may amuna. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
12: immune system.
11: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
12: Ah, wala.
11: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
12: Correct.
11: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio.
13: Kag gina-enhance nga aton nga alpha lipoic acid.
12: Ay napagit. Oh, no? Gina-enhance pag gina.
13: May kwan sa may capric acid sa imo. No, kag nga sing discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
12: Ang nasulyatan lang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caprylic.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Mag sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ano, kag may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy. nga kaya mo makombine sa DTX 500. Mm-hmm. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imong plain D3 kumparar mo sa D3 bio?
6: Mm-hmm.
11: Wala.
6: Wala.
11: Mm-hmm. Kaya ang imong plain D3 wala sang BCO. Mm-hmm. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, mm-hmm, D3 bio ka na lang.
12: Oh. Ano bakit? Oh. Lipid oxidation.
6: Oh. Mm-hmm.
12: Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 bio ang iyanatak kayang-kaya ni D3 bio pagit ano pagit si D3 bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
11: Yes. Ang ketone sir boy the best ginangapagkaon sa imo nga brain.
12: Mm-hmm.
11: Especially wala na glucose.
12: Why na glucose?
11: Hindi pagod mi ang imo nga brain labi na kung lawig na sir boy.
12: Mm-hmm.
11: Travel ka sobra na 8 hours wala ka kaon.
12: Mm-hmm.
11: Kinanglan may ara gi ka di tribayo.
12: Okay. So,
11: kaya ang purpose ato ang ketones nga ara sa di tribayo amo na tong ma-feed kaunon sa imo nga utok.
13: Food for the brain. No?
12: Food for the brain.
11: Food for the brain. Amo na ganay permi na mo ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting tapos nalanganin ka kina may balon ka mga nuts. Pero subong kayo may D3 bio na, may D3 bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-the best nga fuel. Kung fuel lang pag-ambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
12: Correct.
11: High octane.
12: High octane, no?
11: Less ang aso, less ang biro, less ang usok.
12: Mm.
11: The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones?
13: Oh.
11: Wala. D3 bio lang ang may ketones, D3 bio lang ang
13: pagkas.
11: Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research.
12: Mm.
11: How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang a brain D3.
13: Mm.
11: Time to upgrade.
12: Time to upgrade.
6: No.
12: Mm. In life, amo mangin na.
3: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makarap sa mga butika. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Uy, 150 over 100 gali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
3: Ay.
4: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilan pong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa
8: akin. Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
8: GTX 500.
10: Oras alas 11:20. Mayo nga aga sa ato mga pinalanggaw mga suke. Welcome sa mga nagpamati sa ato ng programa Patrol 774. Kagapon napuhag ang madlang people sa nagwa nga mga balita sa Facebook ano, sa mga social media nga si Senator Bato de la Rosa nadakpan ako no. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag nga wala sang kamatuoran ang mga nagalapta nga mga post nga nadakpan ang senador. No, siling yang poforo content lamang gin ini after ini ma-confirm sa Facebook post ni Harry Roque dikto nagid nagbaskog ang pagpaminpaga sa tao na dakpa nagid kay si Harry Roque nagid ang naghahambal nga may nang hudas nga senador
11: RMN.
10: Sa nga ginpamangkot naman si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sa nga ginpamangkot angot sa social media post ni Anay Presidential Spokesperson Harry Roque, may kaangtanan kay Senator Bato de la Rosa. Ah, sa nasambit na post ginsiling ni Roque nga may nang hudas, no, may nang hudas o kung may nag traidor sa senador.
11: Attack RMN.
10: Nasunod sining naglapta ang report nga ginaresta si De La Rosa bakod sa arrest warrant nagikan sa ICC. Hambal ni Panelo na anything coming from anybody I don't know is not believable.
11: RMN.
10: Kontrahan na sila galid. Pero sa mga nagapamangkot, ano kung nadakpan? Wala, gid nadakpan. Si Senator Bato de la Rosa, kami lang diri sa RMN ang nakabalo. Mga kasama, kami lang diyan nakabalo kung diin si Bato. Pwede mo, Tawgon. Agad bala mo, yawan sila pangita sa NCR, sa Mindanao, sa Cavite. Sa kung diin pa, hambal ka nila base sa Western Visayas. Sa mga nagambal, lari sa Western Visayas, daw... daw insakto, gid. Live kita subong. Ara si Senator, ara si... Bala mo, hambal nila nag-usar sang wig? Wala. Pero mapakita lang namon sa inyo, mga kasama, no, exclusive gid din eh. Ang amon mapakita, hindi ang bilog itsura, kay kung mapakita, base kopyahon sang ibang istasyon. Tapos butangan nila watermark. Mambal sila nga, sila nga sa ila nag surrender o sa nagpa-custodya si Senator Bato. Ay sino pa ba mapangayo bulig si Senator Bato kung hindi sa biggest, largest radio network sa pungsod Pilipinas.
11: Attack RMN.
10: RMN. Ma-attend gani si Senator Bato sa fishing namon. Pwede matawag si Senator Bato. Talikod lang. Senator, abasi pwede bala. Senator, nga talikod lang diri sa camera. No, talikod na sa camera, hindi lang bala ko gid for security purpose. Arang aton security, ara si Morpe. Ara si Morpe, talikod lang Senator. Magandang gabi, Senator. Ara, base hindi lang pagtubang Senator, no? At sige, abante gamay Senator. Sige pa, abante gamay. Talikod lang Senator, ha. At dire tubang nana. Dire ka sa akong tubang Senator. Ara, dire pa gamay. Yan okay Senator. Sige pa. Abante pa Senator. Ara si Senator Bato. Ara, mga kasama, amo nang pamatuod sa inyo nga si Senator Bato, aray di. Wala, kaya wala pamadakpan si Senator. Senator, maraming salamat. Enjoy ang kopi natin dyan, ha? Marami po tayong pagkain. Birthday ni Regiman Joylene para onda. So, amo nang mga kasama. Si Senator Bato, ari di sa Iloilo. Karol, update kita. Update kita. Salamat yan, Senator Ronald. Ang mga kasama, may good news kita. Ay ining aton ng mga Ilonggo, mga tripulante. Dako ginang pagpasalamat sang tatlo ka mga Ilonggo seafarers sa Iloilo Provincial Government. Ilabinigit sa peso. Kag sa RMN Iloilo matapos hilway sila nga nakapauli sa Pilipinas kasunod sa pag-atake sang ila barko samtang nag-dock sa port of Pevdeni dito sa may Ukraine. Ang tatlo ini naton ka mga seafarers, amo sanday Romel Serbo sang Miagaw, Janil Gabasa sang Ortiz City Proper, kag Elveros Clarito sang Dingle Iloilo. No? Nakapauli ni sila safe. Salamat gid sa aton nga peso. And sunod naman kay Dr. Cynthia Dario, head sang peso Iloilo Province, nga dako gid ang iya pasalamat, no, sa RMN bangod nakapuli na ng aton yung mga tripulante. So standby kita mga kasama. Kung may mga iban pa to, no, may mga stranded, ambot kung nakalarga na tong isa ka barko pakadto sa may Turkey, amo na ang patakaran. No, kaya wala pa kita sa balita ini kung mabalik pa sila liwat ni.
11: Attack! RMN!
10: Kung aparehas man gapon nga kumpanya. Sa aton mga senior citizens, sa aton mga PWDs, plangga-plangga gay ka mo sa Iloilo City Government ba? Taga nakakataba ng puso. No, nakakataba ng puso ining aton mga senior na mga ginbili na sila, nag-isahano lang ang pagkabuhi. Ining mga bedridden na hindi na masapakan sa ilang mga barangay. Ining aton mga PWDs na halos adlaw-adlaw naningasog ini sila para mga buhi. May mga masahista pero may iban. Ining aton mga PWDs na umaasa. No, na umaasa sa bulig sang aton nga gobyerno. Pero with our Mayor Riza Trenas, mga kasama, dako gid nga bulig sa mga senior citizens naton kaga mga PWDs kay man libre nga maintenance medicine. Amo nang ipasalig, ginapasalig ni Mayor Riza Trenas saya programa nga Medicines Plus. Ini nga programa sang syudad sang Iloilo para sa aton mga senior citizens kaga mga persons with disabilities, no. Nagpain ini sang 20 million pesos, no, ang aton nga City of Iloilo para sa pagbakal sang maintenance nga bulong kag para mapasigisige ining programa. Lagi pabutyag ni Mayor Riza Trenas nga ginaplanuhan pa sang syudad nga maghimo sang house to house visit sa mga bedridden naton nga mga benepisyaryo agod masiguro nga mabaton gihapon ang ilang maintenance nga bulong kag kung ano pagid ambulig nga ma-extend, no, sang Iloilo City Government. Amo na ang ginahikot subong, no, sang aton nga alkalde. Sa mga senior citizens sa or PWDs, pwede ka mo kabisita, no, seniors naton, pwede ka mo kabisita sa OSCA. Mamangkot na kabuda sa OSCA kung sa may City Hall kung paano nyo ma-avail ining libre nga bulong o libre yung mga maintenance ninyo. Bisita lang kamuda. E na damo man sa ito nagapamangkot parte sa barangay and SK election. Ano tiyo, dayon ni o canceled?
11: Attack! RMN.
10: Gin-file pa lang, no, wala pa ini wala pa ini sa kasiguraduhan, no, kuma-cancel. Pero as of now, no, dayon gid samtang wala pa sang announcement ang COMELEC, ang aton presidente kaysang ginpamangkot sa kung i-cancel man niya. Why ko daya? Hindi kuya gusto nga hindi madayon. Gusto sa presidente nga madayon. Gin-file ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez gikan sa Negros Occidental ang hagna agod i-postpone no isulon ang 2026 barangay and sanggunian kabataan election. Tinutuyo sang hagna nga unahon ang pila ka mga importante nga issue sa pungsod, kaangay isang crisis sa enerhiya, construction sa pagkayo sa mga eskwelahan, kag preparasyon para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
11: Tatak! RMA.
10: Pero taman kaklaro punto sang COMELEC nga ang budget para sa barangay and SK election hindi mo na pwede iusaron sa iban nga mga proyekto.
11: Tatak! RMA.
10: Isulo na naman pag isol sa 2028 pambala unahon lang ang presidensyal. Wala budget, puno lang wala budget. Lawlaw na gani senador ta mga lawlaw pag itang iban nga makakapitan kag kagawad ta sige hunta pa ni. Madalma na lang ang pungsod Pilipinas ni kumpirmi lang amo ni. Kani kung minatalan ng inang eleksyon hindi na pag-isulon. O ano mas importante nga mga isyo kung gusto nila i-realign ini para sa presidensyal para pa baskog-baskog ali-ali si Dalom. Alas 11:29, mga kasama, duga karon may update man kita parte sa hampang ni Alex Yala. Bala ko excited na kamo. Anong oras? Kag ang mga brownout, no, may mga scheduled power interruptions kita. Kag sa mga nag-schedule sang bakasyon, gusto magpulo pahuway-huway. Alam nyo ba na ang bulan sang Agosto, kadamo gali no may duwa kita ka long weekend. Una-una ito ng isa ka long weekend, ang Ninoy Aquino Day. No, ang Ninoy Aquino Day sa August 21. Ang August 21, Biyernes nga daw. So kung may tuyo ka mag long weekend, file ka na sang leave mo sa 21. No, kung 20 sa 21, hayang 22 kag 23, Sabado kag Domingo.
11: Tatak! RMM.
10: Kung hindi mo gusto dira, pwede ka man diri sa katapusan sang bulan. Ang Sabado, August 29. Ang Domingo, August 30, weekend na. Ang August 31, mga kasama, is National Heroes Day, regular holiday. So pwede ka kalong weekend, balik mo sa obra, Martes na naman, oh! So mag-isip-isip na sa mga gusto mag long weekend. Sa ato niya, Power Update! Ate sa kwao ng mga patrol, mga kasama, may power interruption buwas nga adlaw or in short, may brownout buwas nga adlaw, 7 ka oras, alas 9 sang aga, tob-tob alas 4 sang hapon. Ang apektado, San Enrique. Sa ato ng mga suke, nga nagapamati sa San Enrique, alas 9, tob-tob alas 4 sang hapon. Ang apektado, ang sitio Paraiso, Cabugao Viejo, Paga, Lipak, Palhe, Tambunak. Abayo kay hindi nagburnak. Tambunak, ang Imbisadaan, Bantayan, Cubay and Garita. Sa bahay na sa Banway na sa San Enrique. Sa mga taga San Joaquin, may waloman kamo ka oras nga brownout buwas nga adlaw, Huwebes, alas 8 sang aga tutob alas 4 sang hapon. Apektado sa nga San Joaquin, sitio Tagorora sa may Pitugo o Pitugo, nagsipit Santa Ana, Camilla, Camarascas, Hawood, Ulay, Langka, Maninila, Igliliko, Kaduman, San Mateo Norte, Igpayong, kag Badas, San Joaquin. Wala ko oras yan. Sa mga taga Guimaras naman, hometown, uy, San Lorenzo. Arada mga amigo ta sa San Lorenzo. Mayara ka mo sa nga tatlo ka oras nga brownout. Alas 11, tubtob ala 3, alas 11, imed, alas 11, tubtob ala 1. Ang apektado ang porsyon sang San Lorenzo. Mga taga East Valencia, or mas kilala natin nga Mantangingi, no? Amo ni East Valencia. San Enrique, Suklaran, M. Chavez. O ang M. Chavez, ano ganini? Ang Paos. Paos. M. Chavez. And ang porsyon sang Cabano. Dala sa may Banaba, Santo Niño, Putat, Talungon, Nabuyong, kalog bubog. Kag ang poblasyon, tatlo ka oras yan, ha? Alas 11, tuptop ala una. And nadira sa may Cebu, nag-Guimaras. Alas 8:30 sang aga, tuptop alas 4 sang hapon. Apektado sa porsang Cebu, nag-Guimaras, ang Tanglad, kag ang Ayangan. And yan mga kasama ang ating power update. Pagbalikta, report sang patrol. Alas
11: 11:33. Atak! RMN!
12: Kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Guimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na! Gining portion na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa atong siningadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanang yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinada yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sining balatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. Dillon sa Iloilo City. May aramay sila sa Tagbakaro. Irias Avenue sa Maia Poblacion Istansya Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabayan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabayan ng Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Stop online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: TTX 500!
16: Ilay Lady La Crosse, saas ang akon nga sugar? 375.
17: Saan naginom ka? TTX 500. Kailan nalang subong yung sugar?
16: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500!
18: Ay! Ilong Ranger?
19: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Chef, di man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo.
23: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
22: With proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS!
30: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
31: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
30: Mabakal sa mga butika.
32: Remind Herbal Capsule. Pagkaunsan aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
33: Oras tatak alas 11:40.
34: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
34: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
10: Alas 11:41. Hayad-hayad nga gabi sa inyo. Awa manug tapos ng patrol. Karon lang ang mga tamyaw-tamyaw. Kagabantayan nyo karon sa isugid kay Tiyoy alas 12 karon. No, kung ma-off air kita, mga kasama, tuloy-tuloy ang programa isugid kay Tiyoy. Galing wala na sa radyo. Ma-off air kita sa radyo around 12 o'clock. Pero ang programa isugid kay Tiyoy padayon ina sa Facebook, sa YouTube and RMN application.
0: Tatak!
10: Bantayan nyo karon sa isugid kay Tiyoy ang aton nga kaalamang sexual. Sex problems on air! Aton gaan sang solusyon! Kaya mga problema with Papa J, balbalanay naman ni karon. So kung may load ka, tutok lang sa programa isugid kay Tiyoy. Nakakasama, kuhaw na ito ng report sa patrol. Kapon si Radyoman Mon Nyales Kapalihan.
0: TYRI Radyoman Report.
10: Radyoman Mon, good evening. Kamusta ang chimpota diri sa syudad?
35: Mayong gabi, Radyoman TV Pachoklo sa itong sining mga kauturan sa palibot sang syudad sa nga Irilo sa subong iyang nga gabi. No? Medyo nagturutawhay-tawhay gara no? Gawa no? Ang nabatsaga naton nga pag tumpa iya sang ulan diri sa palibot sang syudad sa nga Irilo, no? Kaya na nag-bo-bo ining ulan na diyan natin pancho sa pinaka-area diri sa aton. Do pugada ba lang? No?
10: Oo, pugada
35: gito. Mag-bo-bo ang ilayon sa kadamol-damol sa ulan. At the same time, mauntat man siya sa pilang ka mga minutos. No? Pagkatapos, kung maguntat na siya, may tion man niya mayara, man sang nagasalite sa pinaka mga bahin sang sudad naton, radyo man na ti Pancho.
10: Kagrabe ang nga pangilat, kagina. Nung may upod nga pangilat.
35: Grabe ang pag alwak sa tubig na naman sa mga mga lugar naton, ining mga na ganitawag nila sini ng mga gutter, no? Naglalawa sa gutter, no?
10: Pero wala ang na tubig. Subside naman, Bla Rajman mo? Nag-subside na mga ginbaha?
35: Kahit man kay wala ginman magdadugay, no? Ang pagbubo yas ang ulan. Galing kay nablang buo nga damol-damol, no? Ang gindala niya nga tubig. Maning rason nga tingin, nag-apuro pangalihid. Maning mga estudyante natin, kay ina, kay mga nag-opisina nga kahit man, nag-apalauli, no? So, Subong, marubas kog ang hangin, doon pa namin isang hangin. Subong, no, sa dupoy-dupoy isang hangin, dari palibot sa syudad, kag pumuntangla ka sa langit, wala ka sa makita na panganod iya, radyuman na tiyo pancho, no? Sa atong sining palibot. Nagpapilin nga, malinong kong matawa, atong sining palibot sa Subong iya, nga gabi regiman na kay Pancho may event na sa may area sang Barrio Obrero, no, sa nagpadayo nila nga countdown sa pista nila sa Barrio Fiesta 2026, no, medyo madamo ko asang tawo kagti
10: naka food fest ka to kay Cap Conlo.
35: May food fest to kagabi tapos sa sunod pagin nga daw sa kaina, wala contesto kay Lapos, ga talent po, mga bilidada, nga taga Lapos, tumutong nag-showcase ang ina.
10: Ang fiesta nila is 12, no? August 15.
35: 12. Sa pita 15.
10: A 15, ini nga Sabado. Next Saturday. Sabado. Ini nga Sabado na. Next Saturday, gali.
35: Ang highlight nila, Radio Tepancho, no?
10: Amin ang doon dinagyang nila da, no?
35: Dinagyang
10: na nito. Temprano pa dinagyang sa Barrio Obrero.
35: Ah, galing na pananing drums ka, galing na gumba na. Ang ilatin nga mga drums ko.
10: Siling ko gani, Rajoman Mon, sa ato mga OFW, damo sa mga nagabisita, alang-alang ang mga pagbisita nyo diri sa Iloilo, may mga nagabakasyon diri from other parts of the Philippines, nga hindi sila kaabot sa Dinagyang. Kung gusto nyo, pwede ka mo kato Barrio Obrero sa Pizza 15, daw mapil nyo gid ang Dinagyang dira. Kay may lima ka mga tribo na ma-perform sa Barrio Obrero. At temprano pa ang Dinagyang sa Barrio Obrero.
35: Grabe ang performance daw, mala Dinagyang na, no? Daw, ang opening salvo pa lang, grabe na ang ginhatag na performance. So, sining nasambit iyan ng mga tribo. Ano, may tanang ka tribo, Tepan.
10: Ano, no? Okay.
35: Taga distrito sa Lapos, mga taga Barrio Obrero, no? May taga Lapos Norte ang nagpartisipar. Sining, Dinagyang beat, Dinagyang ang ginagamit, no? Hinugyaw sa Barrio Regimento Infanto.
10: Ito, Dinagyang beat, Dinagyang gidya?
35: Dinagyang gidya, oo. Ginlain ang pangalan, kasi ang ila sinadira nga, ano ganun, patron nila, no? Our Lady of Assumption, Regimento Infanto, no? So,
10: makuta si Cap Conlo kung san utama sad-sad sa food fest. Dalo naton di ang aton attack team, oh.
35: Sad-sad na sa food fest. May mga...
10: Nag-home si Radyo Manlinit. Pag nag-home si Radyo Manlinit, nag-monitor sa ganyan. Oo, sige, be. Pag-ambal naton attack team, nag-home ang member sa attack team, oh.
35: Sa Pizza 15, aragina.
10: Ah.
35: Okay, nang landi siya mag... absent.
10: Sige, okay, Pizza 15. Duty yan eh. 15, Sabado. Duty yan eh. Gintayming niya, gintag pa-change day off. 15 sa 15, sige ko na sa mga kanto na.
35: Sige, mayo na. No?
10: Baka kaon-kaon na naman po si Cap Conlo.
35: Oo, teo eh. Kanti na unlimited na ang pagkaon basta si Cap niya maghambal.
10: Grabe
35: ngayon. Ito naman hindi.
10: Grabe yung na Juman Linet, no? Yung ka bang Rosso?
35: Preparar na lang sa nadaan.
10: Gani.
35: Sabi ka ba yun na Juman T. Pancho, may arang yung gintapungol kay na nga traffic aid o sa may city proper. Kaya man ginhambalan niya ang driver sang private ng salakyan, yung silo sa ginaparkingan niya, no? Kaya nagbalabag siya, instead niya mamati, pinapungol sa isang driver, no? Tigin priso ining driver sumung sa may police station number 1, kaso nga direct assault, kaya decidido gid, no? Ang traffic enforcer, napasakaan sang kaso ining driver Regimante Yoy Panso na natabo ini alas 10:40 kay na sa aga diri sa may Dalan Quezon sa city proper Regimante. Ito tanaw ni boss sa dugang nga detalye no kay ti may ara bala mga turista nga no hindi makabaton kung kisa nga hambalan ni sa wayon mo. Pinagabato pa sa mga
10: wala respeto. Hindi sa hindi magpati, wala respeto sa aton mga traffic aid. Kung wala sa may magpatuo, kung wala may respeto, ay magpatuban, ito yung traffic niya po. Matraffic
35: niya. Amo gani. Kung sala ka, batuna na lang ah.
10: Okay, kinasaway ka, bawal na parking. Pwede ka man ka, pwede ka man ka sa ilo, pero base lang lain ang pagsaway, amo na nga klarohon natin, kung ano naman natin sa hindi na nagtapungol, nga paano, ano ginsaway sa, gin, sa, gin buyayaw sa bala, gin pakawian sa bala, magsailo, kung mag-amo nati, hindi man na mambal nga rason, nga sumbagon mo ining traffic aid, kaya ginapatuman man lang ilang aso ang sugo sila mo, ang ilang obligasyon ang ilang responsibilidad, Rajaman Mon?
35: Amo gani, Rajaman Tayo Pancho, no? So, talagang tanibas, no?
10: Talingit, Mon, di naigo, ginsumbag sa din sa naigo.
35: Sa pangita pungol, eh, ulo, eh.
10: Ah, tupungol, wala siya nagbato? Ang traffic aid, wala nagbato?
35: Lawa, siguro. Nagway na magawa magbato man ang traffic aid. Kasi, kung man sa mo, personal authority man bala, wala naman magduro hatag sang gamo pinadakop niya na lang
10: maximum tolerance gyapon basta sa aton mga traffic aid no
35: okay tatlo ka beses ang ginayo sang traffic enforcer sa ilo sa parkingan ay niya na mati siguro medyo
10: aba si may kilala sa City Hall o may kilala sa Capitol o may kilala sa IPPO amo man lang na mabato ka mo, amo na mabato ka kami, may ginasaligan ka, Rajuan Mon. May ginasaligan ka.
35: Nagbalos mo ng enforcer, galing kay wala na bala maglalawig it. Siyempre ko tapungulon.
10: No.
35: Takon tapungulon, pero hindi ka tani magbato. Galing kay
10: hindi ka magbato na, para sa ato. Hindi ka magbato kung mas dako sa ato ni.
35: Oo.
10: Pero kung magamay, patuhaan mo gamay mo, pero kung dako, si mo, ay, hindi, Dain na rin, dako sa akon.
35: Nagbalos man siya, tapungol ha. Basta ka score man siya.
10: Mayok ko isagin pulihan sa mga tao da. May isagin na, pulihan sa ibang mga traffic aid na.
35: Maling problema. No? Teleksyon ni sa mga driver, no? Kung may violation ka mo, ipatihan nyo na lang. Ano? Karoon, no? Detained siya sa may police station number 1, bangod sa direct assault.
10: Kag-desidido nga kasuhan.
35: Yes. So, wasto pa sa kaan, di sa
10: sangkaan. Amo na masakit, Daya.
35: Amo na yung madulong naton yung mga information at the same time, sitwasyon sa naton sininga palibot sa subong iyang gabi sang Miyerkules. Opod kay Radyo Man Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo, Radyo Man Moniales, Kapalian Tataka, Aremen.
1: DYRI Radyo Man Report.
10: Salamat kay Radyo Man Mon kay Toron sa mayong gabi lang da sa inyo. At as kita manamya, kuwao nato ng report gikan sa City Hall, syudad sang Iloilo nakakinot sang malapit 200,000 pesos sa electricity bill bangod sang ginapatuman nga energy saving measures. Report kaupod si Radyo Man Joel Frank.
1: DYRI Radyo Man Report.
2: Pagiging abahin, gindala sa inyo si Kaluan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton na balatian kagay sa COVID-19, kinala natin ang makababakod sa ating nilawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagbabakod sa immune system, kinapunggan ang pagtubos ng cancer, kinababakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapunggan ang pagkinas ng ating memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Santo Blas Gold na kita.
3: Nakakinot ang Iloilo City Government
2: rent sa malapit sa 200,000 pesos sa electricity bill bangod sa ginapatumang energy saving measures. So kay Trenyas Bunga ini sa ginapatumang energy conservation sa tanan ng opisina sa siyudad, patay sa alkalde wala pa sang nainstall nga solar panels sa mga city government buildings bangod gina-finalize pa ang mga opisina nga dapat i-prioritize. Samtang hindi man maka-install sa mga renewable street lights sa mga highways bangod apigado ng kasanagon sa ang suga depende sa kapasugon sa ila battery dalaman sa silas sang adlaw. Plano man sa alkaling ipa-amend ang ordinansa naghatag sa incentives sa mga buildings sa Puluyan na may solar panel installation. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tattak RMN. Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang atong panagang sa balatian, dagdag mabakod sa atong lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
10: Alas 11:53. Mayang gabi sa tanan, antes kita magtakop, tamiyo na anay nato ng mga nag-kaupo dreo sa Patrol 774, ang mga sumulunod ni Rajuman Rodel Fulion. Bantayan karon, ma-off-air kita, mahimos-himos kita dre, pero pag sapit sang alas 12, mga kasama, isugit kay Tiyoy na. Mayang gabi kay Sir Romeo Subire, Ma'am Edna Mohal, Cambe Ags, salamat kay JB Ministros, si Alex Iyala, dahatag dungog sa aton pungsod, si Robin Padilla, nag-abilayog. Len, si Ellen Alerta, Len, dala sa Maygi Maras, sa mga taga Department of Agriculture ni Katutok, Tristan Wyatt Gulay, Nanay Charlene Alegria, kay Nanay Rod Evangelista, Agosto 5, kay Kaberting, Papang Milingin, kay Tatay Ensyong, Mama Maria Ruby Canonicato, Isabella Bagsain, Ma'am Susan Pieces Karma, yung aga. Nagpabati man sa aton si Ma'am Mary Ricabar. Thank you, Ma'am Mary. Susan Galon Alarba, happy birthday kay Neil Galon Sr. Subong adlaw tayo, August 5, sang San Nicolas, Buena Vista, Guimaras. Ang nagapanamiyaw, Susan Galon Alarba. Si Erwin Postrado, JP Bellica, si George Gerard Cristales, si kay Robin Toteoy, partito ya kay Robin, ang nabalaan niya sa insurgency, nga kalayo sa pamangkot sa patad. Aldrin Aligaga, Gregorio de la Cruz Catarina, mga customers na, kaga mga pharmacists sa Rosa Pharmacy, Haro Plaza Branch, kay Ma'am Snooki Galon, Socorro Pet, good evening. Si Ma'am Margie Cubillas Daimel, Ramero Argel, mayong aga tayo, lipay naman din niya. Nonoy Argel sa Barangay Atakas Haro, standby ha, alas 12, sugit kay Tiyoy. Florencia Socalito Kalimpay, Amoroso Glenn, Nanay Delia Baylas, kamusta ka na? Nanay Bebotsky, mayong aga man si mo, kay Nanay Betty. Dara sa Maygi Maras, happy first birthday kay Jude Zefan Delantar, apo ni Alvin Chupi, birthday subong. Pe, si Chupi pe ang pacheco namon buwas ha. Mayok Kabana, mayong gabi ito yung pancho, pa shoutout lang sa mga taga Bangga, Ika Diyos Leon, shoutout lang sa Kapulot, Kanabuan, Kapilitan, Kablas Family sa Sityo Pag-as o Pag-as Leon. Kay Mama Nenita Rosal, thank you. Romeo Manaay Jr., kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, standby man karon. Update naton sa ato niya RMN Fishing Competition. Si Jen Freth Causing, Bads Suzal, Virgie Torrige, Aldrin Aligaga, Kagruel Deguma, Bernie Erpalua, pang mayong nga gabi, sige mo. Adios sa Baklit Cielo, Flore, si

0: ang kaalamang sexual, sex problem. No, ang sex education on air.
1: Atak! RMA.
0: Bantayan karon sa programa Isugid kay Tio. And syempre, Papa G. Masayang programa kada kagahon, walang iwanan. Tutok lang diri sa RMA ni Iloilo. Alas 11:58 hasta diri na nga itong pagpakalagad para sa RMA Patrol 774. Pagbalik ta, alas 12, Isugid kay Tio na. Sa ngalan, sa nga akong mga kaupo diri sa transmitter, Radyoman Tupe, Radyoman Chief Atoy Alia, sa patrol, Radyoman Mon Kapalihan and Toto Ron Sanchez, sa news center, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, and sa akong technical, ang akong technical partner, Radyoman Christopher Tupe Mondihar, ining inyong alagad, Tio ay Pancho, have a good evening, and thank you.
1: Tatak, RMN.
2: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawan. Ano ang... Ano ang sobrang...

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tihoy.
2: Mga nga mga karadyuman, Tatak RMN time, alas 12:13.
0: Tatak RMN.
3: Programang ito ay rated SPG, strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagkahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa ng manog-hanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: pulau nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Mayadayad nga aga, mga Rajman! Good morning na! Welcome na sa programa Kinagigiliwan Kada Kagahon! Welcome na sa programa Isugid kay Tioy! Sa kaman naroon, nagalantao, nagpamati sa programa Isugid kay Tioy. Gabay nangyara ka mo sa mayong nga kahimtangan. Lubos kita nga itong pag-abi-abi sa itong mga pinalangga ka mga suki dire sa syudad. Kahit probinsya sang Iloilo, itong balabutan sa itong nga pagwaragwag. Ilabinigit sa itong mga OFWs working and living abroad. Good morning!
2: Atak! RMN!
1: Taupad mo sa RMN! Isugid kay Tioy Rajuman! Tioy Pancho ang nag-iisa! Ang nag-iisa hanon! Nga nag-duty sa duwa kadlaw! Para sa inyo! Biska ni sa kasimana, Padritso Anay! Ganyan kami magsilbi eh! At abiyala ng mga mainit ka mga balita sa ating Facebook, Biskan off-air na kita sa radyo, sige-sige man gyapon ang daloy sa balita, daw busay na! Tutok lang sa ating Facebook page, DYRI RMN ni Iloilo. Nakakataba ng puso si Alex Yala, no? Siyempre, Pinoy, full-blooded Filipino, and the grabbing achievement ni Alex Ayala. Kagapon, may hampang dito sa may Toronto, Canada, sa Canadian Open. Habang ko gani, siling gani sa mga Pinoy nato sa Canada, daw hawan, no, hindi full pack. Karoon ang hampang ni Alex Yala, tabayanan kung anong oras mga kasama. Pero wala pa man kasugod, no? Amo ng report nga nabato naton bago lang direkta sa may Toronto, Canada. Wala pa kasugod ang hampang ni Alex Yala for both singles and doubles. Aba, sold out na mga kasama, sold out na ang tickets. Crowd magnet gid, no, si Alex Yala. Hindi na sila nga Pilipino lang o Pinoy lang ang nagalantaw o ang nagbakal sang ticket. Sampang ni Alex Yala sa Toronto, Canada, pati iban nga mga lahi. Gusto nila ma-witness, gusto nila makita. Kasi syempre gusto nila ma-experience kung Pinoy na ang fans. So yes, mga kasama, at the age of 21, ang ato na Filipina tennis sensation, makakontra niya si Alicia Parks. So night game, gabi, dito sa Toronto, Canada. Hiwato ng hampang niya alas 8 sang aga. Karon nga adlaw, Huwebes. Petsa 6 diri sa Pilipinas, petsa 5 sa Toronto, Canada. So hindi na kami magpulaw-pulaw nga makahampang, makalantaw sampang ni Alex Yala. It's scheduled at 8 o'clock in the evening. And ang iyang doubles, kaupod si Williams, mga kasama, alas 10, so duwa ang hampang ni Alex Yala sa Toronto, Canada. Lain ini nga atmosphere, lain ini na experiensyahan sa mga tennis players na binigit sa WTA. Ang bakita WTA, babae ha, ATP, lalaki. So sa WTA, biskan si Pigula gani, nagambal niya, this is new, no, ang bago, pero gina-welcome gid inini, no, sa mga tennis players, nagpasakop sa Toronto, Canada. No, ining ang pagpasakop ni Alex Yala kay ang mga fans, grabe ang turnout. Bagay nami ganihan pang damo fans, di ba? Damo na galantaw. Luyas ang lawas mo kung mga pila, alam na ka ginatos ang nagalantaw. And alam nyo ba, ano-anong mas kabiliban natin kay Alex Yala? Suno sa report na ining magambal nga sold out, kundi magkanto si Alex Yala. Si Serena Williams pa lang, o kay Serena Williams pa lang ini natabo nga kada hampang, kada torneo ni Serena Williams, who's from the US of A, amo na full pack of sold out ang ticket. Biskan gani si mga tennis icon na si Roger Federer, Rafael Nadal, o biskan si Novak Djokovic, hindi ni masarangan o wala ni hindi ni makasarang sa ginahimo subong ni Alex Yala niya sold out, no? Sold out crowd ang kay Alex Yala. So this is the newest sensation for the world of tennis, si Alex Yala, and she is a PBI or pure a PBI, pure-blooded Ilonggo, pure-blooded Pilipino. Ang mga sold out, batian nato ni basta Manny Pacquiao. Hindi mo biskan diin magkanto si Manny Pacquiao. Sa nga lightweight pa lang sa, o kung nga nagasugod pa lang sa, biskan sino kontra. Apple sold out get subong. Amo ni ang bugal. Mga kasama nga ginatag sa ato, no? Dapat nato ni pabugal. Inaton nga bugal na si Alex Yala. So, since Serena Williams, si Alex Yala lang ang capable, no, ang kapable na makapuno o mag-sold out o sang tickets. And subong si Alex Yala, and this happened last 20 years pa ini, sa tiyon pa ini ni Serena Williams. And karon makaupod yan eh si Serena Williams. So dako ginapapasasalamat ni ho sa mga tennis fans, pati ang mga organizers. Just imagine kung ara si Alex Yala, puno, sold out. So halos tanan nga torneo ni, invited numero uno sa listahan, si Alex Yala. So karon balantayan mga kasama ang hampang ni Alex Yala at center court mga kasama versus Alicia Parks from the USA, alas 8:10 sang aga, subong aga Philippine time. And karon sa doubles, mga alas 10 ini ang women's doubles round of 32 ang makontra ni Alex Yala kag ni Serena Williams ining si Kato kag si Samsonova. Mas bintaha ini si Kato kag Samsonova, no? Bintaha ini sila kay mas taas ini ang rating nila o ranking nila sa doubles kumpara kay Serena, who is at age of 45, and si Alex Yala nagasugod-sugod lang ini sa doubles.
2: RMN.
1: Pilayan Oper, siya mapelikula naman ako. Grabe, gurong endorsement ni Alex Yala subong sa mga sponsors and pag-abot niya dire. And of course, sa larangan ng tennis, no? So, aton na pre-over na naman. Pangamuyuan ta naman ining si Alex Yala.
2: Attack! RMN.
1: Alas 12:26. Welcome sa aton mga pinalangga nga mga suke. Nagapamati na ba? Naka-like na ba? Naka-share na ba? Naka-follow na ba sa Facebook? Aba, kung wala pa, palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang aton na Facebook page. Aton programa, isugid kay Tioy, Huwebes na kita. Unang Huwebes para sa bulan sang Agosto. Medyo nami aton chimpo subong, wala nag-ulan-ulan kag sunugan ni kay Radyo Manmon Kapalihan. Manayanaya aton chimpo, grab nami ang dupoy-dupoy sang hangin sa aton mga kauturan dira sa kilid sang kadagatan. Paghalong-halong lang gid, ha? Sa aton mga sukit sa kaumahan, mga flood prone areas, landslide prone areas, pag ulo aligmat-aligmat man. Karon kuhaon nato ng latest weather update from PAGASA. Pantayan ng aton Papa G ang problema ni kasamang Magda and Webesubong. Ating kaalamang sexual sex education on air.
2: Attack! RMN.
1: Mga problema sa sekso. Aton laygayan kag ano ang pwedeng iremedyo. Pero tis na may panawagan si Ma'am Christophe Morris, no? Kay may nadula, may gin-report nga nadula taga Sitio Banglid, asa Sitio Banglid Kansilayan Pototan. Base may nakakilala o may nakakita kay Sir Romy Galuno Banyes. Sir Romy Galuno Banyes gin-report ini sang iyang pamilya nga nadula ini sang Petsa 30 sang Hulyo, no, July 30, nadula sa Sitio Banglid, Kansilayan, Pototan, Iloilo, samtang nagapanguling. Nakitaan ang tutoy nga ginaupod-upod yan nga nakahigot sa tupad sang iyang ulingan sa tubat na sang kilid sang suba. Kag nakita man ang iyang bag kag gloves sa kilid sang suba. Ito may duda, base na dagdag bla? no, na dagdag sa suba kung anong natabo siya. Abi palihog na lang sa mga nakakita, no, kay asa sumong, wala pa ini makita sa pamilya, kag wala pa ini kapauli. So sa liwat, dira sa sityo Banglid, Kansilayan, Pototan, base makita nyo, makilala nyo ni si Romy Galuno Banyes, dayog lang ipabalo sa iya pamilya o dira sa pinakamalapit niya police station o sa inyong barangay, o dira sa barangay sa may Pototan. Announcement lang ina, mga kasama. Maya, pahibalo man kita sa mga saksi ni Hoba nga nagagda sa publiko nga magtambong sa Kalipay nga dayon nga konbensyon sa mga paghihwaton sa Iloilo Convention Center Manduriaw August 7 and 9 kag August 14 and 16. Ginapabot din ang magtambong ang Gismil sa mga delegado ng saksi ni Hoba. Nakasama, so ining libre nga okasyon nagalakip sa mga pagpamulong-pulong video kag interview sa mga tao nga naging malipayon bangod ginsulod nila si Jesus sa dughan nga dugang nga impormasyon sa ginsunod nila si Jesus. Kung may pamangkot ka mo, may questions ka mo, pwede nyo gidi katuwi ang JW.org parte sa ilang convention. Dalagi, may nagpadala message sa ito, may announcement ini. Kay Ma'am Rajaman Lynette Fernandez Yulatris. Okay, kaya mo na ganun siling gani kung diin si Loren Ligarda sa Senate hearing kagina. Ay, wala! Sige, kampante! Si Senator Loren Ligarda absent gali. Si Senator Loren Ligarda kay gipatawag na ini sang NBI ang iyang bata. Do may hearing naman eh. Do may hearing naman ini si agin dagdagan sa puwina. No, ang iyang bata na si Leviste parte ini sa anomalya sa solar project.
2: Attack RMM.
1: Sa iba pagin naton nga tutukan ng mga balita kag mga impormasyon nga kasama ang paglilitis o ang impeachment trial sa aton presa, sa aton nga vice presidente natala na ini batay at ayon sa report ni sa report kini ni Rajuman Linet no ma-resume ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa August 10, Agosto 10 kung sa din apat ka mga witness na no ang plano nga ipresentar in this 3-day span.
2: Attack RM.
1: So bantayan mga kasama ha. Ang mga latest kag si Bato, nakita na kagina si Bato ari sa stasyon. Nakita na sa stasyon si Bato. Alas 12:31. Wala sa kuno sa ano ni si Regan ara okay. Si Regan ara da papuliya. Amo na idol gini si kasamang Regan. Regan, puli na to. Bayo nga aga-aga na sa aton mga pinalangga ang mga kapatid gani ka celebrar sa ila kadlawan sumong happy birthday. And sa mga hindi ka pamakot sa aton fishing competition, karon mga detalye, mga balita, mga impormasyon, ato na idulong sa inyo. Tamiyawanay na ito ng mga online na sumong. Wang Yu Drilo, na ba perso honor ka pang? Dala sa may The Q Lodge. Ma'am Edna Mohal, Ma'am Telly P. Fer, good morning. Ma'am Margie Cobillas, si Gladys Estorque Orbe, watching from, uy, ara ka nagali sa Pontevedra, sa Bailan? Ay, nano, naging nano, ikaw na. Si Auntie Edna Dalmino, dira sa may Malagyat, Pontevedra, Capiz, mayong aga. Kay Ma'am Maria Rubicano ni Cato, Florencia Sucalito Kalimpay, Sir Bernie R. Palua, Jan Magtanong, mayong aga man kay Gerardo Aprugalidad, mayong aga. Tagadiin ka, Sir Gerardo. Ma'am Mary Ricabar, Madam Alice Friedrich, kagawad Noel Coscoluela. Online naman, si Ma'am Rona Mahandukon, Liza Gilyargan, Kuya Pipin, Idol Pipin Hukaban. Naka-online naman si Idol Pipin pagkatapos ang programa sa IFM. Silo naman sa niya. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, Eileen Aurea Rojo, Ma'am Mary Ricabar, mayang aga si Ma'am Mary, si Dennis Villena, Reg Kabili Altilio, kay Joseph Canila, morning to you, watching from Riyadh. Mayo nga kasi mo pang pag ayo-ayo lang ah. Diras may Riyad. Arlene Guay, Jose Le Obligar, kay Jaime Morin Jr., Ivy Celes, Margot Opinion, Real Ems Lagamon, kay Mama Florencia Sukaldita, Sukaldito Kalimpay, kay Dudes Bechayda. Sa mga wala pa kapanamyaw, pwede nyo gindi padalang inyong mga greetings, ang inyong mga gusto talakayon, ang inyong mga pamangkutanon, padala lang kay Tiyoy. Basta may problema, sugid kay Tiyoy! Sugid lang! And sa itong mga pinalinga mga suke, stand by. Kikuhaw nato ng latest naton nga weather update kay subong adlaw. Kagina, daw nagbinaha na naman ang syudad. Munog ang hangin, kagina. Puwerte ka munog ang hangin, nagbinaha. Gabagusbos ang hanging habagat. Sunod sa aton nga Weather Bureau Pag-asa, gin-enhance gid ni Maymay. Amo ni ang bagyo, gin-enhance gid mga kasama ang hanging habagat. Para sa mga balita kang impormasyon when it comes to weather, standby lang kay kuwao na ito ng aton nga Weather Bureau Pag-asa. Mayo nga aga kay Sir Jonathan Davis Santillan, na may nga aga sa Santillan family and Mesa family, watching from, what flag is this? Watching from Australia, am I correct? Sir Jonathan, ara sa Australia, the land down under. Alas 12.34, ining time check mga kasama, builog nga ginadulong sa aton sang kalwan sang mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy.
3: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, himo sa soya, Zantones and malunggay, saboroso, manamit, mahamot kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madiling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga suking yung butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 A. Yang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Sa aton mga suke, kami nyo na mabatihan ining Santon Plus Gold. Imnon nyo nila, binigid kung mga naga-edad-edad babla, kaya ining Santon Plus Gold, makabulig din sa inyong diabetes, sa inyong hypertension, sa pagtaas ang kolesterol, mapanubo-nubo yan na, mapabaskog yung inyong immune system. Kaya ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling herbal food supplement na epektibong epektibo. Inom kita 2 to 3 capsules. Kung may budget, adlaw-adlaw nyo ni para layo sa mga makamamatay ng mga balatian. Kung gusto nyo sang caffeine free coffee, sa mga nagapalpitate na, sa mga nagainom sang kape kag nagapalpitate, oy, medyo taas na ini ang caffeine. Dire kita sa ilo, no, sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Ayon ni ang Santon Plus Coffee Mix kay makabulig din sa aton nga mga lalaki para mapakupos-kupos ang aton nga prostate. And sa mga babae, para sa ilang mga hormonal imbalance, ining lapit na sa ilang mga menopausal stages. So kung kape, tandaan nyo, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bumisita man sa Yes to Health Clinic nga namtang sa 125 A. Yang Building, Yulo Street, City Proper, kay pwede ka na magpa-check up. No, kaupod ang mga doctors of alternative medicine. Initanan, produkto sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy.
2: RMN News, panahon!
1: Alas 12.37, kuhaw nato ng latest weather update from Pag-asa. Upod nato sa linya live, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, mayong aga.
4: Yes sir, mayang aga sir, kung sa ito ang mga tagpalamati. Manatang latest for the update sa Subong Adlaw, August 6, year 2026. So karoon pa dahil natin ginamonitor, no, ining duwa ka bagyo, no, na isa yara sa salad sa aton part, at isa yara sa buwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. Ang sa salad sa aton part, ang manisang si bagyong Maymay, nasa karon uli natin ang sibatan ng yung sentro kaya hiyara sa kadagatan sang magsingal Ilocos Sur, no? So sa karon uli natin ang sibatan na may maximum sustained wind sa Gapon niya nga sa 75 kilometers per hour na kabasugon malapit sa sentro kag gastanan sa pagmadlo sa galabot up to 90 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya eastward na sa kadusigon na 20 kilometers per hour. Si Bagyo ngayon may, no? So sa karon posible niya siya maglandfall sa subong Sonoras, sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte, or sa may La Union, no? Kag posible niya siya nung maghina into a low pressure area sa subong hapon or kagat yun. Kag sa karon maliban sa kay bagyong Inday, may ang isa pagid ka bagyo nang gi-monitor naton sa guwa sa aton para mo na siyang si bagyong Dolphin. Mm-hmm. Na uli na ang sipatan no 1565 kilometers sa east of east northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind din siyang 150 kilometers per hour malapit sa sentro. Gastanet sa pagmadlo sa gulabot up to 185 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya west-northwest sa kamisigon nga 20 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay kagbiya si Bagyong Dolphin mula ini sila sa direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas na directly, no? So, ang habagat or southwest monsoon ang gina-enhance nila ang muna susubong ang nag-epekto sa southern Luzon sa western section sa Visayas. Mm-hmm. So, dito sa itong sa western na Visayas, generally, mangina magalumo na itong kalangitan, no? Kung mga lapta-lapta ang mga pag-ulan, pag pangilat na nag-uob, sila sinin na southwest monsoon or habagas. Kada sa karon, no, ang itong nga hangin, kasarangan tutob sa mabasag itong nga hangin, ikan ang bagat na nakatunggan, magadalain ni sila sa makanay, sa kasarangan tutob sa mabalod, yung mga pagbalod sa itong kadagatan. Forecast temperature nato nga sa 26 to 31 degrees Celsius sa ngaton adlaw magabot lak kala 5:39 sa buong na aga. Sige mo natin latest for the update alin di sa inyo pag-asa, Rolly Cuenca.
1: Engineer Rolly, good morning.
4: Yes sir, good morning sir.
1: Balaman natin, tag-ululan subong pero sa sano ayan mag-improve ang aton chimpo over the weekend maka-improve ayan ang aton chimpo in general.
4: Well, para magatabayan tayo ni siya until weekend sir, no? I mean mabulog-ulog mo natin yung panyempo since nga nagpalapit na lang ABC bagyong Falcon sa ato.
1: So all throughout the weekend maulanon kay pero kalabanan sa mga aton nga experiencean this week ang ulan kada hapon pero agad daw ka perti ang init pagabot ng mga hapon dira nagabubo ang pag-ulan due to habagat in generally, no?
4: Yes sir, sakto na sir, no? So sa crowd na ang cycle sa aton na weather condition is mainit sa agad din pagabot ng hapon may mga chances ang mga pag-ulan. But pag-abot sang Saturdays, ang Friday, Saturday, kag Sundays, possible nga maging frequent na masami ang mga pag-ulan natin, no, due to matamat masyog nga dagat natin samtang nagapalapit ining sipag yung Dolphin sa Taiwan kag sa China.
1: Amun yung Chimpo, mag-ulan-ulan, amun yung namin lang tao Spider-Man, no? Nakalantaw ka na Spider-Man, hindi role, eh?
4: Ano, sir?
1: Nakalantaw ka na Spider-Man?
4: Wala pa, sir.
1: Either a Spider-Man o Odyssey ko, no? Hambal ni Atty. Kapunan, Odyssey kong Spider-Man, no? Eh, damo sa kadabuon sa problema, bla? No, kadabuon sa problema, ate. Kung isa, kinalaman natin magliwa-liwa, no? Mag-unwind man kita, generally.
4: Yes sir, kung may ano sir, kung may chance po, mas marami kita.
1: Ay, last question, Engineer Rolly, kay over the weekend, siling mo nga mas maging frequent na ang aton nga pag-ulan-ulan, may nakaalsa nga gale warning sa aton diri sa Western Visayas or Iloilo, Engineer Rolly?
4: Sa karon sir, wala may naka-raise din sa aton nga ini gale warning but ang kasarangan tungkol sa mga balad, yung mga pagbalad natin, no? And muna na siya, so abiso lang magdubli halong sa mga inalerto lang no, ang mga coastal barangays kaya mga kautura natin na may balak pamalaot sa subong ang mga tinian.
1: Yeah, okay. At patuloy ka mo mga kasama, Liwatunta, patuloy ka mo mag-download, no? Patuloy mantabay sa bagong apps ng Pag-asa ining panahon para anywhere, anytime, magbiyahe ka, no? Pwede mo i-check kang application, pinakabagong apps ng Pag-asa kay up-to-date gini na, real-time gini na, para mag-guide man ka mo sa inyong pagbiyahe. Major Rolly, madama ko salamat and good morning. Paghalong gid ka mo da pirmi, Major Rolly.
4: Yes, sir. Thank you. Pagmayang aga man, sir.
2: RMN News, panahon.
1: Engineer Rolly Cuenca from Pag-asa.
5: RMN.
1: Naku po. Nangin maulano ng weekend. Nangin mapalapit sa Taiwan mo. Eh medyo sa babaw-babaw ang aton nga para sa babaw. Medyo lapit-lapit ini sa pungsod Pilipinas. So paghalo lang gid ha. Sa mga mabiyahe. Labi na gid sa mga matabok-tabok at tabok-tabok. Gimaras sa Iloilo, vice versa. Ang Negros, no? Paghalong-halong gid. Check nyo from time to time ang aton nga Weather Bureau. Makakasama ang ating weather update. Dulong naman sa aton. Sang Clinica D3 Bio. Ini naman ang produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Pinagsama extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
3: Sa inyo, sang Clinica D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Negao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Tatak! RMM.
1: Mga kasama, kadamo inis ang health benefits sa nga Clinica D3 Bio. Hindi lang ini para sa ubo, sipon, hilanat, kaga trangkaso. Ang D3 Bio, nagabulig man ini sa pagsalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina. Kangay sa vitamin A, D, vitamin E, kag vitamin K. Kaga mga minerals, yakinanglan, kag importante sa lawas ta. Tulad sa magnesium, calcium para sa atong tulan. Zinc, kag potassium sa atong kurasong. Gahatag maninis ang dugang nga enerhiya sa atong lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kag pagdepensa sa aton nga balatian. May anti-inflammatory effect ng D3 Bio sa mga panghubag, no, sa inyong mga rayuma, sa inyong mga arthritis, makabulig din eh. Pakupo sa mga panghubag, nga ginaangkon sa aton lawas. Nagabulig ba nini pambuhin, no, buhin sa aton timbang, pinagi sa pagpadasig sa aton nga metabolismo. Ang Clinica D3 Bio, nagatap naman nini sa malayang nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton lawas, pagi sa pagprotekta sa atay. Kagpa-alerto sa aton paminsaron sa mga senior citizens na highly recommended git. No, inom ka mo adlaw-adlaw sa Clinica D3 Bio para malikawan nyo ang Alzheimer's kag dementia. Kag kung may ginabatsyag, magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara lang ina sila, no? Sa may kilid sa Robinson Saro, diri sa syudad. Pa-check up, no? Kung may ginabatsyag, hindi na pagpawala eh. Hindi nyo na paghulaton nga magadako pang inyong nga umagmaster magtriple pa o maglala pa inyong nga balatian, mas temprano magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So libre sa liwat, libre ang medical check up.
2: Attack RM.
1: Kagad dira nyo man mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubong sang DTX 500, a Pure C, and ang D3 Bio.
5: RMM.
1: Sa aton nga mga kauturan, nga mga ginabaha kagina, kamusta na ang chimpo nyo dira? Okay pa ka mo? So antabay lang kaya during this week of throughout the weekend maging frequent o maging madalas na masigisigi na niyang tag-ulan-ulan kaya nagbaskog na gid ang aton hanging habagat. So paghalong lang gid. Sa aton mga drivers nga nagapamati subo nga kagahon, maya dayad gid nga aga sa inyo. Hinay lang gid ha. Hinay lang gid sa pagpadalagan. Mga kasama, ang aton update mahimo na maka-avail sang mas mataas nga fuel discount ang mga public utility vehicles o PUVs, operators kag drivers umpisa Agosto 15. Kapistahan ini sang Barrio Obrero. Soroki Executive Secretary Ralph Recto. Ginpasakaan sang 2 kapisos kada litro ang kinaangdan nga 10 kapisos kada litro nga fuel subsidy. Inibilang sabat sang gobyerno sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong bangod sang tensyon sa Middle East. Payag ni Recto nga paagi sini nga increase ginalauman nga makakinot ang PUV operators kag drivers nga ginabanta han 1,800 pesos kada semana ang ma-avail niya fuel subsidy. Alas 12:49 kagina pamangkot naton kung si diin si Senator Loren Ligarda kay daw na kibot kita daw nag-absent para mangkutanon subong para sa publiko kung diin bala si Senator Loren Inday Loren Ligarda.
2: Attack RMN.
1: Basi nagpuli diyan sa antike. Ini matapos nga tatlo na kasunod-sunod nga adlaw nga absent si Ligarda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag sa Senate plenary session halin Agosto 3 tubtob Agosto 5 kagapon. Kasunod ini sang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga magapaidalom ang senadora kag bata sini nga si Batangas Representative Leandro Leviste sa preliminary investigation angot sa kasong plunder, graft, kag conflict of interest.
2: Attack RMN.
1: Ang parte ini sa solar plant ni inibla mo. Sige, may ginabasa lang ko din. Sige, so update ha. Update lang kag may nabasahan ko din aton na balikan dalilingid. Mayong aga kay Ma'am Snooki Galon kag kay Ma'am Beth Concepcion and Lon Rojo. Ari may update, ginagin report ni Rajuman Mon Kapalingan nga may ginsaway ang traffic aid nga pribado nga salakyan. No, ang report is ginsaway niya, hindi ginapasaylo niya. No, ginrequest siya nga masaylo sa parkingan ining pribado nga salakyan. No? Kag sino sa report, no, gintapuhol, ano, amin ang right word, no? Base sa report kagina, gintapungol kuno sang driver ining traffic aid. Kus una, sa report, una nga nagbuhi isang sumbag, ining driver sa pribado nga salakyan ang nagsumbag. Why kung nagbato ang traffic aid and base sa report, subong detained kuno ining driver sa PP1. Kaga pasakaan kuno inisang kaso. Sunod kay Sir Lex Chua II. No, sa iyang post, sa iyang comment dere sa programa Isugit kay Tiyoy sa DYRI RMN Iloilo. Hambal ni Sir Lex Chua II. Pa-shout out Tiyoy sa enforcer nga nag-viral nga ginsumbag sang driver kasalakyan. Amo nang report nga nabato naton ginsumbag sang enforcer, ginsumbag sang sakyang driver ang enforcer. Hambal niya, hindi ka pagsumbagon kung wala ka nanumbag una. No? May video kami di nga hawid nga ikaw, ang ginatubod niya, ikaw ang traffic enforcer. Nga ikaw una nanumbag kag nagbalos lang ang driver. Tam-an si Moka Tikalon.
2: Attack RMN.
1: Sir Lex sa Chua, kaano-ano niyo po yung driver? Kaot, kaano-ano niyo yung driver? And base Sir Lex sa Chua, base pwede niyo mapadala sa akon? No, Tiyoy Punch, sir, ha? Sa Facebook, ang akon nga account is Tiyoy Punch na sa Facebook. Base pwede niyo, sir, mapadala sa akon ang video nga kung diin, kung insakto gid ini, no? Kaya kung kisa may mga viral nga gina-splice nila, wala nila ginapakita ang kabuuan ng video. Ang ginapakita lang nila, no, ang portion sang video na ginapagwa nga malain to ang driver. Pero kung lang tawon mo gali ang full video, naguna, sunok kay Sir Lex, una kuno na nung bag ining traffic enforcer, kag nagbalos lang ining driver. Pero nagagwa subong nga ang driver kuno ang nagsumbag sa traffic enforcer. Sir Lex Chua, Lex Bonsato Chua, kung may video ka sir, no basi pwede mo ipadala sa akin, Tiyoy Punch, kag kung kaano-ano mo ang driver, Sir Lex, kag kung pwede kami ka-interview, kung sa imo, kung sino daang aras sa sulod sa salakyan, kung mapamapatpat, sa side ini, no, gusto natin makuha man, ang side sa driver, kay subong ang driver ang ginabasol eh, nga siya ako nung nanumbag, nga ama nung sa traffic enforcer, na gani kagina sa report ni Rajuman mo, nambal ko gani, nang hindi man yung manumbag, kung hindi pagunahan, base ginbuyayaw, no, wala kapugong, basing inbastos, amo na eh, ang ambag gani, na manumbag man lang niyang, manumbag man lang niyang mga hindi, privado nga individual, sa mga traffic enforcer, kung may ginasaligan, may kilala o may posisyon. Pero para makuha nato ng sideman sang para sa patas nga pagwaragwag. No, kag para makuha nato ng tuod-tuod ang kamutuuran sining viral nga video nga ini. No, also to clear the name of the driver. No, basi pwede niyo Sir Lex mapadala sa akin. No, Tiyo Punch. Kag hindi ko pag-i-post, I promise hindi ko pag-i-post. Awa nga yo kani sa panugot sa inyo kung pwede i-post sa RMN Iloilo. Kag kung pwede ka-interview kung sino man ang arada para makuha man ang side sang driver. Kaya sunod sa report ni Radyo Manmon, desidido ko no, no, that's the word, no, desidido ko no ini, desidido ko no ining traffic enforcer na pasakaan sang kaso ang driver.
2: Attack! RMN!
1: So palayog lang, Sir Lex Chua, Lex Chua. Madam Alice Friedrich, mayong aga sa imo. Si Ma'am Beth Tioy, happy birthday sa bata ko nga si Arlene. Happy birthday, Arlene! Duty siya sa bong, Ma'am Beth. Kailan na edad ni Arlene? Ma'am Marge, Marge Cubillas, mayang aga. Agosto 5, listening from Kuwait. Rodney Hurilia, mayong aga sa Rodney. Uy, kay Ma'am Mercedes Talmirante, bago ka lang. Kagi, inapa-online si Sir Bernie Erpaluwabe. Kay Mercy Rasgo, a happy first birthday man tayo sa apo ni Alvin Chope na si Jude Zephan Delantar. No, Jude Zephan Delantar from Nanay Florencia Sukal dito, Kalimpay. Salamat, salamat, Gil. Base may magbaliktad yoy si Madam Lorena Loren para maabsuelto siya sa kaso. Base man bala. Doy Arthur, hello. Kay RC Claro, shout out to you, yo. RC Claro Vlog from Lemery. RC Claro Vlog, basi pwede mo ma-include sa vlog mo si Tiyoy Panso. Include ba kami sa vlog mo? Shout out kay Toto Regan. Regan si Sal. Toto Regan. Ano naman na tabo, Toto Regan? Nga, nagamamam ka na naman. May hampang tabala sa Domingo, Toto Regan. Dapat kapakondisyon ka na, Toto Regan. Pag ayaw na dato ah. Kaya wawart lang ina Tiyo yan. Nga anong wawart ining sumbag-sumbag basi. Pero nami tani ko mapadala sa ato ng full video no. Kung ano na tabo. Si Ma'am Christopher Morris, morning yoy, paliogid yoy ba? Una, nabasa ko na to. Ang kay Romy Banyes, nabasa ko na kagina, panawagan. No, kung sino nakakita si Yabla. Damo ni, pati ang pamilya, nagkakangawa na ni, kabalakan na ni ang pamilya, oh. Ni Romy Galunzo Banyes, kung sino nakakita, palug ng pabalo, ha? Sa pamilya, pinakamalapit nga barangay o police station.
2: Attack!
3: RM.
1: Eh ba, sinadagdag sa amunang duda na dagdag sa suba. Ay ang bayo ya, ang bag niya, kag ang totoy niya. No, ang totoy niya nga ginaupod-upod ato nakahigot man yapon sa puno. So, basib na nadagdag. O, tanga mga

0: Good morning, Ma'am Moni. Salamat, salamat, ha, Ma'am Moni Hoffner. Si Sir Johnny Figuro, Nanga Figuro Meat Shop. Good morning sa imo, ha. Sir Johnny Figuro. Para sa atong mga kauturan, doon nagapangita sa press kang karning baboy, karning baka, para layo ko mo sa ASF, kag para barato. Kato inyo, bisitahan ninyo mga kasama. Ang Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. May nga ga, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, nagapakondisyon na ini sila, oh. Kay malantaw ni sila kanon sa night game ni Alex Yala. Si Sir Gelfred Yonyo, Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sudusta, Sir Romeo Manaay Jr., Ruter Infante, Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares, Buds Jr., Sir Noel Jimenea. Sir Noel, nakalantaw ka man dasa, no? Sa malantaw ka man karon sa Toronto Open?
1: Atak! RMM!
0: Ka Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosan, Dayang Mayora. Idlaw na ko si Ma'am Mayora. Ma'am Sisi, hello! Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jocades. Thank you, thank you, thank you. Ma'am Jenny Halyorina. Kag si Ma'am Jenny... Ma'am Gemma Pendon and Ma'am Jenny Halyorina. Kita nyo, dugay ka mo, why? Nalipatan ko ng ala nyo! Marlon Franco Supremo. Good morning, Sir Bots Gorilla. Sir Roque Binias Salute. Mayad-ayad man nga gabi si mo, Sir. Si Sir Shokoy Shokokoy. Salamat man si Kagawad Dina Hermano. And Ma'am Delsa Hermano, Ma'am Bernadette Labez Pichon. Kaya Ma'am Gladys Pichon. Tiyoy, she is not a nurse. Asawa sang anak ko at teacher na siya pero wala na siya ga-work. May business lang siya, Tiyoy. Ay, okay. Okay lang ko, Tiyoy. Busy pa sa school. Ang bali, Ma'am Melanie Hardjulie. Mga kasama, sa aton nga isa pakabalita, ining naluigit kita sa aton nga mga kauturan, dira sa na mga merkado publiko naton. Ilabinigit din yung nagabaligya sa mga utan. Nagpadulong kagapon sa Iloilo City Hall ang mga vendor halin sa nagkalain-lain ng mga public market sa Iloilo City. Agot ipabutyag ang ila reklamo. May kaangtanan sa mga bulantero na nagabaligya sa guwa sa merkado sa tion sa market days. Kasi from Monday to Sunday, may mga market days. Sa La Paz, Haro, Mandurriao, Super, no, Iloilo Terminal Market, Arevalo, kagdira sa may Central Market, may mga market days. So, ini mga volunteero, excuse me, wala ini sila pwesto sa Iloilo Terminal Market. So, gintagaan sila sa kada adlaw, nga kato sila sa gwa sila sa merkado publiko. So, amo niyang problema, subong. So, no, sa mga vendors, dako ang epekto sang presensya sa mga bulantero sa ila pangabuyan. Bangod, nagnubo ang ila baligya kag income. Gani na panawagan sila sa Iloilo City Government nga maaksyona ng ila concern. Isa sa ila ginahingyo amo ang pagbalik sa mga bulantero sa terminal market. Suno sa mga vendors, wala sila nagakontra nga magbaligya ang mga bulantero adlaw-adlaw. Basta nga digto lamang sila sa ibabaw sang parking area. Agod malikawan ang paglapta sang pagpamaligya sa gwa sang public market. Suno kay Roline Galyaza, vendor sa Mandurriao Public Market. Positibo sila nga pamatian kag maaksyonan sang syudad ang ila ginapanawagan. Wala pa sang opisyal nga pahayag ang Iloilo City Government may kaangtanan sa reklamo sa mga vendor sa tiyon sang pagpagwa sini nga balita, no? And ang aton nga alkalde, Mayor Riza Treñas, ginatunaan ni Mayor Riza Treñas ang hingyo sa mga vendors nga ibalik sa Iloilo Terminal Market ang tanan nga bulantero. Suno kay Treñas, ginatunaan pa nila kung ano ang makapaayo sa tanan. Natulupang danman na sa aton ni alkalde nga madamo sa mga bag-o nga mga bulantero nga nag-aupod halin sa naging operational na ang merkado sang syudad. Panindugan sang alkalde nga dapat lang sundon ang pagsulundan sa merkado. Pasalig man sang opisyal nga hatagan sang prioridad ang mga dumaan nga bulantero. Base sa hingyo sa mga vendors, ibalik na sa terminal market.

0: Ito sa super, ang mga bolantero bangod apektado na ang kita bangod sa ginapatuman nga market day sa kada merkado. Kung madayon, maging permanente nga bolantihan ang parking lot sa ibabaw sa terminal market kada adlaw. Kagadulao na ang market day sa kada merkado.
1: Kata, RMM.
0: Daw na hati, no? Ay kung ikaw, bolantero ikaw, siyempre pangabuyan. Ang mga tawag na itong bolantero, iningwala sila sang ikasarang na magbayad sang arkila sa merkado. Wala isa ikasarang ini, mga halin sa uma ini, mga produkto nila, mga tanom ini nila. So, why to say wala sila ikasarang, no? Nga ibayad sa arkila. Pero ang ila baligya, puwerte kabarato! Puwerte ka barato, baligyan lang at puwerte priska eh. Halin sa kaumahan ini, ginapapanawag ini sa syudad, maka-avail kita no, sa mga baligya sang aton ng mga kauturan, ng mga mangunguma. But on the other hand, dapat man aton tagaan sa pagtamod ini, ang importansya man, ining mga nagabaligya sang utan nga nagkuha sang pwesto sa Iloilo Terminal Market kag tanan-tanan nga merkado. Nagprocess sila sang ila papeles, kabudlay na mga ikot sa papeles mo, nagabayad ka sang imong permit, nagbayad ka sa imo arkila, nagabayad ka pa, may kabala pa na. Kung isipab lang, sakripisyon na yun. Nag-invest sila. Kung nag-invest sila, knowing na kung sa dirang Amerikado, kami lang ang gabaligya utan. Kay may meat section, may chicken section, may fish section, may dry and good section, may grocery section, di ba? May vegetable section, o kung ano pa nga mga section-section. Karon kung gabaligab nag-arkila ka da, may kinanglan ka, lagsun ka da bulan, may kuryente ka pa, di ba? Maginabaydan ka pa sa imong tinao. Everyday, nagabuhi ng imong ginansya, kay man may nagabaligya sa utan o may ginabaligya sa mga produkto, sa guwa, sa merkado, inin tawag nato naton mga bulantero.
1: Katak! RMM.
0: Tige pasugtan sa syudad. Tige karon mainano sila mareklamo. Kung magsigi-sigi ni, di paano bi kung pag-pull out ang tanan dira.
1: Katak! RMM.
0: Sa nakalain-lain nga mga merkado, mahalin sila dam niya, mabulante na lang ta. Kung mag-amo lang niyang istoryahanay, dapat manintindi yun. So divided gid, di ba? Divided gid. No, medyo mabulubudlayan ini ng aton niya alkalde, pero I'm sure she will be making a right choice. Ang ato lang din, dapat respetuhon man ang sa mga bulantero. Respetuhon nyo man ang mga desisyon sa aton nga alkalde, ang desisyon sa aton syudad. Kay may ginaamligan ini sila eh. May nagapang arkela ini. No, may nagabulig sa tax naton. No, nagabulig din sa buwis, din sa syudad. Kaya nagabayad sila sa ilang arkela. No, dapat gini maging cooperative. Subong gani, kadamo na at kita naton ng mga bolantero. Do kung i-check lang ini, kadamo na sa mga bolantero, hindi lang da sa mga bolantihan, hindi sa mga merkado publiko, nagalinapta na sila. May kita ka mo, nagabulante na, di kita nyo sa Dragon Lodge da, may nagabulante na da gani. Kung diin-diinan lang ini sila nagapwisto, ay maluoy man kita, nagasalasalaman sila pang ita sa palangabuyan. So, nagdamo to, nagdamo man, pero dapat amo niyang i-address man, no, sa aton niya Iloilo City Government, kung diin, no, pwede man siguro nga butang, kung sa babaw abi, sa Iloilo Terminal Market, nakasaka na ka mo, di na sa may super, nakasaka na ka mo, why? Nakasaka na, ti very good. Sa mga wala pa kasaka, kung hagdan ka daw, hapuon ka, kung damo-damo baklon mo, daw hindi ka magsaka. Kung ma-elevator ka, mabwasan ka sa elevator, kay isa lang dang elevator. Bakad to sa super. Kung ikaw mabakal, mabakal ka nga ulo tanon mo, may ulo edad-edad, masaka ka yan sa hagdan. Masakay ka elevator, damo-damo karga mo. Dapat ni sila tagaan sang isa pega pwesto nga abi hindi sa kung public lang bit ani sa fishing port. Kalapad-lapad sa fishing port, tanan nga man nagbulante. Himuan sa isa ka area, no? Nga bulantihan lang gid, no? Tagaan sa isang pwesto. Pwede man gani na nga ang tanan nga mga utan. No, kay kasadyabla sa tinda. Hambal nga ni, balik ko lang istorya ni Sir Johnny Figuro. Sang una sa isa super, nasang wala pa na maangkon sang SM. Dok kasadya. Tutod bisan ako nasadyahan ko magpa-super. Kay paglakad mo super, medyo nagaginutok sa, pero hindi mo hambal nga masaway ka ginutok kay kada bangga mo to, may gabaligya utan. Pagbaligya, uy, may baligya asin. Wala? O, may kalibot isda. Ang atmosphere nila da, ang atmosphere sa super, ang daan nga super naton, do kasadya, wala nagakaubsan tao. May terminal, no, dira nagabantay ang mga pasahero. Pag-abot, bulantik, do kasadya sang super. Kita mo na ga, wala patay nga chismisanay. Wala patay nga istoryahanay. Dira sa may Iloilo Terminal Market, kang una. Sadya, sadya. Tag maka-benefit ni ang iban pagit ng mga manugbaligya, like nagabaligya isda, nagabaligya manok, frozen foods, frozen goods, ang mga baligya baboy kag karni, kay kung mabakal ka, ara ka na sa sulod, the one stop shop na. Kung mabakal ka sang isda, dugay-dugay paglakat mo, ara may utan, o di, one way ticket to the blue ka na, puli ka na. Kaya mo, kung mabakal ka sang utan, sagwa. O sagwa ka. Babakal ka kami masulod. Ang digto, nalang ko sa bala. Ito babakal sang karne. Pero kung tumpukon mo sila, kalapad man sang atuan ng Iloilo Terminal Market. Kalapad bisa sa kilid ka kilid. Kada mo ah. Kaya mga nagabaligyan sa manok baboy, kada kagahon man na sila nagaplastar. Ang iban na ginapahulam gani nilang ilang apwesto sa mga iban nga mga bulantero nga basta paglakat nyo, limpyo hilang. Dapat ibalik na ang sadya sa super. Kaya dapat himuha na itong terminal inaliwat. Himuha terminal iwat na, wala sadya. Wala kwarta. Kung wala da terminal, gakabangawan dira mga baligya. Kung wala terminal, ay hulong dun mo bla sa mga taga-haro. Dila, hindi na magkatuda ah. Haro, market na lang kayo. Pero kung may terminal, no, antes ka magpuli sa uma, mga Igbaras, mga taga Santa Barbara, mga taga Kalinog, mga taga Lambuna, Haniway, kung may terminal da, antes ka magpuli, maninda ka anay, di ba? Maninda ka, dalon sa, sakay ka papauli. O, kung may produkto ka halin to sa uma, pasakay ka, madulog, manda sa may Iloilo Terminal Market, kalapad man sa parkingan, nasagwa na! Dapat ibalik ang terminal, ibalik ang sadya. Kaya kung wala, ay sus, ma-pull out dara ang mga nagabaligya sa Iloilo Terminal Market.
1: Katak, RMM.
0: 11 minutos, makalipas ang alauna, antes kita mag sex problem on air. Si Alex Siala, gindayaw, and hindi lang sa tungod nga crowd, a crowd magnet siya. Hindi lang parte sa crowd magnet ini. Sa may Toronto, Canada, pagsulod pala ni Alex Siala. Grabe ng pila sa mga tao, Pilipino man, anong mga nasyon, puwerte ang pila, mapapirma, mapa-autograph. Ang mga bola, mga t-shirt, ang mga kalo, abot kami nagpapiprint ng mga, ano man, sa ilang mga bayo, sa mga ilang dughan nila. Pero may isa to, mga Pinoy, mapapirma sa tani sa watawat ng Pilipinas. O ginatawag natin nga, Philippine flag. Mapasignature sa tani. So, dala niya, Philippine flag. No, ginabarakaw niya kay Alex Siala, may ball pen na sila, may pentel pen na sila, di ba? Pero, ginpanghindian ni Alex Yala. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang pagtanggi ng tennis superstar na si Alex Yala na pumirma sa bandera ng Pilipinas. Mas lalong hinangaan, no, hinangaan ng mga Pilipino si Alex Ayala sang ginsaway niya ang iban niya mga fans, no, nga magpapirma sa Philippine flag. Kagin pahanumdum niya ang mga fans nga nagapapirma sa Philippine flag, gin pahanumdum niya ang mga ini nga bawal, no, gawin sa flag. no, kung sa kwarta nga pulo pirmahan mo. Sa isa ka video na in-upload sa X, makita nga ang mga supporters ni Alex Ciala nagpapirma ng iba't ibang bagay matapos ang makasaysayan niyang panalo sa DC Open Victory. Pero ang mga fans ay mapa-autograph. So in short, kung nagsiling niya, hindi ito dapat pirmahan. Ito ang watawat ng ating bansa. Dapat ining Philippine flag ginarespeto ini. Hindi hanambal ginambal niya a souvenir item nga pulo pirmahan mo. So damo nagadamo pagid ang humanga. So damo pagid ang nag-idolo kay Alex Ciala, hindi lang sa mayong hampang ha, kung hindi sa iyang pagka-Pilipino, pagka-makabayan niya. Mahambal ni Sir Ruter Infante, sang una tiyo the best ginang super early 80s. Damo-damo tao, sadya may kadabangga mo, lain-lain ng music. So, lain-lain ng sunatang tukar sa ilang mga speaker. Nagasyagit ang mga nagabaligya isda. Nuga panubuhanay, sunluganay. O, shen. Batian sa piyato. Aray, nabinta. Ano daw, agaway ko. So, meron, re. Utan, tag 30. May iba, o, imo na lang ni. Magwa na kami ni Papa sa una sa super. Baklan pa ko ni Papa sa barbecue nga saga banana cue. Kaga ice buko juice. Ang tarsan mo nga sinilas, puti. Pagpuli mo, itom na mo. Pero kasadya, subong sang una. Sa super, no? Nagkang una, basta mahubogaw. Dumduman nyo pa rin, mga 80 siguro na 80s, no? 90s. Mag-inom-inom ka mo sa inyo. Wala na gawa mga hindi ni parehas ang una. Kada distrito, kadamon sa kalanan. Mga 24 hours, kadamon na sumong sa mga 24 hours mo. Sa una, basta mahubog ka, gusto mo magpakaldo? No, gusto mo magkaon arroz kaldo? Diin ka magkakaldo? Super! Sila super! Ano ginakaon mo? Lunas! Luna sa may araw pa na, mga native nga litson, ano? Native nga manok ni. Ang ganano, sa kilid dan, tubang subong sang, side sa pakadto sa may Robinson. No, ining left, mabini. No, mabini na, mabini strip. Ang royals nga palatayan sa mga uniforme sang una. Ang pang basketball, volleyball, basta pang sports. Ara sa kilid na. Ara na sa pinlunas na magpatahi kay uniform, din ka makanto. Royals! Wala ka naman patahian sa uniforme, royals! Magkaon ka sa Roscaldo? Super! Kagitiya! Mang chicks ka? Super! Mabini, no? Sadya ta sa uprinti ni Protasan. Kada summer may liga na. Basketball na. Sadyang midsection versus ang utan printi ni front. Pag naog mo na sa jeep, halin sa may kalaparan o molo. Pag panaog mo na, maliko ni Papuentes. Amo na pag unang pirtahan na, ulutanan gid na yata. Tiyoy, subong ang super magsaka ka pakadto sa second floor. Daw imo to, dugay-dugay, malabot na sagang mo. Sa una mo paninda, gapangalay paamo kung makapangalay paamo mo, hindi ka na magliwat paninda sa super, tiyoy mo, sa subong. Sa super subong, may elevator. Baw, damo-damo pa hindi magamit kay guba. Nami ang super. Malibot mo iya tanan, no? Feeling mo maninda kagid kay tanan. Tanan, malibot mo. Ang punta na isdaan. Kilid na, karnihan, gid niya. Dire sa may left side, pakadto sa may Roscalduan. Kudkura nina sa mga nyug. Oh, mabakal kagata, dira, kagid mapagata, gid niya. Malibot mo sang una tanan, makapili ka pa sang barato. Sumong palpak ang super nga bag-o. Mahal nang ginabaligya nga mga utan. Lantanang iban nga mga utan hindi na sa fresh. Ang City Hall lang mabuhi sa tax kaluoy ang mga bulantero. Iyang iban hindi ka mga bulantera eh. Pero balaan nyo bla, nga hindi gani matandog pa ini, ang super o liwaton talang ini no. Kay damok isa gabasol no, sa aton nga city government. Pero sa wala kay sa wala kahibalo sa tanan. Ang Iloilo Super, ang Iloilo Terminal Market, ang super na may SM na Subo, hindi pa ini matandog no sang Iloilo City Government. Biska ng mga guba dao, may mga gatubod, may mga naga overflow nga tubig, hindi pa makayuo ini sang Iloilo government. Kay tungo Iloilo City Government, tungod wala pa ini ma-turn over sang SM.
1: RMM.
0: Amo na matutuda, wala pa ini ma-turn over sa siyudad sang Iloilo sang SM.
1: Atak. RMM.
0: So hindi na dali matandog ini. Nao himuunta na mo ni. Ibutang nato ng utanan diri hindi pa kay wala pa ma-fully turn over sa ila. Biskan gusto sa aton alkalde na si Mayor Treñas nga himuon ina hindi pa nakapusas pa sila natantil ma-turn over na sang SM.
1: Atak. RM.
0: Ang pamangkot nga kadugay turnover sang SM. Mas dako pa ilaya parte sa super. Mas dako pang ila lugar kaysa sa aton mga bolantero at bolantera. Sang una libot gada tuod no. May kwarta ka? Amba mo mapaigo ko ni. Mapaigo ko ni. Kay paglibot mo ayo anay mo ayo ayo ayo. Puray payuon ka maluoy na si mo kag ang nagabaligya tango na super mga bagsakan halin sa kaumahan bagsak gid na ya. Basta sang una sa super gusto mo maninda hap-hapit kada mga alas 4 sang hapon, alas 4, alas 5, alas 6, apres ka na nga. Nagalibot na tanan, nagalibot na sa super ang mga halin sa mga kaumahan. Saging mo, taga 5 kapiso sang kilo. Damo, no? Damo pala mahawan. Sadya kay kasing gitanay, nagadugsinganay. Kung saan, nagalagsanay man sang binangon. Sa isdaan nga makaayo kagid kay ginalawag. Subong kita mo sa super Iloilo Terminal Market, kagamay na lang. Kagamay sa mga nagabaligya kay hindi na sila kasarang no, magbayad sang arkila. Kaga sa influx sa mga customer, magkamay gid ang customer subong. Ang buhi man lang ang super ini mga alas maabre pa na super alas 2 ha. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 2, 3, 4, alas 5, alas 6, alas 6, 7, alas 8. Pag-abot alas 8, anong ka oras? Why nagawa tao? Hasta lang alas 8, tutuod gito na yan. Magsunod ka alas 8, alas 9, sus, halos, why na tao, sunod super. Wala na. Mayong aga kay Toto Reagan Jan Cesar. Ah, pulo pa, why na da, shot, kanda, hindi ka nasagay, gwa-gwa. Nami hamba ni Sir Bench Paran pa nami pasang una dira sa super. Kung gusto mo mag kung gusto mo mag chupaping baw barato 50 pesos lang. Tama ka barato yoy. Dumduman ko na yung mga aros kalduhan da sa kilid. Dumduman ko na ang lunas. May ban pa na eh. Kag sa super sang una, sa sentral na mabakal ka makakao ka batsoy. Sang una, maluyag mo kaong batsoy kang damo ka mo. Mabakal ka sang pansit. No, ang mga pambatsoy na blang ginausar sa batsoy nga pansit, ang yelo na blang. Mabakal ka sa super sang pansit. No, bakal ka pansit, isa ka kilo. Isa ka kilo mo, sa una, 12 pesos mo. No, isa ka kilo pansit, 12 pesos inaya. Malakat-lakat ka, pakatoto sa Central Market. Kato-kato kay Chipopoy. Si Popoy batsoyan. Pagkanto mo to, babakal ka batsoy, pero may paluto ko akong pansit. Ambaydan mo lang ang kaldo kagang gamay nga subak. Pero ang pansit imo, pwede pa na sa una, bakal kay sa kakilo, yawang kakaon ka. Kalduhan at si Popoy na. Tapos buta kayo subak. Ang kaldo liwat. Asa maubo sa isang kakilo, pagpulo mo, butod. Dikto ka mabakal sang pandesal lupok sa Los Pilipinas nga panidriya. Ah, lupok siya mo. Ang daan nga super, may 500 pesos ka. May makumpleto mo ng utan mo. May utan ka na, may isda ka, may karne ka pa. Subong wala tsansa, hindi kumpleto, budlay na pangitaon. Saka panahog pang ubra mo. Ah, nakasaka ka na gali, Ma'am Jenny. Oh, kapoy! Kapoy, magsakasaka panahog. Doon may dako-dako sila electric pan. Pero pagsaka mo, kapoy-kapoy ka. Kung may mga dala ka, may bit-bit ka, may mga tigulang ka dala. Amang hindi nasaka at super. Alaw na 24. Pagbalik ta mga kasama. Unahon ta syempre. Ang unahon ta, pagbalik ta ang aton nga sex education on air. Ang aton nga sex education dulong na sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
0: Mga kasama, pataas ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabiligid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dunong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Life Extension Vitamin D3. Kahit subo, atong pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
3: Kamusta gali ma'am ang iyang bukol sa liog niya
4: before? Oh, no problem na siya dahil sa Life Extension. Very good.
3: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic mo, no? Nagkakadto?
4: Yes, sir.
3: As in, nagkupos ganyan ma'am totally, wala ka na ganyan may makita na trace ng bukol sa iyang liog.
4: Sir, talos, hindi mo wala na sir. Thanks very much. Bigyan, sir. To continue sir, ang iyang pagamit.
3: Sang Life Extension Vitamin D3?
4: Oo, no, sir. Ang iya pag-take, sir, 2 times.
3: Ikaw ang nanay ni Sir John, no?
4: Ang na, sir.
3: Sino gani atong ngalan, ma'am?
4: Lorena Maringal. Ay, gusto ko magamit man sila putog na gusto may ginabatyan pa ang adawala na taga-anesthesia sa ibang nga bulong mm-hmm. at sila sa Life Extension.
3: Aha.
4: Ang Life Extension, well, me, brato man lang. Trumayo ka, blaser.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Attack! RMM.
0: Sa aton mga kauturan, Life Extension Medical Clinic pwede bisitahan. Pero tandaan nyo, man-mayo ni nga pares, Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Binigit para sa aton yung mga kauturan nga constipated, hindi regular ang ilang pagpabuhin. Para malikawan ang narigsaring yung mga balatian, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw, duwa lang ka soft gel. Ay kadamo sa mga kauturan natong subong, ilabinagid sa mga kabataan. Amo nang nagabalati anon sila, kay wala nagapainit. Ara lang sa sulod sang balay, lantaw, cellphone, higda, tulog. Wala nagapainit. Ang Vitamin D3, as sunlight in a soft gel. Pag inom ka Life Extension Vitamin D3 daw nakaagi ka ni painit pero hindi ka mag-itom. Hindi ka ma-sunburn. Magbisita kung may ginabatsyag ka mo, magbisita lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ha para layo ka mo sa balatian kag para mabalaan nyo. Kung may mga simptomas na bala, mo pwede ka bisita kag magpa-check up sa ato mga doctors of alternative medicine. Magbisita lang kag magpa-check up sa Life Extension Clinic nga namtaw sa lower ground floor ng Robinson's Mall sa City Proper, J. De Leon area. Tagbakaro, may branch man dira sa may poblasyon Zone 1 Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo lower ground floor, Bangga Dama Santa Barbara. Sa may Santos Arcade and JC Zulueta Uton, atubang naman sa Iglesia ni Cristo. Kaga pinakabago, dira sa may Guimaras, sa Davisville Building, San Miguel Jordan Guimaras. Sa mga nagapamati sa aton sa Negros Island Region, may Life Extension dyan. Kabangkalan, Tubang Makdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod. Sa mga taga Antique Cagrojas, Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City Capiz. Hindi na paghulata na magdako pambalatian kag maglala pang inyong gastos. Bisita na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Nagkatapuson ko ni Anay. Ang daan nga super okay. Mamayla hago ko'y gansya, baw pila na lang kaadlaw. Mapabiyahe ka na Hong Kong ka. Hambal ni Sir Router Infante, nakahari mga manugat paninda sa super sang una ho. Sang una tiyoy, 120 mo, may isa ka kilo ka nga tuloy, may uling, isa ka tumpok nga green shell, makal ka patanglad sibuyas kag kamatis, kag tunga kilo nga bugas, sold na ang panyaga mo. Subong, 120. Pinatlo lang naguro ka utang. Ang talong, 80 ang talong. Kamatis mo ba? Talong kamatis, sibuyas, main silada. Kala ka talong yun. Makilaw, kala ka talong. Odi Candelario sa may Madrid, Spain. Maria Teresa Arellano. Hello ma'am, welcome po. Naninda kami ni Gaspar. Pagpuli ko da yoy, super. Wala na ko nagliwat. Digto, direin ako gapaninda sa Lapas or sa Haro Market pag Tuesday or Friday. Santa Barbara kay Market Day pag Wednesday to Sunday. Dire sa may Pavia Market kung kaisa sa Leganes man. Sunday Market, basta Market Day, mga press ng baligya. Kabudlay na tiyoy sa super. Magbalik paninda. Daw nagmahal na iya ang mga presyo. Ako, I could agree on this. Kaya kang una, basta gusto mo makabarato, super kagito. Wala ka na kadtuanda. Ang mga manug paninda naton ng mga tag-iya sa mga kalanan, mga ginikanan para makatipid-tipid sa ilang mga ginapakaladaw-adlaw, dira gidiya sa super. Kay super, pinakabarato gidiya kay bagsakan. Subong maninda ka sa super, ay sus daw binagsakan ka ng sakit. Ang barato lang daw, wala naglayan, kanto ka sa may Servando's Dress Chicken. Ang Servando noon, Servando man gapon, subong. Sa mga nagapangumpras ng Dress Chicken, Servando's Dress Chicken. Ang Figuro Meat Shop, no, dira sa mga tumandok na na, si Sir Johnny Figuro, hasta subong ara, kay barato man gapon, iya baligya. Langka, hindi ka na magkiyad. Kato ka kay Pere Rubin di palubos. O tiyo, yung Balibads Junior. Bawo ka sadya sa una sa super. Kaysang high school kag college ko, kung summer, dira ko gabaligya, pwisto ka tiya ko. One half lang ka binta, hata ko sa tiya ko. Anto nga, ako nyo yan. Mayo ego mo, tingala ko no. Baligya ka na. Kag makadiskarte ka sa super. Nakadiskarte ka gidaya. Legal nga diskarte ha. Ang mga volunteero niyo, mga halin sa uma, baklan mo sila, tapos ibaligya mo ang nabakal mo sila nga barato. Baligya mo to sa inyong barangay. Tapos ginansya ka. Papisan-pisan lang ni mo. Mga kamute na ho, saging, mga utang. May puhunan ka lang, mga 300 pesos ang una. 200 pesos ah. Bakal ka sa super, worth 200. Plastar mo to sa inyong nga barangay. Hindi na sila maninda mo. Hindi na sila makato sa super. Kung barato ka, amito ka priska utan mo. Sus! pinansya kagid mga pangwarta kagid sa unang legal ha. Hindi kawat legal gid niya. Pag kinansya mo kadto-kadto kay sino ganito? Kadto ka da mga kwarta ka, kadto ka na sa super abiskan sino nga chicks pwede ha. Halong lang gid kay base magakabit ka sa halayan galing. Okay, dumduman yun eh si Cora. Cora buktot blan ha, katun o bawa idol. Kwarta ka si Cora din. Cora, may bago tada. Make-up pa niya na itong chick siya. Oray, bago. Bago make-up. Si Cora, idol gano'n si Cora sa una. Idol, idol. Hello, Cora. Good morning, Cora. Tapos digto ka sa may Arroyo ma plastar. Ay nako, those were the days. Subong mga kabataan, suguon mo pa super super, hindi gid na sila yan. Sita sang una pag super, ako. Sakay ka sa jeep, hop, magi super. Oo eh. Alaw na 34, ready ka na ba? May iban kita mga kauturan nga nagaproblema. May iban may mga pamangkutanon pagabot sa kalamang sexual. Hindi nila mapamangkot sa ilang mga ginikanan. Hindi man nila mapamangkot sa ilang mga partner. Nahuya tana. Hindi nila mapamangkot si ma'am. Biskan si ma'am kag si sir ang ginaturing naton nga ikaduhang nga ginikanan sa sulod sa eskulahan. Ay, sex mo. Basta sex, tabu. Nahuya kita mamangkot sa sex. So, ang iban, nag-eksperimento. Ang iban, ginaunahan na lang. Ano ang kakalatabo? Nagkalabuso. Ang iban, nagbululagay. Ang iban, teenage pregnancy. Ang iban, gani, abo, ginapahulog. Para informed. Para sa informed sa sex education. Wala pa man sa mga eskwelahan. Ginauna tanadi sa aton nga pa, diri sa aton nga pagpangalaga. Diri sa aton programa isugid kay Tiyoy. May sex education po tayo.
5: RMN.
0: Every Wednesday, kung may pamangkot ka sa sex, dalingid. Ano kung may pamangkot ka sa sex, itawag, o i-text, o i-chat kay Tiyoy Pancho. Subong nga Webes, ginasorya, ginapangita ko pa din ang aton nga, din itong akong plug. Ay dugay ko naway, mausar ini niya, sex problem, di na tuman, kwento ng buhay, love story, tawag, joke time, single, ugayong tournament, sintonado, let's do, diin na to, saman! Mga kasama, ready na? Tunog-tunog na ang inyong mga monitor. Eto na po tayo sa Sex Education on Air, Kalamang Sexual.
5: Kaano mo

0: ready na ba sa inyong mga kalamang sexual? Sex education na tayo! Ating sex education on air, dulong sa aton sang Mega Man! Mega Man Herbal Capsule, ang pangunahin nga herbal nga kapsula panlalaki. Hindi ka ba maguya-huya nga mag-inom o magtumar sang Mega Man? Kay iniya, ang Mega Man makabulig. Makabulig sa inyong relasyon, mag-asawa o mag-partner. Makabulig din sa aton nga prostate. Eh kung permi kita nagapautwas, layo kita sa prostate. Kaga kung medyo subo-subo ng inyong relasyon, ito po ang nagpapasaya sa inyong relasyon. Tandaan, basta happy ang wife nyo, happy ang life. Inom ka mo, duwa ka kapsula Mega Man, try nyo! Ang kalabanan nga nagainom Mega Man, nagakalaunot ang buhok ko. Ginasang punutan ni Missy. Ang iba na kilala ko kalbo, nagapalong iladulungan. Ay, dira nilang Joshua, kita mo Joshua, palong na dulong ka. Mega Man Herbal Capsule. Inom kita duwa ka kapsula antes maglabing-labing. Hindi ni instant ha. Base kamubla, babi nyo pag inom mo Mega Man, dugay-dugay after 1 minute, huwag pagkatigan niyo. Give it time. Slow burn. Though inadik-adik ako, slow burn. Slow burn yan. Ngayon, mag-inom ka Mega Man, mga isa ka oras o 30 minutos antes ka maglabing-labing, tumar ka na Mega Man. Pagkagat sang epekto sang Mega Man, bow! Kung kumpara mo na, kung makakita ka sang multo, nagapalanimbo sang balahibo mo sa likod, sa mukha ulo. Kaya makainom ka Mega Man, ang epekto na, gating karagang bol-bol-bol mo. Pero namin kay safe sa heart, wala sang side effect. Puro herbal ang ingrediente, nagapapagsik, at nagadugang sang resistensya natin mga lalaki. Mega Man. Kami ni Mrs. Ka,
1: naka-Mega Man ka na.
0: Ga, dalilingit. Ano oras na?
1: Alauna 40.
0: Ga, ipasang 10 minutos. Manog 30 minutos na. Maepekto na ne. Nya?
1: Okay, ga.
0: Pagabot, ala, pagdabot ng time, ga, it's time. Tika-tikaan na si Junior.
1: Tol, tika. Ay! Aman na. Aran na sa nagating karag na sa ga.
0: Ano pang ginulat mo? Pang-usa na. Yan na tayo sa porsyon sa ato programa. Kalamang sexual. Line-line, yung mga pamangkot. Ay, tiyo, patay na si Cora, dugay. Ay, tuod ka. Suki ka man gali. Classmate, Sir Odi. Hello, classmate. It's a small world, no? Hindi pa talaga kita-kita. Sa programa, isugi kay Tiyo. Ang mga suki ni Cora. Aray, line-line eh. Kuha na natin line-line yung mga problema sa sex. Kagagaan natin sang solusyon. Hindi ko na pagbasaw ng ngalan, hindi ko naging summarize ko na lang ha. Ang mga natipo natin yung mga sex problems, sige padala. Kaya for the past few months, daw wala kita nakakalamang sexual eh. Imbite ng oras, or nalipatan. Problema! Tiyoy, may mga problema, Tiyoy. Nga gulpi na lang nag-queefing. Alam niyo yung queefing? Wala pa kamot sa queefing. It's spelled as Q as in... Q as in quirk. Ano, quirk? Q as in anong Q gano? Q as in Q. A U as in ultra, E as in elephant, double E, F as in flower, I as in India, N as in nano, and G as in goat. Queefing. ambot sa inyo sang quiffing is simple lang. Utot. Quiffing is utot. Kung isa nag-sex, may mga problema ni, kung isa nag-sex ka mo, nag-umbahanay ka mo ni mister mo o si misis, kung isa may gulpi na may utot, either sa lalaki, lalaki kung ining mga lapit na sila, aran ako, utot galit. Nag-quiffing siya. So normal eh, nasa lalaki. Pero kung isa, kung babae mag-utot, hindi nga ang magbabae utot, wala sa, hindi sa reponat gagawa. Ano yung pinag-tingala? Kung isa nagkakadulaan ka sang gana sa sex, utot yun. Diri nagwa ang utot yun sa iyang akoy ba? Amo na nga wala na ginahungod. Wala ginahungod ina yung utot. Lain ang aton nga maghambal ka nga makwif kita. Mahungod kita nga. Mapalayo kita. Hungod na ya. Kaya pag about sa sex, kanyang pag-utot sa arde partner nyo, lalaki o babae, hindi na sa hungod. Kung kisa, sa babae, kalabanagit sa babae, kung mag-utot ka mo, kung mag-quiff ka mo, dala sa inyo nga, fifith, lagi na iguan sa ihi nyo, initungod sa posisyon. Sa posisyon ina, ha? Hindi naman, ay kadamak, ha? Di ba ito malalaki, kung mag-utot si misis ko isa, kaya sa iban nagagawa nga, hindi sa buli nagagawa, kundi, ay kadamak, ha? Abi nato ng utot, ang baho, sa utot, sa kuiba, kagatot, sa puwet, abi nato parehas ang baho, hindi! Ang halin sa buli, halin na sa aton nga tinae. So ang aton nga gingkaon, ang aton gingkaon na tanan. No, kung may sobra na may gas ka, magwa na saya. So kung utot na halin sa buli, mabaho gid na ya. Pero kung halin sa puwertahan ni misis, hindi na siya mabaho. Sa posisyon ina, anong himuon? Kung mag-utot, si mister o si misis, hindi ka mo ma-pressure. No, hindi ka ma-pressure, hindi nyo pagsuyaan, hindi ka mo magkandiri, no, hindi ka mo madirian o mga malikawan nyo mauntat ang inyong sex. Kay man, ang pag-utot ng quiffing, normal ina. Biological reaction ina. In science, ha? Biological reaction ina. Tungod sa naipit nga hangin. Amo na biological reaction. So, normal, kung may naipit nga hangin, mas mayo pa gani makapagwas ang hangin. Kaya mga babae, kung hindi magwang hangin, ina, maglibot-libot o acid na maglibot-libot sa tiyan, maglain pag hindi pa matsag ni misis nyo na. Kasi magsaka pa gani, hambal magsaka pa sa dugan, madbudlayan pa sila nga, mabudlayan pa sila maginawa. So, normal lang ina, mga classmates. Kung nanotara nyo, ang kalabanan na mag-quiffing ang babae, kung dog style. Kapaunyok, inaipit ang hangin, naipit ang hangin sa tiyan. May after the missionary position o after the spoon position, gusto mo ma-dog style ka, hindi isipab lang, nga tuhod nila, nag-iipit ang tuhod, nag-kipot ang tuhod, nag-iipit, nag-tuwad sila, may maipit nga hangin na, sagay mo nga bumba-bumba, gulpeng, normal ina. So, biological reaction ina. Anong himuon ninyo? Anong himuon nyo? Kadlawi na lang! Kadlawi nyo doon, ha? Anong malain na kung mag-utot si misis mo? Kung mag-utot si partner mo? Anong malain na ba? Kay partner mo naman, ha? Whether you like it or not, nasimutan nyo na ng utot niya. So, wala sang malain na. Normal lang ina, ya, ha? Paliog normal lang ina. Sa position or normal nyo, like dog style or missionary na may ulunan sa likod. Amo na, kung may ulunan sa nagkakaipit nga hangin, ina, sa router, sakto gidi na yan. So, hindi ka mo, hindi nyo pag ikahuya. O, kung maumutot, hindi nyo ihuya. Ipagwa nyo. Pagwa ang utot nyo. Ang himuunin nyo, kumaka muna, kadlawin nyo, kag, ilis sa position, change position, na naman ang the best, may kaagi ka mo blanga, ang partner nyo, babae ang istorya naton, may kaagi ka mo blanga, kung ang babae, yara sa babaw, na kung ara sa babaw ang babae, siya ang nagapangabayo, nakaagi sa utot, wala, di ba? Siyempre full na siya, nakatindog siya, wala na ipit ka hangin, naan, wala kita sa iyan. So, amo nang himuon, number one ina sa ato ng sex education, normal ang ina iya. Ang utot, utot, utot. Next. Next. Nga sex problem, naging sugid sa ato. Ining biring. O yung Tagalog. Pulikat. Pulikat sa Tagalog, no? Sa Ilonggo, biring. In English, cramps. O bigla lang lang ng halay. Ng halay ang imong parte sa lawas mo. Either braso mo, tiil mo. Kung nagasariling sikap ka, soltero ka, sariling sikap ka, tudlo mo sa tiil. Kamalingking mo na. Kamalingking mo, mapatong gini sa magtingala. Kaya pato ko na! Ang problema, kung kasi ara ka na sa katungatungan o ara na ka sa momentum. Kung ara ka na sa momentum, gulpi na lang. Biringon. Biringon ang imong ahita, ang imong likod. Nabiringon ko, ikaw gayod. Biringon imong likod. Biringon imong ahita. Hindi mo mapuwersa. Mamahal ka nga. Madaligit, daligit. Madulaan ka sang gana, pati partner mo. Ay, nano ka na. Ari na, lapit na nata sa... Ginahawid-hawidan ko ng kalangitan kay lapit na ko sa langit. Ginbiring ka pa. Isa sa mga signs da, ay isa sa mga rason sina iyan, kulang ka sa practice. Kulang ka sa practice, no? Sagay ka sabak sa pag-abot sa sex. Sex is the best form of exercise na maguhan ang lawas mo. Kung dugay mo wala ginoobra, nakita mo sa video, nag-mega man ka, kita mo sa mga video, gusto mo ilugon, nami man may ginag-may guide na ilugon mo. Alam ko kung isa, inay, mga trained ina sila, mga athlete ina sila, nag-practice sila, nag-exercise, nag-jogging ina sila yan. Kung kita bago sabak, bago lang kita, nag-mega man kita, tapos gusto mo nga ilugon, ay sus, gimbiring ka. Ang himuon ninyo, siling naton is sex is the best form of exercise. Antis ka mo magsabak, antis ka mo makipagtalik, antis ka magtutot namnam. Mabinagit kung gusto mo mga 2 rounds ka, 3 rounds ka, either lalaki man o babae. Ang himuon mo da, stretching. Hindi ka mahuya nga mag-stretching ka. Mambaling nga ba, mag-stretching ka, may tuyo ka. Dapat ang sex, o dapat ang pagtatalik, ginaistoryahan ina, para makaredy man ang partner nyo sa plano mo. Hindi puro surprise. Okay na surprise once in a while. Pero kung schedule nyo, stretching ka. Hindi maling ang mga calisthenics, stretching. Unat-unat mo anay imong mga muscle para ma-loosen up ang imong mga muscle. Labi na gid, kung pirmik ka ginabiring, pirmik ka ginapulikat, nakunanda mo sang stretching. Kung nagatutok namnam ka na, no? Kagin biring ka, time out ka anay sa partner mo, hindi mo nasagay sige-sige. Labi na gid, kung mga aray sa mga tiil, mga bati, sakit-sakit gid din na ya. Ngita ka, time out kay partner, pabalo mo siya, nga may biring, hindi mo pag wala, kaya ni ka, hindi. Ang partner is always there to help you. Hindi ka maghuya ni, hindi ni kahinaan. Kung tandaan nyo mga pulikat, hindi ni kahinaan, hindi ni kapalpakan, kung hindi kulang ka lang sa preparasyon. Ang makina gani, di ba? Mga jeep, mga diesel, pag di ba? Mga salakyan, bisang gasolina. Antes kita mag, antes natin ibiyahe, di ba? Gina-warm up natin ina. So parehas kita mga tao, we also need to warm up. Stretching! Kamay lang ang stretching, unat-unat ka na. Pwede ka magka-stretching samtang kahigda ka. Pwede ka magka-stretching samtang nagapungko ka. Para malikawan mo ang mga muscle strains. Yoy, may problema. Ay, okay, ini party ini sa mga damo bata. Damo sila bata. Ang iban, wala bata, pero may mga fur babies. May mga bata, so ang problema, nga-ara na sila, may morning glory namin kung mga mag-asawa ang aga, di ba? Aga, kung may udto, na mga udto. Galing ang problema sa aga udto, arang inyong mga bata o arang inyong mga hinuptanan. Ang problema, nagabimbang ka mo, gulpi na lang, manuktok o gulpi. na lang, masulod ang bata, malumpat-lumpat sa kama, gusto mo kayang pampang sa inyo? Amo ng kalabanan nga problema. Or may ara ka nga pet dog, pet na anad ang imong inoptanan, kuring man o ido, na anad na sa kama, pirmi nagatulog. Ah, nagabimbang ka, gulpin na masaka ka, sagay ayod mo, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw. Pag untat mo, mauntat mo sa tagol. Pag ayod mo, aw, aw, aw, aw, aw. Abiya guro, ginasaputi mo ang ama ya. O ginasaputi mo ng amo ya. Kada ayod mo, aw, aw, aw. Pag ayod mo, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw. Hinayan mong ayod mo, aw. Wala, wala, kumayo ko, ido kong kuring bino. Puro kalot, puro likod mo. Damo na, damo gina. Kung isa may bata masun, papa, no, restrict na. Kung isa, hindi nyo, be, hindi mamalikawan, abe, no, hindi malikawan. Kag nahuya ka man mag, magambal sila nga, oh, hindi ka man magsulod, ha, kay ma, ano, kay mama mo. Sabi yun, may edad-edad. Pero ang himuon nyo dah, dapat may lock firme. Kalaway gid man na, that's tabu. Hindi natin gusto makita sa aton kabataan ng aton ginaubra. So himuon, kung may tuyo ka, ilock. No, hindi na, ambal nga, tudloan na, ipakamuko ikaw, ilock mo na nga daan. Ilock mo na ang pertahan. Ilock mo na ang pertahan, dapat may lock firme. Ilock. At dapat tudloan yung mga kabataan nga, kung masulod sila sa kwarto, either sa inyo man o iban, learn to knock. Importante ang manuktok, hindi ang gulpi lang maabre. Kay madala nila sa iban nga mga balay ini, nga abi nila okay lang, natudluin sila nga manuktok anay. At least kung manuktok sila, makapangaman ka. Pag-aabot mo na. Kung may ara ka man sa mga hinuptanan, ido o kuring o kung ano pa hinuptanan, at least yung mag-sex, mas mayo nga pagwaon mo sa maga, pagwaon mo anay, diba ay ihigot mo da. Para hindi sa sagay sulod-sulod kung naanad sa kwarto. Kalaway na may ido na. Tapos dugay-dugay lang. Aw! Patimaan to, natapos ka na. Bamba lang mga bata. Oh, tapos na to sila. Ang iping balay. Ba, grabing tagol sa ito. Daw may rhythm ba? Daw timing ang iyang tagor. Tagol pinag-uwang. Aw! Ah, tapos na to. Nakapotwas na.

0: Astad na lang, anay. Duwa lang, anay. Basi mo, obzan, tabla. Duwa lang, anay na. Duwa lang, anay. Sa Dason naman, na Dason Webes naman. Ang ibang tanga kalamang sexual.
1: Tatak. RMN.
0: Ang kalamang sexual, builog man nga ginudulong sa atod, sang non-selenimento oil. Pagkatapos yung magbembang, higap na nakitang lawas o kay iba't ibang posisyon. Ang ginhimo ninyo ni Mrs. Ang mamaguhan kagid na, no? Dapat stretching. Non-selenimento oil, hindi ka mo anay sagay inom sa mga pain reliever, ha? Man yung si anay sang non-selenimento oil. Kung madalaman na sa banyos, why not? Coconut, pati sa mga paso, pilas, manabaw man o madalom. Ng mga pilas, kaya niya patugunon, papaliyon, mga nagadugo, bla. Kaya sumong, nagataas nga, nagataas, bla. At sa Buanga, 12 na ang patay. Dari sa probinsya, kagsudad sa Ilulag, amat-amat man ang saka sa kaso sa dengue. Amo ni ba sa tag-ululan mo? No, basta mag 4S, importante, anay 4S. No? Amang limpyo di para wala sang balayan ng itlogan ng lamok. Tapos manyos ka sang non-selenimento oil kay may isang kapiningan neem tree extract. Ang neem tree makabuligid din eh para hindi ka mo pagkagton sang lamok. Amo na ang epektibo ining non-selenimento oil. Mahin masimo arthritis, rheuma, varicos, may mga lanag, pwedeng-pwede gid ang non-selenimento oil. Kaga para malikawan nato ng cancer, nakakasama may bago nga produkto, ang Herbs Med Pharma ining Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo ini, mas gin pa baskog. Gintigo ba mangustin kag guyabano malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas. Adlaw-adlaw inom kita sang Nans Herbal Capsule, Nans Super Plus na po ngayon. Natural ini sa nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluyas ng lawas. Available sa mga botika sa bilog na Panay Island kag Gimaras. No, protection na nato ng aton lawas kontra sa basam natural nga pamaagi. Pili ang mga kasama ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Initanan mga kasama ang produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene.
2: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Ulika Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat

0: Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Luzon, Iloilo. May duha ka category.
1: Ang kids categories Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open categories Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
0: Talagko ng mga cash prices ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
1: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
0: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
2: 1 minuto antes mag alas 2 sa mayong aga. Antes kita mag bulula, gaya na. Wala na Papa J, buwas naman. Ang aton ng mga kauturan nga may entra sa fishing tournament ta sa 15 and 16. Standby ka mo ha. Karon i-announce na naton kung pwede or hindi. No, depende sa desisyon ni kung pwede o hindi na on-site kay damo ni pamakot halin sa mga probinsya na gusto nila magpa-register on-site na. So antabayan niyo, standby ka mo no kung pwede or hindi. Pero kung pwede man lang kamo kakadto sa istasyon, why not? Hindi man kamo tanan makadto sa istasyon, pwede man niya may representative lang kamo kapakadtoon diri sa istasyon, di ba? Again, sa kids category August 15, libre, no registration fee. August 16, open category, 200 pesos ang registration fee. Kaya pwede gid akadala na ng pamahaw ninyo kag panyaga. Sa liwat ang kids category sa mga maentra, champion 3,000, second place 2,000, third place 1,000. Ito mga premyo. And ang first catch 500 pesos. Sa open category ang first catch 1,000, third place 2,000, second place 3,000, and ang may pinakamabugat nga hulik 5,000 pesos ang champion. Nag-enjoy ka na, may pera ka pa, may panudan ka pa. Kabahin ni sang aton advokasya para sa pag-amlig sang suba kag matibong ang sustainability sini. Lakip sa mga rules ng fishing tournament ang catch and release para sa mga isda nga mga bugat sang 250 grams panubo, above 250 grams inyo na pwede man nga ibalato nyo na sa ako. So kita na kita ha, lapit na lang eh, ilang tulog na lang. Hambal ni Bench Paranpan akon tiyo isang una ang amon ido pau puwerte kagahod tiyo kumaga bimbangay kami ni Mrs. Kumaglabing-labing kami ni Mrs. Puwerte kagahod sang ido. Ang ginhimo ko, ginbaligya ko ang ido. Kung hindi, malinong ang bimbanganay namon. Correct. Ayan mga classmates, hindi ka umagakalipat, amat-amat na kita mag-inom sang kape. Sa mga coffee lovers, hindi coffee lovers, pero kay hindi sila kasaho, abi sa mga kape. Eto, sigurado, masahuan ninyo ni. May problema ka, bugat ang imo ginabatsyag. Tsaga mo ito, trangkasuhon ka. Nagaproblema ka, kayang itsura mo, nagatigulang ka. Daw hindi mo mabato, hindi mo maako. Nga, tigulang na tsura ako, man. Kailawin nyo na yung kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Na 14-in-1, why ko galang-ulangon eh? May sangkap ini nga collagen, may mangustin, may malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, nami sa digestion, may black cumin, may kokwa, goto cola, may maca root, may ginseng, and syempre may kape. Sarap nito, 14-in-1. Ano ang mga benefits sang pag-inom sang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee? Una, nagapahubin ini tungod sang collagen. Nagapahalayo sa balatian kay may mangustin. Kapanami sang pagpamuhin sa chia seeds. Kaparelax sa aton nga huna-huna. Sa mga nag-research, sa mga may palabuto ng exam, may mga report, o hindi katulog, kapehen nyo nyo ni. Kapautay ini sa pulaw. Kapapagros, kagapaanga, kapanapatamis ini, no? Sang nagipatamis ini sang stevia. So sa mga diabetic, o kung mga negosyo sa ilang blood sugar, kapihin nyo. And ginpanami pa ini sang non-dairy creamer. Kadamos ang health benefits, ano? So ano pang ginahulat nyo? Ngayon, mainom ka mo sang kape,

dugay-dugay, atakeyo ka sang acid mo. Dugay-dugay, maatake, mabinhod naman ang arthritis mo. Dire na kita sa Cafe Henyo. 14-in-1 herbal coffee. Ang damo na ni, available ni sa mga suki niyo mga butika. Sa Bilog da Panay Island, Kagag, Gimaras. So, available ni ang Cafe Henyo. And ang kanamitorn dire, kung magbisita ka mo sa may Zamara Shop, ngiping sang Sarabia Optical. Kay Cafe Henyo, wala nagkakaubsanda. Kaginalaan nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Basta nga ni makita mo sa butika, may Soft Touch Wonder Oil. Matik may Cafe Henyo na ina. Bakal na, kag kung makabisita ka sa Zamara Shop, sa may Mary Mart Mall, pwede nyo pa makutunda kung paano ka mako-order online. Para bisan ara ka sa balay, kung gusto mo makape, order ka sa isa ka box. Pero kung isa ka box, kulangon ka ni. Kung makatilawan mo na ni, bawo, laban-laban, tag-dua ka box. Manamit ni, sabi suwabi ni, suwabi sa health. Kadamo na bisang mga health conscious subo. And yes, we have to take care of our health. Ila binigid, nag-edad-edad na kita. Mga kasama, antes kita magbululagay ang ato niya Christmas countdown sa...

0: Mga kasama sa ating Christmas countdown timer, 142 días na lang, Pasko na! Lapit-lapit na, no? Kay August na kita. Akalain mo yan, next month, bear months na. 142 days, Paskong Pasko na! And para malikawan nyo ang holiday rush, pwede nyo na mapadala regalo nyo kay tiyo ninyo Pancho! Sa ato mga classmates, mga online na sumong, palihog na lang ha. Replay, pwedeng-pwede. O Sir Jespal, mayong nga agasin mo. Pwede nyo gindi replay. Pwede nyo man i-like and i-share and i-follow ang aton nga programa. Pangitaan nyo lang sa RMN Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Ang programa isugid kay Tio. And hope pag-enjoy ka mo. And sana may napulot kayo sa ating kalamang sexual. Next week, new batch ng sex problem. And buwas nga adlaw, Biyernes. Ibig sabihin, kwentong kababalaghan. Sa RMN, isugid kay Tiyoy, ang daming sorpresa. Ang daming mga topic. Ang daming kasiyahan. So dapat magpadami tayo. Yumao kayo at magpakarami. Sa adrenalin kita, Anay, can stand by. Kaya may meeting ka ron. Parte sa fishing tournament. So we'll be updating you, no? By today. And today is a Thursday, August 6, Kadasig San Chimpo, 2026. Have a beautiful Thursday, paghalong langgid. And mga kasama, pangamuyuan ta. Let's all pray. Kay karon alas 8:10, maghampang si Alex Yala. All the best. Good luck, Alex. Sa aking technical partner na si Radyo Man na Jason Renzi Cabatania and sa News Center Radyo Man na dalingid ka na pangita ko din may nakita ko ding okay. Sa aking technical partner Radyo Man na Jason Renzi Cabatania and ang aking partner man diri sa News Center Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Ininyong alagad, I'll see you.
1: Idol at kesa.
0: I'll see you sa buwas.
1: Buwas,
0: ha?
1: Network ID.
0: Pare, ipatukaroon nato ng
1: Vera.
0: Ang aton niya
1: Lucha.
0: Makakarating para daw Christmas ang dating.
1: Gaasa.
0: Kita, buwas nga adlaw sa aton mga OFWs working living abroad. Salamat, Ged, for having me with you.
1: Man.
0: I hope mag-enjoy ka mo. And paghalong lang, Ged, sama kayo naroon sa aton mga Ilonggo at Ilongga. Tio Pancho signing off for today. See you tomorrow.

0: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, may CM na dali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problem na gid ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
5: Helps stop cavities even before they start. But you regret

Quezon, agad makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo gana ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang naman. Pasailuhan.

0: Mayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa ito niya mga suki, nga tagpalamati sa ito niya programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton kamaambong kagmapisan na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagapod sa aton nga programa. Ayhan, aragid kamo sa inyo tagsaka panimalay, naga-prepare sa aton nga mga kinahanglanon sa sining adlaw, no? Sa aton nga mga netizens din man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa mayo gid kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out kay Sir June Arcosa, Sir Billy Morong, Susan Baldo, Richidin Agos, ka Gilbert Balida, kay Sir Snorkel Cabrestante, subong man kay Annalyn Umadhay, Ma'am Laila Narboneto, kay Irene Fortaleza, kag Veronica Flame. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa katalagan sang agrikultura. Dako gid ang pagpasalamat sang Binuhusan Farmers Association sang Barangay Alungahog, Pontevedra, Capiz sa idalom sang programa sang AMIA kon Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture halin sa Department of Agriculture Western Visayas, kadungan sang suporta sang lokal nga government unit sang Panay Capiz. Ini matapos formal na nga nabaton sang asosasyon ang mga bago nga proyekto nga nagalakip sang isa ka two-story building kag isa ka truck. Suno sa pamunuan kag mga membro sang asosasyon, dako gid ang mabulig sa mga bago nga pasilidad kag transportasyon, agod mas mapadasig kag mas mapamag-an ang ilang nga mga operasyon. Ang nasambit nga mga pasilidad kag truck ay may ikasalang na nila magamit sa tagsan nilang ka mga kinahanglanon sa ila organisasyon. Ang Binuhusan Farmers Association, isa lamang sa mga aktibo nga grupo sa mga mangunguma sa Pontevedra nga kilala nga nagaproduce sang Bukasi Fertilizer, nagapatubas man sang organic vegetable kag organic nga palay, nagasagod man sang native nga manok kag native nga baboy, subong man nagapromote sang babuyan nga walang amoy nga teknolohiya sa pagsagod sang baboy. Nagsagod man sila sang kanding kagtungod sa mga bago nga pasilidad gikan sa Department of Agriculture AMIA kag LGU, mas madali na para sa asosasyon ang pagproseso, pagtago kag pagdulong sang ilang nga mga produkto sa merkado. Kag sa angot naton nga balita, official man nga gin-turn over sang Department of Agriculture ang ginpain nga mga proyekto kag kagamitan para sa AMIA Village sa Binuhusan Farmers nga nahamtang sa Barangay Halungahog, Pontevedra, Capiz. Nahibaluan nga tinutuyo sini nga mas mapabaskog ang ikasalang sang mga mangunguma sa pag-atubang sa epekto sang pagbago-bago sang panahon kag klima. Pila sa mga proyekto nga ginhatag sang Department of Agriculture sa nasambit naton kayna, amo ang two-story building para sa AMIA Training Center nga may mapundo na nagalabot sa 1.5 million pesos. Kalakip diri ang isa ka unit sang delivery hauling truck nga mahimo paggagamiton sang mga mangunguma sa paghakot sang ilang produkto. Nahibaluan na hindi lang pang agrikultura o kung pagpanguma ang nangin sentro sa nasambit niya aktibidad kung sa diin ang AMIA program isa man ka-intervention agud mapabilin ang seguridad sa pagkaon samtang nagabago ang klima kag sunod-sunod nga pag-abot sang malain nga panahon. Magluwas sa mga kamitan, ginhatagan man sang pagtamod ang pag-amlig sa palibot kag ang pagtudlo sa mga pamaagi sang climate smart agriculture para sa komunidad. Nagakinahanglan man sang maayo nga pagdumala kag pag-atipan sa mga gin-turnover nga pasilidad kag kagamitan agud magtugay kag mapuslan sang matuod sang mga mangunguma nga mga benepisyaryo. Naku man ang papel sang local government unit o kon LGU sa paghatag sang padayon nga suporta mangin sa pondo, teknikal nga paggiya o kon lokal nga polisiya. Agod hindi mausik ang mga interventions sa pag-atubang sang climate change. Suno sa aton nga AMIA focal person mamimi Fantilanan, ang pagbag-o sang klima isa man kapadayon nga pagpanghangkat kung sa diin wala ini nagatapos sa paghatag lang sang proyekto. Kinahanglan ang padayon nga pag-updenay sa Department of Agriculture, local government unit kag ang mismo nga komunidad agud mapabilin ang kadalagan kag kapuslanan sa mga pasilidad sa malawig nga panahon. Ginsiling man sa mga local leaders kag opisina sang DA nga padayon nila nga pagabantayan kag sakdagon ang mga AMIA villages sa probinsya sang Capiz kag iban pagid nga mga kaprobinsyahanan sa Iloilo, Aklan, Antique kag Guimaras agod mangin modelo sang matuod-tuod nga climate resilient farming communities. Yari ang kabahin sang pahayag ni Director Agnes Catherine Miranda, Director sang Climate Resilient Agriculture Office kag Program Director sang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture.
1: Po kasi dayanan yung pag-turn over po ng mga proyekto na naigawad ng Department of Agriculture para sa AMIA Village dito po sa lugar ng Capiz. Ito po ay nakikita namin, hindi lang po sa agricultural productivity mapa-increase yung mga yield ng ating mga magsasaka, pero po lalo-lalo na masustain po yung mga efforts ng ating mag-uma, lalo-lalo na yung sa pagbabago ng klima. Dapat po mapaipin pa lalo ang suporta hindi lang ng nasyonal na gobyerno, kundi din po yung local government na nasaksihan po natin ngayong araw na ito na talagang nagtutulungan ang nasyonal at ang lokal. Sana po ay pag-ibayuhin pa at yung mga ating mag-uuma ay kumbaga magamit nila ito at itong nakikita nila pag nakita po na tumaas ang antas ng kanilang buhay, tumaas ang kanilang yield, ay mas maraming suporta pa po ang makukuha not only from the Department of Agriculture but other government agencies with state agriculture at definitely ang pribadong sektor. Siguro yun po yung masasabi ko dun sa nangyari ngayon.
0: Yes, aton nabatian ang program director sang Adaptation in Mitigation Initiative in Agriculture nga si Director Agnes Catherine Miranda. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dira sa Banwasang San Enrique, Iloilo. Subong man kay Ma'am Nisa Villalobos, kay Sir Gabayaron. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Good morning man kay Sir Jong Mendoza da sa Banwasang Istansya, Iloilo, kay Sir Sanli Galvez sa Banate. Shout out, mayad-ayad git nga aga sa imo. Kagsubong man kay Sir Frankie Garke sa Barangay San Antonio, Nueva Valencia, Guimaras. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Nagpatubo sang ila mga ulutanon ang mga housing beneficiaries sa barangay Nagkabatad, Iloilo, pinaagi sa Garden Livelihood Project sang Iloilo Provincial Agriculture Office. Kadungan sini, ang mga pumuluyo sa Purok Resilience Village ang ginhanas sa container gardening kung sa diin nakakuha sila sa mga praktikal na ihibalo sa backyard gardening sa piyak sang limitadong na espasyo. Ang backyard garden program kabahin sa mga livelihood intervention sang Provincial Agriculture Office sang probinsya sang Iloilo sa idalom sang Purok Resilience Program na nagahandom sa mga self-reliant ng mga panimalay pinaagi sa pagduso sang food security. Labi pa ang aton ng mga advocacy sa urban agriculture program na kinanlan ang aton tagsa-tagsaka mga panimalay hindi mag salig sa pagbakal sa mga ulutanon kung mahimo man lang sila nga makapatubo sini ng mga vegetables sa likod o sa kilid nila sang balay pinaagi sa container gardening. Magluwas sa safe kag sigurado kita na ang mga ginapitas naton o kung ginaipo naton ng mga ulutanon ang luwas sa mga pesticide o kung mga chemicals makaangkon man kita sang preska ng mga ulutanon nga kita gid mismo ang nagpatubo. Sa mga panimalay naton nga gusto mag-avail sa mga vegetable seeds, mahimo lang magpakigangot sa aton nga mga research stations dira kay Ma'am Primitiva Carmen Malaga sa Iloilo Research Outreach Station, subong man kay Sir Jackson Dimamay sa WSVR, kag sa aton nga mga municipal agriculture offices, mahimo gitamo nga magpakigangot para nga makapangayo kamo kung may available nga mga binhi sang ulutanon. Sa sini, pwede kita makapananom-tanom kag makapatubo sang utan sa aton tagsa-tagsa ka panimalay kag mangin resilient kag hindi kita magdepende sa pagbakal sang sini nga mga ulutanon nga pwede gid naton magamit, pwede naton matula para sa tagsa-tagsa naton ka mga puloyan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga. Shout out kay Sir Idol Ray Hinini, subong man kay Armando Imano, kay Ma'am Faith Evalie sa Igbalas, Ma'am Jo Takardon sa Tubungan, Ma'am Marfi Kinlat sa Dingli, Ma'am Laila Rosbero, Ma'am Miriam Padernal, Ma'am Jafet Fernandez kag Ma'am Annabel Castellanes sa Pasig City, Ma'am Erna Reyes, sumuman kay Sir Tranquilino Agrigado. Maayad-ayad gid nga aga. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Kay Ma'am Arlene Esquadra, Dr. Ian Espada, kag Mayor Matt Palabrica sa Bingawan, kag subong man kay Sir Victor Castro Verde, mayo lang nga pagpangapi-ngapi upod kay Sir Cesar Ciudad, kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jeannie Bakad. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Nagpakigbahin sang iya eksperyensya sa High Value Crop Farming si Engineer Ed Canyoto, aton nga gawad saka awardee kag tagiya sang Efrata Farms sa Badyangan, Iloilo sang Damlag gidlang, no. So, no, sa iya tungod sa padayon nga pagtaas sang demand para sa high value crops bangod sang pagdamo sa mga restaurants kag mga hotels diri sa siyudad sang Iloilo, ang nagtulod sa iya nga magpanguma. Lakip nga may mataas nga demand amo ang litus, bell pepper, kamatis, cucumber, melon kag iba pa nga mga high value crops. Sino sa aton pagpakigangot nga ginpatigayon kay Engineer Kanyoto sa Bulig sang Department of Agriculture with Storm Visayas, iya nga ginpahayag nga ang seedling production ang isa sa pinakaimportante nga bahin sang pag-panguma. Kinahanglan ini nga matanom kag mapatubo sang hosto upod ang insakto nga fertilization, sunlight condition, patubig kag pest management agod makapatubo sang dekalidad kag mapuslanon nga ani. Ginsiling man niya nga isa sa pinakamabugat nga pagpanghangkat sa high value crop farming amo ang nagabago-bago nga kondisyon sang aton nga panahon pareho sang tuman kainit kag pagbaha sa aton nga palibot. Gani importante ang maayo nga pagplano kag preparasyon agod malikawan ang dako nga kapildihan. Naghatag man si Engineer Kanyoto sang mensahe para sa mga luyag magsulod sa pagpanguma sang high value crops suno sa iya. Importante nga magsugod bisan gamay lang kag seryosohon ang pagpanguma. Iya pa nga gindugang nga hindi kinahanglan maghulat sang perpekto nga tion antes nga magsugod. Kag iyagid nga ginain kanyo ang mga mangunguma kag ang tanan nga hindi maghadlok kun may kapalpakan bangod kabahin ini sang pagtuon kag pag-uswag para mangin mas maayo nga mangunguma kag ginaagdaman niya ang mga mangunguma nga magdamgo sang dako kag pelmi nga iukod ang Ginoo sa ila tagsa-tagsa nga ginahimo. Sa aton madumduman nga si Engineer Ed Kanyoto ang isagid naton ka mga masigasig nga mga high value crops farmer diri sa probinsya sang Iloilo kag ang iya nga mga practices ang mahimo gid nga sundon sang aton nga mga manguma. Panginbulahan kay Engineer Kanyoto kasatanan naton nga mga high value crops farmer diri sa Western Visayas ang inyo padayon nga pag produkto sang sini nga mga prutas kag sini nga mga ulutanon ang kinahanglanon gid para nga ma-sustain naton ang demand sang aton nga mga institutional buyers nga ginhambal ni Engineer Kanyoto lakip na diri ang mga hotels, mga restaurants kag iban pa nga mga dalagko nga mga mulugbakal sa mga high value crops commodities. Panginbulahan kay Sir Jojo Flades katon nga action officer sa high value crops development program kag satanan naton nga mga mangunguma nga naga-engage sa pagtanom sang sini nga mga commodities. Salamat sa padayon ninyo nga pag panikasog sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton nga Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si J.L. Shane Esmao. J, sa imong report, subong nga aga.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Nagapadayon ng modernisasyon sa Bureau of Plant Industry o kung BPI ang isa na subong sa mga nangungunang ahensya sa idalom sa Department of Agriculture sa paggamit sa siyensya at digital na teknolohiya at bumaprotektahan ang mga konsumidor, mapalig-on ang food security at mapalapad ang merkado sa mga produktong agrikultural sa Pilipinas. Halin Hunyo 2022 tubdob Hunyo 2026, ginpabakod sa BPI ang ilang mga laboratorio, digital monitoring systems, kag food safety programs na nagabulig sa mga manguma sa pagpatubo sa mas luwas kag dekalidad ng mga produkto. Sino kay BPI Director Glenn Panganiban, ang ila katuyuan amo ang pagtukod sa isa ka ahensya kag natuytuyan sa siyensya kag nagahatag sa epesyente nga serbisyo sa mga manguma, konsumidor kag exporters. Isa sa pinakamalap na proyekto amo ang pagtukod sa 55 million pesos na nitrates and nitrites and analysis laboratory na makabulig sa pagdetekta sa chemical residues sa mga produktong agrikultural at sa pagsiguros nga nagasunod ini sa lokal kag international nga food safety standards. Suno naman kay Agriculture Secretary Fensco P. T. Laurel Jr., ini nga laboratorio magasuporta sa pagpadamo sa eksportasyon sa mga prutas kag utanon pareho sang mangga, saging kag okra nga makahatag sa dugang kita sa mga manguma. Gindalaman sa DTI ang ila laboratory services sa mas madamo ang komunidad pinaagi sa Mobile Food Safety Laboratory na nakasuri sa 604 ka agricultural samples sa 16 ka probinsya kag syudad. Pinaagi sini mahimo na nga masusi ang mga produkto direkta sa mga uma, merkado, kadiwa outlets kag rice mills. Nagbukas man ang DTI sa mga satellite office sa Cebu kag Cagayan de Oro kag gimpaligon ang digital monitoring pinaagi sa One-Stop Industry Revitalization and Information System o kun OSIRIS na subong nagamonitor na sang kapin 1,100 ka food business operators. Kabahin man sa modernisasyon ang paggamit sa rice quality analyzer na nagabulig sa pagsiguro sa kalidad sa bugas kag pagsuporta sa implementasyon sa T20 Rice Program. Sa bahin man sa eksportasyon, nakabulig ang DTI sa pagbukas ng bagong merkado para sa fresh young coconut sa Jordan kag frozen calamansi sa South Korea. Ginpahayag ni Secretary Tiu Laurel nga ang siyensya kag teknolohiya nagapakita sa dakong papel sa pagpauswag sa agrikultura. Suno sa iya ang luwas sa pagkaon, himsog nga pananom kag pagsalig sa publiko amo ang matibay nga pundasyon sa food security kag sang padayon nga pagtubo sa sektor sa agkultura sa Pilipinas. Ini si JL Shane Ismao, nagabalita.
0: Salamat gid JL Shane Ismao sa imong nga balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magpalista sa aton nga Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa lead sa DAACPC. Ano pa ang kinaulat mo kagri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
4: Amaw Mare, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
5: Hindi, pre. Amunay ang swerte ta sa pagpanguma.
4: Oh? Ano yun ah?
5: Maparehistro kita sa FIDES agud makabaton sang bulig sa ating produksyon, pati na ang pagpamaligya sang ating produkto. Sarang pa maka-access ang aton asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
4: Tuod ka? Kasi mamuray man na magparehistro.
5: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDES registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
6: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDES registration desk sa AMAS DA Central Office open sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
2: Pasubmit ninyo sa form at dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDES database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyong lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDES.
7: Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit o nagabakar sa lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisda, welcome ka sa FIDES. Ano pa ginulat mo kaagi? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito ang padayon naton kag sige-sige naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs, sa aton nga mga farmers associations and cooperatives nga magpalista na sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Magkadto lang diri sa Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kagpangitaon si Ma'am Maria Cartong Bocon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may visio. Ang visio. You may D3.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko.

0: Charm Favcon with Blue Brush Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Bangkong kumaka Blue sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Cellphone Plus Gold.
5: Kuya Sir Mercy, narakuhan mo rana. Sa pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sa gudong duwa ka bulan noong pawan.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagali.
6: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
15: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
16: Unang radyo, unang balita.
14: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
16: Unang radyo, unang balita.
17: Aglaw na kita sa Webes Pizza Size sa bulan sang Agosto tuig 2026.
14: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
17: Tag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
14: Sa kinaandan aga tamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
17: Subong man sa mga kaiting at probinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
14: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
17: Kaga nga to naman ang official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
14: Gani din man kamong abahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpakaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
16: Radyoman Eric John Pamplona, kagradyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
18: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang amin lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
16: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
14: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Benroy, mayong aga.
17: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
19: Know your history.
6: Wala sa today kung wala ang yesterday.
19: Know your history.
17: Start karon sa aton nga Know Your History, August 6, 1945, sa World War II. Ang Hiroshima Nagasaki, ang Hiroshima dito sa may Japan, ang ginulugan sa atomic bomb gagin bansagan nga little boy sa nga United States pagi sa B-28 Enola Gay. Sa diin ang resulta, 70,000 ka mga tawo ang nagkalamatay, kag ang iban sini amat-amat nga nagkalamatay bangod sa radiation poisoning.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
19: Know your history.
20: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
14: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Petisyon nga nagakwestiyon sa impeachment na proceeding sa nga kamara, ginbasura sa nga Korte Suprema. Wala ginpaboran sa nga Supreme Court ang consolidated petition sa ginafile na ni Vice President Sara Duterte kag abogado sining si Israelito Toroyon nga nagakwestiyon sa impeachment proceedings sa kamara, lakip na ang Committee on Justice. Suno sa korte, mot na ang mga petisyon, mangod ginaprobara na kag na-transmit na ang Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Mangod sini gintubod sa korte nga hindi na kinanglan pa ang resolusyon. Subot silingon na mot an academic na Radyo Man Bedroy, because kati, why naman tuya sang kwanto sa investigasyon subong no, sa House of Representatives. Kaya Articles of Impeachment, ang ilan na nga na approve, kag na-transmit na sa Senate. Well, in fact, ang Senate subong na-convene na bilang impeachment court, kag nagkapadayon na ang proceeding.
17: Tiara na yung bula tuod sa Senado na transmit natin. Ano pa tong istoryahan kay ara na sa Senado ini tanan Radyo Man na Eric. Pero may isa pa gini sila ka petition, bla, ang pagpungko ni Senate isang presiding officer sa impeachment trial nga si Senator Judge Chis Escudero. Again, file nila yung petition before the Supreme Court nga questioning sining pagpungko niya nga dapat kuno ang Senate President amo ang diblamo ni nang unod bansang discussion before sa impeachment. Isa ini man sila sini nga petition, so separate man niya sa petition nga gin question nila kag gindesisyon na sang Supreme Court kahapon nga adlaw Rajuman Eric. So tuloy-tuloy no? Diri na lang awayon sa kwan. Actually
14: may kinamatarong man nila sa pagpangita sa pila ka mga amigos posibles nga i-stop ang impeachment complaints tani sa naligad ni Radyo Man Binroy. Kagasubong ti ang impeachment proceedings patok iya sa Vice President.
17: Kung sa bagay bala, kung makistyon mo malang, kung anak ka sa depensa, makistyon mo malang ang proseso nga ti base pa malang nga may punto manang imo sini nga question kagi grant malang sa aton sini nga Korte Suprema, why not mga ngabudlay ka pa kun sa proseso pa lang ma amo na bala sa kaso kun hindi man kakaaway sa merito, ah di na tanalon sa proseso
14: kag sa mga technicalities,
17: sa mga technicalities kag ini proseso base sud sala. Di kundi kung mapaburan ka, kundi tapos ng hinampang, hindi ka na magpabudlay. Pasko gulingon mo ka maginasto para nga depensahan ng imo kliyente dito sa korte kag sa presentranay nila to ka-ebidensya. Kaling kayo wala. Subot ang balon sa tuloy-tuloy ang impeachment trial hasta gid matapos.
14: Actually, madasig, no? Ang nangin aktodre sa Korte Suprema.
17: Ngayon manigani.
14: Sa petisyon ini sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang parte na ba sa pag-question nila, no? Ang constitutionality sa pagpungko ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer no sa impeachment court. Kay para sa ila, dapat kuno ang mga pungko dira amo ang Senate President. Diyan ang hambagali sa pila ka mga senador, mas mayong question nyo to sa Korte Suprema. No? Hindi tani pag-awayon at di sa Senate kay ti madelay kita di. Kung gusto nyo mag-question dito sa Korte Suprema. Di galing may man makapagwa sa anuman nga mga desisyon so far no ang korte.
17: Tegalike the fact nga silent ang aton si nga kasuguan si ni Rajuman Eric, wala bala ma-enumerate ra specifically nga bawal. Why ni alangan na mambal ang korte nga ti apaburanta ni unta tayo ng impeachment. No, unlikely guro no nga ti mambal ang korte suprema chakto ni nila no. Bisan pa to ay nagambal ang layi sina no ang ginumerate niya sa nga layi nga may ang Senate President ang may mo nga mag-preside diri. Oh ti I don't think so.
14: So amo man na no sa proceedings ang panbalasang impeachment trial Rajuman Bedroy kati ambal nanday senator Tito Soto no kag pinapaka mga senador no nga ambal nila dapat nga medyo hanggang nagaanon ta ang pag-question sa mga technicalities dre. Kaya ang gusto sang tao dre is kamatuuran kung ano ang matuod. Ihatag na sa tao ang gusto nila. Hindi. Nga halos pungga na to. Kaya based sa history, pero kay impeachment trials or proceedings ang ginpatikayon dire sa aton. Kalabanan to ka mga naggagamit sa mga technicalities kung tupunggan Rajuman Bedroy. Ang history maghambal nga pagkandason ng eleksyon nagkalaperdito. Di ba na perdigan ni si Senator Miriam Defensor Santiago, perdigan ni si Senator Juan Ponce Enrile during sang impeachment trial ni IRAP. Because nga nagpabor sila to nga hindi pang i-open ang second envelope to. Tilatawan nyo bala, amo ng history. No, di, subong, so far, ti, doay pa man may napunggan ang tanan ginapakita pa man so far no sa proceedings sang impeachment trial.
17: Sa piyakmain, ginbuyagyag sang testigo na gikan sa Commission on Audit o CONCOA nga wala nag-sumiter ang Office of the Vice President sang office official receipt sa liquidation report sang 125 million nga confidential funds ng 2022. Suno kay Attorney Roderick Guamil nga nagserbi bilang anay state auditor sang COA Intelligence and Confidential Funds Audit o COA ICPAW nga alin September 2014 tubto February 2024 849 ka acknowledgement receipts ARs ang mga napasa sang OVP kag Department of Education sa ila liquidation report. Payag niya nga bugos nga tiempo nga nagapungko siya sa bugos sa tiempo nga nagpungko siya bilang nga sa posisyon ini ang pinakauna nga tion nga nagamit ang ensya sang AR o kun acknowledgement receipt. Gin siling sang testigo nga ang mga ensya sang gobyerno nga nagagamit sang confidential and intelligence sa funds ang ginmanduan nga mag-sumiter sang supporting documents kang isang sales invoice o official receipts para sa ila tagsa ka liquidation report.
14: Kung AR abi for example kung sino tong tagaan mo hambalon nyo lang itong I receive 500,000 pesos halin sa amuni
17: proof lang na baton na baton niya
14: butangan mo lang pizza kag pirmahan
17: pwede mo may muimo
14: usually amuna na, amuna na mga AR Rajuman Bedroy or may araban proforma na sang AR depende man kung sino ang nag-receive pero kung kwanabi kung official receipt o OR or pareho sina di dapat mga kwantin bala mga hindi lang acknowledgement receipt
17: official receipt
14: official receipt gin kwan gina ya
17: from BIR gina ya
14: from BIR gina ya no
17: ginakuha mo na to di ba
14: gina ano gina to gina provide gina ya sa imo
17: gina process mo na to sa BIR
14: ini yang AR
17: imo lang na yan
14: imo lang na ya hindi niya official nga receipt no. Pwede gani ikaw kasulat-sulat ng papel?
17: Pwede gani masulat-sulatan mo lang na nga as if nga may nag-receive sina. Akin bala mo, proof lang na nga tigid baton sa tao, papirmahan mo to, papirmahan mo to, sulat-sulatan mo, papirmahan mo, tapos na, pamatuhon lang na bato niya.
14: Kaya hambal sang, nga, kwan, sang kuwa ikpaw, nila first time ini, ang mga liquidation, ang napangbutang to is acknowledgement receipts lang. Hindi mga official receipts, Rajuman Bedroy. So meaning, kung nagbakal man siya sa pagkaon, nagbakal man siya sa mga bulong, ang gintagaan nila to nga nagbaton sang amuto nga amount, naghihatag lang sang AR, hindi official receipt.
17: Di ba si puro chang din yung pinamaklan, goro nila eh?
14: O, basi huwag official nga resibo.
17: Di ba si
14: kang gani? Kung wala official nga resibo actually, kung naisipon mo rin sa government procurement, hindi pwede na. Di ba? Hindi kaya kayo mo himo lang resibo. Amo na ang ginapang kwan ba lagi na pang sagdown sang commission on
1: ilegal intelligence fund mo.
14: No, tiyan mo na hambal nila nga envelope ta auditing. Tiyan mo na hambal ni Senator Meg Zubiri. Bisan pa intelligence sa fund ina, since sa kwarta ina sang tawo, kwarta ina sang banwa, dapat gid nga i-liquidate mo ina.
1: Ang dibali na gani, tani ni, kung paano ginamit ini. Ang ato na lang kung suilos ini, sino ini mga tawo? If ini sila indeed mga kwan anong tawag sila gani mga dami mga may term sila nga gin gamit
14: mga confidential agents
1: o confidential agents nga nagagamit sang pangalan nga indi nila matuod nga pangalan kay tikwan gani confidential mo subotan malon ang justification nga kung nagamit man to ni Grace Patos because nga ti mga confidential agents sila indi sila pwede kagamit
14: that is why gina question kahapon do si Senator Bob Aquino to ang nagquestion
1: correct siya
14: ang code name bawal bala sa joint circular Radyo Binroy
1: hindi
14: tinaghambal gani mga kuwa auditors nato hindi actually na bawal kay way man ginahambal sa joint circular nga hindi na pwede nga magamit ka lang sa nga code name pero it doesn't matter nga kun pwede ina hindi ka na pwede nga i-audit
1: pwede kaya i-audit pwede ka gamit pero dapat i-audit ka gin kaya mo na gani amo man galing problema gaya sa kuwa ta kaya sa auditing niya
14: ang intelligence funds sabi Radyo Binroy daw ako baga daw agway ba doon timanan bala nga i-kwan mo lang bala i-daw hindi mo na pag-liquidate in toto bala. Ako na ambal nila na doon may mga term na sila mo ng envelope auditing or envelope liquidation. Utang mo lang sunod sa envelope. Ipaginhatag ko kay Binroy Bernal ang 50 mil. Okay na dayon. Kung ito ay maitimize, kung ano na ni Binroy, anong ginbakal niya sina, kaya ginang resibos na.
1: Kaya ko nag-insister ang tawo nga na. Galing kayo mo ng problema sa kuwa. Try sila memorandum circular 15-
14: ang joint circular.
1: Joint sa circular nga ang ilaya kinanglan lang based lang sila sa papel butang balon nga kun may gintagaan to sa intelligence fund halimbawa sa amo sini nga kaso gintagaan mo to nag-disburse ka to sang kwarta ginsulatan niya lang to pangalan ginjustify ginpasa amo to ginkuha sang auditor sang kuha tapos nang inampang. Why na sila galian nag-validate niya Radyo Manirek? Hindi na niya biyan dahil ni siya trabaho.
14: Biyan naman silang obligasyon.
1: Oo, kung sino ang tao nga to. Kung nag-exist man ining tao, kung wala na sila.
14: Kaya ang gina-review nila dahil yan, Radyo Manirek, o gina-audit nila, ang papel mo lang aras to bang nila?
1: Ang papel niya.
14: Kung i-base nila sa joint circular, kung nasunod o kung wala.
1: Yes, yes. Kasama
14: lang na sila.
1: Ang importante.
14: Kung wala nasunod, kaya mo nang ilang
1: moon
14: nga report.
1: Oo, tiko may mga discrepancies.
14: May report and recommendation ka na.
1: Oh, kung may discrepancies upon evaluation, kaya evaluation malang nila mo. Tiyan mo na ang ilang note na i-recommend nila nga tiyan mo na i-disallow nila nga tiyan mo na amon mo to. Pero asto yes kung sino matuod nga gintagaan gin man amo na nga balta nga prone gini sa corruption ini mga pundo. Why gini ya? Sulat-sulatan mo lang galing ya.
14: Amo man gani nga gini mo ilang intelligence fund.
1: Illegal fund gini galing ya ang intelligence fund. Nga, what you think sa tanan niya intelligence fund? Husto kay may gintupan ini ay base kon 30%
14: nagtupa 70% wala kung ginaya sa kwana sa pangawat karawaton ginayang intelligence fund Radyo Binroy iti amo na gani hambalta pwede nga mahimo ka lang sang code name dang amo tong tagaan mo sang kwarta may sure sa sang AR tapos na pero amo na gani hambal di baton ko amo na hambal kay ni Senator Meg Zubiri kahapon it doesn't follow nga kung pwede na mapanggamit no nga butahan mo na na code name tapos matang lang AR it doesn't follow nga wala na sang auditing nga himuon kasi liwaton ta kwarta gani ini sang gobyerno
1: kwarta man ni Japon bisan ano man nga klase ka pundo bit intel fund or confidential fund kung ano nga klase ka fund ina kwarta ni isang tao di ba lang may kinamatarong gig kita ya Japon nga ti may baluhan kung nagdi ni na nagkanto ang kwarta ta kag dapat reviewon ta initani no ang kasuguan ta sina nga ti ginabutang ta sa ngalang ang pundo sa aton sini nga gobyerno
14: nabusuan
1: o kita mo halos tanan nga agency, ma-request sila iya sa intelligence fund. Nanamitan sila iya sa intelligence fund. Could you imagine ang iya ka presidente gani? Billion? Could you imagine? Mga discretionary fund na lang ina. Amo nang ambali lang, mga discretionary fund. Depende sa head of agency kung na paano iya na lustayon gabi ito. Kung hindi niya na gabi ito.
14: Sang una, kumakambal ka gani intelligence fund. Benjamin Benroy. Sa mga intelligence sa government agencies naton, o institutions lang naton, pwede ina, no, sa AFP, sa PNP, sa National Security Office naton, no, ang mga nagatrabaho regarding sa intelligence man, amon na tani ang may mga
1: pagkakataan,
14: galing kay Subong iya, ang Office of the President, siguro ang Office of the President, pwede mo nang butanganda, no, pero ining mga hindi man iagid, like for example, Department of Education, di ba? Butangan mo sa intelligence fund. Di ba si mga ayaw man to karoon Department of Agriculture?
1: Di
14: mga ayaw man Department of Public DPWH?
1: Oh, di ba lang, ano ganito, Coast Guard to nga daw, nagsulubra ilang intelligence fund. Tapos, ang ma-imagine mo sa tiyempo ni Binay, pila to, 6 milyones lang ang Intel fund. Kay Chufisto Inura, 3 milyones lang. Sa kay Lene Robredo, wala gid sa Intel fund, wala gani budget.
14: Bulog.
1: Pagabot kay Sara, 600 milyones.
14: 625.
1: Sobra to nga sa bilyon. Ang iya sinin nga intelligence fund. Could you imagine kung ano kadako na yun? Department of Education.
14: Kagingasto ang sa intelligence fund niya to. Ikasosun lang sa unsika adlaw. Gani?
1: So, sa unsika adlaw. Niya gin-disburse ang kwarta. So, highly questionable. Granting nga ti. Subong hindi pa ni matrace kung matuod niya tao. Ang ginpanghatagan nila sinin sa
14: intelligence. Actually, pinamangkot na siya to ni Kuwa. Puwa. Regarding sa mga pangalan to bala, no? Lay Mary Grace Piatos to. Sila pwede ko na masabat, no? Sabto na mo na. Pero hindi lang Subong, kay part na sang defense strategy.
1: Ang balan.
14: Sang ilang defense council. Oo. Kay ginmangkot na kapo ni Senator Mamakino kung bala, uli ang code name, kung pwede kung hindi. Oo. Kung pwede ang code name, di sila niya, mamangkot kita ang mga ngalan bala nga ini
1: nag-exist
14: ba ini ang tao nga ini or simply code name ina.
1: Tibalanta,
14: so kung simply code name ina, sino ina?
1: Tibalanta na kung anong dipinsa sa defense nga balo nila na because intelligence fund kag allowed man nga code name ang gamiton, dira na sila madipinsa tudo-tudo. Dipinsahan nila na nga hindi mo kayan kung sino ining sa likod sa mga code name nga ni like Mary Grace Piatos. Hindi nila parang hindi nila ma-provide si Mary Grace Piatos kay hindi magituod nila ni ma-provide. Di ba? So mo na nga hindi nakita magpilangita sang Mary Grace Piatos. Kay hindi na matuod nga ngalan nga ginbutang ito kay amo nang ila sini nga idipinsa wala na kita sang ginatawag nga Mary Grace Piatos. Sino ang tawo sa likod sang Mary Grace Piatos nga code name na pamakot amo na sino ini kun ma pasugtan makalkala ni pro kun hindi gani dai sosdra lang da putong.
14: Pero sa tanan nga mga senador kahapon nga nagpamangkot, ang idol mo naman ang may pinakamabing naratibo.
1: The best yan, the best yan. Walang pula.
14: Ang
1: walang
14: narrative yan ni Senator Robin Hood Padilla Capon. Una, tinamangkot niya si Attorney Roderick Wamel. Kung din siya nag-graduate, no? Ang iyang educational background. Di masakit-sakit man ang educational background niya si Rajaman Benroy. Kaya daw, graduate siya sa dito sa Central Luzon State University. Kag sa
1: Arellano iya nga Juris Doctor.
14: Ang Juris Doctor iya sa Arellano State University. Kag tandaan mo Rajuman Benroy, CPA lawyer ini. Kung magambal ka CPA lawyer, CPA ka na, lawyer ka pa. So, bisa sino lang pamangkuton mo sina, basta gali CPA lawyer, masakit ang agi ya sina. Tandaan mo, bata pa ni si Attorney Roderico Wamel, pero ang experience niya sa Kuwa, tama na extensive. Okay, dugay na siya sa Kuwa Ikpaw. Karon, pinamangkot niya si Attorney Wamel kung nakalibot na sa palibot sa nga pungsod. Kung itong ginapangkantuan niya, kung nakantuan
1: sa Barm.
14: Sa Barm, din na siya nakalabot.
1: Sa Bicol.
14: Sa mga Bicol. Kaya tiyan mo na yung mga areas ang kuno grabe ang pamahog sang terorismo.
1: Okay.
14: Sa barn amo to ang mga
1: Abusayap,
14: ISIS, ano man ito. Tapos sa Bicol region, sila niya, amo ning mga NPA. Kay do gina-relate niya abi nga sila niya ang release bala sang mga pundo nga ini during sa mga anniversary sang CBPNPA. Kay sila niya nagapatika nga ang mga intelligence sa confidential intelligence officers ni may dako nga bulig para nga makuha bala para nga mauntat o hindi matabo ang mismo pagpangatake. Oh, tingnan namin ni Sabton sang NPA ni.
1: Kaya ang balga ganing isa niya.
14: Silingya gin ni Romero Padilla silingya. Kay duwa ko nung kwan mo, duwa ko nung ang kumbaga political kag ano ni political kag kombatant.
1: Oh.
14: No. Ang makawala
1: ng political amo ni sa eskwelahan.
14: Amo ni sa mga eskwelahan.
1: Oh.
14: O sa mga universities and colleges, pero nalipat si Robin Hood
1: Padilla. Hindi man niya deped ang kwan?
14: Ngang si Department of Education iya, asala na siya sa K-12 la.
1: O, oh,
14: high school. Asala sa senior high school. Ang itupod niya yan ang mga political aara sa universities and colleges. Andan niya sa CHED.
1: Bugo.
14: Siling ni Senator Robin Hood Padilla, siling niya kay Attorney Wamel, sila tingin na investigaran mo, siling niya Senator, sir, why kami yan nag-investigate? Kaya nag-evaluate lang kami niya. Kaya kung ano na yung ara lang na yung stubang namo ng mga papel, amo lang yung mga kina-evaluate, kami yung nag-investigate.
1: Malihim niya ka-state auditor magkinagtoto yan sa book. Kaya kung ano man.
14: Kaya kaya yung auditor niya, why na sa iyasang biyan na iyasang iyang trabaho, manuti mo to sa sulok ang salanaw? Manuti mo to. Personal to yung ganing halang mga lakat itong ginpo.
1: Based on facts din numero na niya ang mga state auditor. Kung ano niya mapapel nga rada,
14: ano na ang bandera sa mga auditor? Ay mga sariling mundo. Lakay, siyempre, papel na ginasagad mo ka.
1: Numbers, kagpapel lang.
14: Tiniran mo na kagpungkuhan na sunod sa opisina. Why ka na yung obligasyon nga kung hindi ko naging gamit sa Bicol, hindi ko naging gamit sa Mindanao ang intelligence fund, kagduan mo to?
1: Kag hindi na to ya based on facts, based on opinion. Why na yung ginabaton sa kurteng opinion niya? I-lay down mo na iya ang facts. Di ba natin? Ano ang aras sa papel?
14: Ang kote sila niya, kayo po ba ang umahawak ng investigasyon?
1: Hindi ba ito investigasyon?
14: Gambal ni Atty. Wamel, hindi po sa investigation, Your Honor. Evaluation po. Kasi sila niya, kung nag-evaluate ka, be, for example, ang amunong nga pundo, ginagamit to sa Bicol region, hindi mo na kinalan itong akantuan ni Atty. Wamel to ang Camarines Sur, Camarines Norte to. Kaya kung mo dito ginagamit ang intelligence fund. Kaya kung naman na siya kabalo ko din ginagamit, ang punto mo lang din kung nasunod nyo ang mga prerequisitos o prerequisites sa pag-release ng
1: fund. Timayo pala na yung balo mo yung state auditor. Nagapate ka bala nga nagamit ni Sousto kag nakabulig ng intelligence fund. Trabaho pa bala niya ka state auditor.
14: Like for example, laging pamangkot niya. Alam niyo po ba kung gaano kagrabi ang terorismo sa bansa?
1: Kaya ano yung labot sila iya sa kita mo nagambalang state
14: auditor? Ano labot niya ka state auditor? Siling na Tony Wamel, wala po akong threshold, Your Honor. Kumbaga, si Atty. Wamel, very respectful pagani kay Atty.
1: Robin
14: Hood Padilla. Kaya magkutur mo yung state auditor sa mga terorismo sa Pilipinas. Why man sila daya labo?
1: Ano man yung iya kay auditing ngayong iya? Yala ay ang trabaho. Ya, drill lang na diya sa opisina.
14: Kaya gali, gusto niya ipagwa Radyaman Bendroy sa naratibo niya.
1: Nga natabunin
14: niya. Nga napoil or na untat. No,
1: natunggan, na untat.
14: May mo kuno pagpangatake sa anibersaryo sa CPPNPA because iya nga may ginhatagan sang intelligence fund nga mga agents, no, mga confidential agents, ano pa na na-stop or nauntat no ang pag ang mahimo pagpangatake sa tiyon sang anibersaryo sang CPPNPA.
1: Ambot ano reaction sila sang AFP magya pamatian nilang amo ni. Kaga galing
14: ang logic niya kag argumento sala kay ang ginatumod niya nga ginrelisan sang budget sang Department of Education
1: yung...
14: ang itumod niya galing kung din itong mga recruitment sa college galing kag...
1: diba si sa elementary kag high school may harap gini
14: di sala man gapon kaya ang logic niya galing nga kung mo ginrelisan sang budget sang DepEd ang mga intelligence officers to or mga secret agents nila na stop ang pagpangatake sa CPPNPA pero ang itumod niya nga
2: nga may mo ang recruitment at tumani sa college hindi man sa high school.
1: Tiba na gani, tiba si kun nagsala lang sa base high school kag elementary way siguro kabalo nga ang DepEd hasta lang high school. Tiba si wala ila ma-justify. Justify ya paniguro base mag-sink in sa utok
2: ya. Ayawan naman ni karon nga subong adlaw ayawan naman ni ang iyang legal team. Explicar sang bot silingon ni attorney ni sila Robin Hood padilya.
1: Mother, gang grupo bla ni attorney Palsis na Jesus.
2: Pero ang kaya mga pan.
1: Nagambal ba lang isang nag-comment niya. Imagine asking an auditor about terrorism is like asking a doctor to evaluate a building. Layo balaya. Gistorya tayo kakamati sa Batya, Mumbai. Mga balaya balaya nga.
2: Gistorya ka sang kwana. Gistorya ka sang structural. Sang isa ka building. Pero ang imo ginapamangkot, doktor. Nag-istorya ka sang kaso ya sang respiratory problems. Ang ginapamangkot mo, architect. Hindi ba taske mo na?
1: Ano man yung labot eh, Diyos? Ano yung pakayuan mo yung opinion ng state auditor ya?
2: Kagipamangkot kaya sa personal opinion sa state witness.
1: Uy, niya sa opinion.
2: Hindi na niya pwede nga magpamangkot ka regarding siya ng personal opinion. Kaya nila, prior sa impeachment trial, ang mga witnesses nga ini, nabalaan na ni Rajuman Binroy kung parte sa ano, ang ila sila nga, mangin testimony. Hindi ka pwede maglapaw, hindi ka pwede magkabuta.
1: Kung nagasunod tani ni si...
2: Kung maglapaw ka na, si 19 Purgatin taktapos ni...
1: Ini si Robin Bertoldo giniklasik kasi na doorway ginigapamati guro sa mga adviser ya. Kaya dapat kung mag-amone, tikuan ka na lang da, manifest ka na lang ya, ihambal mo na ya on your own sa dira.
2: Hindi nga...
1: Hindi ya kay pamangkot mo to ya sa witness.
2: Na gagagkwaon mo to
1: diba
2: sa iya maghalin ang...
1: Pwede man sa kay judge. Oh, judge ka na ya, manifest ka na, hambal ka na, no? Tindog ka, hambal ka, ikaw lang ya. Pero hindi kay magpamangkot sa mga opinion to ya. Kay opinion na iaway niya ginakbaton sa kurting opinion.
2: Dohong iton niya ang
1: amo na gani.
2: Pero hindi man
1: iya
2: party dira. Ang witness.
1: Tapos parang kanon na ano gani ni masulod dayon ang mga supporter siya ang balon nga na corner ni Rubin. Ang isa ka abogado, isa ka CPA, mga muna nga naratibo bala. Made ko mga mango ang mga Pilipino. Hindi man mga mango mga Pilipino. Amo na ang balta ginakinadlawan kaya bala. Ginainsulto ka. Ginapanawagan na sawa mo nga sawayon ka.
2: Tapos ang
1: ginapanawagan ng mga staff yang nga sawayon siya.
2: Tapos ang question niya, bidok abroad bala radio nga actually ang witness hindi, pwede ganin hindi ito pagsabton kasi nga masabat kada ya kay hindi man pakit dira
1: hindi kaya hindi man imo yang
2: kali kay ti ambalsang kay ti very respectful man si Attorney Wamel sa gyapon ginasabat niya ang pamangkot ni gani daw tama kalabo gusto tani mag-qualify si Attorney Wamel sang sabat niya hindi yaman pagpaiste karon.
1: Sila sa isa bla. Namot ko sa mga grupo ni Palsis niya to ni Palsis mga kwan bla. Sila niya si Ruben kon sa quarantine eh. Systems loss. Ginbayaran mo pero lang pumpuslan. Ginba amo kalaway ba lang ang mga komentaryo bla. Tianon mo na, punggan mo na nga magkomentaryo kay batuod man. Matuod na tuod ginsulduan ka. Saan nga pumuluyo? Pero anong nakuha tanga pulo sa amo sinak nga naratibo niya? Oh, di ba? May panagpahimulo
2: kasi na... Kaya muna gani, parang sa layman's term ba lang ambal nila? Parang gani, nangambal, nangagay-istorya kita ni structural gani sa isa ka building. Pero ang ginapamangkot ha, doktor. Tapos, ang gay-istorya kita din isang party sa mga cancer. Pero ang aton yung resource person, engineer, tino nahano klase. Bisan sa iya ka mga tambay nga mga inistoryahan na ini, paano ta kakuha ka information ni man? Ay, example yun na lang bala, ang topic namon di, parte sa cancer, tapos sa imo na mo resource person, engineer,
1: kaya nung itugla sang engineer?
2: Pwede man sa nga magtuda personal niya, pero ti-credible bala na. Kapatihan mo bala na? Hindi, posibleng
1: natural,
2: posibleng nga balaan niya man.
1: Natural, malayo.
2: Pero hindi na saya party dira. Muna, bla.
1: Kalaway, bla nga.
2: Basic, tani, bla. Galing ba, oh, Sos Mario, si pag...
1: mga kalyado, tani, pag, manay...
2: Pagtapos na kahapon. No, proud pa sa iyan.
1: Oo, kaya, bis mga kalyado, daday, damo mo mga maalam, day Pia Caetano, day Alan Peter Caetano, eh, mga close, mga kamuro, istorya, ayaw man abis si Ruben,
2: kaya, okay, okay, okay, na nagurong istorya. Ang question da, kung nagapamati.
1: Oo, lagi dyan kapamati, eh. Oh. Ti, isipon mo yan, damo sa mga maalam, yan sa Pilipinas. Ikaw yung imo, ya, ginakomentaryuhan
2: ka na. Hindi mag-taas ang confidence kay sa survey, number one. Di ba? Di ko ikaw manabi. Sa pagka-bisi presidente, gani, basi gani madaog.
1: Sagan kita to, oh. Binayad niya sa, ka, sa systems loss to. Diyan, babayad kayo, wala ko yung puslan
2: na yun. Amunan sila ka na, halimbawa na batian ko sa buong
1: lumapatay ako kadlaw sa mga nagkomentaryo la
2: kung sa mga billing sa mga quarantine siyang systems loss.
1: Kaya mo nga balina
2: di ba lang sa balina wala mong puslan
1: kaya balina sila niya ay ginapropos di ba lang dulaon ng Bali Marcos dulaon ining systems loss kaya mo na yung nagpabudlay nagpadugang
2: balayran
1: balayran sa mga pumuluyo why taman hindi taman mapuslan. Ayo.
2: Di aga enjoy na tanay kay Senator Robin Hood pan mga wala ni siya.
1: Sige lang.
2: Mo sa mga
1: may commercial
2: sa mga pelikula Rajuban Binroy. Hindi man magnami ang maging sino ka man nga movie niya ni Upod kay Saron Bonita. Kun wala si Dines Padilla.
1: Tuo, tiara ya kumbaga ang
2: sidekick.
1: May sidekick na
2: ako niya. Si Robin Hood Padilla. Do kun ang halimbawa mo ya systems loss ya. Ang halimbawa ko siya sidekick. Masubo lang sine kay Jesus Mario Joseph Santisima. Kadako sa kinaswildo
1: ta siya. Pero mayo pa ganing sidekick kay dako yang role kag ang importansya.
2: Hindi
1: wala.
2: Hindi
1: may pulos pa yung galing sidekick.
2: Kita mo Radyo Man Binroy sa mga senador nga naga ang inclination bala ari di kay Vice President Sara Duterte. Si Pia, si Alan, yung number 3 siguro sa umbebed pagani si Robin Hood Padilla. Agatindog ag mag-apin mo. Si ang duwa ka mga Villar gani ang
1: wala gadya. Dali ho.
2: Lorin Ligarda gani subok pero ang adlaw ng absent.
1: Tatlo na.
2: Eh?
1: Tatlo na ka.
2: Kumbaga sa top 3 senators. Nga nagadipinsa kay Sara, number 3 si Robin.
1: Jambal duro si Robin.
2: Wala gani agatindog si Juan? Wala gani si Bunggo?
1: Oo. Eh, mambal duro si Robin kay wala man kamo ako. sige lang banat lang niya
2: si,
1: Binoy
2: si Ruben yang iya nga self confidence ya lapaw pa sa buhok lang
1: matian talang yung gapon na kay para nga makayuhom kita di ba?
2: Di kung mga wine si Robin Hood sa kahapon
1: ay so
2: guto boring ang boring ang
1: ako ya kung nara yan nakaschedule ya personal ng presiding officer nga yung schedule na nga mamangkot amo na ipasunod pag ara sa listahan si Binoy ha listogin ko na ya mati kuya mo
2: kung si ang newsroom pa kahapon ari naman siya
1: hindi
2: ko kung why si Seth Robin Hood pati diyan may mga
1: ang balita kung hindi interested kung wala si Robin
2: mga balita boring manang permi lang seryoso para siya seryoso ning iya
1: hindi lang tayo magdaladalman gid okay na hindi lang magdaladalman ang Pilipinas okay lang
2: number one man siya sa survey
1: dirahin nyo
2: pa number one nyo lang permi parang nga nami dektare mga observation sa ngaton sering patrol kamusta ang tangaton nga palibot naga standby na Radyo Man Flo Navarrete
0: TYRI Radyo Man report.
2: Toto Flo, mayong aga.
21: Mayong aga, Radyo Man Irek, Radyo Man Binroy. Nalingaw naman ko sa komentaryo niyo sa, ano ah, sa impeachment trial.
1: Munang nami, yung kay Kadag. Kalingaw ko yan.
2: Kung ikaw, abi.
1: Halin ka na sa Dubai, di ba?
21: Oh, Dubai.
2: Nagkakabaga ko sa kanya, ano ka mapas di sakon.
1: Ay, pa Dubai, galing yung mukha po niya doon. Ay, ka mo nagambal.
2: Balik ba kami na yun?
21: Flight la, flight na yun ah. Balik ah. Oh, Wanda na lingaw gi ko kay ti mga sapat bala ni Robin Padilla nga patalang
1: mga dirabla sa Domingo
21: itugyan ko lang na sa unang radyo ng balita
2: bala, sa entertainment mo bala nga balita bala pulis bala himo resource person bala.
21: Sabla
2: si Kwan si Sino ka ni mo resource person?
21: Prudente.
2: Si Doc Prudente. Si Doc, di ba? Si Doc Prudente. Na, imbes mo lang si Doc Prudente, lang imong resource person, parte sa mga problema, bla, ang kuna ba lang, mo resource person, bla, si Sir Rasalan, bla.
21: Si Rasalan lang. Eh, Radyaman, Erek, Radyaman din, bro, agapang kalibutan, ginbundakan kita din sa ulan sa siyudad, oh. Nagbuubong ulan, pero kung nilang tao gani ang Lapas Market, kinabiyang ko, daw ay taman nagbaha, no? Kaya nag-tulong, tatman na subong iya nga kagahon, pero direkta pa sa may Iredo Terminal Market, no? Ang drainage isang super dugay na niya naka-standby do ay manigyapon gina kayo, no? Gintatangan ng isang mga early warning device para natin hindi masabakay kung na-parkingan sa mga...
2: Nag-umpisa na ko no ang kwan, ang city, parte ah, sa kwan bala, sa deliberation nila sang kwan bala, sang ano ganito, sa drainage bala sa city bala, sa syudad. Comprehensive gali.
1: A master plan.
2: Master plan.
21: Ati, bati siguran mo siya madali
2: na. Ko, 20 years ago, gali istoryahan na ni ang comprehensive nga study sa master plan sa baha di sa syudad.
1: Uy, gaumpisa pa lang ito sa media, master plan na ginawa.
2: Muna hindi ko malipatan, permi si Engineer Alfroto, so mo nag-assistant regional director
1: do si
2: DPWH, siya pa isang una.
1: Do si director, assist, paning director, regional director.
2: Sobra pa rin assist eh.
1: So, comprehensive plan na ni.
21: Eh, ano na, sige, hindi ako nang tambay. Pero ito, kasi kayo, namiguro sa labing madali na panahon, para natin
2: din mag... Huwag kayo ka, Drinel, sigaling ko ilang system.
21: Ah, away system. ano na, ang sitwasyon, Drisubong, saan na palibot sa nga Iloilo Terminal Market, no? Kay kahapon, na market day nila, Subong, kahapon, tinda mong tao, pero Subong, kay Marakalaka, Subong, ang mga tao nga nagpamakal, labi na nga nagtupa ang ulan. Sa presyosang manok, Subong, kagahon, ang tiil isang manok, mabakal sa 100 pesos ang kada kilo. Pinuktok na manok, 130 pesos ang kada kilo. Ang manok, 175 pesos ang kada kilo. Paa, kag-pitso, 185 pesos ang kada kilo. Pakpak sa manok, 180 pesos ang kada kilo. Drumstick, 185 pesos ang kada kilo. Chicken thigh, mabakal sa 185 pesos ang kada kilo. Ang breast sang manok, 185 man ang kada kilo. Batikulon, 150 pesos ang kada kilo. Atay, 230 pesos ang kada kilo. Sa chorizo naman, ang jumbo, 105 ang dusina. Ang medium, 50 pesos ang kada dusina. Kag ang chorizo ng small, 28 pesos ang kada kilo. Radyo man Eric and Radyo man Benroy. Sa atong sini nga mga balita, kag-informasyon nga na tipon, Subong aga, na dako ang pagpasalamat sa tatlo ka mga Ilonggo seafarers sa Iloilo Provincial Government, ilabi na sa Public Employment Service Office o Conteso, pag-aramin ni Ilo, matapos silang hilway nga nakapauli, dili sa Pilipinas, kasunod sa kag-atake si Ladarco samtang nakadak sa Port of Pidney sa Ukraine sa damlag lang. Ang tatlo ka mga Ilonggo nga seafarer, amosan by Romil Servo sa Miyagaw, Iloilo, Junior Gabasa sa Orte City Proper, tag Elbiros Clarito sa Dingle, no? Tag Gintayag sa mga tatlo, na pisar mayara sila sa mga, mayara pa sila sa mga trauma, bangod sa matabo, nalipay din sila, bangod na tuma ng ilaw ang ginahinyo, na repatriation, no? Tid ako ba ng pagkasalamat sini, na bangod wala din sila gintabayan, tag dinluwa sila sa katalagman na Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Bigin tayo mga ni Cynthia Dario, ang head sa PESO sa Iloilo Province, na nakubid ang iya pasalamat sa Arami ni Iloilo, bagod nakapauli na ang ining mga seafarer. Samtang, panayon pa siya po ng investigation sa SBO Iloilo, no? Kasunod sa suning pagpamahog sa Isaac Sinica Maestro, sa Dumanga sa National High School kahapon, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, kami bilawan natin na kanselar ang klase bangod sa iya sining pagpamahog. Kaya ito, may mga pagpamahog to sa school's principal, assistant na school's principal, mga manunudlo, nga may mapatay, no? Kahapon, ini ang mga kasunod sa sining pagkansilar sa klase, kagin sining ni OIC Principal 1, Leo Abi-Abi, sa Dumangas National High School, nga itatawag o kunding tatawag na sila kahapon, ang ining maestro, tagang ining principal, agot istoryahan ang ining akto sa ila sining nga manunudlo. No? Kaya nahibuluan niya na namahog ang ining maestro sa kasubong nga manunudlo, kaga ano niyo, may tinaga na buwang ito mapatay sana guro sa Dumangas National High School, principal man or assistant principal o kung guro, no? Mark my words, ano niyo na sa mensahe sa media sa sining maestro. Na karon na ibalota ni ning update.
2: So, sining maestro gali yatong nagikuan, nagpost kay nagpamahog.
21: Oo, kay actually kay katuang ko mila balay kag natubang ko sa Radyo Manila. Ito ay pasa nag ka-interview kay ti nagahimo siya nga malakat.
2: Kala ka emosyon niya ano? Sang kaakig niya?
21: Kuno may mga illegal nga bulaton dira sa eskulahan, pero di anong illegal nga bulaton amo nang layo man sa battery sa aton.
2: Nga mo ning imo ni. Yang point nga sa Facebook kay mo ma-post,
21: may kaakig siya, no? May kaakig sa sang mga manunudlo dira sa Dumangas National High School.
2: Responsible ni. Kuani grounds for dismissal ni. May mapanumduman nga may mo mapiktuan ang iyang karir sini?
1: Maestro sa maestro gali ni? Maestro versus mga maestro kang istra?
21: Yes, kadang iya sawa.
2: Hindi nga niya sa mga borobara ligya. To kundi may madalong pagigurong rason di?
21: Oo, oh, may nga pagid na. Radyo Manirik. Actually, ang balay nila to sa may palok suol, no? Malayo. Dako man ang balay ni sir, may salakyan. Pero ang balay niya, doon ginapalibutan sa madamong tanong, so hindi ka gawa kakita sa sulod sa panimalay kung magliili ka, no?
2: Plantito, plantita, Gurusla eh.
21: Ha?
2: Plantito, plantita.
21: Ito siguro, no? Ang asawa, isa mang kamanunudlo sa Dumangas National High School, Radyo Man na Eric, no? So, ti yun ang balay na sa kapon, sang SDO, nga hindi na magsabat, no? Sa mga pamangkutanon sang katapo sang media Radyo Man na Irog kay kuan kita karon kay Liriel Salvilla kun ano ang ila sining akto no nga ginhimo sa sining maestro Radyo Man Eric Radyo Man Binroy no nga madulong na to nga balita subong aga ang ining nga bahin nga dulong sinyo sang kaluan sang non-flammable oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangatla herbal non-flammable oil may sa arthritis rheuma varicose palang ikoy talaman oil pananakit sa kalawasan naipit sa neutralizar ng mga kaugatan. Pwede rin itong atla sa mga nag-aubo, palalakit sa liog, naundan yung mabali. Kag sa mga nagadugong at ilasya ni Tatugunon, taong-taong bubulang sang non-flammable oil. Ang non-flammable oil, ang produkto ni Tita Alin sang Arbsmed Pharma Corporation, sa mabakad sa mga sa bilog na isla sang Panay, sang probinsya sang Gimaras. Kag evergreen herbal capsule, maglimpyo. Or evergreen herbal capsule, nagalimpyo, nagatabakod, nagabalansi. Kag ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. No, magtumarka mo sang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule na bakal sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. Ang Evergreen Herbal Capsule, no? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan, produkto ini ni Doc Crispin Hico. Tagtatoy sa Manukanin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa Sumarapael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang ila sining amin sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Ngay Consio Consing Espinosa, Tagnitay Honorato, Tatoy Espinosa. Kasama mo sa Bila Yaray, Aramin Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN. Salamat kin kay Radyo Manflo Navarrete. Ang ining bahin tulong man sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisan ta ng aton aga pag isa pag inom sang naan sa corn coffee kag experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight taga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamin tinara sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Nang isa na binibla kita matunawa na gabutod aton chan, imni nyo na sang naan sa corn coffee. Kaya detoxify niya ang aton nga lawas kaya nag-alivate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gin sakit sang ulo. Nance Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, mga dalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:55 na sa kaagahon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. D3 Bio.
22: O si Karen, nandang mong isang akon hair fall at hindi man namin akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
23: Gikan sa number 1.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS! It's Real Bio with Physio!
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Mabuli si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ako kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. Sample Plus Cold.
4: Ako gali si Maya, may cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
1: Sample Plus Gold, mas pinamakal, sinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold, sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my PCO. Ang PCO. You my D3. Mga mga butika.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Sample Plus Gold.
11: Ako si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugan mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
4: Charmin, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud you.

0: old.
1: Po si Mercy, harap po ang almura na sa check up po, gintagaan ko bulo, Japon ko noong pawan. Try ko ang Sampon Plus Gold, so gudyan duwa kamula noong pawan.
0: Sampon Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Sampon Plus Gold, sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redde Ramon, ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Kag

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa
1: mga
0: butika.
1: Mga kasimanwa, subong at iyon sa tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahangundom kag abiso sa gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhit kag kaluwasan.
2: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
1: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
3: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Alas 5.04 ang oras dere sa aton nga pagpangaragan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin, dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ini DTX sa 500. Ini ang nagaparubo sa imo tala, guys. Rise, isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabulig panubo sang blood glucose levels nga isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetic. Kagang DTX sa 500 aktibo man sa pagcorrect sa mga hindi normal nga releases sa imo nga mga hormones. Ilabi na yato maipikto sa vasoconstriction. Kag siyempre ko naga DTX sa 500 ka para isigid ina sa mighty say ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, ako papalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessel. Gina-maintain sinang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok nga ugat sa utok, bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 gag Mighty C, marami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, AI Fest 2026 formal na nga nagtakop kahapon nga daw. Masubra isa kalibo ka mga partisipante nagpakigbahin sa nanari-sari nga mga aktibidad. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
6: DYRI Radyuman Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Formal lang ang nagtakop ang AI Fest 2026 kapon nga adlaw Agosto 5. Sunod kay Department of Science and Technology o kon DOST6, Regional Director Engineer Rowan Hilonga, nangin madinalago ng aktibidad nga ginpasakupan sang masobra sa 1,000 ka partisipante. Dako naman ang pagpasalamat ni Director Hilonga sa tanan nga nagpartisipar sa nagkalain-lain nga mga event sa Subo nga

0: tuig. Nagdihon sang resolusyon ang attendees. May kaangot sa pulisa para sa pagpabaskog sang artificial intelligence, hindi lang sa Western Visayas, kalakip na sa bilog nga Pilipinas. Pahayag pa ni Hilongga nga mangintuigan na nga kahiwatan ang AI Fest sa syudad sang Iloilo matapos nga ginaprobahan sang Regional Development Council o kon RDC6 ang resolusyon nga naga-institutionalize sa aktibidad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
1: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakahidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabag-o kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunot ini sang rice mushroom extract kag mangosteen ha fruit extract. Kag tagsaka sa sachet may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, siyempre sa mga grocery stores kag sa mga supermarkets malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus coffee mix.
4: DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo? Ikaw ba lang may hypertension? Base mataas ang sugar mo? Base may diabetes ka? Kagula ka makaibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatiga sa arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo? Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys, kagmanamong nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa barguso nga nagamimix ang insulin function. Kuno bo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo, ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, nagapanami sa tulog, nagatapna sa hypersalinity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani mag-DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo yun sa may tisil, dugay ka na bala nagaanto sa katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may tisil, ang alkaline niya vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sa tanang mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita,
2: DYRI Radyo Man Report.
4: Sa police report, disidido nga magpasaka sang kaso ang traffic enforcer nga gintapungol sang driver nga pribado nga salakyan sa dalan Quezon City proper last 10:40 kapon. Nag-umpisa ang pagpanapungol sang driver matapos din saway ni sang traffic enforcer sa pagbayalar sini sang double parking. Base sa investigasyon sa mga police, makatatlo ka beses nga ginayo sang traffic enforcer and driver apang wala ini nagpamati. Sa ikatatlo nga pagpalapit sang enforcer sa driver, nag-umpisa na ang pagsabtanay sang duwa. Tubtob sa nga ginasaruso sang driver ang traffic enforcer kag gintapungol. Nakuhaan sang video kag ang pagtapunglay sang driver samtang pagtapungol sang driver samtang nag-aatras ang enforcer kag nakit-an nga nagabalos ini sang sumbag. Natala na nga ipasaka ang kaso nga resistance and disobedience to a person in authority kag direct assault batok sa driver nga preso karon sa police station number 1
2: RMN.
4: Ini nga bayin dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule number 1. Ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw nagapapagsi kag nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaling ingrediente, may tukat ali ginseng maka kag green goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects, frontal effects siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Tatak RMN.
3: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki nagapatindog sa inyong mga ikog-tawo kag naghatag sang dugang nga resistensya. Kag simpre nagaamlig man sang aton nga mga prostate para hindi magdako kon magubag yang prostate problem, kuno pabayan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the coffee mix para hindi ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka kag supalmito. Ang supalmito kinala ini nga nagaamlig ha, sa prostate sang mga lalaki. Kag simpre manamit ang sabor niya si misis, si partner pwede makainom. Hindi pala ni patindog lang sang ikong tawo kung nagahatag ba ni dugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon or pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa Binogaysla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras dire sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya gud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta inom ka Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mong magpaniyapon, gamit ka mong Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Pagbaha sa syudad, dalas ang climate change, sunod kay Mayor Raisa Trenias. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Report.
5: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaliviate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa immune chan. Nagdetoxify sa imo lawas kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Iinbasol ni Mayor Raisa Trenias ang climate change sa pagbaha sa syudad sa Iloilo. So kay Trenias ang una ara lang sa 50 mm ang ulan apang subong nagdangat na inis sa 200 mm. Mangusigin paig sa alkalde nga nagapakandak siya sa pagtuon para sa comprehensive drainage master plan agad matumod ang mga lugar nga tuman kabalahaon. Pagisimibiluan kung nakadako ang volume sa tubig baha sa kada lugar sa syudad. Para daan nagpakandak man sa hydrologic study ang syudad sa tatlo ka UP hydrology experts. Gamitin nila findings sa pagnihon sa drainage master plan sa syudad.
7: You know, ang isa ka issue ni sa ulan natong kagbaha sa ato na nga drainage systems. No? Sa una, ang ulan less than 50 mm lang ang atong nga ma-experience. Subong in an hour, ga 200 mm na kita. It's not ang issue sa ato na drainage system. It's because nga climate change na gid man. So that's why we already have a budget for a comprehensive drainage master plan to review.
6: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Talk RMN.
5: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
3: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Ginting ubang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas baskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mas pagsikalawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Binogaysla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia ang Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Amen. Amen. Amen.
4: Kag Magnanis Liniment Oil kay number 1 maniningga balanyo sa pinug nga Panay Island kag Gimaras, nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian dalasang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sunod sa imong siling nga balay. May name tree extract nga pareho ang performance sa citronella, nagatag protection sa exposed imong siling nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipungaan, ani eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, ineepektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial Quarry nga ginatudlo nga rason sa pagbaha sa pila ka barangay sa Barotac Nuevo, ginimbestigara na sang PGNRO. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
8: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang roles sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
9: Nagpadala na sang personnel ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office kon PGNRO agud magpatigayon sang overview sa isa ka quarry site sa Barangay Igbong, Barotac Nuevo matapos may report nga may pagbaha sa malapit nga mga lugar. Ginkompirmar ni PGNRO Head Attorney Cesar Manuel Buike Jr. nga mayara sang permittee sang quarry sa mga lugar nga nagsugod sang 2024 sa kapintatlo ka hektarya nga duta. Sunod kay Buiko, mas malapad naman yung investigasyon ang paghihimuon sa masunod ng mga inadlaw kaupod ang Mines and Geosciences Bureau. Dugang pa niya, hindi pa mapatod kung ang quarry ang direkta nga gintunaan sa pagbaha. Ilaman tanawon kung may problema sa drainage system o kung alagyan sa tubig sa lugar. Ginalantaw Manila ang posibilidad na may natipon nga lunang o kung blockage sa drainage na posible nakaapekto sa pag-ilig sa tubig. Pahayag sa opisyal, hibaloon sa mga otoridad kung nag-comply ang quarry sa ilang water management plan kag kung may kinahanglanon nga aksyon base sa resulta sang investigasyon. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquila Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
4: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ni Pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon kag bilog nga gastro, intestinal tract o kung gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
3: Kag siyempre ari na mensahe nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang omega-3 importante para sa health sang aton nga korason. Kung may heart problems, dapat ka man nga mag-inom sang omega-3. May aras ang suplemento nga kaya sang bulsa kag makabuligid sa imo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ini ang may ara sang 99.9% nga squalene content nga makuhaan sa omega-3 fatty acids. Dr. Pinoy, nagaamlig batok sa heart disease kay ini ang nagakontrol sa nga bad cholesterol. Ang omega-3 nga yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ka anti-inflammatory nga nagapaiban sang pagngutngot sang kaluta-lutaan. Kung wala ka pa joint pain kag ang pagtake sa nga omega-3 makapugong sa pagkaguba sang joints para nga hindi ka mahalitan sang arthritis. Ang omega-3 sa Dr. Pinoy Squalene may importante man nga role sa aton nga brain function. Sa bulig sang Dr. Pinoy Squalene, mabuligan ang pag-ubra sang aton brain cells. Ang resulta, makakonsentrate kita kag ma-improve pa ang aton nga memorya. mabakal ini sa mga pharmacy sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Suilos Pharmacy. At sa mga branches man sa EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: RMN News, Panahon.
3: Check na pinakauling alakat sang panahon upon sa pag-asa, Iloilo upon Taruli, Cuenca. Rol, mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati, amon aton latest for the update sa subong adlaw, August 6, year 2026. So, padayon natong ginamonitor no, ang duwa ka bagyo sa sulod, ang isa yara sa sulod, ang isa yara sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So, unahon natong ang ara sa sulod sa aton par no, amon na siyang si Bagyong Maymay, na naglandfall ini siya sa magsinglan Ilocos Sur kainas ang alas 2 sang kagahon no kaga sa karon uli naton ini siya na siplatan yara na sa vicinity sang San Juan Ilocos Sur. May maximum sustained wind ini siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro kaga sineso pagmadlo sa galabot at to 110 kilometers per hour. Nagaulag ini siya eastward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Ining si Bagyong Maymay, padayon ini siya nga nag-traverso or nag-ahulag kaga nag-cross sa may Northern Luzon kaga ginexpectan natin na posible ini siya nga mag-hina no, into low pressure area sa subong gabi or sa subong hapon. Kaga maliban kay Bagyong Maymay, may isa pagkita ka bagyong nga ginamonitor pero sa guwa ini siya sa atin nga Philippine Area of Responsibility. Kaguliin natin ini siya na siplatan na muna siyang si Typhoon Dolphin sa kalayoon nga 1,450 kilometers sa east-northeast sub extreme Northern Luzon. Si Bagyong Dolphin may maximum sustained wind ini siya nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasa na sa pagmadlo sa galabot up to 185 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Si Bagyong Dolphin kag si Bagyong Maymay wala ini sila sang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas up ang gina-enhance nila ining southwest monsoon or habagat nga nag-epekto subong sa Southern Luzon kag western section sang Visayas. Gani bangod sining southwest monsoon or habagat no ang Western Visayas particularly na ang province of Antique maka-experience sang magulugal-uman nga kalangitan kag mga laptalapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat panag-uob. Kasarangan tubtob sa mabasko gaton nga hangin gikan abagat na nakatungdan magdala ini sila sa makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast ng temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton nagbatlak or magabatlak alas 5:39 kag magatuna din siya alas 6:12 karon sa hapon. Kag man naton latest for the update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: RMN News Panahon.
3: Maramugid nga salamat, Trolley Cuenca, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Dugang pagid nga balita, balita naman sa patag sang hinampang, Blackwater, ginlutos ang Phoenix Super LPG 106-102 sa nagaparayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
11: Balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved non-super plus. Mas in pa-epektibo, kag mas in pa-basko, gintingog ang mangustin plus kuyabano plus malunggay. Sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Ginlutos ang Blackwater Boosting ang number 1 sa Group A na Phoenix Super LPG 106-102 sa PBA Governor's Cup August 5. Nagpanguna sa kadaragaan sa Blackwater si Cedric Berfield matapos ng kamada sang 26 points kag 6 rebounds. Nagbulig man para sa Blackwater si Kentrell Barkley sang 34 points. Samtang 45 big points ang ginbalag ni BJ Johnson para sa nalutos nga Phoenix. Proteksyonan ng lawa sa natural nga pamaagi, pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gibaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flow Consumo, Navarrete, Takak, RMN.
2: Tatak RMN.
3: Alas 5:26 ng oras, dari sa aton nga pagpangaraga, dinigabahin dulong na sa inyo sa nga non-saliniment oil. Ari ng pinakapuro, dito siya nagili kita, no? Mamati na kita, user, sa nga evergreen herbal capsule.
12: Sa tusang wala pa ko naka-ano kagamit sa evergreen, ang ako nga taa sa magigasak, hindi kita ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatigilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa nga paa.
13: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
12: Yes, muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
3: Nabatian nyo user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-narising, pang-balancing. Nagalimpyo, nagababakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, nga dapat likawan gid ang constipation. Orang ginahambali Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton siringa lawas. Dapat bastante gid permi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radioman na binroy.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga pwersa sang pito para sa kaayong lawas. Kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Ganing magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas sa dugang nga kasayuran. Contact lang kay Dr. Crispin Nico sa numero 0910-126-4595.
2: Tatak RMN.
4: Tag sa ato naman nga hello attorney pamangkot sa tagpalamati, kon bala pwede nga siya ang sukton sang utang sa niya na patay nga bana bisan pa may prenuptial agreement sila. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylene Paraonda.
14: Hello, attorney.
15: Nakaibalo-bala ka mo nga ang uric acid kabangdanan sa mga masakit parawasang arthritis, high blood kag iban pa? Paano malikawan ang pag-angkon sang uric acid? Wala na sang iban pa kundi magmenta na lang sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang regular nga pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline nagabulig pagwa sang uric acid sa lawas. Ini may madamo sang vitamins para nga mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang nag-stock nga acid kag toxin sa lawas para nga mangin matidlo ang ugat, magapabilin nga oxygenated kag hindi magmasakiton ang lawas. Madamo man inis ang omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sa joints. Paagi sa Dr. Pinoy malikawan ang pag-angkon sa masakit nga gout kag ulcer. Gani, dali na kamo sa suplemento nga kompleto, Dr. Pinoy's Choline Capsule, ang kaupod nyo sa pagtap na sa mga masakit. Mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede nga siya ang sukton sang utang sa iya napatay na nga bana bisan nga may prenuptial agreement sila. Attorney,
16: ang sukton sang creditor, so nagkaliwan na partner, will be his estate, his share of the estate. No, for example, kung may asset siya nga separate, then amunaya ang sukton, no, sang creditor, not the surviving wife. Oo, so amunang ginatawag bilang hindi kaya kasubli sang utang.
15: Ibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Mga kasama, ari ang good news sa inyo. Ano mong kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, may aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kay hindi basta-basta ang ingrediente nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit kag nagapakupos ang singaw, nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nga pailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga panguntra sa arkis kag katol-katol dalas ang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapahamuk sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot nga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos ini nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man sini sa may Merrymart Mall, sa may main entrance nilang activity center, kag syempre makabakal ka man online, i-check mo lang ang FB page na Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong agas aton sini nga mga mangunguma, mga kasaka naton, ang kubuta kag Iloilo nyo agri, pasalamat gid sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani sila ang mayara sang raffle promo kag para gid ini sa inyo ang kubuta kag gapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Magchansa kamo nga magdaog sa mga dalagko, mga brand new nga kubuta products kag di siyempre di kalidad. Ang imo nyo kun magbakal kamo genuine spare parts kag mga kubuta equipment sa Iloilo nyo agri kamo bakal kay magluwas nga nakabakal ka na sa dekalidad. Siyempre, sa kada 3,000 ni mga purchase, may isa ka raffle coupon. Kung may raffle coupon ka, siyempre, amo nang palagyan mo para sa imo sila nga kadalagan. Isulat mo sa coupon ang pangalan mo, dadayon, ang contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sila nga mga drop boxes. Ang raffle promo sa December 5 ni ang Grand Draw sa the Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm de la Sumarotac Nuevo. Nagaulat na sa inyo ang premyo. Ang grand prize, isa niya ka brand new nga traktura bag-una, no? Ang second prize, isa ka rice transplanter. Kag third prize, special power tiller with diesel engine. Kag madamo pa sang iban nga mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Ay na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palaman all para nakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo para nakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kun mapila sa gani sempre madugo na, buboy diretso nan sa liniment oil kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag siyempre sa mga cases na sa gindingge sila nga mga lugar, hindi yun ang pagulatang nga makagat ka mo sa lamok ang posible, may dala nga virus sang dingge. Magwa sa balay, panghaplas gidnan sa liniment oil, kay may sangkap ini nga nemtri. Kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilognes sa Sangpanay, kang probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag adlaw-adlaw na ang ani paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro kag subuman sa Pasay City. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihambal nyo nga sa RMN Iloilo nyo na batian or naibaluan nga may ara sila sang promo. Para matik may 10% kamo nga diskwento. Ani paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro subuman sa Pasay City. Sa mga reservations nyo, mag-text lang kamo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Brands. Kag 0968-1464-675 sa Paluto Pasay City. Sa inyo nga mga dugang reservation, pwede kamo nga mag-text or mag-message sa ilang mga Facebook pages. Ani paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Pasay City kag subuman sa Bituon Haro. Bawi kita sa mga greetings nato na boss nga daw. Agbalik ta, madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:35 na sa kaagahon.
17: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Tay, gising pa po kayo?
19: Sa gabi, tuloy lang ang pagtulog ni tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
18: Tulog na po ako, tay.
19: Suportahan ang first 1,000 days ng paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
20: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
21: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na nga-arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
22: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na no, may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Everyday, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, ya, 1 capsule, okay na ko.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Ako si Irish Magnum, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
20: Nuts Herbal Capsule!
29: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
28: Evergreen Herbal Capsule.
30: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
28: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
31: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect Formula.
32: Unique

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Nagapalanturong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Si may diabetes ka na ha. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Nakigiraan.
4: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Salamat, iho.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
7: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag kinlong atong kaunon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na wadlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS Life Extension Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
11: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: are blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako galit si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na galit. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayig ko sa resulta kay nag-clear din ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: So, Sirike, isa ko kagard. Sige, kugpulang. Buti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: abakang abutika.
5: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Uy, 150 over 100 dali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapala ka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
11: Kidney care, ano nga ang imong kibi? Ano nga ang imong kinabuhi?
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
14: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita.
16: Isa, may glare ang suga kag nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
17: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
19: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ang mga suking butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
20: Ako si Regan Pambrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika ang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko na bang damit.
6: Charm, sab, con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko no. Sa bangon ng charm.
7: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Kid Gar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Saan magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Alas 5.47 ng oras, dari sa aton nga pagpanganagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
10: Radyo Man, Eric John Pamplona.
11: Eric John Pamplona.
10: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
11: Benroy Bernal.
10: Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: Life extension, vitamin D3. Patasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatian na binamakamamatay ng cancer. Manginamat listo ang kakapsula sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin is Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libreng medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Gani, magkanto sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. D. Leon Street, Tunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SMCT Iloilo, Bangkadama Santa Barbara kag JC Silvita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
10: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
9: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. By the way, grabe ang pagbubo sa nga ulan na Radyo Man Bedroy. Diri sa palibot sa nga syudad sa subong iya nga mga tinion. I don't know, Radyo Man Flo, feedback abidikon na sige pang bubo sa nga madabol nga ulan. Kay kadamo sa nagapinamangkot kung may cancellation sa klase o kung wala.
12: Amo ni galing nga may nagapinamangkot kung may klase o kung wala. Kay perti gamang ang bubo galing sang ulan.
9: So, hindi ko lukitaon ang karsada o tapos sa pagbubo sang
12: halin pa ni
9: madabol nga ulan.
12: Actually, kagabi nga pugada. Gulpi na gadulombaw. Ang mag-aligmat ka mo ha? Sa nagapanakayon bala? Magabantay ka mo, mag-aligmat. Mas mayo nga adlaw, no? Galing kito wala man panakay, wala man biyahing gimara sa kagahon nga dulumpa, no? Adlaw. Kay kadelikado sini kay may mga bes nga nagapulon-pulon balaya ang pangano nitong itong midya sa langit. Idelikado na sa lawod. No, bisan gani sa pata gani.
9: Kada mo sa nagapirmangkot, may mga nagapamangkot gani dio from Guimaras ko na may biyahe kun wala. Totoo flo pareho ko be check sa Philippine Coast Guard. Kay basi may mga pugada bala, no? Nagapamangkot ang mga tagparamati ta kon may mga cancellation of classes or may cancellation sa nga biyahe, especially Guimaras and Iloilo, vice versa. Kay importante ka na amulgid, no, sa pagtupa sang ulan sa siniya nga mga at Tinion. But so far, why isang announcement?
12: Why announcement?
9: Ay, sa city government.
12: Mm.
9: Meaning, kung wala announcement, meaning may klase kita.
12: Oh.
9: Susubungan daw sa Huwebes.
12: Dinipindi pa na. No, base ko ni assessment niya sa ato niya CDRRMO, kag-recommend nila for cancellation. To aga pa kung may ara isang assessment. Depende niya sa inyo kaya hindi man ibagyo mo.
9: Oo.
12: Kay...
9: Pero kabalo ka, for example, sa mga nagpamangkot bala, kung may klase or wala, like for example, dara sa Arevalo kay Puerto, kung subo ka baskog sa ulan dira, actually, kung nakita nyo da nga baskog ang ulan, kaga Puerto gid ang kwan bala, ang pagtupa niya, pwede ka mong makadesisyon para sa kabataan nyo, hindi pagpa-eskwilahon.
12: Kung delikado na, ganyan pilit mo ang sitwasyon, di bala? Kung libawa, bing alagyan mo da, delikado para sa bata, tinga, ipilit mo.
9: Yes.
12: Why makita na ganyang courage
9: na? Ang pero na sa mga ginikanan, no, sa mga guardian, kung peskulahon nyo or hindi inyong bata, no? Definitely, kuha na siya, excuse na, no, sa eskulahan.
12: Ang ibang gani, hindi gina-inform nila mga teachers, kami mga group chat naman sila gani, nga mga, ngati, amuni, ang sitwasyon sa lugar namon, amuni, budlay sa mga bata, depende na, no? Kay hindi tani ma-pressure ya ang CDRMO naton because ang balta hindi man ibagyo.
9: May kag may kuan abi may guidelines sa amin sila.
12: May ginasunod, may ginasunod
9: in absence ang announcement. Ang mga ginikanan, mga guardians, kumbaga ara sa inyo ang prerogative. Kung peskulahon nyo or hindi, pamalikon nyo or hindi sa eskulahan ang inyo sining mga kabataan. So parang klaro kita kay wala sang announcement subong, no? Although kati madamo lang ulan, wala sang announcement subong ang aton sining city government paay kay Mayor Raisa Treñas. Kag sa Coast Guard, direkta dugay-dugay na karo kay Ranjuman Flow i-update ta lang.
12: Yes.
9: Kay mo nang ambal diri sa aton may mga propaganda bla, delikado ini sa biyahe, no? Sang aton sining mga sakayan pandag.
12: Amo man isa pa na sa probinsya. Depende man na.
9: Yes. Amo ra gani pero may ginahambal nato na for example may mga local chief executive siya Radyo Man Binroy nga kisa late sila ya magi announce nga why klase or iban niya why gid gani announcement. So kung in absence ang announcement or ano da nga mga advisory sa inyo nga mga local chief executives or local government units, ang mga parents, ang mga guardians, pwede ka mo makadesisyon dira kung delikado para sa inyong mga kabataan ang pagpadulong sa eskwilaan sa sining medyo maulanon nga tiyempo sa aton sining palimot.
12: Sa tundugan nga mga balita sa impeachment, pasiplat lang Radyo Man Eric na tapos na kapon ang third day sa sining simana, angot inigyapon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So kuwa, former kuwa, state auditor ang nag-testigo. Ang pila ka mga highlights, siyempre ang na-highlight si Ruby naman niya eh. Kay ginpisa-pisa ya kagingisa yung kanang ngambal ya gani. Nakakanto ko na sa bukid. Nakakanto ko na, kalibot ka na sa Pilipinas.
9: Siguro ni Tarso Manabi si Atty. Wamel B. Ang balon niya bingan, hindi man niya puno ang
12: gina-audit ko.
9: Audit ko ang kwan man niya, ang gastos man. Ang namutan ko dire, kay gina-question niya, bala ko di nag-eskwila. Isang naman anya nga dito nag-eskwila si si Atty. Wamel. Kag abogado si PA pa. Sini niya,
12: okay.
9: Isang ulihi, abogado, balaan niya lang nga abogado, ginpamangkot niya pa party sa mga, kwan bala sa threat of terrorism.
12: Kaya
9: sa aton, kaya diskusyonan niya pa si Atty. Wamel regarding bala sa Communist Party of the Philippines nga may aras ang gerilla, kag may aras ang
12: political
9: faction. Kag ang iyang political faction, doon single out niya bala, nga halin, nga mga estudyante sa mga colleges
12: sa mga and universities.
9: Mga universities. Doon gisingle out niya nga basta gani, political.
12: Among na mga...
9: Ang CPPNPA, ara dira sa mga universities.
12: Doon mo ng counterpart nila, political counterpart nila.
9: Which is sala, Radyo Man Binroy.
12: Kaya
9: ka na mo manias ang way gani, halin sa university. Nga part manias ang political organization sa CPPNPA India. Hindi na porking college ka or sa university ka, dito lang na ang political nga faction. Amo man sa gerilla. Ang guerrilla movement yan eh, ang guerrilla ng faction, hindi Manila sa bukid lang.
13: Mm.
9: May arama din sa syudad.
13: Anywhere man niya.
9: Hindi mo pa, hindi, amo na ganit punto ko, hindi mo pa gidiskusyonan sina ang abogado.
13: Naintindihan naman na nila.
9: Kaya pamatsagan niya, daw siya lang iyang kamaan, party sa communist.
13: Gistorya niya
9: sa... Tito, gayuhom lang gani sa Tony Wamel.
13: Yan, kung sa bagay, sa ganwabi.
9: Very respectful man siya.
13: Oh,
9: like, for example, sa word niya, ginagamit niya, ti ikaw gali ang nag-investigar sa intelligence fund. Ti sila niya, Tony Wamel, why ko na yung gina-investigara na? Gina-evaluate. Tingali kayo, sila ko dugaray man.
13: Investigation kag evaluation. Ti pareho man man siya na. Evaluation kag investigation. Tito, sounds like man. Tino, pagkinabi.
9: basta sounds like gani, nag-rhyme gani, basta proparyo man ang botsilingon.
13: Tingin na lecture niya, ginadrive yan. Nga mo na yung problema.
9: Galing. Kaya ginadrive yan narrative dyan, Jaban Pitroy niya. Kumong ang release to bala sa mga kwanto bala, intelligence fund. Santo to
13: sa mga anniversary. Founding anniversary. Amo na isang... Ito wala ko no sa pagpangatake.
9: Sa iyaya nga pagpate, nga basta anniversary, sang communist, o kung natawag mo ito, CPP and PNDF, especially ang Communist Party of the Philippines, CPP, kung anniversary nila, may plano silang pagpangatake.
13: Mangatake sila.
9: Tinastop ko na ito. Pero, halin sang unang CPP ni Duay Mangko Kabati nga sa anniversary nila, nagpangatake sila.
13: Do, dugay naman nga, huwag kita kabati. Wala pa ya si Sara Duterte. Do, matawhay man ang ila sininga anibersaryo.
9: Ang Simpugurok Marcialo sa
13: una. Di ba? Ti, wala man to intelligence fund. Di ba? Sa una, wala man to intelligence fund. Kumayara, gamay malang intelligence fund. Tiyari, lapit isa kabilyon ang intelligence fund. Ti, amo ni Kuro ang gingamitan ang balya. Kay, amo nang ginadrive ya. Bangod sining intelligence
9: fund. Gingamit Kuro sang DepEd.
13: Sa mga universidad.
9: Tigali kay high school man niya. Elementary to high school malang niyang DepEd.
13: Pakayuan niya pa yung opinion si Attorney Wamil ya.
9: Parte sa terorismo.
13: Sa terorismo.
9: Hindi kuya Trisolds na, huwag kuditas na.
13: Ang pagpati, alain niya sang sa fact. Ang fact ya, fact na ya, data ra da. Pero ang pagpati mo niya opinion, huwag niya ginahistoryan sa kurte.
9: Tandaan mo
13: rin. Huwag niya ginapakiyan sa kurte.
9: Before nga mag-umpisa ang impeachment trial, may pre-trial sila ginpatigayon. But siningon, sa pre-trial, gina-identify ang witness. Kag ang witness, nabutang ginadira, kundiin lang siya, halin, kagin lang sa asta.
13: May limitasyon na.
9: May limitasyon ang iyang amangin statement. Kay kung pabayaan mo na ang statement karon sa witness Radyo Man Binroy, nga nang YK mo, yas ang parametro, nga tag sa iya. Pero siling kay Ruben, nga te, ako baga, lain-lain ang iya-iya. Ako baga dapat gani ang senator John, hindi mo pwede nga makuan-abi mo.
13: Hindi mo question na sila mo.
9: Ti, kumbaga, gibutangan mo kayo na parametro da, parang hindi maglaba ang impeachment trial. Eh, iba nga masyador gamito nila ni nga, bisan gani nga, hindi bala related, no, sa articles of impeachment, ipamangkot mo pa. Wait, kita pusan eh. 19 purgatin tagtapos sa impeachment trial.
13: Yung naratibo subong, ginisa naman ni Ruben Padilla ang state auditor nga si CPA na lawyer pa.
9: May ba ganing nga nagkampan ang... Ruben Binroy nga tandaan sa mga senator judges. Nga mga witnesses nga inil, like for example ang Akua. Bala mo konstitusyonal kuan ini sila mo, komisyon.
13: Komisyon,
9: Tandaan mo nga pareho ninyo ini sila nga government servants. Mga opisyal man isang aton gobyerno. So kung nagadaom ka mong respetuhon bilang mga senator judges, dapat balikan nyo man ang mga resource persons ninyo.
13: I-afford nyo man sang respeto.
9: Respeto nga pareho man sa gina kwa ninyo, ginahingyo ninyo.
13: Kalaway bala nga bulihon mo.
9: Hindi mo pwede mabuli.
13: Do ginabuli mo bala? Do ginabuli mo? Sasala pang paagi bala? Ngayon na bilang makuluya pa nga klasika pagi. Araw-araw pa
9: itin mo. Nagawa ko lang imong line of questioning.
13: Nang alignment tani bala sa ginahistoryahan.
9: Irrelevant man bala.
13: O kung may relevant, kung relevant ang pamangkot, then okay.
9: Magluwas ka ti marayo sa
13: parametro. Pero nakalayo-layo.
9: Marayo sa parametro, yas ang testimony nga gusto niya. At kayo ginapangayuan mo sa iyo sa personal opinion niya mo.
13: Mga opinion niya mo. Yaway niya ginabasiya niya sa korte sa pagdesisyon niya mga oro opinion.
9: Ang niya, kuha lang niya nga evaluation. Kaya magkutun mo sa iya kung pinakabilog ang panaw ang bukid sa Camarines.
13: Oh, dali.
9: Pero pila ka probinsya na libot ka sa bar?
13: Ano, anong comment? Si Robin daw, ano kuno? Kung sa mga bill, hindi yung kuya kaget over, sabi ko minto. Kung sa mga bill, hindi niya, kung iyan niya sa mga na-observe, mga observer, yakag mga nag-comment, social media, nga sila niya si Robin, ila niya ha, kung si Robin, kuno sa mga bill, do systems loss, ginbayaran mo, wala mo bumubuslan.
9: Yuri kakak mo lang yung mga, wala na akong mapalahin ng diga, no?
13: Ay, sila, grabe yung mga utok.
9: Pero kabalo bala ka mo kasi si Seth Robin Hood Padilla. Proud siya sa iyang line of questioning kahapon.
13: Yung siya yung proud siya
9: eh. Isa mga ganit.
13: Siya yung proud pong gabaw. Ambot na lang.
9: By the way, sa masunod nga semana, ang mga masunod nga mga witnesses, amo ang naka-schedule, si Commission Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, kung nakuha ikpaw,
13: current
9: na niyo, Zylin Del Campo. No? Siya na yung current nga. Kwan kay si Wamilton.
13: Former na yung
9: former. Si House Archives Chief Maribic Pariha. Gina Acosta, former OVP, Special Disbursing Officer. Kag Edward Fajardo, former Deep End Special Disbursing Officer. Si Acosta kag si Fajardo ni, amon ni sila ang ang nag-incas
13: sa mga hostile witness
9: during ano signatories no sa

0: Mamati na kita, user, sang Life Extension na Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon ng kisipot mo nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Pingan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy life.
0: Epektibo gid ang Life Extension Vitamin D3. Kapin pa ko na regular nyo ining imnon, kaga consistent no inyong paggagamit sini. At least duha ka soft gel kada adlaw for maintenance sa purposes. Kung may ginabatsag sa lawas, 4 to 6 soft gel sa pwede. Kaga kanto inyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May mga doktor dira nga matubang sa inyo, nahulat dira sila sa inyo, libre, wala bayad. Marami na kay mga doktor gidiya, mga medical doctor gid, ang marekomendar o maresita kung pila ka soft gel ang inyo dapat gamiton. Especially kung may mga ginabatyag kamo sa lawas. Lagi na kombinar ang natural, conventional, kay nutritional medicine practice. Gamit ang likalidad matinlo, kag science-based ng mga health products nga naghalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. By the way, ang mga pretty boy ba lang nga nagabiyahe, Radyo Man Benroy sa 3rd District, isa ba lang ito gali ang gin-suspend?
3: Isa, hindi tanan. Damo ni sila kung mga unit.
0: Damo na sila.
3: Ang involved lang niya, amo itong gin-suspend. Pero mga 23, 24 na sila ka unit, gali kuno mo.
0: Oo. Kaya kamalo ka kung suspendero ng bilog ng mga isa nila.
3: Isino
0: makikater sa mga pasero sa 3rd District. Kapag na yung balta, imbis gani nga dapat ti... Eh, siyempre may mga violations kin man, may mga nagagambal nga.
3: May violation eh.
0: Pero kung mo nga nabalaan sa LTFRB, nga kulang ang salakyan dira, especially during last trips. Mga 9, 10, maximum last years. Kung kulang ang mga units dira, patawag nyo mga operator. Para nga kung kulang gani ang jeep, kulangan nila eh. May responsibilidad nila nga i-cater ang mga pasahiro.
3: Kaya that time sila na lang ito nabili na bilhin. Kaya mong tusinakyan sila sa damo. Kaya siyempre kayo nga moment sila eh. Natural na na.
0: Ang taon nyo ng kanabuhon sang pasahiro, kaya ba si kulang? Paduangan nyo sila eh.
3: Iyan yung LTF RB, tani magtanaw na sa mga terminal. Tana kung bala.
0: Kaya hindi na pwede nga kung saan ulang nila gusto iya magbiyahe. Dapat butangan nyo sila sang ang last trip da, isa ang nag-standby. Duwi mo nyo duwa eh. Diba? Para nga white may mamulak na jeep, papuli ito sa 3rd District. Pwede kita chimpo dili sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN.
3: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
1: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold na gating dogs, may ka smile bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akin sang stress tabs, may vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident. Magkistorya sa customers. Wapa ka! Stress Tabs.
13: Multivitamins plus iron. Issues nickname of Stress Tabs. If symptoms persist,

0: Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, lasais 8 ang dagna sa aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
8: Straight to the Point Headliners.
7: Mga top stories of the day, mga karadyuman, opisina ni Vice President Sara Duterte wala magkapasa sang official receipts sa liquidation sang 125 million pesos ng confidential funds. Suno sa testigo, papel ni Attorney Michael Poa sa defense team, in question ni Tolfo. Pagamit sang acknowledgement receipt sa liquidation sa minilyon ng kwarta sang gobyerno, first time nga naka-experience siya sang testigo nga kuwa auditor. Apat katistigo ipresentar sang prosecution sa ika-anom nga simana sang impeachment trial ni VP Sara. Sa mga mainit naton nga mga balita, loka o kung mga vendor sa mga public market nagapanawagan sa syudad angot sa mga bulanteros. Tatlo ka Ilonggo seafarers nga napauli sa Pilipinas matapos ginatake ang ilang barko sa Black Sea. Nagpasalamat sa peso kag RMN Iloilo. 24 sa 33 ka mga banwa sa probinsya na nagatanom sang tubo ginatake sang red stripe soft scale insect. Sa ato naman nga balita nasyonal, petisyon nga nagakwestiyon sa impeachment proceedings sang Kamara ginbasura sang Korte Suprema. Sa international news, 17 katao patay bangod sa pag-atake sang Russia sa Ukraine, mga warehouse kag logistics naggalaguba. Sa negosyo, fuel discount sa mga POV ginpataas sa 12 pesos kada litro suno karekto. Sa hinampang, Anthony Edwards magapadulong sa Pilipinas sininga Agosto. Sa showbiz, Lani Misalotza kag Sofronio Vasquez magahiwa sang konsyerto sa California. Kaysa ato naman, extra wow balita, American clothing brand nagabarigyas ang t-shirt nga pwede masuksok sang tugtog isa ka bulan bisan indi pag labhan.
9: Sana all.
7: Susway gastos tubig eh. Magamuning imong suksukon, why ka gasto sa tubig, why ka gasto sa habon, why ka sang pili uron.
9: Sana all.
7: Lasais 11 na ang dagna sa aga.
6: Tatak RMN.
7: Tago ang aton nga balita sa panahon, mga karadyuman, ari anay ang aton sining top story of the day. Mayong aga Iloilo, ini ang straight to the point, ari kita sa adlaw nga Webes, Agosto 6, 2026. Live kita nga mabatian sa inyo mga radio kay sa inyo silimabian nga mga social media sa Facebook. Pagitaan nyo lang ang DYRI RMN Iloilo sa Facebook at sumuman sa YouTube. Sa pangalan ni Radyoman Novi Guaso, ako naman si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
6: RMN.
7: Sa aton nga mga top stories of the day.
10: RMN.
7: Ginbuyag yag sang testigo nagikan sa komisyon on audit nga wala sa makasumiter ang Office of the Vice President sang official receipt sa liquidation report sang 125 million pesos nga confidential funds sang 2022. Sunod kay Tony Roderick Wamil nga nagserbi bilang anay state auditor sang COA nga alin September 2014 tubtob Pebrero 2024. 849 ka mga acknowledgement receipts lang ang napasa sang OVP kag Department of Education sa ilang liquidation report.
0: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
4: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
0: Ni isa?
4: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
0: 849 acknowledgement receipts, tama?
4: Yes po, Your Honor.
0: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
4: Yes po, Your Honor.
7: Ginsiling sang testigo nga mga ahensya sang gobyerno nga nagagamit sang confidential and intelligent funds ang ginamanduan nga magsumiter sang supporting documents kaanga isang sales invoice o kon official receipts para sila tagsa ka liquidation reports.
0: Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
4: Yes po, Your Honor, kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
7: Samtang sa pagsugod sa trial kahapon ginquestion gilayo ni Senator Judge Rafi Tulfo Kunbala makabig na may conflict of interest sa attorney Michael Poa matapos nahambal sang testigo nga nagpadulong si Poa sa COA para magistorya sa audit query angot sa confidential funds.
10: Si attorney Poa, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds, when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila.
7: Ang pamangkot ni Senador Judge sa Rafi Tulfo, si Poa ang nagserbi nga Undersecretary, Chief of Staff, kag spokesperson sang Department of Education halin sang July 2022 tubtob July 2024. Subong siya ang lead speaks as spokesperson kag co-defense counsel para sa legal team ni VP Sara. Ginsili naman ni Presiding Officer Chis Escudero nga sa piya ka nagserbi si Poa sa idalom ni VP Sara, nagatindog lamang ini bilang abogado sa respondent sa impeachment court.
11: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case.
7: Magkaradyo man ang gabayin sa pagpahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. Lasa is 15, antar na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Magkaradyo man, bugtaw na, aga na ni, nakakapikapi na. Sa piyag kabahin, yun pagkibahin sa anay state auditor ng Commission on Audit nga si Attorney Roderick Wamil nga ini ang labing unang nga tion nga nagka-experience siya sa mga lunsay acknowledgement receipts o kon ARs lamang ang ginsumiter sa ila para sa mga transaksyon sang Office of the Vice President. Sunog kay Wamil, nga hindi niya ini magabing standard practice bangod inilang ang ahensya nga yagin audit nga nagsumiter sa masobra 800 ka acknowledgement receipts para sa mga transaksyon halin sa December 21 to 31, 2022.
0: Sa experience mo sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
12: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
0: So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
12: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
0: At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt?
12: Yes po, Your Honor.
7: Ginpatag sa former state auditor nga importante sa ilang official receipts sa gunmapatod kundi ingidman nagkantong kwarta sa confidential funds.
13: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
12: Ang kung sinabi po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabi, hindi po namin masasabi.
13: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, eh talagang medicines ang binili?
12: Hindi po, Your Honor.
7: Payag niya nga apisar confidential funds ini. Kinanglan sa gihapon nga imbestigaran kundi nagkadto ang pundo.
14: Kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
12: Yes po, Your Honor.
14: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
12: Yes po, Your Honor, kasi public funds po siya.
7: Ginkonfirmaan sa testigo nga wala sa nasumiter nga dokumento ang OVP nga nagapamatuod nga madinalag-on nila nga nabayaran ang reward sa gipatigayon nga confidential activities. Suno sa iya nga sa mga natumod nga dokumento kung tani mahibaluan kung valid ang ginhimo nga pagbayad.
14: According to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
12: Hindi po, Your Honor.
14: Naibigay po ba ito ng DepEd?
12: Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OVP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
14: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
12: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinamit na documentary evidence of payment.
7: Sabi ang kabahing inquesto naman ni Senator Jans Rubin Padilla, ang testigo kung may nahibaluan ini sa pamahog sa terorismo sa pungsod. Ginsabat sa niwamil, nga ang iagatungdanan amo ang pag-evaluate sa paggamit sang confidential funds ang OVP, kag hindi ang pag-imbestigar sang confidential operations.
15: Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
12: Sa news po, may mga nabalitaan po ako, Your Honor.
15: Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
12: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
15: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund, tama po ba?
12: Hindi po siya investigasyon, evaluation po.
7: Ang kabahin sa ang pahayag ni Attorney Roderick Wamil Sangkua Ikfao.
16: Tatak RMN.
7: Mga akong ginapamangkot abi ni Robin Hood, balikugin siya mo. Bilang-bilang ang mga pamangkot, mga out of the blue, gidya bilang ang mga pamangkot. Sus Maria, kagarapon siya. Mr. Witness, saan ka ba nag-aral? Nakapunta ka na ba ng Mindanao, ARMM, at sa iba't ibang sulok ng Pilipinas? Kanami, gito.
16: Tatak RMM.
7: Masayis 20, antaw na sa aga, mga karadyuman, sa mga suki natin o ihalongid ka mo, ha? Nagaulan, check natin in a while ang palibot sa sudan sa Lapas area, ara na naman. Kadalom naman sa tubig sa may plaza sang Lapas, kaghalong sa mga kautura naton, hindi mag-ubog sa tubig kay base kuniguon kamo sang leptospirosis. Hindi man magsinulay sa ulan, uso subon ang dengue. Gani sa mga tapalamati naton, i-check naton in a while ang pila naman ka mga dalom sa sulat sa Iloilo. Pilo dribla sa may Lapas, oh. Da may drainage man da nga ginpatindog si Congresswoman Barunda. Ti, musta na na, ma'am? Ariana yang aton silimabian nga lakat sang panahon.
16: RMN News, panahon.
17: Aga mga karadyuman, inyang lakat sang panahon sa Bungadlaw. Naglandfall sa Magsingal, Ilocos Sur ang Bagyo Maymay last 2:00 ng kaagahon, Agosto 6. Uli nga nakita ng sentro sang Bagyo Maymay si Bubbles sang San Juan, Ilocos Sur. May kabaskugon ini nga 65 km per hour nga may pagmadlos tubtob 110 km per hour. taguhulag ini pasidlangan sa kabasigan nga 10 km per hour. Samtang nagapabili naman sa Gua Sangpar sa Bagyong Dolphin o lihiin nga nakitaan sa kalayoon nga 1,450 km east-northeast sa extreme northern Luzon. Wala sa direktong epekto ang dungag kabagyo sa pungsod apang gina-enhance nila ang southwest monsoon o kunhabagat nga amo ang nagapekto sa southern Luzon kag western Visayas sa diin nagadala sa pag-ulan sa nasambit ng mga lugar ilabi na sa Antique. Inatugtog magkasarangan ang yops ng hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tugtog magkasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak plus 5.39 sa ninyo aga kag magatunod plus 6.12 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, The Talk RMN.
7: RMN. Magkaradyo man, lasay 22 na, antang na sa aga, sa detalye na sang aton nga mga mainit nga mga balita.
16: Tatak RMN.
7: Nagpadulong sa Iloilo City Hall sa nagligad nga adlaw ang mga vendor halin sa nagkalain-lain nga mga public market sa Iloilo City. Agud ipabutyag ang ila reklamo may kantanan sa mga bulantero nga nagabaligya sa gwa sa mga merkado sa tiun sa market days. Suno sa mga vendor, dako ang epekto sa presensya sa mga bulantero sa ila palangabuyan bangon naganubo ang ila baligya kag income. Gani na panawagan sila sa Iloilo City government nga magsunan ang ila concern. Isa sa ila ginhinyo amo ang pagbalik sa mga bulantero sa terminal market. Suno sa mga vendor, wala sila nagakontra nga magkabaligya ang mga bulantero adlaw-adlaw basta nga dito lamang sila sa ibabaw sa parking area agud malikawan ang paglapta sa pagpamaligya sa gwa sa mga merkado publiko. Suno kay Rolin Galia sa vendor sa Mandoyao Public Market, positibo sila nga pamatian gamaksunan sang sudad ang ila panawagan.
18: Amon panawagan nga ining mga bulanteros kauntatun sila, pero ang amon niya nga dati nga mga bulante sigihon lang yapon.
7: Ang gabain sa pahayag ni Rolin Galia sa vendor sa Mandoyao Public Market. Galibog ni balang ulo ko sa inyo mo? Sa nagligad, hindi ka mo gusto nga may mga nagabulantida sa gwa. Kay perdi ka mo. Inubrahan sa sudad, sa pamaagi, nga kada adlaw, lain-lain nga schedule, nga mga bulantero makabaligya man sa lain-lain nga mga merkado publiko. Subong, hindi naman ka mo magsugot, kay perdi ka mo. Masugot ka mo, basta dito lang sila sa may babaw-babaw sa terminal market. Ang tinunto na yun. Subong niya, sa una, daw hindi pa kuya sa bulantero, daw nagahambal pa ko sa una sa bulantero, sobraman ka mo. Mabulante mo lang ka mo di. Subong pati ang pagbulante sa kada merkado. Kada gabi man lang bulante ninyo. Hindi pa ka mo magsugot, pero oraw pa ka mo iya. Pabuhian nyo man ang mga bulantero. Tutuod man. Nagligad arada sa may merkado publiko, sa may terminal. Hindi ka magsugot. Iway ko na ito kakadto. Ang hambal ninyo, gaano lang schedule. Ang hambal sa sudad, sige, win-win. Mga bulantiro, gakuan man na, gapangabuhi man na. Sige, ano, gidabi? Ginbutangan sang lugar nga makabulante, adlaw-adlaw, di emuning schedule. Ang guwagani nila, do mga talang-talang manok. Bato ang bulantiro, why choice? Pangabuhi man, kagti, uyon taman gani kung may bulante na, burubrato. Subong hindi na sila. Kaya hambal nila, pirdi sila, dito na sila sa may babaw-babaw sa terminal market. Di ba lang nyo naman na? Kung dito ka sa babaw-babaw, sino masaka to? Abe, sa tuod lang, hindi kita abi mag-inipokrito. Di. Di yun, subong mambal ka mo nga, pirdi ka mo. Di. Nagliga na mo na gusto nyo. Alangan man nga muna na pirmi ang kung anong gusto niyo muna sundon.
16: Tatak RMN.
7: Sa subong ha? Sa subong nakita ko, do medyo, do hindi ko kauyon sa mga estilo, sa mga vendors. Sa nagligad daw, pabor ko sa inyo. Pero magamon ang style ninyo. Nga ginsugta na kamo sa gusto niyo nagligad. Yung subong, maubra naman kamo sa pamaagi para nga inyo naman. Eh, gusto niyo man bala mabuhi. Patas-patas lang ang bilog ng merkado inyo man.
16: Tatak RMN.
7: Lasay 26, antang nasa aga. Ginbaha ang pinagkabahin sa sudad sa Iloilo matapos nga nagtupa ang madamon nga ulan kahapon. Pila ka mga lugar nga nalabyan sang RMN News Team ang Dalan Commission Civil padurong sa Haro Plaza ang usirigin Basol de Meoray sa Trenyas ang climate change sa mga pagbaha sa sudad. Sunok kay Trenyas ang una ara lang sa 50 mm or 50 mm ang ulan apang subong nagadangat na sa 200 mm.
19: Sang una ang ulan less than 50 mm lang ang atong na ma-experience. Subong in an hour ga 200 mm na kita. So it's not an issue sang atong na drainage system, it's because ng climate change na gid man.
7: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa, bangusinigin pa isang alkalde nga nagpakundak siya sa pagtuon para sa comprehensive drainage sa master plan na gumatumod ang mga lugar nga tuman kabalahon. Pagisinig may balahan kung ano kadako ang volume sa tubig para sa kada lugar sa sudan. Matandaan nga nagpakundak man sa hydrologic study ang sudan sa tatlo ka UP hydrology experts gamiton sa ilang findings sa pagdihon sa drainage master plan sa sudan. Pero mamangkot lang ako. Kay sino project ang wala matapos sa May Lapas Plaza? Kay subong ang bahala, ang baha da iya, Rajuman Jason, mag-agi katupuli ka sa inyo. Madalom. Asta na sa tubang sang St. Teres. Abi? Kay sino na da? Mamangkot lang ko sa taga-sudad. Kay sino na da project ang wala matapos? Nga tugtog subong, basi way panag-aangot sa mga drainage sa sudad. Pakadto sa suba. Abi? Mangkutanyo lang to ang inyong nga kongreswoman.
20: Tatak RMN.
7: Nasa 28 ang taon na sa aga. Nagsapol na ang principal sa Dumangas National High School kagila maestro sa Schools Division Office SDO Iloilo kahapon. Iniangos na tabo nga pagpamahog sa maestro sa iya social media account sunod kay Leo Abi-Abi o ay si Principal Juan sa Dumangas National High School nga pagkakita sinisampo sa ilang maestro gilayon niya nga ginaktuhan ang amo nga pamahog.
21: Ihapan nato nga na-receive ang screenshot nag-direct dahil gilayon kita sa coordinate sa division office to inform them para nga makaprepare ng kami sa amo nga mga na IR in response lang sa mga na posting.
7: Ang gabahin sa pahayag ni Leo Abi-Abi o IC Principal 1 sa Dumangas National High School na hibaluan nga namahog ang maestro paagi sa pagpost nga nagasiling nga may isa ka manunudlo principal o kun assistant principal nga mapatay sa Dumangas National High School subong bulan. Bangod sini temporaryo nga ginkanselar ang face-to-face classes sa among eskwelahan samtang nagapadayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad. Do may diferensya maning maestro. Kung may lain ka buot ya sa imong co-workers, di mo pag-ipost sa social media. Kung daw lain buot mo o do may problema ka sa trabaho mo, resign. Eh, hindi na pagdala mga estudyante da sa problema. Dapat aktuhan ni dayon, no? Hindi pwedeng pabayaan lang ini. I-check naton sa SDO Iloilo, ginano nyo ni maestro, istorya nyo mayo. May mapatay ko no eh. Timang mga muamo na iya nga mga hambalano niya, hindi kita nakasaho ya. Kabudla eh. Kada yun base, may mga madala, higda sa mga estudyante, da nga mga ultimo nga mga estudyante. Da yun madalahig bala iya sa mga kalain sa mga buot ninyo. Kung hindi nakamuya kauyon sa trabaho ninyo, halin. Kay sa iluhanta, bayluhanta iban.
20: Tatak RMN.
7: Nagpadala na sa personnel ang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o kon PGENRO agod mapatigayon sang overview sa isa ka quarry site sa Barangay Igbong, Barutak, Nuevo matapos may report nga may pagbaha sa malapit nga mga lugar. Ginkumpirmar ni PGENRO Head Attorney Cesar Emmanuel Boyco Jr. nga may ara sang permiti sang quarry sa mga lugar nga nagsugod sa 2024 sa kapin 3 hektarya nga duta.
2: Officially, nagkanto ko tuya ang akon ng mga personnel kahapon just to do an overview and then amumanto nga pag-abot man sang letter, no? So, nakaschedule sila by tomorrow or the next day. Upod sa MGB and the DNR nga Penro nga magbalik dito ka maglantaw para sa complete git nga inspection. Sa may Igbon, a little under 3 hectares sina siya, no? And then, permitin natin tira, nag-umpis 2024.
7: Sunog kay Boy ko, mas malapad naman ang investigasyon ang paghimuon sa masunod ng mga inadlaw kaupod ang Mines and Geosciences Bureau. Dugang pa niya, hindi pa mapatod kung ang quarry ang direktang aginturaan sa pagbaha, ilaman tanawon kung may problema sa drainage system o kung sa lagyan sang tubig sa lugar.
2: Well, amo ginang i-verify na ito no, kung amo ginang tungkos ang baha. No, kaya medyo may distansya ini ang quarry sa mga panimalay. And ang mga panimalay immediately dito, do, wala man si, do, hindi man sila i-apektado. Ang tuloy ayun sa may ubos-ubos na. So, amo na siya nga kinanglang gini-updo na ito ng DNR MGD para ma-check man fully ang bilugin ni area para sa mga water runoff.
7: Ang kabahin sa pahayag ni PGNR Head Attorney Cesar Emmanuel Boyko Jr. ay ginalantaw Manila ang posibleng nga may natipon nga lunang o kung blockage sa drainage nga posibleng nakapekto sa pag-ilig sa tubig. Pa isang opisyal, hibaloon sa mga otoridad kung nag-comply ang quarry sila water management plan kag kung may kinahanglanon nga aksyon base sa resulta sang investigasyon.
20: Tatak RMN.
7: Agarajuman aring isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
22: And Dr. Suzette
23: C. Ito po si Dr. Bernian.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
26: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Sa aton nga pagbalik, dugangan ta ang aton suning mga balita pagkatapos sa aton importante nga mga pahibalo. Lasays 34 na.
27: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
29: ACS. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
30: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
31: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Anong gusto nyo?
34: Success!

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ohoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtuparang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
5: You care? We care! Kidney Care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tatak RMN.
7: Mga karadyuman, lasayos na lang tayo otso na. Antang na sa aga, nagkakapinagamuna. Kamusta ang inyo sining mga sitwasyon subong? Nakailis ng kabataan ninyo? Kung nagatudugin ang ulan, hindi pa iskula ha? Ara na sa inyo nga mga parents. Kay Wayman niya sang announcement ang mga LGU, pero doon nagkunta naman, no? Duway naman Rajuman Jason gaulan, no? Way nagaulan, so base magmayo naman ato siling at simpo. Pero sa mga kauturan naton, di na nakakapi-kapi na kamuda, base way pa. Ang kapi naton nga imnon, please lang. Ang kapi ta nga imnon, mga garadyuman, amo ini ang kape nga may ara sang glutathione. Ayos! Ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, nagabakod ang aton tulan, plus nagahanip ang aton siningapan. Ang itsura mo sa dalayon mo nga inom sang Santon Gold Coffee Mix, daw Korean ka na. No? Kung subong ang alan mo, abi, si Jason, or si Joshua Sermuna, kung sige ka inom, malabot sa puntong ang tawag sa imo hindi na si Joshua Sermuna. Ang tawag sa imo si Lee Fong. Korea na mo. Korea na. Gani sa mata palamati nato mga garadyuman. Ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, Santon Gold Coffee Mix. Hingyo sa mga vendors nga ibalik sa Terminal Market ang mga bulantero ginatun-an ni Mayor Trenias. Kasama mo sa balita, Radyuman Joel Franco.
8: Ginatun-an na ni Mayor Reyes Trenias ang hingyo sa mga vendors nga ibalik sa Iloilo Terminal Market ang kanan nga bulantero. So kay Trenias natun-an panila kung ano ang makapayo para sa tanan. Natulupan na ni Trenias nga madamo sa mga bagong nga bulantero nga nag-upo dalhin sa nangin operasyonal na ang merkado sa syudad. Palingan sa alkali nga dapat lang ang sundo na pasulundan sa merkado. Pasaliman sa opisyal ng hatagan sa prioridad ang mga dumaan nga bulantero. Base sa inyo sa mga vendors ibalik sa super ang mga bulantero kung inapektado ng ilakita bang sinapatuman nga market day sa kada merkado.
9: Kinapa-review naton sa aton man nga team ang mga manifesto nga na bato naton, no? Kay ang isa nila nga gina-highlight apektado kid sila kay hindi na makasaka ang mga bulantero sa ila. Especially nga ginputangan taman areas ang aton nga mga vendors sa sulod. Kinapa-review naton what is the best option nga mabulig naton para man sa mga volunteers where we can have a win-win solutions para sa tanan. Ang isa lang mapromisa naton hapangitaan tagid lugar ang aton nga mga volunteer kay para mas mahatagan tapagid sila sa venue nga maging permanent na.
8: Mun madayon, mangin permanente na nga bulantehan ang parking lot sa ibabaw sang Terminal Market kadadlaw kagdulaon naman ang market day sa kada merkado. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Tatlo ka Ilonggo seafarers nga nagpauli sa Pilipinas matapos ginatake ang ilang barko sa Black Sea. Nagpasalamat sa peso kag RMN Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
10: Dako ang pagpasalamat sa tatlo ka mga Ilonggo seafarers sa Iloilo Provincial Government, ilabi na sa Public Employment Service Office o CONPESO kag RMN Iloilo matapos hilway sila nga nakapauli sa Pilipinas kasunod sa pag-atake sa ilang barko samtang nakadak sa Port of Pevdimi sa Ukraine. Ang tatlo ka mga Ilonggo seafarer amo sanday Romel Serbo sang Mayagaw, Iloilo, Jimel Gabasa sang Ortiz City proper kag Elviros Clarito sang Dingli, Iloilo. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo, ginpahayag ni Serbo nga apisar mayara pa sila sang trauma bangod sa natabo. Nalipay gid sila bangod na tuman ang ilang ginahimyo nga repatriation.
11: Medyo may trauma pa gamay. So kailangan lang ano pa, ni kinanang pa sa gamay nga psycho sa check-up. Kay kada gabi, maanong pa, madamguhan mo pang natabo sa ano, barko, sa drone attack. Pero no, kay Gob, sa mga lokal na LGU, sa OWA, kag sa DMW, naka-pully kami safe. At least, nadula mang kaba naman. Kag, siyempre, pwede mo naman nga pamilya.
10: Dako naman ang pagpasalamat ni Gabasa sa Ginoo bagod wala gid sila gin pabay-an kag ginluwas sila sa katalagman.
12: Pasalamat gid kuno nga sa pauno-una sa si Panginoon na makaluwas kami sa drone attack, na nakamuli kami sa Iloilo. Salamat kami sa government, sa DMW, sa Preso, sa OWA, na nagbulig sa amon na nakapadali ang amon nga pagpapauli. Mga thank you gid.
10: Samtang ginsiling ni Clarito nga dakugid ang nabulig sang RMN Iloilo sa ila, bangod ini ang nanging palaagyan, agud mapalabot nila ang ila concerns sa natungdan nga ahensya.
13: Salamat gyud sa kay sa RMN Radio Network, kay Sir Nobi, kay Sir Reagan, sa pagkwansang salagi talaga nila upisa sa among pagpunta kay Ma'am Takay Doc Cynthia Dario sa Peso Head, tapos sa Iloilo Provincial Government kay Governor Defensor, tapos sa iban pa sa OWA, sa DMW. So salamat gid sa bisan sa bulig nyo kag napa-facilitate kag napadasig ang mga pag-repatriate kay kung di tungod sa inyo pati sa social media. So base sa subong araw pa kami gyapon sa WAN sa barko. So thankful kami sa tanan nga bulig kag grateful man niya nakapauli nga safe kag kaupod ng mga pamilya.
10: Sunod naman kay Dr. Cynthia Dario, head sang Peso Iloilo Province, nga dakugid ang iya pasalamat sa RMN Iloilo nga nakapauli ang mga seafarers.
14: Kita ka happy tulad kay because naari na ang aton nga tatlo ka Ilonggo seafarers nga ginbuligan, and of course nakapuli ini sila sa labing madali nga panahon kay because nagbululigay ang tanan ang aton nga mga leaders, si Gov. Toto Defensor Jr., Dr. Raul Banyas, ang aton nga mga board members, and of course dako gid ang bulig ninyo sir sa amon kamong mga friends naton sa media, sa RMN, of course, Sir Novi, kay because siya gini ang nag-initiate, nga nag-inform sa aton, natigayon, nga nagburuligay kita tanan. So, this was made through the collaborative efforts of all of us. So,
10: kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Kung nagabuligay lang ang mga ahensya sa gobyerno, hindi kid man madugayan. Ako yaway ko gapati nga mga problema sa mga OFWs naton hindi gidi masulbar. Sulbar na basta pisan lang ang aton mga leaders. Congratulations kay Ma'am ano ha, kay Doc Cynthia. Doc, thank you gid. Ang tanan nga mga problema sang aton nga mga OFWs, subong guro. Basta masarangan niya lang. I know nga mabudlay man para sa iya. Pero Ma'am, since ikaw ang nagpungko dira sa Peso, kita ginamon kung daw ano kaaktibo ang imo opisina. Kadako gid sang ginbag-o sang imo opisina. Sang una hindi nato na mabatian. Eh ano na ya sang unang Peso, Ma'am? Why ka sa mabatian na sa ila? Pero subong hindi lang trabaho ang ginatugyan o ginahatag ninyo sa pumuluyo, pero subong bulig para sa aton nga mga OFWs. Part ina duga nga trabaho sa ila nga ginatag ni Governor Toto Defensor. Tikay nagbulig sila, napatigayon sila dito, gintawga nila mga agencies nga ni. Madasig. Kung tika puli ang aton nga mga Ilonggo si Ferrers, ang iban to, hindi pa katulog na kahit gada piyong maguro sa mata mo. Kita mo ang inagyan sang missile tus barko mo. Amo na ang trabaho sang aton nga mga seaman, nga maluoy man kita nga mga pamilya, hindi taman sila paghimuon gidgatasan. Gapamati ka mo da, ang mga seaman ang tunto ng kapitan nila sini, ikaayong lawas nila. Pumalya gani, Rajuman Jason ang ila health, hindi sila kabalik sa barko. Wise la obra. Kunara sa barko, hamungaya, pagway sa barko, kaya-kaya. Iti why man sila swildo kung wala sila sa barko mo. Pero, kadako sa ila bulig para sa gobyerno. Amuna nga kung may ara kita sa mga seaman, ang kwarta ninyo, Kapti Mayo. Sa mga asawa, sa mga pamilya, hindi nyo man paghut-hutigid ang inyo nga mga seaman. Kaya binyong trabaho sa barko, binyong mahapos, binyong kakuha ng tuligid-ligid ng tuslaga pamuyong ko. Din man nga, Jisman, arao, na hindi na magsalampa sa barko ng mga nananaog ni Subong kay Perte kakapoy-kapoy isang ubras barko.
6: Tatak RMN.
7: Nasa is 47-24 sa 33 Gabanwa sa probinsya sang Iloilo nga nagatanom sang tubo ginatake sang red stripe soft scale insect. Daw tigi ah. Daw amuna. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
15: Naglabot sa 24 sa 33 Gabanwa sa probinsya sang Iloilo na nagatanom sang tubo ang apektado sang red stripe soft scale insect o kon RSSI. Sunok kay Jeron Magbanwa, supervising agriculturist sang Provincial Agriculture Office, nagdasig ang paglapta sa nasambit ng mga peste bangod sa pagpabor sang mainit nga panahon sa pagmuad sa nasambit ng mga insekto kag ang pagsaylo sa mga patdan pasulod sa Iloilo. Halin sa apektado nga mga lugar.
16: Sa tubo nga tuig, bangod sa pagpabor sa aton nga klima, tag siguro isa man ka rason, isang pag-movement sa aton nga mga patdan halin sa Negros, pagkanto dere, or basi mga patdan halin sa affected nga daan dere sa probinsya sa Iloilo, nag-transfer sa isa ka banwa nga hindi i-infected, rason nung nagdasig ang aton nga paglaktas ang inyakla sa isang peste. No? So nga aris is time, isa ka peste nga daw kangay sang tigi no yes ning tsura apang ang iya mas dako lang siya sa tigi kag miara siya nga stripe na pula tubtub daw chocolate red chocolate ang iyang stripe.
15: Nagapatayon ng advisory sang Provincial Agriculture's Office ilabi na sa pagkuha sa mga datos sang mga naapektuhan sang RSSI para magamit sa paggihon sang solusyon kag pagatag sang suporta sa apektado nga mga mangunguma.
16: Dako nga pahibalo is more on the advisory, more on the pagpahibalo kag pag assess anay sang damage sa ilalom. Kay ang mga nga datos gamiton naton para makapita kita next sang solusyon or support no sa aton nga mga farmer, kung pilagid ba lang dapat aton buligan nga tagaan naton sang hilo, pilagid ba lang tagaan naton sang biocontrol, pilang tagaan naton basic financial assistance no later on na pares na tabo sa Negros no nagatag sila sang financial assistance sa ilang mga farmers na naigo sang RSSI no.
15: So sa rekord isang SRA naglabot sa 20,000 hectares ang apektado sang peste sa bilog na probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Nakita ko ni kun anong igo sang RSSI pero daw tigi ah. Daw tigi na lang para nga ma-insinyahan nato daw tigi siya. Pero ut-uton niya ang imo nga pananom. Mapatay ya. Galuyong ang imo sininga tanom nga tubo. Ang dahon niya na maluo na siya, mapatay. Tikon patay ang dahon, ti paano pa abi magmanaming puno? Abi, kita ka sang puno sang kahoing ot di ka mga dahon da kon manambok. Siyempre hindi. So mapatay siya and mamirdihan ang aton nga mga farmers. Take note ha, sa isa ka tuig kay isa man na sila magharvest. Di grabe nga pamisti subong. Ay kaluluoy sang aton sa mga farmers and kaluluoy naman kita sa presyo na sang kalamay. Believe me.
6: Tatak RMN.
7: Sa ato naman nga tingog hiligay noon subong aga ang tigulo Tambipalad. Pagbasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
17: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
18: Ining binalabay, ginatiguluhan, Tambipalad. Gapang lingas-lingas, dalanon nga masiot, kagamay ang banas. Ginbatas, naghimakas, lamang malabot, diamante nga hiyas. Tiglapak kag tigsuhot, naagyan nga mga siod. Pero puro lapaw kagkabos, ansyano daan sa panglaktod. Hagdan nga pito kahalintang, sa pagsaka waay gid maagyan. Anhon kay sarado ang liwanan, waay baliha kay ang bintana, waay mapintalan. Sugo kang baratyagon nga nagahang panay, tagob kag uwas na gitaay. Resulta, sa atubang kang altar nagsumpaanay, nga mangin isa, sa kabudlay kagalipay. Ining binalaybay ginsulat ni Richard F. Canata katapos ng sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
2: Tatak RM. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman sa Extra Wow Balita, American clothing brand, nagabaligya sa t-shirt nga pwede masuksok sang tub-tub isa kabulan bisan hindi na pag labhan. Way problema kung hindi malaban pero tingbaho, abe. Iko may mga angson ka. Abe, okay lang na sa inyo. Okay lang na isa ka bulan. Bawa. May mga bad odor ko guro pag sulod mo sa elevator guro pag hakyaw mo sa kamot mo nakalatumba gurong ingon. Dugangan tani nga mga balita mga karadyuman sa health news nga abala mas ginaubo kita kung gabi. Bawa. Hindi ko yung magpati. Ako kung bisan gadadlaw ka, bisan na adlaw ng oras, gaubuman ko. Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth, gilayon nga pagkaayo sa nagalik nga gripo, makabulig kay Mother Earth. Hindi ka iban pa nga mga balita. Sa ato nga pabalik, kalasay 54 na ang takna saga.
19: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
20: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
21: Estudyante ka bala nga sige lang. Laptop ukon cellphone?
22: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
23: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
21: Inde magpalibog, may iBerry Gold with Lutina para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with Lutin. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with Lutin para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Hanggang amoy ko lang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangong kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: Magkaradyo man, lasay 58 na antang nasa aga sa piyag nga bahin, ginpahig ni Presidential Communications Office and Secretary Claire Castro nga isa lamang ka diversionary tactic ang uring-uring nga nadakpa na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Castro, kulang sa bastante nga konteksto ang nagalaptang uring-uring ni Attorney Jimmy Bundok kag Harry Roque na hanungod sa Senador.
10: Tatak RMN.
9: Nangambal nila, ginpagwa ko ng istorya kay para nga may palukpon lang ang istorya pero sa pagkamatuod, hindi man tuod, ganadampan. So, diversionary tactic lang. So, may mga reason ini. Suno naman sa palasyo.
10: Tatak RMN.
9: Samtang wala ginpaboran sa Korte Suprema ang consolidated petitions nga ginfile na ni Vice President Sara Duterte ka abogado sini nga si Israelito Turion nga nagkikwestiyon sa impeachment proceedings ng Kamara. Lakip na ang Committee on Justice. Suno sa Korte, mot na ang petition bangod ginaprobahan na ka na transmit ng articles of impeachment sa Senate Impeachment Court. Lasay 59 antak na sa aga sa mga suki naton sa balita sa negosyo.
10: RMN News Negosyo.
9: Mahimo na mag-avail sa mas mataas nga fuel discount ang public utility vehicles operators kag drivers umpisa sa Agosto 15. Sana all. Sunod kay Executive Secretary Ralph Recto, gipasakaan sa 2 pesos kada litro ang kinaandan nga 10 pesos kada litro nga subsidy. Inibilang sa bahat sang gobyerno sa parayang nga pasaka sa presyo sang gatong mga sa tension sa Middle East. Sa bayluhan ay isang dolyar subong adlaw sa US dollar 60 pesos and 75 centavos mga karadyuman.
10: RMN News Entertainment.
9: Natalana nga magpatigayon sang concert sa California Sunday The Voice sa US Season 26 Grand Champion Sofronio Vasquez kag Asia sa Nightingale Lani Misalucha. Sunod sa management unit nga hiwaton ang Powerhouse Supreme event sa Agosto 29 sa El Cajon. Si Sofronio naghimo sa maragtas bilang pinakauna nga Asian nga nagdaog sa The Voice USA. Samtang sila na ginakonsidera bilang isa sa OPM icons kag kilala sa iya hit songs, lakip na ang Wala na bang pag-ibig sa buhay ko. Ito kay Jaya man ha? Bukas na lang kita or bukas na lang kita mamahalin. Kung sa English na, bukas na lang kita mamahalin. Tomorrow, I will love you. Kagmanamo pa. Mga kanadyuman, sa mga tapara pati nato, lala City 1 na, antara na sa aga, ini ang Philippine Standard Time, ang balita ngayon na batian, mga kanadyuman, ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Joy, sa mga tapara mati natin, mga kanadyuman, inom ikaw sa DTX 500 nga. May-ari ini, san charantin, nagikan sa Margusong, nga nagabulig ini, sa imo sining nga papanubos, imo blood sugar. Okay? Nagabulig man ini mga karadyuman para nga hindi ikaw maigo sa malatian sa atay. Kadagapataas inisang aton nga or mataas ang antioxidant niya para hindi kita dali magtigulang. Gani sa mga tamparamati natin, mag DTX 500 adlaw-adlaw, pero pakonsulta ka na sa doktor. Okay? Liwaton ko lang, pakonsulta ka sa doktor, inom ka DTX, pakwa ka laboratory, likawan mo mga matamis, jutayon mong karne, gamayon mo lang ang kanon, solve na. Okay? Hindi masaylo ang imo birthday sa December or sa October 1. Mga karadyuman.
11: Talk RMN.
9: Sa extra wow balita naman.
12: Wow! Balita!
9: Nag-problema ka man bala sa imo suksukon nga bayo kada adlaw apang natamaran ka magpang

0: Yun sa kabulan why ilisiles. Sure ka mo nga hindi pag-islan? Odorless? Sure ne, base kung scam ne?
1: Armin bin.
0: Hindi ko na yung magpati. Ginasuksok mo na ka na balas ka pirme. Akon gani, ginasuksok ko ay man ko gawa na balasan. Pero igo mapon. May amoy-amoy gidya. Although nga ti, huwag man kita bad odor. Ang baho ko daw, iyagin niya kalalaki. Ang kita mo baho? Wala mo baho kalalaki? Nablang bisan wala cologne or perfume. Minang, kita mo lang panghiman ginaya. Baho. Bla. Pero next day na, kung suksukon mo pa, daw gakuan na, burubatsyag na. Ti kung may angsod ka din. May angsod ka din eh. Bawa. Hindi ko na magpahati. Second part, garon istoryanta, madamo, kita mabiyan sa mga tupiko nga pagkatalakayon diri sa atong nga pagpangalan. Standby na sa atong sininga nationwide news, pero sa mga suki naton, hindi ka mo malipat, nagapadayon ang atong sininga registration, mga karadyuman, sa atong sininghiwaton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament, nga hiwaton ini sa dasun nga simana, Agosto 15, Tubtub 16, 2026. Join ka mo dere, may 200 pesos lang ang registration. Tama ka gamay, sa open category lang. Pero sa kids category, wala naman sang, registration. Kung makadaog ka, ang champion sa kids category, 3,000, second place sa 2,000, third place is 1,000. Kagang ato sa nga first cuts, una mong akwa, ikaw unang pinakakwa, kagdako pang kwa mo is 500. Sa open category naman, ang champion is 5,000, second place 1,000, third place 2,000, kagang first cuts naton is 1,000. Gani mga karadyuman, pa-register na ka mo diri sa amon sa RMN and dira sa may Molly Delhi. Kaysa August 15 and 16, Sabado kag Domingo ina, mamunit kita. Dari sa may sudad sa Iloilo, ini bilang kabahin sang aton advokasya para sa pagpaagamlig sang suba sa kagmatibong ang sustainability sini. Gari mga karadyuman sa mga tamparamati naton sa may interesado, saka lang sa third floor sa St. Anne Building, Lapas, Iloilo City.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo. Mga karadyuman, standby na sa Nationwide News. Sa pangalan ni Radyuman Novi Guaso, ako naman si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN.
3: RMN Network News.
4: Ng bato mula sa Mount Binakayan at tinamaan ito ang kubo na tinitirahan ng magkapatid. Dead on the spot ang dalawa dahil sa tinimong pinsala sa ulo at katawan. Paliwanag ng mga opisyal ng barangay, ilang araw na silang nag-aabiso sa mga residente ng sityo na lumikas na dahil sa banta ng pagguho ng lupa at bato, bunsod ng walang humpay na buhos ng ulan. Nanunuluyan naman sa barangay hall ang naulilang kaanak ng magkapatid habang nakisilong sa ibang mga kaanak yung iba pang apektadong residente sa lugar.
5: Mga pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat, naranasan naman sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Maymay. Kasama natin sa balita, Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
6: Kinansela na ng Provincial Government of Ilocos Norte ang pasok sa lahat ng antas at sa lahat ng mga opisina ng gobyerno maliban sa mga emergency offices gaya ng MDRRMOs, PNP, CGSS, BFP at iba pa. Alinsunod sa memorandum circular galing sa Presidential Communications Office sa ating paglilibot sa Ilocos Norte ay pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat ang nararanasan. Sa ngayon, ayon sa ulat ay bagamat hindi paramdam sa buong lalawigan, ang bagyong Maymay ay naglunsad ng pre-disaster meetings ang mga LGUs at na-activate na rin ang task force sa Bagyong Maymay ng Ilocos Norte Electric Cooperative na kung saan ay maglilibot at naka-standby ang mga linemen upang tiyakin na ligtas ang mga linya ng kuryente at kung magkaroon man ng mandatory shutdown ang supply ng kuryente ay kanila itong gagawin para sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan. Nakahanda na rin ang mga coast guards para bantayan naman ang mga nasa tabing dagat.
7: Sa ngayon ay pinag-iingat na ang lahat sa posibleng maging epekto ng bagyong Maymay. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
3: RMN, tutok bagyo!
4: Mga dam at ilog dyan naman sa lalawigan ng Pangasinan, mahigpit na binabantayan sa gitna nga ng paribago.

0: banta ng Tropical Storm Maymay. Kasama natin sa balitang ito si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
1: Mahigpit na binabantayan at iniinspeksyon ng mga dam sa lalawigan ng Pangasinan upang mamonitor ang kondisyon nito. Naging abala ang mga otoridad sa Pangasinan sa patuloy na pagbabantay sa mga mabababang lugar, mga dam at mga ilog kasunod ng pag-alis ng low pressure area na dating tinawag na Luis. Nagdulot ang sama ng panahon ng pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan, pagkaantala sa daloy ng trapiko, pagbagsak ng mga puno at pagkasira ng ilang linya ng kuryente. Sa pagpasok naman ng Tropical Storm Maymay, lalo pang pinaigting ng mga lokal na pamahalaan ng disaster response agencies ang kanilang monitoring sa mga dam at river systems upang maagapan ang posibleng pagbaha. Sa panayam ng Ayaton News Dagupan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fabian, sinabi na ang liban ng tubig sa Binday Dam batay sa monitoring alas 8 ng umaga, August 5, 2026, ay nasa 5.8 metro na nanatili sa normal na mababang antas. Samantala, ayon kay Eusebio de la Cruz Jr., Administrative Officer 4 ng MDRMO Santa Barbara, ang level ng tubig sa Sinucalan River ay nasa 5.7 metro batay sa monitoring alas 9 ng umaga ng parehong araw at nananatili ring nasa normal na antas. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagmatsyag lalo na ang mga Pinapayuhan din ang lahat na maghanda sa go bag o ng go bag. Iwasang lumusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang waterborne diseases at umiwas sa mababad na pumababad sa ulan upang maprotektahan ang kalusugan. Kastang mga dito sa iPhone Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Itok, RMN.
2: Joanna, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa Dagupan ngayon?
1: Kasama, meron tayo ngayon sa may lalawigan pa rin ng Pangasinan. Sa Dagupan City and Calasau ay malalakas pa rin na pag-uulan yung nararanasan dito. No? Pero yung ibang areas din humupa na yung tubig bahay. Di katulad ng mga nakaraang araw kung saan halos habot tuod yung ilan sa mga areas kung saan low-lying. At yung iba naman sa may bayan ng Calasau ay bahagyaring humupa na yung tubig boundary papunta ng Dagupan City.
2: Maraming salamat. Nag-uulat ng live mula IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera. Thank you, Joanna. Umabot na sa 24,000 na mga pamilya o 80,000 na mga individual ang naapektuhan sa hagupit ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat sa bansa. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, sa naturang bilang mahigit 7,000 katao ang nasa mga evacuation center ngayon. Wala pa rin naitatala ang OCD na sugatan o nasawi sa pananalasa ng anumang sama ng panahon.
3: Meron po tayong mga naapektuhan ang pamilya na nasa mahigit sa almost 24,000 families na naapektuhan or katumbas po niyan is nasa 80,000 na katao po. Sa ngayon po, sa numero pong yan, nasa loob po ng ating mga evacuation center ay nasa higit 2,000 pamilya or katumbas po niyan ay nasa almost 7,000 na katao po ang ating pong siniservisyon sa loob po ng ating evacuation centers po natin.
2: Sinabi pa ni Mariano na patuloy pa nilang bineberipika kung may kinalaman sa bagyo ang report na dalawang magkapatid na namatay sa rock slide sa Rodriguez, Rizal.
0: Labindalawang minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga, 7:12. Suspendido ang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan ngayong araw sa ilang lugar sa ating bansa. Bunsod nga ng masamang panahon, dala ng Bagyong Maymay at Habagat. Sa inilabas pong kautosan ng Palasyo ng Malacanang kasama sa class at work suspension ang Kalakhang Maynila at 22 lalawigan, kabilang dyan ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Exempted naman sa work suspension ang mga ahensyang naghahatid ng kritikal na serbisyo katulad halimbawa sa kalusugan, pagtugon sa mga kalamidad at iba pa. Ipinaubayan naman po sa mga lokal na pamahalaan na ang pagsususpindi ng klase at trabaho sa mga lugar na wala dyan sa listahan. Samantala, sinuspindi na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding ngayong araw na ito.
2: Sa ating mga balitang hyperlocal, klase sa lahat ng paaralan sa Negros Oriental suspendido bukas dahil naman sa dumadaming kaso ng sore eyes. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
4: Suspendido ang klase sa lahat ng paaralan sa probinsya ng Negros Oriental sa Biyernes, Agosto 7 dahil sa dumadaming kaso ng sore eyes o conjunctivitis sa Executive Order 500 of 2026 na nilagdaan ni Governor Manuel Segafaria. Ang pagsuspindi sa klase ay inirekomenda ng Integrated Provincial Health Office upang ma-minimize ang close contact exposure ng mga estudyante, teaching personnel at school employees. Sa EO, layunin ang pagsuspindi na maiwasan ang person-to-person exposure, makapagpahinga at makapagpagamot ang mga apektadong estudyante at personal at upang makapag-disinfect, malinis, masanitize ang mga classroom, toilet, corridors, learning materials at iba pang madalas na hinahawakan sa paraalan. Inutos din ng EO ang koordinasyon at monitoring ng integrated PSO sa school divisions offices, local government units at kinaukulang ahensya ng gobyerno. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Henner. Tataka rin.
0: Sa Iloilo naman tayo, halos 200 bagong kaso naman ng dengue ang naitala po sa loob lamang ng isang linggo dyan sa probinsya ng Iloilo. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
5: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo matapos makapagtala ang Iloilo Provincial Health Office o IPHO ng 176 na bagong kaso sa loob lamang ng isang linggo mula Hulyo 26 hanggang Agosto 1. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, umabot na sa 1,595 ang kabuuang kaso ng dengue sa lalawigan mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ngayong taon. Pinakamaraming bagong kaso ang naitala sa bayan ng Estancia na may 22, sinundan ng Ahoy na may 17 at Kalinog na may 16. Sinabi rin ni Dr. Quinion na naabot na ng lawigan ng Iloilo ang alert threshold para sa dengue mula pa sa Morbidity Week 29. Aniya, mahalaga mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso upang hindi umabot sa epidemic threshold. Sa ngayon, 6 na ang naitalang nasawi dahil sa dengue sa lalawigan, 2 sa Estancia at tig-isa sa Ahoy, Carles, San Dionisio at Dingle, Iloilo. Dahil dito, muling nananawagan ang Provincial Health Office sa publiko na pananatilihing malinis ang loob at paligid ng mga tahanan at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo, Idol Rio Darka Tatak, RMN.
2: Network News. Sa iba pang mga balita, itataas sa 12 pesos ang kada litro mula sa kasalukuyang 10 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express driver simula August 15. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Tinatayang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga tsuper kapag naipatupad na ang dagdag na fuel discount. Pero para sa ilang transport group, hindi sapat ang dagdag sa fuel discount. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi lahat ng tsuper ang nakikinabang dito dahil limitado lang ang mga kalahok na gasolinahan at hindi rin naman na ibibigay ang diskwentong ipinapangako.
6: Kung seryoso ang pamahalaan sa pagtulong sa sektor ng transportasyon, maaaring ipatupad ang fuel discount at kasabay nito ang makakarungang dagdag pasahe, ngunit hindi dapat gamitin ang fuel discount bilang dahilan upang ipagkait ang nararapat na fare increase. Sa ating mahal na Pangulo, patuloy na tumataas ang presyo ng langis, mga piyesa at iba pang gastusin sa pamamasada. Ang matagal ng hindi paggalaw ng minimum fare ay lalo lang nagpapahirap sa kabuhayan ng libo-libong tsuper.
2: Para naman sa pasang Mazda, pansamantalang solusyon lamang o band-aid solusyon. Kaya patuloy pa rin ang kanilang panawagan na dagdag pasahe.
7: Lahat ang pinangon namin kahit paano, pagkatutulong din po yan sa amin. Sabi ko nga, 300 pesos ulit din po ang maidadagdag na tulong sa ating hanay. Yun eh, malaking tulong na rin po sa amin. Pagkakasuspension, yung mga binigyan naman po mga, sabi ko sabihin ko mga ano po ito, band-aid solution, mga fuel subsidy, operator subsidy, yung AX na yan. Eh, nakatulong din po yan talagang malaking bagay po sa amin. Yan. Pero ang hinahanap po na isang permanenteng solusyon na kung saan tuloy-tuloy po yung aming pagkakakitaan.
2: Ang narinig po ninyong tinig ay si Pasang Mazda President Kaobet Martin at yung kanina naman ay si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN.
0: Oras po natin, 17 minuto na nakalipas, alas 7 ng umaga. Isa pa pong petisyon para harangin ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila ang inihain sa korte. Sa petisyon ng Alliance of Philippine Fishing Federations, hinihiling nila sa Navotas Regional Trial Court na huwag ipatupad ang aumento sa sahod sa NCR dahil karamihan sa kanila raw ay nakararanas ng pagkalugi dulot ng sitwasyon ng ekonomiya na dadagdagan pa ng ipatutupad na wage hike. Pinangangambahan din ng grupo ang epekto ng 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga magagawa, lalo't mas malaki ito kumpara sa mga nagdaang wage hike. Dahil dyan, hiniling po nila sa korte na maglabas din ng status quo anti-order hanggat hindi pa nareresolba ang petisyon. Una nang naghain ang petisyon ng Pasig City, nauna nang pinigilan ng Pasig City Regional Trial Court ang implementasyon ng dagdag sahod sa NCR pabor sa dalawang malaking construction company.
2: Sa kaugnay na balita, ang Senado ay nagpasa naman ng resolusyon na nananawagan sa Pasig RTC na bawiin ang TRO sa 85 pesos na dagdag sahod. Kasama natin mula Senado, Radyo Mancunde, Batac.
8: Pinagtibay sa Senado ang isang resolusyon na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court na bawiin ang inisyung Temporary Restraining Order o TRO sa 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Suportado at nilagdaan ng 21 senador ang inaprubahang Senate Resolution No. 577 na iniakda ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Iginit sa resolusyon na hayaan ang korte na maipatupad ang dagdag sahod na utos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o Wage Board para sa 1.1 million na minimum wage earners sa NCR. Bukod sa kailangan ito ng mga manggagawa at kanilang pamilya, iginit ng mga senador na pinagbabawalan ng umiiral na labor code ang anumang korte at tribunal na mag-issue ng anumang preliminary o permanent injunction o TRO laban sa anumang proceedings ng national at regional wage boards. Paglilinaw naman ni Zubiri, hindi kinakalaban at hindi inutusan ng Senado ang korte kundi umaapela lang ang mga mambabatas na bawiin ang TRO para ganap na maipatupad ang aumento sa sahod.
9: Labis po tayong nadismaya noong nabalitaan natin na naglabas ang Regional Trial Court of Pasig City ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng wage increase na ito. Kung hindi po dahil sa TRO, the increase would have raised the minimum wage in NCR in two tranches. It would have raised the minimum wage from 695 pesos to 780 pesos sa non-agricultural sector. For the agricultural sector as well, as service and retail establishments employing 15 workers or less, and manufacturers regularly employing less than 10 workers, ang minimum wage po sana nila would have gone from 658 pesos to 743 pesos.
8: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde, Batac, Tatak, RMN.
0: Pagpapababa sa singil sa kuryente, isusulong ni Pangulong Marcos Jr. sa LEDAC meeting ngayong araw na ito. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
10: Pagpapababa sa singil ng kuryente ang isa sa mga pangunahing prioridad na isusulong ng administrasyon sa 20th Congress. Ito ang isa sa mga tinalakay sa LEDAC ad hoc team meeting na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto bilang paghahanda sa ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council meeting para sa 20th Congress na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Webes sa Malacanang. Bukod sa pagbawas sa bayarin sa kuryente, kabilang din sa mga prioridad ang mga panukalang magbibigay ng tax relief sa maliliit na negosyo at tax amnesty. Ayon kay Recto, layo ng full LEDAC meeting na pagkaisahin ang ehekutibo, senado at kamara sa mga panukalang batas na inaasahang maghahatid ng konkretong pakinabang sa mga Pilipino. Dumalo rin sa preparatory meeting ang bagong talagang Presidential Legislative Liaison Office Secretary na si Joey Salceda. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde Salazar, Tatak, RMN.
2: Abangan sa aming pagbabalik, pitong sasakyan inararo ng closed van sa Labangan, Zamboanga del Sur, isang patay. Hindi naman bababa sa 10 ang sugatan.
0: Yun daw paboritong karinderya ni dating Pangulong Duterte sa Davao City na damay sa demolisyon.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Network News.
0: Budag Pilipinas sa Idupos.
2: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Paghahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
11: RMN Network News.
2: 7:23 ang oras ngayon, mga kasama. Itong sasakyan ng inararo ng closed van sa Zamboanga del Sur, isa ang patay. Kasama natin sa balita si Radyo Manmar Alawan ng RMN Pagadian.
14: Patay ang isang 53 anyos na babae habang hindi bababa sa 10 katao ang nasugatan matapos ang isang matinding aksidente na naganap dakong alas 2:40 ng hapon nitong August 5, 2026 sa National Highway Purok Bougainvillea, Barangay Upper Pulakan sa Bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Batay sa inisyal na investigasyon, isang Mitsubishi Canter close van truck na bumiyahe mula sa Davao City patungong Zamboanga City at minamaneho ni Hermio Gulayan ang nawala ng preno habang pababa sa bahagi ng kalsada. Dahil dito, inararo nito ang isang rural bus na minamaneho ni Jennifer Sarsahena. Kabilang din sa mga inararo ang isang nakaparadang minivan, dalawang tricycle na minamaneho ni Nawahid Abdul at Daud Pagayaw, kapwa residente ng Labangan, isang TVS na pagmamay-ari ni Wilfredo Pujanes at isang XRM na motorsiklo. Nadamay rin sa aksidente ang isang babaeng nasa gilid ng kalsada na kinilalang si Grace Bambao Aquino. Gayun din ang dalawang flagman sa ginagawang tulay na sina Daniel Akimji. Kabilang sa mga nasugatan ang driver ng TVS, ang driver at apat na pasahero ng isa sa mga tricycle at rider ng Honda XRM na motorsiklo. Agad naman ay isinugod ng mga responder sa ospital ang mga nasugatang biktima upang mabigyan ng agarang lunas habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at ang kalagayan ng lahat ng mga biktima. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Labangan Municipal Police Station ang driver ng close van truck para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Manmar Alawan, Tatak RMN.
2: Samantala, isang patay at dalawang sugatan ng makuryente habang naglalagay ng tubo sa ginagawang patubig sa Mauban, Quezon. Kasama natin sa balitang ito, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
11: RMN Police Report.
15: Tatlo ang naiulat na kuryente sa Mabini Street, Barangay Daungan, Mauban, Quezon. Batay sa investigasyon, ang tatlo na kinilalang sina alias Eduardo, Nestor at alias Ronald ay nagsasalaksak para sa ginagawang patubig o poso umano at nang itaas na mga ito ang mahabang tubo ay aksidenteng dumama sa aluminum live wire ng Meralco at dito na nakuryente ang mga biktima. Nagawa namang magpagulong-gulong pa ng dalawang biktima hanggang makaligtas habang ang biktima naman na nasa bubungan na nahulog ay hindi na nakakilos pa sa kinalalagyan nito. Sinubukan itong i-revive kalauna na hindi na rin kinaya pang mabuhay. Habang ang dalawa naman na nakaligtas ay nagtamo ng mga sugat at pinsala sa kanilang mga katawan. Samantalang isang magsasaka naman ang sakay ng kanyang kalabaw pauwi ng kanilang tahanan na aksidente na mapadikit ito sa isang live wire na nagresulta ng pagkakakuryente hanggang mamatay. Nangyari ang aksidente sa Barangay San Jose, Anyaw, Catanawan, Quezon. Kasama mo sa Ramon Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
2: Yung pong paboritong karinderya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ni Tatay Digong sa Davao City, nadamay sa demolisyon. Kasama natin sa balita, Radyo Man Karim Beltran ng RMN Davao.
16: Emosyonal ang pamilya ng Sanas Cabawan sa Juan Luna Extension Barangay 26-C Davao City matapos simula ng demolisyon ng kanilang establishmento. Kasunod ng utos ng korte na lisanin ang lugar. Ayon kay Joel Valles, may-ari ng kainan, mahigit 70 years nang narirahan ang kanilang pamilya sa nasabing lugar bago tuluyang ipinatupad ang desisyon. Sa panayam ng DXD sa RMN Davao, sinabi ni Valles na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang upang manatili sa lugar dahil sa matagal matagal nilang paninirahan. Aniya, sila rin ang tumulong sa pagpapaunlad ng lugar na dati umanong isang matubig at putikan. Ngunit kinakailangan pa rin nilang sundin ang naging pasya ng korte. Kilala ang Sanas Cabawan bilang isa sa mga paboritong kainan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng ilang lokal na opisyal dahil sa mga pagkaing inihahain ito. Sa kabila ng demolisyon, umaasa ang pamilya Valles na makakabangon silang muli at may pagpapatuloy ang kanilang negosyo sa ibang lokasyon. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Katok, RMN!
0: Alas 7.28 na po ating oras, hinarap at sinagot ni dating Commissioner Audit Auditor Roderick Wamil ang mga tanong ng Senator Judge sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binanggit po ni Wamil na sa karanasan niyang mag-audit ng confidential at intelligence funds ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Sa panahon lamang daw ni Duterte dumepende sa acknowledgement receipts at tumangging tanggapin ng audit observation memorandum ng Commission on Audit.
17: Yung bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron tagal agents, government agency na pumunta sa opisina mo para magpag-usap sa'yo?
18: May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular, pero yung OBP po yung first time na nag-task po ng audit query.
17: OBP?
18: Yes.
17: Okay.
0: Bahagya naman nagkatensyon ang palitan ng State Auditor at Senator Judge Amy Marcos nang tanungin tungkol sa hindi pagbisita sa mga kakaibang pangalan ng recipients ng confidential funds at kung pinal na ang pag-i-issue ng Notice of Disallowance ng COA.
18: Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po na na-stay yung obligation to restitution.
19: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
18: That is a presumption po under the circular.
20: Kindly wrap up.
18: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
19: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
18: pero
19: that
18: presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
19: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na nilakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
18: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
0: Natuloy pa sagot ni Wamil at Marcos dahil sa tanong kung may pananagutan ba si VP Sara bilang head of agency sa nawawalang pondo o yung special disbursement officer lamang.
18: That is not entirely correct, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
19: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee. Ang liwa-liwanan.
18: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
19: Siya kaya nga, so yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JCD.
18: Hindi lang po si SDO po yung accountable
19: hindi,
18: officer.
19: Or, ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa eh, naaway mo ko lagi.
18: Sorry po, Your Honor.
0: Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulpo yung kabiguan ng COA na masiyasat yung mga kakaibang alias na ginamit katulad ng Mary Grace Piatos, Alejandro Piquet at Andy Lim. Pero iginit po ni Wamil na limitado lamang sa pagtalima ng ahensya sa liquidation ang trabaho ng COA. Bago ma-excuse si Wamil, ipinunto ni Senator Judge Kiko Pangilinan na hindi sana masisita ang DepEd at OVP ng COA kung maayos ang dokumento ng auditing sa confidential at intelligence funds.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Testimonya ni COA Auditor Wamil malakas at hindi raw nabutasan ng depensa. Alamin natin kung sinong nagsabi mula sa ulat ni Radyoman Grace Marial.
1: Nanindigan ng House Prosecution Panel ng malakas at hindi nabutasan ang testimonya ni Commission on Audit, Auditor Roderick Wamil, para sa unang article of impeachment. Patungkol ito sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sa ginawang cross-examination ay nabigo ang depensa na pasinungalingan ang testimonya ni Wamil hinggil sa mga irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ni VP Duterte. Di ni Tolosa, matibay ang mga inilahad ni Wamil kaugnay sa sangkaterbang mga dokumento na nagpapakitang inaprobahan ni VP Duterte ang paggamit at pagliquidate sa confidential funds na nakalaan sa kanyang mga tanggapan.
3: Sa tingin namin, lalo pang napagtibay yung testimonya ng aming testigo. No? Dahil hindi naman nabutasan, in fact, maraming bagay na linahad niya sa direct examination na hindi na natanong, no, on cross-examination, no, tulad ng hindi na na-question kung totoo ba yung naging malinaw na partisipasyon ng Vice Presidente sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds nito na pinatutunayan nung napakaraming dokumento na inisa-isa kanina ni Atty. Kapunan na nagpapakita, no, madaming approvals, certifications signed by the Vice President herself as the head of the agency, no.
1: Yan po ang pahayag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tapak RMN.
0: Samantala, sumalang na rin po kahapon sa witness stand, bagamat maiksi lamang ang kapalit ni Roderick Wamil sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Cylene May Del Campo, matapos ma-reassign sa ibang tanggapan ng COA. Si Del Campo ang nag-takeover sa pag-audit ni Wamil sa confidential fund ng OVP mula December 21 hanggang 31 noong 2022 at sa una hanggang ikatlong quarter ng 2023, gayon din sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Sinimulan ni Del Campo ang kanyang pahayag na sa halos 12 taon niya sa COA ICFAO, sa panahon lamang ni Vice President Sara Duterte nakatanggap ang ahensya ng liquidation documents mula sa OVP at bukod tanging Education Secretary na may confidential funds. Dito, ipinaliwanag ng State Auditor ang trabaho ng kanilang tanggapan.
22: Anong klaseng audit ang ginagawa, ang ginawa mo, or ang ginagawa ng office mo?
23: Ang audit po na ginagawa ng aming opisina ay post-audit po.
22: Tell us again, what is a post-audit?
23: Sa post-audit po na ito, natapos na po yung transaksyon at paggastos ng pondo, doon na po kami mag-audit. Pag natapos na po ang transaksyon at paggastos ng pondo.
0: Nag-adjun po ang paglilitis dahil nabitin nga sila sa oras matapos siya sa atin pa ni Del Campo yung mga record ng prosekusyon, kaya sasalang muli ito para tumistigo sa susunod na linggo.
2: Sa iba pang mga balita, mga kasama, magpapatupad ang Department of Education ng tinatawag na Big Brother System bilang isa sa mga tugon sa serya ng karahasan sa mga paaralan. Ang Big Brother System ay ang pagtatalaga ng mga nakatatanda o student leader para bantayan ang kapakanan ng kapwa estudyante. Bukod dito, bubuo rin ng DepEd ng isang manual para sa mga guro upang magsilbing gabay sa pagtukoy ng maagang senyales ng bullying at karahasan. Nakatakda rin mag-hire ng mga karagdagang security guard kung saan uunahin muna ang mga malalaking pampublikong paaralan na mahigit 1,000 estudyante ang populasyon. Paliwanag ni DepEd Secretary Sunny Angara, sa limitang nangyayari ang karahasan sa mga malalaking paaralan habang limitado rin ang pondo ng DepEd para mabigyan ng security guard ang bawat eskwelahan.
0: Samantala, isang paaralan sa Malaybalay City, Bukidnon, binulabog ng banta ng pamamaril. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
24: Binulabog ng banta ng pamamaril ang Malaybalay City National Science High School, partikular sa Barangay Aglayan nitong lungsod, kahapon ng umaga, Agosto 5. Ayon sa school principal na si Pastor Abuela, ipinadala ang mensahe sa messenger sa isang grade 7 student na nagsasabing magsasagawa ng pamamaril ang isang grupo na target ang mga estudyante ng grade 7 hanggang grade 12 dahil sa insidente. Agad-agad na sumugod ang mga magulang ng mga estudyante sa paralan at personal na sinundo ang kanilang mga anak. Wala namang class suspension ngayong araw matapos mapag-alaman na posibleng pawang pananakot lang ang insidente at gawa-gawa ng hindi pa nakikilalang individual. Patuloy naman ang koordinasyon ng paralan sa mga otoridad lalo na sa cybercrime unit ng PNP para matukoy ang nasa likod ng pananakot, habang mas pinaigting naman ng PNP ang seguridad sa paralan at sinigurong nasa ligtas na kalagayan ang mga mag-aaral. Ito na ang pangalawang banta sa seguridad na natanggap ng paralan matapos ang bomb threat noong buwan ng Hulyo nitong taon na. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmar, Mika Balo, Tata, RMN.
2: Presensya ng pulisya pinaigting para sa nalalapit naman na parliamentary elections sa BARM. Kasama natin sa Balita Radyo Manmar, Jo Domingo.
4: Pinaigting ng Philippine National Police ang presensya nito para sa lalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narapates Jr., ang zero election-related incident ay nagpapatunay lamang na ginagawa ng pulisya ang lahat para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Pag ganito, wala pang namomonitor na anong banta ang PNP para sa nasabing eleksyon. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Commission on Elections o COMELEC, mga lokal na pamahalaan at Armed Forces of the Philippines para sa pagpapatupad ng mga akbang sa seguridad. Sa kasalukuyan, pangunahing binigyang pansin na may kit na pagpapatupad ng gun ban, binangakbang upang mapigilan ang paggalaw ng mga pangunahing ginagamit sa pananakot, intimidasyon at karasang may kaugnayan sa halalan. Nanawagan naman si Narapates sa publiko na manatiling pagwatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may makitang banta sa nasabing aktibidad. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Radyo Manmar, Jo Domingo, Tatak RMN.
0: Sports tayo, Pinoy Esports Teams bigong makalusot sa Honor of Kings World Cup Playoffs. Sports balita ni Niel Santua.
5: Maagang natapos ang kampanya ng tatlong kupo ng Pinoy sa Honor of Kings World Cup 2026. Nalaglag sa torneo ang Blacklist International, Boom Esports at Titan Esports Club. Nabigyan sana ng pagkakataon ng Boom Esports na makapasok sa playoffs matapos talunin ng Deep Cross Gaming ng Taiwan. Pero natalo sila sa Team Nemesis ng Indonesia para sa huling pwesto sa playoffs. Dalawang sunod na talo naman ang naranasan ng Titan Esports Club laban sa Aurora Gaming ng Malaysia at Influence Rage ng Brazil. Dahil dito, wala nang kupo ng Pinoy na natitira sa knockout stage ng Honor of Kings World Cup. Samantala, umaasa naman ang tatlong kuponan na makababawi sila sa PKL fall season at muling makakuha ng pagkakataong katawanin ng Pilipinas sa mga international tournament. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
2: Ito bang buntis na si Kim Chu? Mayra Jane na sayaw?
6: Usap-usapan ngayon ang TV host actress na si Kim Chu. Kasunod ito ng mga haka-hakang nagbubuntis na raw ang aktres. Sa kumakalat na TikTok video, makikita si Kim suot ang isang white top at pink pants kung saan nakatali sa kanyang bewang ang isang pink jacket. Umagaw naman sa paningin ng netizens ang tila baby bump umano ng aktres. Sinang ilan, halata raw na preggy na si Kim base sa kanyang physical appearance. May isa pang ang netizens na nagpakilalang nurse na ready raw ibalik ang lisensya kung mali ang hula niyang buntis ang aktres. Sinagot naman niya ng co-host ni Kim sa isang noontime show na si Sean Dominguez at sinabing ibalik na raw talaga nito ang kanyang lisensya dahil hindi naman daw buntis si Kim. Pagtatanggol din ng ilang supporters ni Kim, hindi raw ba pwedeng busog lang o malaki ang puson ng aktres? Imposible rin daw na nagdadalang tao ito dahil wala namang kinukumpirmang karelasyon ang aktres. Sa ngayon, tikom pa rin si Kim tungkol sa issue. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasaya, Tak RMN.
2: Network News. At humingyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
0: Ako naman po yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, San Juan, Metro Manila. Buenos Dias, Santos siya kabuasan, mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maing. init na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: 743
7: RMN Network News.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balagihan sa kidney.
25: Nagpapick up ko, may kidney stone ko gagawin. Isang nabatyan ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatyagan ko gin ang epekto. Hindi na mapagdaya ang pagpagili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, dahil nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
29: Anong gusto nyo?

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS Skincare.
1: Uy, 150 over 100 dali. Drop.
2: Nga, pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ni sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagyod, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 7:47 na, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Rajuman Mags.
9: Good morning, Boss Idol.
10: Good morning, Boss Idol. Good morning, Rajuman. Skolo! Mabuhay! Ito'y mahalapas!
9: Ano yun naka? Domina simutan ka, Boss Idol?
11: Amot.
9: Grabe, no? Tapala nun yung baguligo.
11: Bago ka, grabe.
9: Baguligo!
11: Ilo ko eh. Ay, ilo ko eh.
9: Preska?
11: Oh, amoy baby.
9: Kanami ha?
8: Oh, kanami lang. Nagpaligo na sa'yo, Rajuman Mags. Ako gani, huwag ko yung kapaligo. Binasa ako naman yung ulo ko lang.
11: Lamig?
8: Lamig! Cute na guy! I-check ta ka, Abisubong. Ang aton sininga walang pag-asa forecaster. Unti may pag-asa kita yung forecaster. Aria, walang pag-asa. I-check ta mga karadyuman sa aton nga line number 59 ang aton sining walang pag-asa forecaster live nagikan sa may La Paz Plaza. Naka-standby si Engineer Cute Nagay. Cute Nagay, good morning!
11: Good morning po sa idol!
8: Location?
11: Damo, binta dito.
8: Location mo din kasi
11: Tinda Market.
8: Sa din?
11: Tinda Market.
8: Tinda Market sa din mo?
11: La Paz.
8: Kamusta na subong sa La Paz?
11: Damo tao.
8: Dayon?
11: Damo bigyan di, kamatis, Bombay.
8: Dayon?
11: Isda.
8: Kamusta naman ang baha-baha, Cute na guy?
11: Damo tubig hapon.
8: Asta sa di na ang tubig?
11: Liog.
9: Ayabaw. May lapawan itong baligyan nila
8: karon. Tapos ito yung nasa sarili. Asta sa din?
11: Awak lang.
8: Sa awak na lang? Kadasig mag-subside ba? Bugo lang.
9: Mamatabiliwat be.
8: Sa din gito. Ang pinakatuod gid din gito din astang tubi.
11: Awak.
8: Awak gid. Amuna na subong ang latest. Real time na.
11: Yes.
9: Isa pa okay. Isa pa be?
8: Isa pa be? Din gid mandangat. Din gid mandangat ang tubig cute na gay subong.
11: Awak.
8: Hawak kid, hawak.
9: Naghinay ang pag-subscribe.
8: Hinay ang pag-subscribe. Anong nakita mong rason, cute na guy? Nga nagabaha dira sa La Paz. Anong nakita mong rason? Gai kami sang scientific explanation kung nga nagabaha ang La Paz, cute na guy.
11: Baha La Paz ang todo ulan.
8: Ano pagid? Anong rason?
11: Baskog.
8: Okay, ano pagid ng rason?
11: Muna na.
8: Mula na, ti siyempre kung tudo ulan.
11: Sa baton lang sila, butas. Butas.
9: Ay, ti pasuksukan ka
8: butas. Okay, mayong.
9: Gabaha.
8: Mayong.
9: May bayad na?
8: May bayad ang butas?
11: Wala, bayad na.
9: Libre lang.
8: Okay.
9: Mayo man.
8: Nga nagakusog ang ulan. Diin ang halin ang ulan, cute na guy.
11: Tubig.
8: O, gani ang tubig, may tubig. Pero diin gahalin ang ulan, now.
11: Ibi.
8: Hibi ni?
11: Ulan.
8: Hindi na ako mapadugang. Mahaw na way? Way mahaway. Pariyota nga, kung ito pa mahaw, tinapay lang itong hanggang may din. Bigado, kinabi mo. Agusto, ay tigriwi mo. Anong kape mo?
11: Nice kape!
8: Nga, ginom ganans.
11: Anami, amot na ito, barato.
8: Mga karadyuman, sa matang palamati natin para sa malabig na panahon, inom kita sa Nanskun Coffee. Kaduha mo sa imnon. Pwede sa aga, pwede sa hapon, kay naka...
11: T tibag.
8: Gani sa mga suki naton mga karadyuman, anong kape ko?
11: Nescafe.
8: Anong kape mo?
11: Nescafe.
8: Anong kape ni Radyuman Mags?
11: Nescafe.
8: Anong kape ni BBM?
11: Nescafe man.
8: Anong kape ni Inday Sara?
11: Nescafe man.
8: Mga karadyuman, sa bata balawati naton non-screen coffee, anong bala news mo?
11: Testat.
8: Mga karadyuman, ari ng Soft Touch Wonder Oil, may ari ini isang virgin coconut oil, lemon eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
11: Upusan na.
8: Gani sa mga suki naton, ganto na sa butika, bakal na sa Soft Touch Wonder Oil. Cute na gay. Sino aton tamiwan sa mga?
11: Ay, good morning, Good morning. Ayun pa, good morning, Dok Monopado, good morning.
8: Okay.
11: Paribot, Lick Pasales.
8: Mutang iman parisinik.
11: Parinik.
8: Kaparigani, kuya.
11: Parinik.
8: Parinik. Tunuga, parinik.
11: Parinik.
8: Gapamati na subong si parinik. T!
11: T, letra da.
8: Oh, sino pa?
11: Ay, good morning, Pipadamit. Yes, good morning.
8: Si, kwan? Parimandri, malapur.
11: Parimandri,
8: malapur. Parimandri! Hambala parimandri!
11: Parimandri, good morning.
8: Morning. Si puro nanita na niya kumpare. Si Pari Raul Banyas.
11: Banyas, good morning.
8: Gataw ka lang sa Paridok.
11: Paridok.
8: Oo. Sino pa na?
11: Good morning, mga Doc Bambi.
8: Okay. Lamat, cute guy. Mga karadyuman, si cute guy.
7: Tatak, RMN News, Derecho Headline.
8: Siyudad sang Iloilo, nagkakinot sa lapit 200 mil sa electricity bill bango sa ginapatuman ng energy saving measures.
12: Sa showbiz, Angeline Quinto magapagwa sa bagong kanta antes ang iya anniversary concert.
8: Sa hinampang Alex Yalag kag Venus Williams nagabaton sa Canadian Open Doubles Wild Card. Inigiban pa ang mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
12: Life extension, vitamin D3, kan vitamin D3 ang ginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 branya himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
8: Mga karadyuman, ang adlaw-adlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado gani sa mga suki naton. Ang isa ka soft gel imnon mo, may ari isa na tatakil itatag original, amon ang baklunta. Ang ato si Rima abyan nga pag-inom sa isa ka soft gel, ang isa ta kaadlaw ayos na kita. 1000 ayo ang equivalent niya. Gani sa mga suki natong ganto sa butika, sa atong sini mga karadyuman nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ka mga bakal, sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Reagan Sugabo Arlos.
12: Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
7: RMN.
8: Sa detalye na sa aton mga balita. Nakakinot ang Iloilo City Government sa malapit 200 mil sa electricity bill bango sa ginapatuman nga energy saving measures. Sunog kay Mayor sa Trenyas bunga ini sa ginapatuman nga energy conservation sa tunan sa tanan nga mga opisina sang syudad. Patag sang alkalde, wala pa sa na-install nga solar panel sa mga city government buildings bangod gina-finalize pa ang mga opisina nga dapat i-prioritize. Samtang hindi man magka-install sang renewable street lines sa mga highways bangod nga apiktado ang kasanagon sang suga, depende sa silak sang adlaw.
13: Siyang portion na nagamit kita renewable. But ang iban B, especially kung mga major highways, hindi gid kita kagamit sa renewable. Kaya kung maluya ang battery, hindi siya masanag. So, na-mix man yapon meaning hybrid ang atong nga mga street lights along Iloilo City.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Isa Trenyas, plano man sa alkalde nga ipa-amend ang ordinansa nga nagahatag sang insentibo sa mga buildings nga may solar panel installation.
12: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the HECO Alternative and Health Food Center. Mahimo na makaplano sang abanse ang mga gusto maghiwat sang ila events sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Leia Lara, Assistant Tourism Officer kag Head sang My Center sang siyudad sang Iloilo, mahimo ma-access ang tanan nga kinanglanon sa visitiloilocity.com. Payag ni Lara diri makita ang tanan nga dapat himuon kag may downloadable forms para man sa mga requirements.
14: you can already get your planning going. No? Mm-hmm. So, may venue, no? Venues, hotels, standalone. Ari na diri ang aton mga forms, no? If they need, so that's the MICE application. If they need fire emergency, sometimes may ano siya, may electricity nga involved, maybe ang ila event. If they want, may ari makita di pinagyang performance, medical request form that goes into the CHO, CDRR, COSMO, kung may ara kita public safety, parada, fun run, ara siya, tourism booth, if they want a city tourism booth there.
12: Ang kabahin sa pahayag ni Lea Lara, Assistant Tourism Officer kag Head sa MICE Center sa Sudad sa Iloilo, ini nga portal nagabulig sa event organizers nga mangin mapos ang pagpanghanda sa anuman nga kahiwatan.
15: Tatak are... Magkaradyo man sa mga tabalamati natol, mag-Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Sa mga tabalamati natol, ano pang ginulat ninyo? Mayara mas sa Sambalungay. Gani mga karadyo man, simple lang ang ginayo to sa inyo. Inom ka sini, untatan mong bisyo. Untati ang sigarilyo, untating inom, exercise ka. Ako gani, isa ka semana na, wala ka exercise. Pero sa mga tapalamati nato, mga karadyoman, ano pang ginahulat ninyo? Inom kita sa Santon Plus Gold para ini sa ikayong lawas naton. And produkto ini ni Dr. Rimil Oy. Kato sa butika, mga karadyoman, untati lang ang bisyo para sigurado inom ikaw sang Santon Plus Gold. Tatak RMN. Wala kong tani sa problema sa akomodasyon sa natapos na nga Philippine Councilors League PCL National Assembly sa nagligad nga simana. Suno kay Lea Lara, Assistant Tourism Officer kay Head sa MICE Center sa Iloilo City, may masubra 4,000 ka hotel room sa sudad. Bangon sini masarangan sa sudad nga akomodaron ang 5,000 ka hotel guest kung may timprano lang nga koordinasyon. Sabahin sa conference venue, kinanglan lang nga ma-innovate ka ang isang streaming sang session sa iban nga lugar.
14: We have 4,700. So, if their guest, for example, is around 5'5", kung maarihan lang galing natali nila reservation, they can share a room. We have more than enough. May ara, ba't ang mga pension house?
16: May hindi pa.
14: Oo, na may mga insta yun. Can tap amunak ba lang.
15: Ang kabahin sa pahayag ni Lea Lara, Assistant Tourism Officer kag Head sang MICE Center sang sudad sang Iloilo, sa nagligad nga semana nangin isyo ang kakulang sang accommodation sa 5,000 ka delegado sang PCL National Assembly. Nagresulta ini sa malayo nga hotel sa venue sang sessions kag may iban nga ginpahayag wala nagdayon sa pagtambong sang event.
12: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Dako ang kalipay ni Provincial Peso Head Dr. Cynthia Dario nga nakapauli na ang tatlo ka mga Ilonggo seafarers sa Iloilo kahapon sang aga, Agosto 5. Sa sunod sa iya, nang imposible ini bangod sa pagbinuligay sang opisina sang gobyerno sa pagpanguna ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. kag sang iban pang mga opisyal. Ginpasalamatan man sini ang RMN Iloilo nga among nagserbi nga taytay agud nga mabuligan ang mga Ilonggo nga marino nga naipit sa pagpangatake sa Black Sea.
17: Tama, kita ka happy tulad kay Arina ang aton nga tatlo ka Ilonggo seafarers nga ginbuligan, and of course nakapuli ini sila sa labing madali nga panahon kay nagbululigay ang tanan ang aton nga mga leaders, si Gov. Toto Defensor Jr., Dr. Raul Banyas, ang aton nga mga board members, Board Juan Herminanda, Board Rolly Distura, Atty. Rica Garin, pinaagi sa ilang mga bulig sir, no? So nag-ugyon kita tanan kag of course pinaagi man sa aton opisina natigayon nga makapauli sila. Of course, dako gid ang bulig ninyo sir sa amon kamo nga mga friends naton sa media sa RMN, of course Sir Novi, kay because siya gid ni ang nag-initiate nga nag-inform sa aton kag natigayon nga nagburuligay kita tanan. So this was made through the collaborative efforts of all of us.
12: Ang kabahin sa payag ni Provincial Peso Head Dr. Cynthia Dario.
15: Tatak. Mga karadyo man sa mga tabalamati naton, samtang nagatbo-bo ang ulan sa gwa, halunggit kita, mainom kita na isang Evergreen Herbal Capsule.
18: Evergreen Herbal Capsule.
16: Kag subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
18: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
16: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Magkaradyo man sa matang para matinatun, mainom na kita sang Evergreen Herbal Capsule gani kadtura sa aton sini nga mga butika.
7: Tatak
8: R-M-N. Pero tiyoy sa mga suki natun, kung gusto mong mapacheck up o ikakwarta, kinanglan mo na gidiya mapacheck up sa doktor, kadtuka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Wala bayad ang check up. Bisan pisos. Okay? Ang ibayad mo lang kay Dok, thank you lang kang smile. Basta check up ha. Kung pabayaran ka mo sa doktor sa check up, kadto ka mo di sa akon, pakitaan nyo lang ko, ipakita nyo yung resibo nga may ara ka mo sa resibo sa doktor nga nagbayad ka mo sa check up, kaya i-refund ta ka mo. Bayaran ta ka mo, kanoon ta pa ka mo, and may pliti pa. Amo na yung pangako ko. Kung pabayaran ka mo ka doktor, pero libre na. Gani kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara sila sa Banwa sa Estancia, Sulat Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sa Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras.
7: Satak RMN.
8: Sa piagkabahin sa Iluhan Tama, Karadyo Man, ang aton balita sa inampang
7: RMN News Sports.
8: Liwat nga mag-team up ang Pinay Tennis Champ nga si Alex Yala sa tennis legend nga si Venus Williams matapos sila magkabaton sa wildcard entry sa doubles draw sa Canadian Open o kon National Bank Open. Ginanunso sa torneo ang wildcard recipient sininga Miyerkules Agosto 5 oras sa Pilipinas. Kanatalanan nga magsugod ang kampanya na Yala kag Williams sininga Huwebes ang gabi Agosto 6. Tantawa bala Radyo Man Mags, bago lang to sa nag-champion. Why pa sa ganit? Ito ka pa huway-huway.
9: Ambali gani over, ambali sa interview kapon pagabot siya sa Canada. Ambali overwhelming pa, pero ang focus yan next game naman.
8: Grabe na. 15 milyon isong daog ya. Tidri, makapuli naman sa bisan. Kung hindi sa mag-champion ha, bisan mga 1M lang. Sa isa lang kasimana, yan may 1M. Ang ato, nariyo, gadoloros ang matata, hindi kita 1M. Guwapo. Sa mga tapalamati natin, Radyo Man Mags.
9: Ang balita sa inampangid doon sa inyo sa klinika.